0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Rahama Radio.

0: بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون
1: تو أتكون مغنى تبايا غاكما يوان تانان basin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mai sihiri bane a fatatuna sihira wa antum tusiruna kwa yadda da mai sihiri ku karbi sihiri bayan kuna ji kirikiri kun san sihiri ne sai Allah ya ce bal sun yi tunani da kansu domin bal kalma ce ta intiqali min garan ila garan akhara in zaka cirace da wata magana zuwa wata magana to sai asa bal kai sai suka ce kai ba mai sihiri bane kuma da kansu ba saboda sun san sihiri khayal ne ba hakika bane shi shi sihiri duk inda yake ba hakika bane naga maka idan kaga in aka yi wani macijin sihiri inda ka san mai sihiri ne da kashi wallahi ba maciji bane igiya ce ko wani abu daban ba zai sare ka ba saboda ba hakika bane ba zai cutar da kai ba to shi sihiri khayal ne to su ma sun san khayal sai suka tunashi kai abin annabi muhammadu fa shi ba rayawa bane wallahi hakika ne shi hakika ne ba majazi bane ba ba khayal bane sai suka ce bal to ba sihiri bane ma adgasu ahlami kawai ikhtilatu ne tarkacen mafarki ne idan yayi shi sai yazo ya ga mana kamar irin abinda ake ce adgasu ahlami mafarkin da bai da ma wata fatawa ta kirki bai da wata fasara ta kirki kamar kai mafarki ka ci ka koshi kuma ka tashi da yunwa kaga ai kadgasu ahlam kenan ko ko mutai ya farki ya angwace ana tabbusa ya zama ango da tafi tashi gida tunkuyo ta randa ko wani furci shi kadai ba kowa daki to ka gani to wannan duk khayal ne to sai suke cewa shi ma annabi abin da yake zuwa yake gaya mana adgasu ahlam ne likitan mafarki ne mafarkin ma mara makama bal sai suka ce kai yana fada abin da zai zo kuma ya zo abin da ya fada bai taba karkacewa ba bamu taba kama shi da ba daidai ba inda mafarki ne algasu ahlamin ne sai ya saba to baya saba sai suka ce bal a aje wannan maganar ma dan balil idrabil intiqali ce a aje wannan magana banda ita iftarahu kawai shi yake tsayawa da yake Allah ya bashi basira ya tsaya ya kintata ya shirya ya zo ya gaya mana can sai suka ce kai to ai a cikin mu ya tashi ba mu je ya ga wajen wani malami ba ko to ta ina zai samu abin da mu samu din ba su me yasa ba su kintata ba ai kaga inda hankali sai ka gano duk cikin su ba wanda ya taba magana irin ta alqur'ani a to kaga ba zai yi ba shi ma din lalle gaya masa akai wanda yake mai magana ce yake magana ba shi yayi ba suka ce bal a aje wannan magana ita ma huwa sha'ir kawai a ce mawaki ne to ita suka tsaya akan wannan ka san dalilin da suka tsaya ita ma sun san ba hakan bane domin sun san waka yadda take su larabawa ne ai sun san suna tafiya masa ciwo kasuwar waka basirarta da kaza kaza inta da balagarta da fasahata to ai sun san qur'ani ba waka bane bai da awo irin na waka to amma sai suka ce a tsaya a haka saboda mu yaudari jahilan larabawa tunda in muka ce haka za a yarda da mu an san mun san waka to shi wanda bai sani ba sai ya taqalidi kawai ya ce to a bar shi waka saboda sun san in suka tashi da garan ba inda za su kuma in suka tashi suka ce ba waka bane to meye kuma sai dai kuma a ce gaskiya ne an gane to sai suka tsaya anan sai suka ce faliyati na bi ayatin to kawai magana ma kurun kus ko ma ba waka bane ko ma ba sihiri bane ko ba algasu ahlami bane ba to faliyati na bi ayatin mu dai yanzu yazo mana da aya wato mu'jiza irin waɗanda muke jin annabawa na baya sun zo da ita kamar ursulul awwaluna kamar yanda aka aika annabawan farko kamar annabi saluhu da taguwa annabi musa da sanda annabi isa da tada matacce to yazo mana da irin wannan shine abinda kawai muke so
0: amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun
1: kuna rike da dai mudu annabi na faɗi cewa dama sura ta zo da su ko nace akwai shubuhat rikice-rikice da suke afkowa kuma ana ba su amsa to kaga nan dai ai kaga an kakkawo abubuwa na shubuhat din kuma gashi ga amsa tana fitowa to nan ma ga amsa da suke cewa a zo da wani abu wanda lalle irin annabawan baya to sai Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha ma min qaryatin ahlaknaha amanat qablahum babu wata alqarya da muka halakar da ita a baya kafin su da muka zo musu da irin abin da suke cewa annabi ka zo da shi amanat kuma ta imani an gani ba sun ce a zo musu da irin abubuwan da aka zo wa annaban baya ba kila sun ce ma annabi Muhammad mun ka so mu yarda da kai duk a kyalama na annaban baya kamar mana dutsen safa ya zama gol mu je mu ta datsa kaji imani da kudi eh zai da ibada annabi Muhammad kuka imani ba kenan da gol kuka da ida kudi kuka yi haka ne eh amma da safa jingiyo mun dutse duk ya zama gol daraja ta daya eh to sai Allah ya ce ka gaya musu ya annabi Muhammad ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha ay ma min qaryatin ahlaknaha min qablihim amanat babu wata alqarya da muka halakar da ita a baya da muka zo mata da abinda zai kamata ta yi imani din afahum yuminu su ma mun zo da abinda suke so a zo da shi imani za su yi wato nan shine ake cewa kaza tana nema ta tono abin yankanta ko akuya ce ko ake so eh akuya ma haka ana fada saboda ai asalin misalin ma ina ta akan akuyar yake saboda akuya ce me ita daure ta sai ya rasa wuka jiya yau aka rasa wuka kwata kuma gobe zai yi tafiya ya hakura da yankan saboda ba wuka tana turje da kafar ta kawai ashe akwai wata kuka a banna a wurin tana turje kawai sai ga kyallin wuka yace au ga wuka ma ashe ta tono abun yankanta kenan to anan su ma abinda suke so kenan kuna lalata irin lalata yadda kuke so ku yi irin al'ubatan baya sun yi irin ta an halakar da su amma ku Allah ya saurara muku ya kyale ku saboda annabin ku amma ku jawo abinda cewa in an muku ba ku yadda ba za a fasa wacce kyale ku a halakar da ku kun ga su tono kansu yankansu kenan ba amal qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minuna su za su imani in an kawo ta in fa ba su ba kuma halaka su za su sai mu fasa kyale su to kaga ko ai za su jawo kansu har su jawo wasu ma
0: wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
1: to kuma ga wata amsar nan dai kasan mamba da ta fada dai suna zuwa da shubha ana bada amsa kuma wani abin jin dadin wani abin girmamawar wani abin isar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa kafirai idan sun gaya wa annabawan su wani abu Allah ne yake cewa ku rama Nuhu kaza sai ce rama wani kaza Allah ce rama ayoyin ga sunan duk haka suke amma shi annabi Muhammad din an yi Allah kyale shi yake cewa shi ne zai dauki bada amsa a can a baya ba sun ce ai basharun misluna bane wai annabi ai mutum ne kaman mu yanzu sai a rasa wanda za a aiko a cikin mu sai wanda mun san tashin sa mun san haihuwar sa ya taso cikin mu kuma sai ya ce shine dan aken Allah a wannan ba haka ba sai Allah ya ce ma arsalna min qablika ga ya musu ya annabin Allah kafin kai ba mu aiko ba wanda muka aiko daga manzannin da suke jin an aiko din illa rajalan sai mutane mazaje da wannan ne yake cewa ba manzo mace to Allah ya ce illa rijalan rijalukum mazaje kenan sai mutane ko mazaje su muke aikowa da aiken mu ba wai mala'iku muke aikowa ba su sai suke mai aiko mala'iku ba mutum ba to annabawan baya ma dukkanin su gaba daya mutane ne ba mala'iku bane ba fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun sai Allah yake ce wato idan kuna neman tabbacin cewa mutum Allah yake aikowa a baya ko mala'ika ku tambayi ahlaz zikri su waye ahlaz zikri anan yahudu da nasara shi sai ake cewa buwan zuwa yahudu da nasara a lokacin ma ya zama rahama domin sun zama marji'i na wasu abubuwa da yawa na su mushrikai din dan su mushrikai sun yadda da yahudu da nasara cewa su masana ne su kuma su ba masana bane to idan wani abin suka zo da shubha da yake su kuma lalatattu ne yahudu da nasara din me ya kwansa dinga ba su amsa kan daidai sai su ringa su suke cuna su masu to ku tambaye shi kaza baya in ya ce shi annabi ne ku tambaye shi kaza in ya bada amsa tun asannin su bashi maka sai su ba su makamai
2: ku tambaye shi abu kaza. In ya bada amsa number 1 annabi ne, in ya bada number 2 ba annabi bane, to da an fada kuma sai ya bada number 1 din. Ku tambaye shi yaya rai yake, in ya gaya muku hakikanin yanda rai yake, to ba annabi bane ba. Saboda Allah ya fada wa annabi, annabi Musa, cewa rai Allah kadai ya san rai a ina yake kuma ya yake. To shi in ya fada ba annabi bane kenan. Wasu alunaka an ruhu, sun zo suna tambaye ka akan ruhu, ce kul ar-ruhu min amri rabbi. Gaya musu ya annabin Allah, kace ruhi lamarin rai, lamarin al'amarinsa na hannun Ubangiji na, shi ya san shi. To ba ya ci ba, to ba kuma da ba sai mu ji an sallama ba, a sai a karo wata tambayar ba za a sallama ba. To anan ma sai aka ce, idan kuna ganin kun annabi mutum ne kuma ya ce daga Allah yake, kuma kun ga wani abu ne sabo, ku tambayi waɗanda su an aiko musu annabawan a baya, ahlal zikiri su ne ma'abuta littattafai, ku ce ana aiko annabi ko waɗanda aka aiko a baya annabawa ne ko mala'iku ne? In kuntum la ta'lamuna, in ku ba ku san haka ba, to fa innahum ya'lamunahu, su sun san cewa abinda ake aikowa wanda ake aikowa mazaje ne ba mala'iku ba. To wannan ayar cewa fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna ta zo da khususin akan abinda ake magana yanzu akai, cewa sun ce annabi tunda mutum ne shi ba za su imani ba sai inda ba mutum bane. Allah ya ce su tambayi masana in ba su sani ba, su ne ahlul kitabi, anan akan su take. Amma wannan ayar amiya ce, ta game komai, shari'a ce zaunanniya har ila yawmil qiyamati. Duk wanda bai sani bai tambayi masani ba sai ahlul kitabi ba. Duk wanda bai sani ba, ba shi da hujja ya je wa Allah ya ce bai sani ba. Domin me an ce fas'alu ahlal zikr, tambayi wanda ya sani mana. Kuma wannan ayar tana zama hujja akan kar a ce ba za a yi taqalidi ba, dole sai an yi taqalidi, dole ma da akwai, sai dai ka ce akwai waɗanda ya zama wajibi su yi taqalidi, waɗansu kuma bai zama wajibi ba. Wanda ya zama wajibi su yi taqalidi, wanda bai sani ba, abinda ake nufi taqalidi shine ka yadda da abinda malami ya faɗa, ka yadda malami ne shi, ka yadda da abinda ya faɗa na hujja, na shari'a, ba tare da ka san hujjar da ya dogara ba. In ka yadda da wannan sunanka muqallidi, ka rataye kawai da abinda ya faɗa. To wasu sai suke cewa haka bai zama halal ba, bai halatta mutum ya dogara da magana da malami ya yi ba bayan bai san me hujjar ba. To wannan ba daidai bane, ba kowa ne haka ba. Ammawa na mutane jahilai fituk, su da san da kake faɗa to ga ma hujja, su ba san hujjar ba, ba za su gane ba abinda ya sa kai ka faɗa haka. Watakila ka kalli waɗansu ɓangarori na arabiya a cikin nassin Qur'anin, ka kalli waɗansu ɓangarori na usulul fiqh a cikin nassin Qur'anin, ka kalli waɗansu ɓangarori na balaga a cikin nassin Qur'anin, da shi ka gane cewa hujjar ga yanda take. To shi jahili in ka tafi kana magana usulu da arabiya, yaushe zai gane? Kuma su ne hujjar, to in dai za ka faɗi hujjar da su ka haɗa ka faɗi hujjar. To da haka wannan ka gaya masa cewa hukuncin Allah shi ne kaza kawai, ka ba shi hukuncin kawai, miƙa masa ya karɓa ya je ta ci kawai. Fas'alu ala zikiri in ba ku sani ba, ku tambayi ma'abota sani. Ai kaga ya zama cewa wanda bai sani bai tambaya mai sani kenan, ya rataye da abinda mai sanin ya faɗa. Wannan shi ne. Anan kuma ita ayar a cikinta akwai ƙaidi guda biyu da za a lura da shi, kai kuma kai ma mai tambaya. Fas'alu wa aka ce ka tambaya, sai malam, kar ka tambayi wani mai ilimi baje-baje, kai ma da kai kanka alamu sun nuna ba tabbataccen ilimi gare shi ba, haka kawai dan dai shi ka samu kararuma, ka mika masa fatawa ya baka fatawa. Shi kuma anan kana da kuskure, ko ya baka fatawar baka kuta ba, dan ahlal zikir aka ce, wanda ya zama ahli matabbaci a cikin ilimin, shi aka ce ka tambaya. Ka ji kaidi daya, kai kuma ahlal zikiri wanda ya zama shi malamin ne, shi ma wannan ayat tana cewa in an tambaye ka dole ka bada amsa, domin ce aka yi umarni ne a tambaye ka. To amfanin tambaya me? Bada amsa. To kai ma ashe wajibi ne ka bada amsa. To waɗannan abubuwan ne duk suna cikin wannan. Kuma sannan wannan duk a addini muke magana, to ko ba addini ba ma haka abin yake. idan mutum shi ya san abu to in ka tashi neman sanin wannan abun kar ka je wajen wanda bai sani ba wanda zai jarraba dan shi wanda duk bai sani ba in zai baka amsa jarrabawa zai yi dan ba sani gare shi ba tafi wajen wanda ya sani mallam in ma danka zaka kai wajen koyan wani abu to zabi inda aka iya ka kai shi su ne ahlan zikiri a sannan ngani kar ka je wajen wadanda su ma jarraba suke kokari su yi kaga sai a jarraba da danka ngani daka kowane irin abu dai abu ne mai sauki ka nemi wanda ya san shi haka Allah ya bada wannan shi yasa sahabbai da yawa sun amfani da wannan ayar ta wurare da yawa sun bada amsa irin ta hankali ma akwai waɗanda suke su suka ce to ai an ce alqur'ani babu abin da aka bari alqur'ani komai yana cikin alqur'ani Aliyu dan Abi Talib akai wannan tambayar sai na Ali yace imana ba abin da ba cikin alqur'ani sai yace yanzu har gurasa nawa gurasa kaza kwano nawa ne na fulawa zai yi a gaya mun amsa a cikin alqur'ani sai yace kwarai ko akwai sai yace kai wani yace je kai gidan wance mai gurasa ka kira mana ita aka kira ta zo ta ce yace mata gurasa guda kaza kwano fulawa nawa ne zai yi alkama nawa ne zai yi sai ta ce kwano kaza ne zai yi gurasa kaza in an rage kaza yayi kaza aika sai ta ce sai yace masa to kaji sai ce ah yo ai son alqur'ani ce ai qur'ani ne ce in tambaye wanda ya sani qur'ani ne haska mun wannan ai shi qur'ani ba sai ya fito ba da wai gangan ganga ka ba ma toci dan kawai wani abun wani kuma abun a fito ban da shi haka yake fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu
0: na'am ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wa ma kanu khalidin
2: ba dai an taba annabin Allah ba suna shan amsa kuwa ba dai wai kun ce shi annabi mutum ne ba to bari ku ji mutum din ne kuma shi na aiko kuma shi ne annabin nawa kuna kallon wai saboda yana cin abinci kuna cin abinci yana sha kuna sha shine ya zama cewa shi tunda annabi ne daga wuri na kar ya ci abinci kawai a ganin shi baya cin abinci baya sha yana rayuwa a Allah ce ma ja'alna jasadan ba mahalicci wani jiki ba la yakuluna ta'am a ce a jasadar wasu jukkura jasadar din nan da ma'anar jinsi ne ba mahalicci dukkanin jiki a ce da baya cin abinci ba kowane jiki da muka yi mun halicci shi a matsayin ya zama mai ci mai sha to annabawa ma haka suke haka annabawa dukkan wasu abubuwa na a'radul bashariya abinda dan adam yake fama da shi a bangaren na mutuntaka suna da shi ba'arin wani abu suna da lafiya wata rana ba su da lafiya yanda dan adam yake a wannan bangaren suna cin abinci kamar yanda dan adam yake ci suna sha yanda dan adam yake sha suna zuwa kasuwa yanda dan adam yake zuwa kasuwa duka waɗannan abubuwa an yi su yi shi irin na 'yan adantaka ɗin ta haka rashin lafiya ce dai ba za su yi mai tozartawa ba za a samu annabi da albaras ba babu duk abinda zai suka zuwa mutunci ko wani abu makamancin haka na haƙi babu shi ko rashin lafiya ba za su yi ba amma suna bacci suna tashi duk waɗannan suna shi ma baccin dai ba irin naka ba kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce ni ina bacci amma ido na baya bacci kai ko in kai bacci to ai shine bacci idan naka ba shine baccin naka ba in idan ka bude ke kawai ba bacci kake ba in ka rufe ido kawai kai bacci shi ko gashi idan a rufe yake amma ba baccin yake ba duk abinda ake yi yana sane yana fadake a cikin wa'ayi nasa yana gani da ubangijinsa sirrinsa na tafiya wani na ta tafiya wani yana zuwa kai kuma in kai bacci sirrinka ya tafi sai ka tashi kuma wani zai ce to ai gashi a cikin yaki da aka tafi yana cewa Bilal ikila alana subuha ka duba mana alfijir za mu dan yi bacci to in idan sai haka yace a algafata mallam yanzu kai ko a to kana cikin gida ko kana cikin wani wuri wani ba za ka sashi ya ci gaba da duba kaza ba domin kai ba za ka tsaya duba wannan ba ai wani abu ne da ban shi wannan sai an duba sama sai an duba daidai inda yake fitowa to annabi ya ce yayi wannan shi ne da haka annabawa suna haduwa da aradul bashariya wanda ba sa suka zuwa mutuntaka babu wannan wa ma kanu khalidina kuma ya ce abu na biyu lallai ku sani cewa annabawa ba mu yi su da wa mamu ba, kar ku ce to tunda annabi ne ba zai mutu ba, bai kamata annabi ya mutu ba, a'a annabi zai rasu, zai yi rashin lafiya kuma zai rasu, waɗannan duk biyun zai yi su, ko ba mu ne ba, aibi ba ne ba, duba dai shugaban halitta gaba ɗaya. Wata rana Abdullahi ɗan Mas'ud ya shigo wurinsa ya taɓa shi haka su gaisa, sai ya ji hannunsa rau zazzaɓi, sai ya ce ya Rasulullah innaka latu aku wa akan shadidan, kai ma kana zazzaɓi, ana sa maka zazzaɓi irin wannan zazzaɓi mai zafi? Sai ya ce ajal, haka yake ya ɗan Mas'ud, ya ce ina yin zazzaɓi irin zazzaɓin mutum biyu na kuma, zazzaɓi mai zafi da za ka yi da wannan za ka yi, to shi za a ɗora wa annabi Muhammadu, shi yake yi. Sai annabi ya ce amma na rantse da Ubangijin da lumfashina yake a hannunsa, babu wani mutum a bayan ƙasa wanda zai yi rashin lafiya sai ta zama kafara gare shi, kafara kamar ta karkaɗa zunubansa kamar yadda bishiya take karkaɗa ganye. Sai ɗan Mas'ud ya ce to kai yanzu kenan ya Rasulullahi, wato karkaɗa biyu kenan, tunda irin nan mutum biyu ne, ya ce ajal, haka yake sallallahu alaihi wasallam. To

0: Allah ya ce summa sadaqnahumul wa'ada fa anjaynahum wa man nasha wa ahlakana al musrifin. Allah ya ce dai annabawa bai sanya su ba sai mutane, ba mala'iku ya sa su zama ɗan sako daga shi zuwa jama'a ba, ya sa mutane ne, saboda waɗanda kafirai da suke challenging din Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan har sako daga Allah ne ai yana da ɗan sako mala'iku, me yasa bai aiko su ba? Allah yake cewa a'a, mun sanya mutum shine wasuɗa tsakanina da halittata, kamar yanda su tambaya su ji fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, su tambayi waɗanda suke an sha saukar da annabawa a cikin su banu Isra'ila da nasara kenan, su tambaye su cewa a baya da muke aikowa mala'iku muka aiko ko ku mutane muka aiko, za su ce musu mutane muka aiko. To kuma sai yake cewa za su ga annabawan da muke aikowa ba sa rabuwa da waɗansu al'ada irin ta mutuntaka, kamar cin abinci, kamar sha, makamantan haka. Kuma za su samu cewa annabawan da muka aiko dai su ma rayuwarsu za ta ƙare wannan ta duniya kamar yadda rayuwar halitta take ƙarewa. To shine sai yace summa sadaqnahumul wa'ada, sannan sai muka gaskata wa annabawanmu alƙawari na cewa za mu taimake su a duk lokacin da Allah ya aiko azaba. In ta zo ba za ta shafi annabi, ba za ta shafi wanda ya shafi annabi ba, wanda ya imani da annabi ba. Shi sai yake cewa anjaynahu, sai mu tsairatar da su annabawa wa man nasha, da wanda muka so daga waɗanda suka imani da su. Baka taba jin Allah ya saukar da azaba ga wata al'umma saboda sun bijire ba, kuma a ce ta tafi hadda annabin? Ita azaba ta tafi hadda annabin? Babu, ba da annabin ba ma, da duk wanda ya imani da annabin babu wanda zai iya shiga cikin wannan. Annabi Nuhu Allah ya halakar da al'ummarsa, amma Allah ya sanar da Annabi Nuhu cewa fita cikin dare da ahalinka da kuma mu'minan da suka imani da kai. Sun fita, wannan kifiyar bata samu kowane mu'mini ba, babu wanda can annabin ba. Haka nan Annabi Nuhu ya dau waɗanda suke imani da shi, ya fita, sannan aka halakar da garin gaba daya. Samudawa an halakar da al'umma gaba daya, amma ba a samu wanda ya imani guda ɗaya da ya shiga cikin waɗanda aka halakar ba. Haka nan Adawa, duka inda ka samu an halakar, za ka samu an halakar da su bujirarrun ne wanda suka bujire, amma banda wanda suka imani bare kuma annabin da ya zo. To za ka iya cewa to mu yanzu al'ummarmu me yasa kake ganin kuma gashi wani bala'i ya taso ya haɗe wanda ya ke shehin ko kuma babban bawan Allah tare da kuma waɗanda suke fasikan gaba ɗaya ko waɗanda suke akwai? To ka gane akwai bambanci, akwai bambanci tsakanin azaba ta taho daga Allah ta nufin wato ya azabta bayi don sun bijire gaba ɗaya, irin wadda aka saukarwa annabawan baya na halakarwa, wannan da ita ce za ta zo al'umma Annabi Muhammadu, da kaga waɗanda suka tsira daga muminai ba za ta shafe su wallahi. Amma abinda yake samun wannan muminai, kaga an hada wani bala'i na iftila'i ko girgizar ƙasa ko wani abu makamancin wannan, ya hada hadda salihai da wanda ba salihai ba, wannan mas'ala ce ta jarraba da Allah yake jarraba bayansa. Muminin ma bai kauce daga jarabar Allah ba, har Allah sai da ya rantsuwa yake cewa yanzu muminai za su imani su ce ba za mu taba su ba, ba za mu jarrabe su ba, sai an jarrabe su. To wannan tana daga babin jarrabar mumini wanda za a daga darajarsa da ita, ba babi ne na azabta mumini ba, daga wanda azaba ta taho daga Allah don ta azabta shi, ba wannan ba ce ba. Ita wannan ba ta tsallakewa mumini ko ba mumini ba, in ta jarraba ce. Amma su tasu an aiko su ce ba don jarraba ba, kawai don a halakar da su sauran waɗannan. Da haka wannan shi yasa muminai ba za su shiga ba, in ba haka ba muminan cikin ainihin malamai daga cikin waliyai daga cikin al'umma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ai su ne waɗanda Allah zai tseratar saboda imaninsu. To sai kuma magana ta tashi daga kan ciratar annabta, wanda annabanu Isra'ila an ce wajen annabi 70 aka yi a cikinsu, aiko wannan aiko wannan aiko wannan, duka su aiki da shari'a Annabi Musa katsam, suna nan ba ba su nan ba. Allah ya ce an gama aiko annabawa a cikinku, yau a Larabawa za mu aiko. To annabta ta yi intiƙali, ta tashi daga banu Isra'ila ta faɗo cikin Larabawa, kuma a faɗo wata faɗo wa Annabi Muhammadu. Magana kenan da za mu shiga.
1: Kun saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse. Ga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

0: wasallam daga birnin Makka zuwa garin Majalisulmu na wurin haɗin gatan Allah cikin makin annaba manzo majiginar bayi wanda ba a yi kamar sa ba. Jijina da fatan kai ga gare ku da kucin masu sauraron mu musamman masu sauraron mu daidai wannan lokaci da masu bibiyar mu shafukan mu na sada zumunta iska da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da karama radio da kuma TV. Patan ne kowa yana cikin wucin lafiya marsa lafiya na mu gida da nasu biti Allah bin yi jika ba su lafiya. Allah ka sa zakari jiki ce mu da muke da lafiya Allah bin giji ka kare mu da lafiyar da abinda za ta ci ta sha ta kuma ta fatar alkarin da ke ci wannan rana ya bin giji Allah ka damu da shi ya ka sa ka kuma Allah ubin giji ka tsare mu da shi to ga gonya da shirshin namu na French King al'umma ina cewa karfe 8 sura mintuna 10 wato 14 da misalin karfe 8 din daidai zamu je ga shirin namu na gaba amma kafin sanar surari labarin duniya kami da rutuni a harshen Hausa wanda kuma yanzu lokaci ne da masu sauraro za ku yi shigowa domin bayyana labarin da ya ji hankalinku ta cikin labarin duniya da muka karanta muku ta kan 0707 779 2939 ko kuma 0817 475 7777. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi. Kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
1: Malama Fatima, ina miki fatan alkhairi da fatan kin waye gare cikin koshin lafiya.
0: Lafiya alhamdulillah.
1: To a gurguje sunana Yahaya dan sunna na kira wuki daga nan kofar Kudu Hunkuri.
0: Na'am, masha Allah.
1: To alhamdulillah, masha Allah. Labarin ne dan hankali na shine labarin babban sitata na kasa na yan sanda. Wannan umarni da ibayar a tsanin tabbaye bincike na gaggawa akan wannan kisan kai da aka yi na dajiya ta.
0: Na'am.
1: Hakika haka muke so shugabanni su ringa yin abin da ya dace kuma a lokacin da ya dace musamman duk lokacin da aka ce yau gashi an yi kisan kai yana da kyau hukuma tsaya tsayin daka ta gano waɗanda suka aiki wannan kisan kan domin a ɗan mataki daidai da abin da suka aikata a kansu.
0: Na'am.
1: Muna addu'a Allah ubangiji kan ƙarshen wannan kisan kai da ake yi kamar ranki yashi. Allah ya shiga cikin al'amarin suna na Yahaya dan sun kai tsaye daga nan kofar Kudu Hunkuri kuma al'ummar Hunkuri su ne muku godiya suna tare da rahama radio a koda yaushe a tashi lafiya malama Fatima.
0: To masha Allah to muna matukar godiya Yahaya dan suna da mutanen Bunkure da shigowa da kai ka kuma bayyana labarin da ya fi jan hankalinka ta cikin labarin duniyar da muka aka muku na wannan safiya. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Na'am, kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina?
1: Tare da Abdullah.
0: To masha Allah Abdullah, fatan dai ka ji labarin da muka kawo muku na wannan safiya.
1: Na'am, alhamdulillah dukkan labaran ku da ya ci amma musamman ma wani alayi da na ci ta wato wani da ya ke ya ke ta fonsin dakara.
0: Na'am.
1: Yin yi dakara da kawai kalubalen ci wannan abin da ya gane wa yaro ya haƙuri duka wani alayi ne da za a yi a ƙasar nan murar zamu da
0: yawon
1: Allah ya kawo mana ɗauki na kawo mana da insha Allah na godiya
0: tana suna muna matukar godiya Abdullah da mutanen cikin maliki da inda ka shigo ka koma bayyana ra'ayin naka kan labarin da ya fi jan hankalinka ta cikin labarin duniyar da muka kawo muku a wannan safiya. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Na'am, kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
1: To kai tsaye da Abubakar Yakubu kan tibu kura sabon
0: tibu. To na'am, Abubakar Yakubu muna tare da kai.
1: To gaskiya labarin da ya jan hankalina duka wannan labarin da kuma ya duka sun jan hankali. So labarin da ya jan hankalina shi ne musamman yan sandan da aka ce sun yi
0: suka dukkan alama layin na shi ya riga da ya katse fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Lafiya kalau
1: kuna bukara da garba kuma da garba dure.
0: To masha Allah fatan kana tare da mu.
1: Wallahi sakon na kuma karin magana shi ne kawai shi kadai da wanka ina wallahi.
0: Masha Allah.

0: To muna matsayin godiya da shigowa da kai dan mutanen Dorayi da kuma bayyana maka ra'ayin kan sakon hikima da yafi jan hankalinka a cikin labarin nan. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya fata
1: barkan gida, suna fata alƙarin gida, suna fata alƙarin gida.
0: Na'am, barka da Abdullahi.
1: Labarin da ya hankali na labarin wato hikiman.
0: Na'am. Sa'o hikima. Kallansa. Na'am. Na'am. To muna matsakar godiya da yanda ka shigo ka kuma bayyana naka abin da ya fi jan hankali naka ta cikin labarin namu. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Na'am, baban du dan mutan Gabsawa.
1: Allah ma fadi barka da safiya, barka da aiki.
0: Barka ka dai, barka da shigowa.
1: Wannan lokaci kuma musamman harkar labaran siyasa da ke wakana a ƙasarmu da kullum.
0: Muna tare da kai.
1: Allah imana zaɓi mafi alkhairi.
0: To amin ya rabbi.
1: Hikimar kuma Ubangiji Allah ya ƙare mana ci gaba a rayuwa. Malama Fatima da fatan za ka yi mu wani lafiya daga baban Nuhu dan Gabsawa a ƙarƙashin hukumarki don wurai.
0: To muna matuƙar godiya baban Nuhu dan mutanen Gabsawa. Da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar kuma da kai ne za mu kammala ɗagawar inda agogon yaɗa shirye-shiryen namu yake nuni da cewa ƙarfe 8 saura mintuna 6 da misalin ƙarfe 8 ɗin daidai za mu je ga sashen namu na addini inda za mu kamku shirin fatawai rama. Amma kafin sannan bari mu leƙa yanzu zuwa ga sashen namu na ciniki da kasuwanci inda za mu karɓi waɗannan tallace-tallace albishi da mun dawo za mu ɗora shirin namu.

0: خير وأحسن تأويلا.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rama, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 460 1455, ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatawar rahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 22 ga watan Zulqa'ida shekara ta 1447, bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya yi daidai da 9 ga watan Mayu shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a zangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yaddar Allah, a cikin shirin namu na wannan rana za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin domin jin amsoshinsu daga malam. Akram kallahu, mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa, assalamu alaikum, idan mutum ya rasa wasu raka'o'i a jam'i, shin zai yi addu'o'in tashahud na ƙarshe tare da liman ko wanda ya yi ta farko ta wadatar?
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duk lokacin da mutum ya zo ya samu liman ya tsere masa da wasu raka'o'i, sallah mai raka'a hudu misali azhar ko la'asar, ya tsere masa da raka'a biyu, sannan sai ya yi kabbara ya shiga tare da sadariman. To a magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai cewa wannan shi ita ce farkon sallarsa, abinda ya riska shi ne farkon sallarsa, abinda zai zo da shi shi ne cika shi sallarsa, shi ne ma'anar fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu, abinda kuka riska ku sallata abinda ya ce muku ku cika shi. Don haka in ya tashi zai ciko sallarsa ne, ya tsiki farkonta zai ciko ƙarshenta ne. Don haka in ya zauna zaman tahiya na ƙarshe a wajen liman, shi kuma na farko a wajensa, to kuncinsa hukuncinsa tahiyar farko. Tahiyar farko mutum zai karanta tahiyar ne kawai tsuratta, baya buƙatar ba sai addu'o'i a cikinta ba, kamar yadda ya zo a cikin musnadin nan Sahih Ibn Khuzaima, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna tahiyar farko yakan yi tahiya ne kawai, sannan in ya zauna tahiya ƙarshe zai yi salati, sannan kuma ya yi addu'o'i na ƙarshen sallarsa. Saboda a tahiyar ƙarshe ake yin addu'o'i, shi wanda ya riski liman cikin wasu raka'o'i, to wannan shi ne farkon tahiyarsa. Saboda ba ita ce ta ƙarshe ba, don haka in ya yi tahiya shi ne ya samu abin da zai iya wannan kina addu'o'insa, zai jinkirta har sai ya zo ƙarshen tahiyarsa ta ƙarshe, to a ciki ne zai yi addu'o'insa kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi.
1: To malam, mai wannan tambaya kuma yake cewa, assalamu alaikum, idan mutum ya musulunta dole ne sai ya yi wanka kafin sallah?
2: Wannan ita ce maganar mafi yawancin malamai, cewa mutumin da ya musulunta wajibi ne ya yi wanka, wankan shiga musulunci, sawa'un yana da janaba kafin ya musulunta ko bai da janaba. Zai ma yi wahala a ce mutum babba ya shiga musulunci a ce a zamansa a baya bai taɓa yin janaba ba, ko da bai da aure zai iya mafarki. Saboda haka zai iya samun janaba tare da shi a wannan lokacin, kuma da yake kafirinsa ba wani wanka da yake saboda kaga in ya shigo musulunci akwai bukatar ya kawar da wannan abin din nashi da najasar da take tare da shi sanda yake kafiri to saboda ka sai ya sai ya ci gaba da ibada amma ba wai sharadi ne na musuluncin nasa ba ba wai ba za a ce musuluncin sa ba zai karbi wasai da wankan ta yadda in bai wankan ba a ce yana nan a kafirin sa a shi ne wankan wajibi ne amma ba sharadi ba ne akwai bambanci tsakanin wajibci da kuma sharadi in ka ce sharadi ne na musulunci kamar ka ce ba zai zama musulmi dole sai ya yi wankan inda zai yi musulunta bai yi wankan ba to bai zama musulmi ba a'a wajibi ne shi musuluncin sa yana nan amma wajibi ne ya yi wanka saboda ya kawar da abin da yake tare da shi na najasar da ta kasance tare da shi kafin musuluntarsa wannan ya zo a hadisin da Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito hadisin Qais ibn Asim lokacin da yace nazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu atta annabi sallallahu alaihi wasallama yuridu al-islam ya zo gurin Annabi yana son zai musulunta yace fa amarani annabi sallallahu alaihi wasallama an aktasila bima'in wa sidr sai je in yi wanka in yi amfani da ruwa in yi amfani da magariya in yi wanka in abin nan akwai hadisin Sumama ibn Usal cikin wasu riwayoyin sa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce shi bayan ya musulunta cewa je wanka yaje kuma yayi wanka to wannan duka suna nuna cewa shi yin wankan abu ne da ake buƙatar duk wanda ya shiga musulunci a gurin Ahnaf wa mazhabar Abu Hanifa shi agunsa ba dole bane in yayi musahabi ne in bai ba komai amma sauran malamai duka suna ganin cewa wajibi ne wankan saboda kai yin wankan yafi dacewa na'am
1: to mallan ita wannan tambaya kuma cewa take assalamu alaikum sallar rakatan alfajr da tahiyatul masjid ana karatu a bayyane ne ko asiri
2: ana yin shi ne asiri ba a bayyane ba to wanda ya shiga masallaci zai yi tahiyatul masjid ba zai daga miliya ba yana karatun koda da dare ne koda cikin dare ne kuma ce da isha'i ne je zai sallar tahiyatul masjid to ba bukatar ya daga murya zai je yadda kansa ne kawai haka nan rakatul fajri ita ma idan mutum ya zo zai yi ta a gida ko a masallaci ba sai ya daga murya ba
1: to mallam mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta mutum ya rage shekarunsa domin samun aiki ko scholarship
2: wato ita rayuwar mutum musulmi ya kamata ya gina ta akan gaskiya duk wani abu na rashin gaskiya na yaudara kare zanto yana yin sa saboda duk abin da aka fara gina shi akan rashin gaskiya to kuma rashin gaskiyar nan za ta ci gaba ne tun ana yin kananan abu har zuwa ayi manya saboda haka idan ya fara wato gina rayuwarsa ta aiki da rashin gaskiya ce ana buƙatar mai shekaru kaza shi kuma ya rage shekarunsa saboda ya zama shi ne wanda ake bukata ko wanda ya cika sharadi to kuma a haka gaba wani abu ma zai taso wanda zai iya yin ƙarya a ciki saboda ya samu abu a haka rayuwar mu ta lalace muka zamo babu wani abu gaskiya a gurin mu kuma duk wata gaskiya a gurin mu ba ta da muhimmanci mu ne bukatar mu ta biya kawai saboda haka zamu iya ƙarya zamu iya yin ha'inci zamu iya yaudara saboda samu biyan bukatun mu to daga nan abubuwan mu gaba ɗaya suka lalace muke rayuwa irin rayuwa ta rashin gaskiya ta rashin amana ta yaudara ta ha'inci ta cin amana saboda mun saba da ita to kuma ci da yafi daga kanana ne yake daga fara kanana za a kai ga manya saboda tun kana yi karamin kana gaba komai to wata rana babban za ka yi saboda haka ba daidai bane mutum in an sa sharadi shi wanda zai bada aiki ya sa sharadi kai kuma ka je ka rage shekarunka dan ka zama to ka cika sharadinsa wannan ba daidai bane watakila akwai hikimar da ta sa ya sa wannan shekarun akwai wani abin da in an tambaye shi me yasa ya ce yan shekara kaza zai faɗi dalilin sa to bai daidai bane ka karya masa sharadi almuslimuna ala shurutihim saboda haka in dai ba sharadi bane da ya haramta halal ko ya halatta haram to wannan sharadi abin a kula da shi ne abin a kiyaye shi ne saboda haka baya halatta a yi irin wannan
1: to mallan wannan tambaya tana da alaka da ta bayar da amsa yanzu inda mai tambayar ya ce idan aka ba mutum aiki da takaddar da aka mayar da shekaru baya sannan za a ba shi kudin aikin shekarun bayan shin ya halatta ya karba
2: to ban sani ba za a idan an baka takarda ta aiki an yi backdating din ta kuma a baka kudin kai aikin ne a bayan in kai aikin ne to ya aka aka dauke ka ba a baka takarda ba ni ban gane ta ya za a yi backdating din takardar aiki kuma a biya ka arrears in har da can kai ma'aikaci ne to ana baka albashi kenan in kuma yanzu ka zama ma'aikacin to za a baka arrears din ayyukan da baka yi ba so ban gane dai me yake so ya tambaya akai ba amma dai abinda duk baka yi ba aikin da baka yi shi ba bai kamata ka rukudin sa ba eh kai da gani cewa an baka kudi ka san cewa wannan kudin baka cancance shi ba tunda ba aiki kai ba baka yi ba kuma an yi ƙarya ne wannan ƙaryar akai amfani da ita wajen a baka kudin so haka ta ya zai zama halal
1: to malam wannan tambaya kuma yake cewa wanne yafi falala tsakanin limanci da ladanci kuma wa yake da nauyin hukunci mafi girma a kansa
2: to ban gane ƙarshen tambayar ba amma dai kowanne yana da falala liman yana da falalarsa kasancewar shi ne zai jagoranci sallah kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa duka limanci bai yi ladanci ba so kaga wani matsayi ne babba ce shi ne matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kansa na liman bai taɓa zama a matsayin ladan ba to kaga wannan yake nuna cewa akwai girman matsayi shi ma ladan shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi falalar liman ba amma ya faɗi falalar ladan duk da cewa kuma shi a cikin waɗannan abubuwa biyu shi limancin yayi amma kuma hadisansa sun zo da faɗar falalar ladan cewa duk mutumin da zai kira sallah a ko ina yake to duk inda sautinsa ya je sai wannan abin da ya ji sautin sa ya masa shaida ranar gobe kiyama kyakkyawar shaida a gaban Allah subhanahu wataala don haka ko a daji yake lokacin sallah ya kira sallah to duk wani abu da zai ji kiran sallar sa dabba ce ko tsuntsu ne ko itaciya ce to a ranar gobe kiyama za ta yi masa kyakkyawar shaida a gaban Allah to kaga wannan falala ce kana annabi yake cewa almu'azzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyama masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar gobe kiyama malamai sun yi ta tattaunawa akan ma'anar sun fi kowa dogon wuya wasu suka ce abinda ake nufi sun fi kowa wato samun sauki in aka zo filin mahshar filin tattara mutane kafin a yi hisabi a lokacin da gumi yakan yake rufe mutane kuma gurgudun yadda zai rufe shi wani iya kafarsa wani iya gwiwa wani iya cibiya wani ya kirshi wani ma ya shanye shi to su suna da iwuyansu dogo ne saboda za su sha iska ba tare da wani abu ya zo ya takura musu ba kamar yadda ka sani mutumin da yake cikin cunkoso in yana da tsawo to ya fi samun sauki akan wanda yake dan gajere za a rufe shi saboda sai kaga iskar da zai shaka tana masa wahala abu a tumurmushe shi cikin taro amma mai tsawo to shi za ga cewa iska yana samun ta cikin sauki to wannan yana nuna cewa za su samu wani sauki ranar gobe kiyama to duk wannan falala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na abin nan na ladan so kowanne da matsayinsa kuma kowanne da abin da zai samu amma shi liman jagora ne saboda shi a matsayin shugaba yake shi yasa kowa yake masa da'a a cikin masallaci abinda yayi shi ake in yayi kabbara ai kabbara in ya tafi ruku a tafi ruku in ya dago a dago in ya tafi sujjada a tafi sujjada so shine jagora shine abin nan sai ya shigo a tashi ayi ikama ladan ba zai yanke hukuncin yin ikama ba kafin liman bai ce kawai in ya ga liman bai shigo bai ce kawai a tashi ayi sallah a wannan tashi ayi ikama din a kama sallah haƙƙi ne na liman shi zai bayar da umarni ayi ikama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku tashi har sai kun gani wato in kun ga najin kiri ban fito ba to ku ci gaba da zama kar ku miƙe tsaye kuna jira na la taqumu hatta tarawni ce kar ku tashi tsaye kuna jira na irin kun kagu ku zauna har sai in na fito shikenan sai ku tashi sai ayi ikama wannan yana nuna cewa shi liman shi ke da jagoranci a masallaci ba ladan ba
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin yin nafila bayan sallar juma'a a masallaci
2: duka ya tabbata ko a masallaci ko a ko a gida annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutum ya abin nan man kana musalliyan ba'da al-juma'ati falyusalli rak'atayn ko falyusalli arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu umar ya kasance baya yin sallar nafila ranar juma'a har sai ya je gida sai ya raka biyu sannan hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana musalliyan ba'da al-juma'ati falyusalli arba'an wanda zai yi sallar bayan juma'a nafila kenan to ya sallaci rak'o'i hudu to malamai sun yi sabani akan waɗanne za a sallata biyu ko hudu wasu suka ce za a sallaci biyu wasu suka ce za a sallaci hudu wasu kuma suka yi suka raba suka ce idan a masallaci ne sai ya sallaci hudu idan a gida ne sai ya sallaci biyu amma dai kowanne mutum yayi daidai in yayi sallaci raka'a biyu a masallaci ko ya sallaci raka'a hudu a masallaci ko ya sallaci hudu a gida ko biyu a gida wannan duka insha Allah akwai sa'a akwai yalwa a cikin yin hakan
1: to me wannan tambaya cewa yake assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya kara riba ya sayarwa wanda ya bashi kudi shin hakan ya halatta
2: sake tambayar inji
1: ya ce idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya kara riba ya sayarwa wanda ya bashi kudi shin hakan ya halatta ana wanda ya bashi kudin in ya sayar da kaya ya sayar ya samu riba sai ya je ya bayar masa da kudin ba tare da ya fito da ribar abin da ya samu ba
2: ya sayi kaya
1: na'am
2: ma'ana ya sayi kaya je sayar
1: yana saye da sayarwa ne ya sayi kayan sai ya kara riba sai ya sayarwa wanda ya bashi kudin haka dai tambayar ta nuna
2: eh to amma kai ka fahimci tambayar
1: gaskiya kamar abin da ya fito yanda ya kamata
2: ya yace karanta muje
1: ya ce assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya kara riba ya sayarwa wanda ya bashi kudi shin ya halatta
2: to dama ai haka kasuwanci yake in ka sayi kaya zaka sayar ka kara riba kaka sayar to menene a ciki ban dai ga gane inda tambayar ta sa gaba ba
1: sai ya sake rubuto tambayar dan a fito da
2: ban fahimci me yake nufi ba
1: insha Allah to me tambaya ta gaba malam cewa yake assalamu alaikum menene hukuncin yin sallah da tufafi mai najasa kamar mani kuma ana iya wanke shi da sabulu
2: to malamai sun yi sabani game da mani shin najasa ce ko ba najasa ba ce jumhur suna ganin najasa ce saboda haka idan mutum wani abu na mani ya taba jikinsa ya taba tufafinsa to sai ya wanke sannan ya sallah a cikinsu sai ya ga wadda wannan najasar kamar kowace najasa kamar bawali da zai taba mutum sai ya kawar da shi daga jikinsa ko daga tufafinsa ko daga gurin da zai yi sallah cewa wannan sharadi ne na ingancin sallarsa wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa mani ba najasa ba ce mani suna ganin cewa ba najasa ba ce saboda babu wani hadisi da yake nuna najasa ce kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tabbata tana cewa na kasance ina kankare busasshen mani daga jikin tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita ya yi sallah da wannan tufafin ce to kaga da najasa ce maganar kankarewa ba ta so ba sai dai a ce a wanke ana wanke najasa ana kawar da najasa ne ta hanyar wanke ta ba ta hanyar kankare ta ba dan har ma ta kan ce ina ga alamar gurbin gurin to ina ga alamar gurbin sa a jikin tufafinsa ya je sallah ya dawo saboda suka ce to kaga da najasa ce to ba maganar kankarewa duk da cewa a cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa najasa ce amma najasa ce da za a iya kawar da ita hanyar kankarewa amma wannan ba magana ce mai ƙarfi ba za ka magana mafi ƙarfi kamar yadda mutum yana so ya duba tafin Ighasatul Lahfan na Ighasatul Lahfan na Ibn al-Qayyim ya kawo ra'ayoyin guda biyu tare da hujjojin kowane ɓangare irin jayar da ɓangaren da suke cin shawa ba da jasa ba ne saboda haka idan mutum ya manta bai kawar da shi ba a jikinsa har ya yi sallah to ba a cewa ya yi sallah da najasa in kuma wata najasa ce ta hakika kamar a ce ga'idi wani abu na bahaya ko wani abu na bawali ya taba jikinsa yana sani yayi sallah da wannan to bai da sallah in yana sani gaji najasa a jikinsa amma ya je sallah da ita to ba shi da sallah Allah ya ce wasu ya baka fatahir ka tsaftace tufafinka tsaftace tufafinka saboda ka tsaftace tufafi a cikin sallah wani abu ne da yake wajibi idan kuma bai sani ba ya cewa kayansa ba komai a jikinsu masu tsarki ne sai da ya yi sallah ya gama sai kuma ya ga ashe akwai najasa to shikenan sai ya kawar da najasar saboda sallah ta gaba amma wacce ya riga ya sallata shikenan ta yi ba za a ce sake sallah ba ko da suke ganin cewa a adafil waqt inda kwai lokacin bai fita ba to sai ya sake da cewa wannan sakewa ma ita ba musahabi ce abinsu ba wajibi ba ce don wajibi ce to zai sake ko da lokaci ko ba lokaci to amma dai magana mafi inganci shi ne in ya riga ya yi sallarsa daga baya kuma ya ga najasar wanda ba wai da gangan ya batta ba a bisa mantuwa ne kuskure ne to shi kenan sai ya kawar da ita saboda sallar gaba wanda kuma ya riga ya yi shi kenan kwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da takalmi ya kama sallah da takalminsa a kafa sahabbai su ma da suka gan shi yana sallah da takalmi da su ma suka bar takalminsu a kafa ko suka kama bin shi sallah yana tsaka da sallah sai suka ga ya cire takalmin ya ci gaba da sallah su ma sai suka cire suka ci gaba da bin shi sallah sai bayan an gama sallah sai annabi wai ce ya kuka cire takalmin ku suka ce ya rasulullah mun ga ka cire takalmin ka kuma sai muka cire namu to mu da ban koyi ne aikin mu abinda muka kai mi mun ga ka sa takalmin muka sa mun ga ka cire muka cire yace to jibril ya zo ce mu akwai najasa a cikin takalmin nawa lokacin da yake tafiya ya taka wani abu na najasa bai gani ba sai jibril ya sanar da shi yana tsaka da sallah haka sai ya sauri ya cire takalmin sai ce idan ɗayan ku ya zo sallah to ya duba takalmansa idan babu najasa to ya sallah da takalmansa to wannan sai ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sake waɗannan rako'i na farko da ya yi ba lokacin da ya fara sallah da takalmansa ba a ce ya sawo da sallar farko ba kaga ya nuna cewa inda rashin sani ne to abinda ka riga ka sallata ya karbu a haka tunda da a ce sallar ta ɓaci to da annabi farko zai dawo ba dora zai akan waccan ba to amma da aka ya dora sai aka fahimci cewa to ta farkon ta karbu sai yasa kawai zarcewa yi su ma kuma suka fahimci haka zarcewar yi to shi yasa in rashin sani ne to wannan babu komai zaka mutum in kuma yana tsakiyar sallar ne ya ga najasar to sai ya kawar da ita kuma ya gini akan abin da ya sallata
1: to mi wannan tambayar yace assalamu alaikum idan mutum ya samu raka'a daya a sallar magriba sauran zai karanta su a fili ne
2: to nan ma akwai sabani amma magana mafi karfi kamar yadda muka ce abinda mutum ya riska a sallar shine farko sallar sa idan ka zo ka samu liman a raka'ar karshe kai kabbarar harama to kai ita ce farkon sallar ka zaka bi liman idan yayi sallama zaka tashi a zuwan kayi raka'a ɗaya yanzu a sallar magriba raka'a ta biyu za ka kawo ta da fatiha da sura a bayyane saboda ita ce raka'a ta biyu sai ka ga raka'a ta biyu a sallar magriba zama za ka yi kai tahiya sai ka zauna kai tahiya sai ka taso yanzu za ka kawo raka'ar ka ta ƙarshe raka'ar ƙarshe a sallar magriba fatiha ce a asirce saboda haka ba a bayyane za ka yi ta ba sai ka tashi ka kawo ta a asirce sai ka zauna kai tahiya ita ce raka'a ta ƙarshe wannan ma ita ce tahiyar ka ta ƙarshe sai kai tahiya kai sallama
1: to wannan mai tambaya yace assalamu alaikum menene hukuncin wanda yake da matsalar tabin hankali idan ya aikata laifi
2: to wanda ya tsaga yake mai tabin hankali marfu'un anhu alqalam an dauke masa alqalami na rubuta masa alhaki ko in yayi wani abu mai kyau a rubuta masa lada shi babu taklifi a kansa babu maganar lada ko zunubi a tare da shi ba idan ya zanto wani abu ne da ya shafi jinaya ta dukiya misali mahaukaci ne ya lalata ma wasu kayansu to in yana da dukiya to sai a dauki daga cikin dukiyar a biya wanda ya yi wa laifin in yana da dukiya in ba da dukiya kuma sai gwamnati ko baitul mali sai ta sallama wanda abin ya shafa in kisa ne sai biya dukiya ta mai kisa ne kisa ba daukan shi matsayin kisan ganganci tunda ba ya da hankali saboda kaga ba magana a ce an sa masa diya a cikin dukiyar sa tunda daman ichi kisan kuskure a kila ita take daukan nauyin biyan kuskuren da aka yi amma idan barna yayi ma wani mutum kamar yaro karami ne yayi wani barna da mahaukaci da yaro karami duk anan kuci sada in yazo ya samu kayan sa ya lalata masa ya farfasa masa wani abu nashi to in yana da dukiya sai ya dauka a cikin dukiyar sa sai ya biya in babu to sai hukuma tunda duka talakawan sa ne sai hukuma ta kira wannan mutum sai ta ce to ga abin nan yaro ne yayi to kai kuma ga a dawo maka da abin da ka rasa na'am
1: to me wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum idan an saki mace amma ba a ba ta labari ba sai daga baya yaushe za ta fara idda
2: to ita mace tana fara idda daga lokacin da aka ce an saki ta daga zarar mijinta ya sake ta to daga zarar na lissafin idda ta yake farawa ta sani ko bata sani ba tana yi waya ya sake ta yayi tafiyar sa ta kuma ta zata cewa baya gari tunda baya gari ba san me yake ciki ba sai bayan wata uku ko wata hudu ko biyar sai ya dawo yana dawowa ya same ta ci to ainihin ranar da zan yi tafiyar da na sake ki shikenan ka lissafa ta yi jiri uku shikenan ta fita daga duk da bata sani ba amma ta fita daga iddarta ta gama iddarta saboda haka yanzu wata uku ko wata hudu da sakinta ta yi jini uku bayan sakinta aka gaya mata a yi ta to shikenan ta fita daga idda ba za ce daga ranar za ta fara lissafi ba da sakin daga wajensa ne kuma ya riga ya yi shi to shi saki yana tabbata saboda wanda aka saki ya sani ko bai sani ba ya riga ya saku to kuma daga zarar an saki mace to kuma daga lokacin ne ake fara lissafin kwanakin iddarta don haka in ya sake ta daga baya kuma ta ji labari bayan ta yi jini daya a ya sake ta to shikenan zai bi za ta kara shikenan ta fita daga idda
1: to malam wannan tambaya yace assalamu alaikum idan an ranci buhun barkono farashin sa sai ya fadi kafin a biya yaya za a yi
2: eh ko ya fadi ko ya karu buhun barkono aka ranta buhun barkono za a bayar dole ya karbi rancen buhun barkono ma'ana ya karbi buhun barkono ko shine abin da ake nufi aka bashi buhun barkono amma bashi akan zai mayar da buhun barkono ko kuma zai bada kudi ne to in ya karba akan zai mayar da buhun barkono shi ma to buhun barkonon zai mayar ba za a ce tunda yanzu buhun barkonon bai da daraja ba shikenan sai ka kara ya zama biyu ko ya zama uku a'a buhun barkonon ba zai ka karbi ba ka karbi kari akan wannan ba so idan ciniki suka yi misali ya karbi kudi akan cewa zai noma buhun barkono zai bashi buhu biyu in ya gama noma shine na kudin sa to lokacin da ya karbi kudin buhun barkono yana daraja amma lokacin da ya zama noma buhun barkono ya daraja sa ta fadi to yadda zai suka yi a farko din nan cewa zai bashi buhun barkono buhu biyu buhu biyun zai karba ba zai ce yanzu tunda darajar kudin ta fadi ba darajar barkono ta fadi ne yanzu ka bani buhu biyu kamar ka bani buhu ɗaya ne don haka sai ka ƙara min ya zama buhu hudu to ba zai faɗa haka ba abinda suka yi shi zai bashi haka nan inda zai tashi a lokacin da ya karɓi 50,000 misali yana buhun barkono bai wuce 25,000 ba misali sai ce zai bashi buhun barkono biyu to yanzu da aka zo zai bashi buhun barkono biyu buhun barkono ya kai 50,000 a kudin sa da can 25,000 yanzu ya kai 50,000 to ba zai zo ce ya rage shi mai ba da buhun ya ce ai yanzu yana da tsada saboda ka dai zan baka a'a bi kuka yi bi za ka bashi to saboda ka ba a la'akari da ya hau farashin sa ko ya yi kasa abinda suka yi sharadi a kansa za a abin nan
1: to malam wannan tambaya ta ce shin yaro da ya kashe mahaifinsa zai gaje shi
2: a'a zai wani kashe mahaifinsa kisan ganganci ko mai kama da na ganganci to ba zai gaje shi ba nabi na cewa la yarisul alqatil wanda yake kisa baya gado yana daga cikin abubuwan da suke hana kisa suke hana gado shine kisa da haka cikin magada wanda duk zai shine yake kisa to shi ba gado ba da gadon wanda ya kashi bai da gadon wanda ya kashi wasu malamai sun riskar hadda kisan kuskure amma dai mafiya yawancin malamai suna cewa kisan ganganci ko mai kama da ganganci wannan shine ba gado amma in kisan kuskure ne wannan ba zai shiga wasu malamai kuma sun ce ai annabi alqatil yace alqatil annabi bai ce wanda yake na ganganci ba har na kuskure don hukuncin su daya a gurin wasu malamai na'am
1: to wannan tambaya take cewa menene matsayin auren da wakili ya karba ba tare da izinin ango ba
2: to ta yaya zai wakili ya zama wakili ba shi zai ba shi wakili shine wanda mai abu ya wakilta shi yace ka je ka karbo min kaman na aure yace je ka karbo min aure kaga shi ango shi zai ce wani wakili ne kai to amma bai ce kai wakili ne ta aka zama wakili har a ce wakili ya karba kaga wani can daban ne ya karba ba wakili ba sai dai wakili ne ma'ana shi wakilta shi da ya wakilta shi kan me wakilta shi je ya karbo masa aure so yadda aka yi sigar tambayar ba haka ya kamata ta kasance ba tambaya zai ya ce ila so yake ce me hukuncin da wani ya karbo ma wani ango aure ba tare da ya wakilta shi ba wakili ba yace wakili an wakilta shi wanda duk ba a wakilta shi ba zai karba abin da ba a sa shi ba zai yi shi wanda ba shi wanda shine mai abu bai kuma wakilta shi ba zai masa shi ya karbo masa ba irin abin da wasu suke in aka zo dauran aure wakilin ango bai zo ba to sai a nemi abokin sa a ce zo ka karbo masa bayan kuma shi ba wannan ya wakilta ba ya wakilta wani kanin sa ne ko ne yayin sa ko ne baffan sa ya zo karbo masa ba a ganshi ba sai aka jijira aka jira kawai sai aka yi sai a ce abokin sa ya zo karban masa ko wani dan uwansu ko wani dan uwansa ba a san me yayi ma jajin kirin ba ta yi ma fasa bai tana yi wa wani abu ya taso shi ya ga jajin yi magana auren nan to kafin labari ya zo kuma an je an ce wani karba kaga ya karbi banza ba abin nan ba saboda haka in an samu irin wannan sai a kirawo angon a ce to ga abin ɗinka bai zo ba an tabbatar cewa da angon ake magana ce to amma wani yana nan ka wakilta shi ka wani ya wakilta shi kenan sai karɓa masa amma ba haka kawai wanda mai wakilta kansa ba ya karɓarwa ango abinda ba shi angon ya abin nan ba idan angon ya wakilta wani ya wakilta wani shi kuma ya wakilta wani to in angon ya yadda ya zartar shi kenan ya karɓa ce na karɓi auren nan da kace wane ya karɓan maka ya ce in karɓan maka amma ya karɓa ya ce shikenan ni ma na amince shikenan ya yiwu amma haka kawai ba a wakilta shi bai ce ya karɓi aure ba zai yiwu ba
1: to me wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin sujadar tilawa a cikin sallar farilla
2: sahabi ne ba wajibi bane in ka damu sama ka yi baka samu dama baka bari shi yasa sayyidina Umar lokaci zai karanta sujjada kuma yake saboda mutane su fahimci cewa yin sujjadar ba wai dole bane ka dauka cewa idan aka karanta ayar dole wajibi sai an yi sujjadar sai kiyin sujjadar da mutane su fahimci yin sujjadar dinnan ba dole bace
1: to me wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya boye kuka saboda karatun alqur'ani ya danganta shi da mura don gudun riya
2: magabata akwai da suka yi ta yin wani irin abu ayyub as-sikhtiyani ayyub ibn abi tamim as-sikhtiyani tabi'i ne ya kasance idan yana karatu ya ga wani ya zo haka ya ga alamar yana kuka sai ya dinga kaki yana ce kai mura ta dame ni saboda kada yayi wani abu na riya kada a je a ce an ganshi yana kuka yana waye so suna gujewa abin da zai bata musu aiki duk da cewa bai yi dan hakan ba amma tsoron riyar ta riga ta shige su saboda ka ba sa son wani abin da zai bayyana wani abu na aikin su so irin wannan yana da yawa akwai shi da yawa a cikin magabata sun kasance suna yin wannan da yan sai na karatun Qur'ani da ya ga wani ya shigo sai sauri ya rufe Qur'ana kada ma a je a ce an ganshi yana takkatilawa yana tattilawa wannan abin kuma ya sa shi ya ji dadi kuma ya zanto da sanadiyar da zai rushe masa aiki sabanin mu yanzu yadda abin ya koma mutum shi yake tallata aikin sa wani ba zai fara aikin ba sai an sa kamera ana daukar sa waye na yi yana ga nuna mutane gashi ina sallah gashi ina karatu alqur'ani gashi na tafi umara yanzu ina dawafi yanzu na gaba yanzu na sha zamzam yanzu nayi kaza kaza sawa yake wa addinin Allah yake wa ko mutane yake wa Allah ce to allimuna Allah bi diniku in Allah kake yi wa to Allah ba sai ka sanar da shi ba Allah ya san me kake ciki ya san zuciyarka alimu bi zati sudur in kuma dan mutane kake ya zama ba addini ba kenan ya zama ba Allah kake yi wa kana neman lada a wajensa ba sauraka yanzu babu abin da yake bata mutane aiki irin wayoyin nan da muke rike da su yanzu kusan sun karbe wa shedan aikin sa ne lalata mutane aikin su dan yana cikin ai manufofin shedan ya rusa mutane ayyukan su to yanzu wayoyi sun karbe masa aikin sa su suke masa wannan aikin mutum da kansa zai rika rusa aikin sa yana sani ba zai yi wani aikin alheri ba sai ya dasa kamera dan ya nuna mutane gashi zai zai ba da sadaka ba zai je bayar ba irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'lamu shimaluhu wa anfaqat yaminuhu har hannunsa na hagu ba zai san ma abinda na da mai bayar ba a'a shi ba zai iya wannan ba sai ya dauko masu kamera ko ya tafi da kamera sa sai an haska an kawo wanda za a ba wa an dalla masa kamera a fuska an nuna shi a duniya ai gashi ana bashi sadaka ko ana bashi tallafi ko wani abu kaga wannan ba ma kawai rushe aiki ba baya ga rushe aiki kuma akwai rusawa mutane na darajarsu da mutuncin su ka tallata shi a duniya cewa mabukaci ne cikin wahala yake cikin talauci yake kai kake taimakon sa saboda ka karya masa zuciya shi yasa Allah da ya tashi magana da sadaka ya ce in tu bidu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ce kuka bayyana sadaka madalla in kuka koyi kuka ba talakawa to wani yafi muku alkhairi malamai suka ce kaga in tubdu sadaka in kuka bayyana sadaka an yi maganar bayyana amma ba ka talaka ba amma da aka zo maganar ba wa talaka sai aka ce wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara in kuka koyi kuka ba talaka wato in talaka yazo zaka bashi abin da to ka bashi a cikin mutunci yafi in sadaka ce wacce take ta al'umma sai ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko wani abu wanda al'umma za su amfani da shi ba wani mutum ɗaya zai ba ba kuma yake so ya nuna wa iransa masu hali su masu kwaikwaye shi babu laifi dan ya zo ya bayyana an yi taro an buɗe masallaci da sauransu wannan ba komai kaga ba wani talaka a nan da za a dizga shi a wulakanta shi tunda wani abu ne na kowa da kowa a gina asibiti a zo a taro dan a nura wa mutane cewa to haka ya kamata duk masu kuɗi su taimaka mutane anan akwai taimako akwai abin nan amma wanda zaka ba talaka buhun shinkafa ko kwanan masara sai ka haska shi ka dalla shi ka dora masa kamera ka ma bashi sai ka ce ya fito yayi godiya a gaban mutane cewa ka bashi kaza to kaga wannan akwai wulakanci ba kawai kana rushe aikin ka bane
1: malam wannan tambaya kuma take cewa menene matsayin azumin nisfu sha'ban
2: akwai hadisi cikin sunan hadisin ala ibnu abdurrahman an abi huraira radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan tasafa ramadan fala tasumu idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban ya raba tsaka to ka kuyi azumi to wani hadisin da yawa daga cikin malamai sun raunana shi su ce hadisi ne munkar yana daga cikin manakir na al'ala ibn abdurrahman al'ala ibn abdurrahman imam muslim ya fitar da wasu daga cikin hadisan sa amma ba duka ba saboda akwai waɗanda ake ganin cewa ya yi kuskure a cikinsu to wani yana daga cikin hadisan da suke lissafawa kuma suna cewa ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha da wurinta na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar mafi yawan kwanakin ramadan na ce mafi yawa afuwan kwanakin sha'ban in aka ce mafi yawa kaga ya wuce rabi ma ya wuce rabi ana cewa ammatuhu mafi yawan sa illa qalilan sai dan kadan shine ba azunta shi ko na ce an araba tsaka ka azunta saboda kaga shi sha'ban wata ne da aka fi son yawaita azumi a cikin sa illa iyaka dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin azumin wata cip-cip ba su ba ramadan ba cip-cip wata yana azumi sai ramadan to kawai abin da ba a so shine kai watan cip-cip amma dan ka wuce rabi nan babu komai so hadisi da munkar da yawa daga cikin malamai akwai wanda suka hassana shi amma dai mafi yawa daga cikin magabata suna Imam Ahmad da wurinsa suna raunar hadisin da hadisi ne munkar
1: to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin mata da ta bar gidan mijinta ta nemi ya sake ta
2: to ba a san saki shi wani abu ne da an halatta shi ne saboda larura ba wani abu ne da ake son aiwatar da shi ba saboda shi musulunci gina iyali yake ba rusa su ba an yi aure an hayayyafa watakila an kawwana usra wato iyali kawai a zo a yi saki ana yin saki to an rage wannan ginin ƙarfinsa da aka ce gida uwa daban uba daban ba sa tare to wannan gidan an yi masa illa an ɗan rage masa ƙarfinsa yaran ba za su ji daɗin tasowa a irin wannan gurin ba to saka shi musulunci baya ƙarfafar saki shi za ga an tsananta akan mace ta nemi saki ko ta nemi wa kanta ta ce a sake ta ba gaira ba dalili da me yake cewa al-mukhtaliyat hunna al-munafiqat matan da suke neman kuli sai su zo a zo a biya su biya kuɗin da aka kashe wajen auren su a sake su annabi ce munafikai ne ba dan ko ba saboda ba a san irin wannan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi matar da za ta nemi a saki yar uwarta dan kawai ta baran mata da girkinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma wannan Allah ba zai fushi da ita ba so ba a san saki mace ta nema a karan kanta ko ta nema a yi wata yar uwarta saki so ana yin saki ne idan akwai larurar da za ta yi saki aure an yaki abinda yaki an kasa samun zaman lafiya na ciki kikaka kullun cikin sulhu ake kullun cikin zama ake kullun cikin to shine anan sai ya zanto sakin shine samun waraka su ma'auratan su huta su ma dangin ma'auratan su huta da zirga-zirgar sulhu a tsakaninsu shi ne ala cewa in ya tafarraka yunillahu kullum min sati kafin ubangiji ya faɗi in ya tafarraka sai da ya faɗi hanyoyin matakai daban-daban na sulhu wasulhu khairu an tusliu wasulhu khairu allati sulhu shine alkhairi wanda za a su yaƙin zaman aure ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan maganar cewa وإن تحسنوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كريم ما تعملون خبيرا إن كوكا يسلوه كوكا يوتتا كوكا جد كوكا يلوكا الله زمان تكي وصل الأنوانسا تو الله ينا سنجا أبنا كوكا يكتاوا تو سيدة أبو بوا دسكا أبنا سنة الله يكاو شا وإن يتفرق أيون الله كل من ساته إن أبي يكتي نيوا يكترا الله يتو إنسكا ربو لجونا تو الله زي ودا تدو كوا daga yarwarsa wato kowa sai ya bashi wanda ya dace da shi a zaman aure saboda ka ba daidai bane mace haka kawai ba wani karfan dalili haka kawai ta nemi ta ce a sake ta sai dai idan wani abu ne mai karfi wanda kuma an yi kokarin gyara ya ki garuwa to anan ne kuma ake cewa to sakin sai ya zama shine karshen maganin da za matakin da za dauka
1: to malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin za a iya fidda wato za a iya jinkirta fitar da zakka har lokacin da aka saba
2: kamar aka saba lokacin da aka saba shine lokacin da shekara ta zagayo shine lokacin da aka saba ita zakka haƙƙi ne na waɗanda aka ce amawa wato da zaran lokacin fitar da ta yi to dukiyar ba taka bace kai mai dukiyar ta waɗancan ce abin da ya dace shi ne kai sauri ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa kar ka riƙe masa haƙƙi lokacin da yake cikin buƙata Allah cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya zuwa ƙarshen aya yace sadaka wato zakka ba ta wasu bace ta fuqara'u ce mabukata wannan talakawa wal masakin da mabukata saboda ka haƙƙin su ne wannan lamun lamul istihqaq ne ma'ana su suke da haƙƙin a basu wannan sadaka to kaga mutumin da yake da haƙƙi a hannunka kuma yana cikin bukata ka rike yace sai san da ka saba ai kaga baka kyauta masa ba shi yana cewa yana tafa ma yana bukatar a sako masa haƙƙin sai ya samu ya dan murmure kai kuma ka rike kace sai san da ka saba shi yasa ita zakka ya halatta a gaggauto da ita ma'ana idan kana fitar da zakka a Shawwal wato watan goma a kalandar musulunci sai ka jawo ta ka dawo da ita watan tara Ramadan sai ka bayar ka taimaki talaka maimakon ya zauna Ramadan ba a bashi komai ba saboda lokacin bashin bai zo ba sai Shawwal sai aka jawo masa ita baya sai aka bashi kamar albashi ne da za a baka sai ka yi kwana 30 sai a ce 25 an ga kana da bukata ga albashinka 25 har za ka dan ji daɗi musamman ma a daidai lokacin da kake cikin bukata a ce gashi an gaggauto maka da shi to wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarje wa Abbas cewa annabi ya karbi zakkar Abbas ta shekara 2 ma ya karba ta shekarar da

0: hana ƴaƴansa hulɗa da ƴan uwansa, shin idan sun zai zumunci suna da laifi?
1: Bai da hurumin ya hana su zumunci da ƴan uwansu, ba hurumansa bane. Zumunci wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya umarni a tsayar da shi. Taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham fala saytum in tawallaytum fil ardi an tufsidu fil ardi wa taqtu arhamakum. Haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da sada zumunci, kuma ya yi hani game da yanke zumunci. Saboda haka wannan haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala, ba haƙƙi ne na uba ba. Ya ce ya hana, bayan Allah ya ce a sadar ya siru da ma amara Allah bihi an yusal, Allah ya umarni a sada zumunci, shi kuma ya ce ba za a sayar ba. To ba a masa da'a akan abin da yake saban Allah ne. Annabi yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a yi wa mahaluki da'a wajen saba mahalicci. A wata ruwaya yana cewa innamat ta'atu fil ma'ruf, ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi, ba abin da shari'a ba ta yarda da shi ba. Saboda haka uba in ya umarci ƴaƴansu ƴaƴansa, ko uwa ta umarci ƴaƴanta da abin da ya saba wa shari'a, ya saba wa abin da Allah yake umarni da shi da manzansa, to anan umarnin Allah da manzansa su ne a gaba. Babu maganar ai musu biyayya anan, babu maganar ai musu biyayya anan. Saboda biyayyar su anan ma'anarsa shine saba wa Allah, to Allah da manzansa suna gaba da su. Da'ar Allah da ta manzansa tana gaba da da'ar iyaye. So kokari za a yi a nuna musu cewa wannan umarnin da suka bayar, wannan matakin da suka dauka ya saba wa shari'a. Ai amma ba ai musu da'a ba akan wannan.
0: To malum me wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, idan mace ta saki aure bayan saki amma bata gama idda ba, menene matsayin auren?
1: Babu aure. Idan mata da take cikin idda ta yi aure, babu aure. Inda gangan ta yi wannan auren, to za a hukunta ta akan wannan. Tana sani, ba wai jahilci ba, tana sani, to za a yi mata hukunci akan wannan auren da ta yi. Kuma wanda ta aura din yana sani shi kenan da shi da aure tsakanin su har abada, babu aure tsakanin su har abada. Saboda haka iya macen da bata gama idda ba, idan saki ɗaya ne ko biyu tana nan a matar mijinta na farko, idan saki ɗaya ne ko biyu tana nan a matarsa. Don haka kamar tana da aure ne ta je ta yi wani aure. Idan saki na uku ne haƙƙinsa bai gama sauka da kanta ba, da haƙƙin Allah shi ne sauki wannan iddar gaba ɗaya. Duk da ba shi da haƙƙin kome, ya riga ya saraya, to amma yana da haƙƙin ta yi masa wannan iddar na wata uku. Saboda haka in ba ta yi ba ta je ta yi aure, to ta yi aure akan gabanin idda, wannan auren ɓatacce ne.
0: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu, duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatuwar rahama, wanda malam ke amsa saƙonnin tambayoyin da kuka aiko ta hanyoyin da ake aiko da saƙonnin. Kuma za ku iya aiko da saƙonnin tambayoyin naku ta hanyar rubutaccen saƙo, wato saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0700 3604155, ko kuma ta kan atoshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan shafin munasa da zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar shirin, ni Mubarak Hamza Adamu na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: na ka yake micha ci sai da 7.5 kan sangon FM Rama Radio ka bi sauraron wannan waka daga session nam da wato kafin sauraron wannan talaci daga session nam na cin gida kai sun ji inda aka saurari shirin fito Rama wanda kuma ya kawo ya da shirin nam yake nuna cewa karfe 9 sauraron inda ke gudu sallan karfe 9 daidai zamu je ga sashen namu ne sai sai inda zamu kama komai mai cin shirin harshen ka alƙalinka shirin da kuma bai wayin sai sa daga jami'i daban-daban damar tufa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiyya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba
1: 97.3 Rahama Radio
2: shi yake alakanta maka cewar al'umma sun gane alheri al'umma sun gane taimako al'umma sun san wanda yake son su al'umma sun san wanda zai taimaki rayuwar su kuma shi ne din ya kawo kaga wannan taruwar da dan adam eh gashi maza da mata akalla sama da mutum 10,000 a wannan
3: ni din nan da kaina atuntubo wasu daga cikin mutanen basu san waye ni ba har abin da aka basu da wanda ya basu da yanda akai aka hada su duk sai da naji so ina so in ga ya mutane cewa Malam Ibrahim shekaru kafin Allah ne ja abin da za ku yi kun makara
4: sun zuka ta madobi
5: cin mutuncin Abdullahi Rogo da kake yi kana maganan cewa wai EFCC wai su sake binciken sa akwai badakala kudi a hannun sa ka sani kotu ta wanke Abdullahi Rogo sannan kana neman ka dora masa maganan cewa lokacin Malam Ibrahim shekaru an samu badakala taki yana dan majalisa ina guje maka fadawa hannun hukuma
6: mai girma gwamna duk shika shi kan faduwa ya tabbata lahu a gare ka tunda ita demokradiya ba magana aje a ce an daukowa ne a zo a haulayi wanda ya cancanta a bashi to amma saboda san zuciya da biyan bukata an dauko hurshen guruba to ina iya tabbata maka mai girma gwamna guguwar faduwa zabe da kai yankin karamar hukumar gwala za ta taho
7: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunan Abbas Salis soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu ayayin da tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ke kalubalantar karar da aka shigar gaban kotun tarayya dake babban birnin tarayya Abuja kan ta yi masa waigin sake fitowa neman takarar shugabancin wannan kasa a zaben da ke tafe na shekarar 2027 a bangare guda kuwa babbar kotun tarayya ce dake karkashin mai shari'a Emeka Nwite ta dage ci gaba da sauraron karar da Nafi'u Balagwan bai shigar gabanta har illa masha Allah yana kalubalantar sanata David Mark a matsayin sayyihin shugaban jam'iyyar ADC na wannan kasa sakamakon sanar da kotun da mai karar Nafi'u Balagwan bai yi cewa ya nemi alƙalin alƙalan babbar kotun tarayya da ya mayar da wannan shari'ar zuwa wata kotun daban Madaki ne da ke zuwa biyo bayan hukuncin da kotun koli ta yanke a makon da ya gabata cewa masu takaddamar su koma babbar kotun tarayya domin faro shari'ar tun daga tushe wanda kuma jim kadan da wannan hukunci da kotun tarayyar ta yi a wannan rana ta Juma'a jami'ar ADC ta bakin sakataren yada labaranta na kasa Malam Bolaji Abdullahi ya soki lamirin hakan yana mai zargin cewa wannan wata makida ce da aka kullo musu domin jefa mabiyansu cikin hali na rashin tabbas a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 wanda kuma hakan ke zuwa yayin da ake ci gaba da cece kuce kan matakin da gusoshin jam'iyyar APC a wannan jiha aka ce sun dauka na baiwa tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaro automatic ticket a takarar sanatan Kano ta tsakiya wanda hakan a cewar guda makusantan Sardaunan Honorable Fatu Ubasaad bayan da suka maida wa uwar jam'iyyar form din takarar ta Sardaunan akwai bukatar masu irin wannan suka su gane cewa Sardaunan fa su hudu ne suka tsuguna suka haifi jam'iyyar APC har ma yanzu wasu ke sha'awar yin takara a cikin ta
4: ita kanta jam'iyyar bata samu ba sai da gudunmuwar mai girma Sanata Malam Ibrahim Shekaru kuma tarihin ta ba zai cika ba sai an sa su su hudu waɗanda suka kafa jam'iyyar Muhammad ake nema mai takara a cikin ta su shugabannin jam'iyya da su shugabannin kasa su ne suke so Malam Ibrahim Shekaru ya fito ya takara sanata domin suna ganin za a samu ƙuri'a mai yawa fiye da wacce aka samu a baya a shekarar 2019 a APC din Malam Ibrahim Shekaru yayi takara kuma samu ƙuri'a 506,271 shi bawan Allah nan shi ma an gwada shi an gani a shekarar 2023 nan ya samu ƙuri'a 168,677 kaga tazarar da yawa kusan 400 ina ganin excellency Abdulsalam Abdulkarim yayi zaura hakuri ya kamata yayi sai kuma a tara gaba ko kuma a nemi appointment a mataki na ƙasa ko a jaha sai a taimaki jama'a ta wannan fuska idan kuma hakan bai yuba tunda akwai committee da aka kafa na maslaha wanda ina kyautata gobe Asabar zai fara zaman sa na tabbata za a kira su duka kuma za a zama da su in ma maslaha ba ta yuba sai a bi ƙarin mulki ai primary election idan Allah ya bashi sai kenan in kuma Allah ya ba Malam Ibrahim Shekaru shikenan akwai ma waɗansu wanda suke nema bayan shi AA zaura din ai
7: kalaman na Honorable Fatu Ubasaad sun zo ne a gabar da aka ce mabiya Abdulsalam Abdulkarim AA zauren da ke wannan dambarwa a kansa suka gudanar da wata zanga-zangar lumana da nufin nusar da iyayen jam'iyyar cewa ba fa za ta sabu ba wai bindiga ruwa kan wannan ture kaza kwashe kwan da ake neman yi musu kamar yadda mai magana da yawun AA zauren Honorable Dairu Ahmad mai wudda da ke wannan karin haske
8: kiran waya na gani daga Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA zaura akan cewar an ce masa wasu suna zanga-zanga sun kashe hanyar titin filin sukuwa gosulo ya taru a wannan guri anje in ga ko suwaye dan mu ga cewar a saki hanya dan yanda al'umma za su ta a wannan guri to da haka nazo na gaggayyar da dan adad din da suka taru a gurin ba za su iya control ba saboda police akalla sun kai wajen mota 6 ko 7 ga DSS da a wannan guri to kuma duka sun yi kokarin su ma su ga yanda za su taimaka wajen ganin cewar wannan abin ya samu a cikakken hadin kai wannan shi yake alakanta maka cewar al'umma sun gane alheri al'umma sun gane taimako al'umma sun san wanda yake son su al'umma sun san wanda zai taimaki rayuwar su wannan shine din ya kawo kaga wannan taruwar da dan adam eh gashi maza da mata akalla sama da mutum 10,000 a wannan gudu ka abinda nake son aika da sako shine ni ta wannan zanga-zanga eh zaura an yi ta ba tare da ya nauki nauyin kowa ko ya ba da kotu
7: to sai dai waɗannan kalaman da Honorable Daira Ahmad mai wudda din ke yi a yayin zanga-zangar da magoya bayan AA zauren suka shirya sun zo ne a gabar da mabiya Sardaunan irin su Alhaji Kabiru BBC Dala ke cewa ya bankado boyayyar manufar da ta sanya aka shirya wannan zanga-zanga
9: yau mun wayi gari wasu sun taru a filin sukuwa ana cewa wai mutanen Kano ta tsakiya ne suka fito suke zanga-zanga domin kada Malam Shekaru ya zama dan takara ko kuma ya tsaya takarar sanata ni dinnan da kaina na tuntubo wasu daga cikin mutanen ba su san waye ni ba har abin da aka basu da wanda ya basu da yanda aka yi aka hada su duk sai da naji so ina so in gaya mutane cewa Malam Ibrahim Shekaru kafin Allah ne duk abin da za ku yi kun makara malam ba shine yace yana son takara ba Allah ne ya kaddara masa zai takara kuma shugaban kasa da jagoran jam'iyyar APC su suka ce ya zo ya kuma zami kuma da izinin Allah za mu ci zabe mutumin da ya kyautatawa ma'aikata ya kyautatawa al'umar gari ya kyautatawa yan kasuwa ya kyautatawa aramomi na tsangaya da aramomi na zaure ya kyautatawa malamai na boko ya zauna da mutane lafiya ya taimaki al'umma karjo ka ce zaka yi rigima da shi ko ka ce zaka iya kare shi zabe ko ka ce zaka yi masa zanga-zanga wahalar da kanka kake Malam Shekaru shine dan takarar sanata kuma da izinin Allah shine zababban sanata a Kano ta tsakiya
7: duk da wannan martani da Alhaji Kabiru BBC da lake yi wa masu wannan zanga-zanga a ganin SA Salisu dan Bacirawa Kawaji kuwa akwai bukatar ya tunatar da sardaunan nauyin da ke tattare da cin kayan maraya
10: a matsayin shugaban kungiyar mallan karkace haramun na Kano Central yau a jihar Kano idan dan jami'a ya mutu inda wanda za a saka a gaba ya ja sallagawa ABC bai wuce kai ba domin kai ne ake kallon ka matsayin malami da malintar ta ilimin boko amma cin kayan marayu haramun ne malamin shekarau gara ka bawwa mai girma sanata a zaura kujerarsa domin shi ne mutumin da ya kwane wuni yana taimako in jami'a mai girma sanata a zaura ya tanaji mashina akalla 500 sai taimaki in jami'a ya tanaji motoci kalla guda 70 za ta mukin jami'a banda jari da za ba ɗan jami'a shi ya kansu yau malai baran shekarau da kaza masanta a baya keke ba kai ya ba ruwa ba balantana mashi zuwa mota manzala da kansa ya ce kyauta tana ƙara danko soyayya kaga malai baran shekarau hannun sa ba za gani ya fito shi daga cikin aljuba saboda kar ma kasaran zai taimaki ɗan jami'a mu a wajen mu ɗan Kano Center asara ne malai baran shekarau ta masanta domin me jiya tai balantana yau
11: abinda ake fadin cewa an samu na ta goma shi lokacin yana a wakilcin
10: abinda aka samu ba magana ta in yahu aka da su ba malai baran shekarau bai taimaki mutane ba Hisa mutanen da mai mu'amala da su a baya duk suka watse yanzu kallin mai girma Dr. Abdul Umar Ganduje ba ya cika da imani a siyasa ba yau kaga akalla mutum sama da 5000 sun fito zanga-zanga iya wannan kuri'ar za ta kada kai
7: sai dai a yayin da mabiya AA zauren na Kano ta tsakiya irin su Salisu dan Bacirawa Kawaji ke wannan koke da nama ya da huromo dan yanda ake neman yi musu Hannu guda kuwa mabiya sanatan arewacin jihar Kano Barau Ai Jibril Maliya godiya suke yi wa jagororin jam'iyyar APC bisa saka alhairi da alhairin da sanatan suka ce yana saukewa al'ummar yankinsa kamar yadda jagoran ƴan media na gidan sanatan Comrade Adamu Abdullahi Karkasare ke fayyacewa
12: duk wani yanki da yake Najeriya inda sanata yana wakiltar su suna fatan a ce ina ma suna da sanata irin Barau Jibrin ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ya bunƙasa rayuwar al'ummarsa ta hanyar kawo musu ayyuka daban-daban na cigaba wannan ya sa mutanen Karo ta Arewa suka rike shi hannu bibbiyu suka bashi dama a karan farko suka ƙara bashi dama Karo na biyu suka ƙara bashi dama Karo na uku yau an wayi gari mai girma sanata Barau Jibrin shine dan takarar sanata a Kano ta Arewa a Karo na hudu wanda kuma sun shirya tsaf gajen ganin cewa sun fito sun mara masa baya dan su cigaba da sharbar wannan roman demokradiya da yake kawo musu wasu mutane da suke ta maganar za su zo su yi amfani da wani tunani wajen nuna mutane yanda za su zo su yaki jam'iyya ko su yi antiparty musamman yanda muka ji Bashir Hayati Jantale ya fito yana wasu maganganu na raragefe wannan abubuwan din mutane sun saba da kuma wannan zancen da kake kaje kaza kai karatun siyasa kaje kaza kai karatun siyasa kana da cewa baka samu kwarewa ba ma ko gogewa kuma kazo kana yi magana wai ku ne wai mutanen Tinubu wallahi baka taba yin tsarin Tinubu ba baka taba shiga ba hasali ma muna da recording din kai inda kake kushe Tinubu kake kushe gwamnatin sa kake fatan ya cika sa kuma takarawai tablet Tijjani Muhammadu ai mun so a je filin bici tarihi ya maimaita kansa amma tunda haka Allah ya tsara ya ba sanata Barau Jibrin mun goda Allah
7: koda Comrade Adamu Abdullahi Karkasara ke wannan godiya wa jagororin nasu shi ma Shehu Fulana Dakata makamantan kalaman nasa ke yi dangane da waɗanda aka tsayar musu a yankin su na Nasarawa
10: Mai girma Abba Kabir Yusuf kamar yadda ka dawo mana da Hassan Shehu Husaini wanda shekara ukun sa tafi shekara 12 wasu to muna ƙara gode maka sosai kuma da ka dauko MD Hassan Jajirtacce wanda shi ma dan gwagwarmaya ne matashi ne an bashi majalisar jaha Allah ya saka da alkhairi mai girma gwamnatin jihar Kano abinda ya kamata ka hada kan portfolio local government duk inda kaga wani yana neman ya fada da wasu to billahi alazim ba kauna ake nuna maka ba ana so ne a lullubo mana kura da fatar akuya da wannan muke ƙara gaya wa Imamu Ogun Oye da ka hada karfi karfe da ambassador Dahira Aro yanzu fa a mazabar Dakata yau Dahira Aron nan ko irin su Shamsu Alka irin su Kasim Mikam yace ku kawo min Dakata wallahi Aro yana zauna za a kawo masa amma mai girma Ogun Oye a ce da irin wayennan zaka ringa yin fada in dai soyayyar gwamnati da kake yi ta gaskiya ce in dai so kake a ci zabe to ambassador Dahira Aro kowa ya san sadukunal awwaluna ne na abba gida gida kuma jajirtacce ne shi yasa muke son hadin kai a karamar hukumar Nasarawa ya zama mun zama tsintsiya ɗaya madaurin mu ɗaya kuma Hassan Husaini kara tabbatarwa da cewa shekara ka uku tafi shekara 12 wasu.
7: Madashi Shehu Fulana Dakatan na cewa sun gamsu da abinda iyayen jam'iyyar su suka yi. Can kuwa daga yankunan kananan hukumomin Wudul da Garko, Awwal Ibrahim ne ke kokawa kan taleko takoman da ake neman yi musu. Ga wadda suke fatan ta samu takarar wakilcin yankin a zaben da ke tafe.
13: Haji Aisha Sadiq, in dai cancanta ake bi mutanen Wudul da Garko a jaraba ta a gani, domin na tunanin a local government 44 su bi ne kawai mata da suka fito wannan neman kujera. Kuma Haji Aisha nan mace ce jarirtacciya mai dauko kitse a wuta wacce ta san ya kamata tallafin da ta bar a Wudul da Garko gida gida ta sai fam kuma ta fito da wuri. Kuma da aka je wajen sulhu nan duka masu fam mutum uku ne, mutum 16 ba su da fam, ba wai sama ta ka ta tsire ta ba. Ni ga nau ne a convention ta ebe mu ta kai mu gaban gwamna ta gaishe shi ta nemi ya sa mata albarka na wannan takara. Hatta mai girma gwamna ya san mace ce mai kaman maza. Gaskiya muna ganin kulumboto ne irin na siyasa ake nema a mana. Lokacin da aka zauna ina masu fam mutum uku ne, shauran a ce su fita a zauna da mutum ukun nan a cikin su a ga waye ya fi cancanta. Saboda in kato bayan kato zai Hajiya Aisha nan he ta kai labari. Kuma na yi imani da Allah idan aka bata takara kafin 12 an ci zabi. Zargin da muke yi an karo mutane ne saboda kawai su ce sun goyi bayan wani daga ciki. Ita kuma Hajiyan ta sai fam a banza kenan a matsayin ta na mace ta sai fam kuma ana nema a mata burin burin. In dai ana so a ci zabe Wudul da Garko to abin Hajiya Aisha Sadiq.
7: To wannan kalamai na Awwal Ibrahim za mu je ga kalaman da Aminu Williams Rika Dawa ya shigo da su wannan fili dangane da irin yadda yace Honorable Garba Kora Dawakin Kudu na tsage gaskiya a siyasance.
14: Kullum muna gaya muku Dr. Garba Kore ba zance yake tsayawa a table yayi iya na siyasa ko ko wasu abubuwa na harkar duniya ba. Abu ne wanda ake fadakar da kai tun da ka tushe har ƙarshe. Abin da zai amfana da kai a duniya ya amfana da kai a siyasa ya amfana da kai a al'amuranka na rayuwa.
15: Amma to akai fa wata ran yana yin kwanga ba kwamba a cikin maganganun nasa.
14: Su mutane abin da ba sa so tsantsan soyayya irin wacce suke. In har kana tare da wani duk laifin da yi kai ba za ka faɗi laifi yayi ba.
15: To amma me isa baya iya gano laifukan da gwamnatin tarayya take yi kamar ma abin da gwamnatin tarayya take daidai ne kuma ma wai Tinubu zai ci gaba da mulki.
14: To gyaran da yake faɗe kuma gwamnatin tarayya take gani take gyarawa mutane suke jin daɗi wane ne yake faɗe? Ya kamata waɗanda ake zuwa a gaya musu roman baka akan Dr. Garba Kore. Tilkan Najeriya sun yarda Garba Kore ina magana ne da yawunsu domin abubuwan da suke tinkaro talaka yake sanar da gwamnatin tarayya da wannan gwamnatin ta jihar Kano. Akwai yancin kasuwar ungulu a siyasa waɗanda buƙatar su a basu abin da za su je su more rayuwarsu tare da iyalinsu. Allah ya daɗa tsare mana kai domin makiya suna nan.
7: Daga kalaman na Aminu Williams Rika Dawar Madobi za mu dawo yankin karamar hukumar Tarauni inda Honorable Abubakar Ibrahim Maina da ke neman jam'iyyar PDP ta bashi tiketin takarar wakilcin yankin a majalisar ƙasa a zaben da ke tafe ya kaddamar da neman takarar tasa. Har ma muka jiyo shi yayin taron yana cewa matukar jam'iyyar ta sahale masa. To ko zai baiwa mara ɗakunya
16: ni da ku da ke iya hudun da za mu iya gyara ƙasar nan. An ce ɗaya ƙoƙara ya fi taron yuyu. Wannan dalili ya sa muna gani a unguwa za ku ga yara ga su nan wani yaron daga ganin yanayin yadda yake abubuwansa tun bai iya magana ba ka san yana da basira ba ta wasa ba. Amma saboda dalilin rashi ko kuma babu yanda za a yi a samu masa mai karatu aka zai taso sai ya zo ya zama abin da ba shi kenan ba. Wannan mai tabbatar muku ba laifin wannan yaro ba ne ya zo ya zama ɗan shaye-shaye ya zama ɗan daba. Ba laifinsa ba ne laifinmu ne da mu tsaya a kansa ya yi karatu ba. Wannan garan mun taso in Allah ya yarda da kanmu za mu yi irin waɗannan abubuwa da ake yi waɗanda muke gani mun tabbatar cewa ba daidai ba ne ba. Mu ma muna da ikon da za mu dawo da su mu je mu gyara da kanmu. Mun tura su so ɗaya, mun tura su so biyu, mun tara su so uku ba mu samu abin buƙata ba. Nasrun minallahi wa fatahun qareeb.
7: Kalaman na Honorable Abubakar Ibrahim Maina da ke neman jam'iyyar PDP ta bashi takarar wakilcin karamar hukumar Tarauna a zaben da ke tafe sun zo ne a gabar da ita ma shugabar matan jam'iyyar a mazabar hotoran NNPC Hajiya Kulsum Muhammad da ke cewa su ne suka ce sun ji sun gani na fitowar tasa wannan takara.
17: Wannan dan takara mai albarka Honorable Abubakar Maina ba shi yace yana so ya fito ba. Mu muka matsa masa kasancewar mu tare da shi muna kusa da shi mun san kyawawan halayensa da dabi'unsa da san taimakawa al'umma don haka ma a ƙarƙashin haka kafin a zama siyasa suka maida kansu suna taimakawa rayu an danka wa ƴaƴanmu an bayar an dafa an ba su sunci daga ƙarshe suka ga to me ya kamata su yi wata jam'iyya ce za su shiga domin a samu dama da ake so wanda za a ƙara taimakon da kowa zai samu da masu marayu da wanda ma ba su da ƙarfi da matasa wanda sun yi karatu kwalin yana ajiye dalilin da ya sa mu kuma muka ga wannan bawan Allah to mu cicciba shi mana amma da izinin Allah muka nace muka bi shi har ya ce to ya ji ya gani shi ma ya yi idan mun yi kanmu muka yi wa idan mun ki kanmu muka kiwa to saboda haka dan Allah a daina yayi a rinka fin nagarta.
7: To daga wannan mu je ga martanin da SA Balarabe Ozil Bunkure ya shigo yana yi wa wani dan jam'iyyar APC na yankin su da yace ya zamo kaza mai ci ya goge bakin sa.
18: Duk wanda zaka zo ka zaga a yankin nan rubuce ba wanda bai taimake ka ba ni da hannuna ka biya alasarin ya ban na baka ni na san cewa kafa ka na ruwa an rasa wanda zai zo duba ka ma ka biya alasarin ya sa an dauke ka an kai ka asibiti an ce to lafiyar ka amma yau baka da abin zaga sai waɗannan mutane da iduna naga sanar Rabi'u Bala'i mai da kai matsayin director na ɗaya na biyu lokacin da ƴan garin ku suka yi gangan ku suka ce sai za a baka mun sai shine wanda kake cewa ina sama ka nemi sharri kana zagin sa to sharri dan aike ni wallahi ka sani a jam'iyyar nan ta APC wallahi ko ka baka biya alasarin ko kuma wallahi tallahi sai ka bar jam'iyya APC kowa ya san jagorancin rabin koci da na kai alasarin ne ai mu muke mika hannun ake kawo muke kawo maka in nema sharri ai akwai abubuwan da aka yi ni naje na nemo maka alfarma in banda ka da sai ka baka an guntule ta yau ka rubuta ka aje APC wallahi ko ka fita a ciki ko kuma wallahi tallahi kai ta zaman kare a murna ba rini ba matsa wallahi baka isa ka mutsa in dai muna rayi so muke da mu a zonan gurin na so in dauko magana tunda kazariya da a kumuriya sannan shiga cikin wata makaranta da ake aikin ba daidai ba amma ta rashin magana ina nan a gaba
7: fitawar SA Balarabe Ozil Bunkuren babu dadewa sai gashi kuma ustazi mai gaskiya kuburya duka daga wannan yanki na Bunkure ya shigo yana karawa da bansa makuba dangane da wancan kalubale da yake yi wa wakilan nasu ko da yake ya fara ne da jan hankalin gwamna Abba Kabir Yusuf.
19: Mai girma gwamna tunda aka zabe ka yau shekara uku baka taba yin taro a kashe ko guda ba amma waɗannan mutane daga samun dama a maimakon a gode wa Allah sai a bige da kashe bayan Allah duk wanda ya sake zuwa da ƴan daba a wurin wani taro a hukunta shi ƴan gudun wuce sa'a Kawu Sumaila Kabir Alasarin Hafiz Sharu Gambo kun karbo tikitin faduwa da dan Allah kun tafi kenan ya zama wajibi a Kano ta Kudu a wasu ƙananan hukumomi a ci wake da shinkafa idan ka dauki karamar hukumar tudun wada dole ka ce algon chairman welder domin tana kula da jama'a ka tafi doguwa duk rashin da tsohon dan tun juma'a yana tare da mutanansa amma Kabir Alasarin idan ka ganshi a wajen jama'a to zabe ne ya taho ina akan number na jama'a da ka karba da sunan empowerment 2024 shiru 2025 shiru hanyoyi da aka yi flashing sai a kilometer daya a gefen titi ciki kuwa shiru mun shiga Google an riga an yi habzi da kudaden aikin zamu nuna EFCC da ICPC babu me kuma yadda da kai Alhaji Ibrahim Abdul Mato ka zo karbi tarayya lokacin nan na Bunkure ne sanar da Kabir ga da odawo wannan kawu ba zai iya ba sai yaudara madrasar jiha Bunkure zamu ga muku irin mutanen da za ku zaba ba irin Safi Zuba mai gonar wawa ba za a daina cin dinduniyar gwamna ba ya bada famafai a raba al'umma samu ji shiru gwamna a tsinke wannan ciyamuni
7: a gabar da ustazi mai gaskiya kumur yake wannan kalubale sai gashi kuma Bukar Dan Ali duka daga jam'iyyar ta APC ya shigo da martani kan wasu kalamai da suka gabata.
20: Sunu sikata madobi naji kana gaya min cewar ni dan gane ne to bari in gaya maka asali na ni Bukar Dan Ali dan Maiduguri ne ni kuma babur ne ni gaba da baya ban hada dangi da kowani irin yare ba kai kuma ina so ka je ka binciko shin ayaba suka kawo suka samu gurin zama a Madobi ko ku aikin hanya jirgi suka zo ko ku ganda suka zo saya har suka samu gurin zama a Madobi kuma cin mutuncin Abdullahi Rogo da kake yi naji kana maganan cewar wai EFCC wai su sake binciken sa akwai badakalar kudi a hannun sa ka sani kotu wanki Abdullahi Rogo babu zargin komai a nan Abdullahi Rogo sannan kana neman ka dora masa maganin cewa lokacin Malam Ibrahim shekarau an san badakalar taki yana dan majalisa ina guje maka fadawa hannun hukuma ina guje maka zuwa kotu Abdullahi Rogo iya da mutunci Abdullahi Rogo mutune wanda ya san darajar mutane Abdullahi Rogo ba mutune mai son hayaniya ba Abdullahi Rogo mutune mai taimako Abdullahi Rogo mutumin Abba ne Abba Kabir Yusuf yana ji da Abdullahi Rogo amma idan kana ganin cewa irin wannan siyasar da aka yebo ku wanda ba ku da wani amfani kun ba za ku taimaki Abba ba amma tunda kai kana ganin cewar cin mutuncin Abdullahi Rogo shi da riba a gurinka mu buga magani ni da kai amma ina gargada ka har yanzu in kai garaje wallahi zaka amsa kiran kotu da kake zargin Abdullahi Rogo akwai kudin haram a hannunsa da maganar taki yana majalisa lokacin shekarau
7: Bukar Dan Alin na shaida hakan can kuwa daga yankunan kananan hukumomin Remin Gado Tofa da Dawakin Tofa masu ruwa da tsakin jami'ar APC yankin ne suka gudanar da wani taro suna nuna rashin amincewar su ga yadda aka hana dan tsohuwar jami'ar APC bangaren tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kujerar takara ko da mutum guda kamar yadda Ahmad Abbas Ladan ke karin haske a yayin taron Inda Ahmad Abbas Ladan ke wannan korafi sai gashi kuma Honorable Saleh Kala kawo ya shigo yana cewa su kam sun gamsu da abin da aka yi a yankin karamar hukumar Gwale.
0: Gwale ta fita zakka a yanzu duk wata cuta da wani ciwo da karamar hukumar Gwale take da shi a wakilcin da suke da shi a majalisar dokokin jihar Kano. Allah ya kawo musu dauki samun dan jummai a matsayin wanda zai wakilci Gwale a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Wallahi kakasu ta yanke sa'a kuma masu ruwa da zakin karamar hukumar Gwale kun yi kyan kai da kuka fitar da wannan bawan Allah. Kamata a yi mutanen karamar hukumar Gwale a zo a ringa musu barka saboda sun yi nasara kuma sun yi sa'a. In mu'amala na sa a zabi mutun za a zabe shi saboda mu'amala. In kirki na sa a zabi mutun za a zabe shi saboda yana da kirki babu abin da bai hada ba. So saboda haka Gwale ba sa buƙatar tallan dan takara. Bana jin wanda yake cikin jam'iyyar da ba APC ba ma zai iya zuwa idan gwala wa dan jimmai saboda dan jimmai ya cika ya tumbatsa a dukkanin wani abin da zaka iya dora mutun a skillin da za a iya zabar sa a matsayin dan takara kuma ba zaka ji kunya ba. Saboda haka cutar ku ta warke ku karamar hukumar Gwale sai dai ayi muku barka. Allah ya yaye muku jinyar da kuke da shi a zauren majalisar dokoki idan ma kuna da ita lokaci yayi a karamar hukumar Gwale magana ta gaskiya mutanen Gwale ba za su kunyatar da dan jimmai ba kuma shi ma ba zai kunyatar da su ba.
7: Wannan gamsuwa da Honorable Sala Kala kawon ke bayyana wa kan dan takarar majalisar jiha na karamar hukumar Gwale ta zo ne a gabar da shi kuma Aminu Muhammad Adam ke cewa wannan ita ce sharar fagen da za ta kai kiyar jam'iyyar APC da gwamna Abba Kabir Yusuf kasa a zaben da ke tafe.
21: An je an dako gurshen guruba na yankin Makera kuma na kalubanci gurshen guruba zaman sa a wannan yankin wace gudunmuwa ibawa mazabar dorai Allah sarki Malam Yusuf kashi kwabo ga aya ga hadisi an gofantar da kai wa mai da kai wa mataimakin ma'aji to me zaka aje Allah sarki Abdullahi sarki Aliyu Haidar kun gama kashe kudin ku yau kuma an gofantar da ku wannan ce ta nuna mai girma gwamna duk shika shi kan faduwa ya tabbata lahu a gare ka tunda misali ita demokradiya ba magana aje a ce an daukowa na ko an daukowa ne a zo a haulayi wanda ya cancanta a bashi to amman saboda san zuciya da biyan bukata an dauko gurshen guruba to ina iya tabbatar maka mai girma gwamna guguwar faduwa zabe da kai yankin karamar hukumar Gwale za ta taho kuma akwai wasu kilik wanda suke mana barazana a siyasa a lokacin zabe yan mazabar dorai ne kuma yanzu labari ya tabbata sun dauki kayan su tare za su zo mu hade domin mu kada kujera ka mai girma gwamna in magana bi ya ce an yi wa magaji Abdullahi ya suka kare an yi wa little ya suka kare shi kansa da Abdullahi Umar Gandujan rabi da rabi ake
7: duka da waɗannan kalamai na Aminu Muhammad Adam ya kamata mu ja kalar shirin na wannan rana a madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun karshen mako lafiya
22: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

cha chi sain da ba khwe da du ko ka kan song kwin ye phe mra ma le du ka phin so ra un ta la ta ga sa shi nam na chi ni ki da ka so chi da ka so ri ma mi chi shi long ri shang ka al ka lang ka tsar da ba sa le so so ran din ki a go ngi da shi shi nam na phin sha la ma na chi wa ka ri phi tra ja ri bi so ra in di u dum sa lang ka ri phi tra ja ri bi di di zamjiga sashin amne labarai da lamrai da kullum inda zam ka muka mai cin shirin karkada kunuwa kusha labari.

0: masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton gane muna hanya za a jiyar da wata kotun islama a nan jihar Kano ta zartar da hukuncin daurin wata shi daga wani gabjejin matashi da aka same shi da tafka laifin karya kafar wani dan sanda da ya je tafke shi
1: a wannan ba daidai bane ba kuma ya saba a doka bai kamata a ce an karya wa dan sanda kafa ba wanda dauka hukunci a hannu ba daidai bane ba saboda wannan bai dace ba
0: sannan za a jiyar da a nan birnin Kano tusa ta karewa bodari bayan da yan sanda suka tafke wani aljani da yake tare mutane yana kuma kwace musu babur din a daidai ta sahu
2: sai muka gudu da mahin din muka to kai guda mun ba miniya kai shi ba mun yi ne da mulazana yi sosai su kan mana babur din mu gudu dai
0: haka kuma za a jiyar da wani matashi da aka tafke shi zai sace a daidai ta sahu a kofar waika yace ai ba a hayyacinsa yake ba
3: gaskiya dai a bige nake saboda daga gida da na fito wallahi ina fitowa daga gida abin ya faru
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a rahoton ta bakidi ta bakaratu a jiya da Arizona dake Amurka wasu iyaye suka garzaya kotu domin a ba su damar auren ƴaƴan su turkashi sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0806-364-85 ko 0806-827-22
4: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
6: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
7: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
6: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
7: har da lafiya mai gida
6: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
7: to ni ma mai gida fa gaskiya
6: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
7: ina godiya mai gida
6: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
0: So za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020514567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda ga alama ana maganin kaba kai kuma na kara kumbura inda rundunar tsaro ta civil defense a nan jihar Kano ta tafke wasu matasa guda biyu a yankin karamar hukumar dawakin tofa a bisa zargin su da lalatawa da kuma bata wayoyin lantarki a kauyen yumfawa dake a dawakin tofa
8: wani dan gongon ne ya samu a garin yumfawa ya nuna mana yace mana ga inda zamu yanko waya mu kawo mai zai saya mun zo mun fara yanko ta muna sako da ita kasa da ni da abokina to ni ina sama shi kuma abokina yana kasa sai jami'an tsaro suka zo wajen. Wannan dai zan iya cewa kamar kaddara shi da
0: hakanan a gefe guda rundunar ta tabke wani matashi a kofar waika a bisa zargin sa da yunkurin sace babur din a daidaita sahu alhalin kuma akwai wata fasinja a cikin babur din ko da yake daga bisani ya ce ai abuge yake baya cikin hayyacin sa
3: ni gaskiya baburin ni yes sace shi ne tunda mai bani da abun ma kuma bani da aiki ni ina shan kwaya gaskiya ezel nake sha sai taba
9: ranar kai shayi shayi
3: gaskiya dai abige nake saboda daga gida da na fito wallahi ina fitowa daga gida abin ya faru
0: mai magana da yawun rundunar tsaro ta civil defense a jahar Kano Ibrahim Idris Abdullahi ya ce za su gurfanar da matasan uku a gaban kotu da zarar dai an kammala bincike shin ko ina dalilin yadda wasu daga cikin matasa suke bata rawar su da tsalle wasu dai na ganin idan har bera na da sata daddawa ma na da wari to anan gaba kadan a rahoton gane mun hanya za a je da wata babbar kotun shari'ar Islama a nan jahar Kano ta zartar da hukuncin daurin wata shida a gidan yari ga wani gabjejin matashi jim kadan da samun sa da tabka laifin karya kafar wani jami'in dan sanda a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka banfai inda ga alama tusa ta karewa bodari bayan da yan sanda suka tabke wani matashi da ake walakabi da suna Aljan a saboda yadda yake tare masu a daidaita sahu yana kwace musu babur
2: Aljan shaye mutum ya aga shebur amma ba mutuwa yayi ba ya taso ma ya biyo mu amma bai kama ba yana ihu cikin gurin da babu jama'a sai muka gudu da mahayan din muka to kai mu da mun ba mini ya kai shi ba mun yi ne da mulazana yayi sosai su kan mana babur din mu gudu dai
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar yan sanda a jahar Kano ya ce da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu shin ko sai yaushe matasa za su daina kwatan baburan a daidaita sahu shin akwai tasirin shaye-shayen kayan maye ko kuwa dai talauci ne da zaman kisan dabe suke addabar matasa da yake an ce tushiya ita ce mafarin dawa iyaye suke akan gaba ta fuskar kulawa da tarbiyya sai al'ummar unguwa da kuma malaman makarantu walau na islamiyya har da na boko akwai bukatar ma'aikatar matasa ta jahar Kano ta fi mayar da hankali wajen tsara dabarun ceto rayuwar matasa tunda dai an ce su ne manyan gobe to da yake an ce na zaune bai ga gari ba ina ga muleka Mozambique
10: According to the suspects, the body parts were
0: A cewar matsafan da ake zargi suna amfani ne da sassan jikin masu sanko wajen tsafi dan habaka dukiyar abokan hulɗar su a Tanzania da kuma Malawi. Jim Cloud Bamfasi wani magidanci ne mai shekara 50 kuma yana da sanko.
11: Apparently this is true.
12: A zahiri wannan gaskiya ne. Cewa a Mozambique maza masu sanko ana kai musu hari saboda mutane na tunanin cewa akwai gwal a cikin sankon namu
0: a nan Najeriya dai a iya cewa Allah ya raba kifi da kaska sai dai akan hakan ne na gana da Dr. Usman Tijani Aliyu wani kwararren likitan fata kan me yake haifar da sanko kuma da gaske ne akwai gwal a ciki
13: To shi sanko abubuwan da yake kawo shi suna da dan yawa amma da yawan jama'a da ake gani da sanko watan halitta ce take kawo shi kuma ga dan shi suka yi daga iyaye ko kakanni ragowar kuma dan kashi kadan suna iya samun sanko saboda canje-canje da suka kawo na tsarin rayuwarsu kamar yanzu misali amfani da relaxer da ake gurin mikar da gashi yana iya sa sanko ya fito ko kuma idan mutum ya zama ya samu cututtuka akan gashin sa za su iya cinye gashin sai gurin ya zama sanko ko konuwa yawa ko kuma kamar magunguna akwai magunguna a asibiti da ake amfani da su kamar yawanci magunguna na cancer da ake sha suna da karfi su ma suna iya sa abin da muke kira sanko to amma dai kashi da yawa na mutane da suke da sanko abin da yake kawo shi halitta ne sun gaje shi ne daga gurin iyaye ko kakanni duk watan duk kasa ko gari da kaje mutane suna da nasu abin da ake kira beliefs abubuwan da suka yadda da shi amma issue na a ce wai idan ka samu sanko shine zaka yi ilimi ko arziki gaskiya ilimin kimiya babu wannan hadin
0: To anan kuma madrasatul Sheikh Kabir li ta'limul Qur'an wa dirasatul Islamiyya dake a Dandago a nan jahar Kano mai girma wazirin Kano Alhaji Sa'adu Shehu Gidado yana farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa bikin saukar karatun Alkur'ani mai girma karo na 5 na dalibai guda 78 karkashin jagorancin Shehu Malam Kabir Limamin Dan Dago. Za a gudanar da wannan gagarumin biki ne kamar haka a ranar Asabar 9 ga watan 5 na shekarar nan ta 2026 daidai da 22 ga watan Zulqa'da na shekarar 1447 bayan hijira da misalin karfe 10 na safe. Za a taru ne a Dan Dago bayan itace dake kofar gidan Malam Kabir Limamin Dan Dago a nan birnin Kano. Sanarwa daga Rabi'u Akalta Dan Dago.
9: Wife industry company ATV fitar da kai wajen shiga taro da sauran shagulgula. Ina samun alfahari da nutsuwa da farin ciki idan na ganna a kamfanin wasai. Ina alfahari da ado da kwaliya sai sa nayi fice cikin kawayena. Ba fa nan suka tsaya ba sun gongoje mu da akamfoti iri-iri daban-daban. Wife investment money na tara.
14: Ina ma abotan siyan kaya masu inganci a tamfa kuke so kowace iri. Ina masu siyan daidai ko sari. Muna iya tura kayan mu gari gari a cikin Najeriya da ma makwabtan Najeriya. Ina masu siya online. Ku bibiye mu a wannan lambobi kamar haka. Ku gazayo zuwa shagunan wasi da ke kanan dabo Najeriya.
15: Muna na Umar Inusa mai kamfanin AUI Damana Real Estate. A shirye-shiryenmu da muke na bude sabon office din akan titin Zuwa wanda shine head office. Mun saka promo a estate din mu mai NG Estate wanda idan ka kawo mana customer ko ka zo ka sai filaye guda 5 zamu baka 5% na miliyan 1,500 hadi da sabon machine. Wannan kamfani namu yana shirin bude mana sabon office a titin gidansu wanda shine head office ranar Lahadi mai zuwa wanda yake 10 ga watan 5 2026. Wannan gaita ta kowa da kowa ce. Dukan customer da agent din mu kamfanin na kodi da ku da wanda ya taba gani na online kuma yake so ya gani ido da ido wannan farana fataka ce. Duk wanda yake sha'awar yazo yayi alaka tsakanin kamfanin mu da kamfanin sa ko kofa guda take. Jama'a ranar Lahadi karfe 3:30 muna gaita kowa da kowa. Ka zo ka sheda bude sabon office din wanda shine head office. Office din mu na Wailaruwan Sabon Bafas yana nan. Mun mai da shi branch. Head office zai dawo gidansu. Duk wanda yake da sha'awar kullu haraka da AUI da muna ko yazo ya ga AUI da muna da shirye-shiryen ta da aika sai kanta to ka to wannan rana kada ka bari a baka labari. Jama'a sai kun zo AUI da muna ba ta da mugunta. Damuna wal albarka. Jama'a assalamu alaikum.
16: Dubai kuma imana irin wannan kayan lakin ai sai a Dubai ake samun irin su. Kin ga yadda falon ki yayi kyau? Dining table din ki kamar Amrish? Ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin daki na Abdullah Home and Decor? Ai idan kina neman kayan daki na gani na fada kuma na zamani irin su royal set, the royal bed, dining table, kitchen cabinet, ai sai a kamfanin Abdullah Home and Decor. Ai ba iyanin kamfanin Abdullah Home and Decor suka ba domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na ƴan siyasa da ƴan kasuwa kai har ma da manyan gidajen sayar da abinci wato restaurant. Bugu da ƙari ba ka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar kayi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Decor za su kai maka kayan ka duk inda kake so.
17: Ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Decor domin canza kayan ɗaki na.
16: Ai ba iyaki zaki canja ba hadda Islam kyamata juye.
5: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Decor akan titin Bashir Tofa Garden Albasa ko akan lambar waya kamar haka 0700111121 ko 0900651123.
0: To madalla. To yanzu kuma sai rahoton ga neman hanya. Inda wata kotun shari'ar Islama dake unguwar Kwana Hudu a nan birnin Kano ta zartar da hukuncin daurin wata 6 ga wani gabjejin matashi mai suna Umar Ibrahim da ake wa lakabi da suna mai kashi daya. tunda farko gabjejin matashin wanda ake walakabi da suna mai kashi daya jami'in dan sandan ya je ne domin ya taho da shi charge office a saboda korafi da aka gabatar ga charge officein amma sai zafin zuciya ya kwashi Umar mai kashi daya inda ya kwakushi dan sandan tare da karya shi a kafa ya kuma nemi ya arce ko da yake daga basani al'umma sun yi masa taratara tare da dakume shi domin kariya barsu da gudun hijira babu shiri
1: a wannan ba daidai bane ba kuma ya saba a doka bai kamata a ce an karya wa dan sanda kawa ba wanda dauka hukunci har ba daidai bane ba saboda haka wannan bai dace ba
18: kana nufin kamar in dan sanda ya zo kama mutum ya zama mai da'a ya biyayya ibishi
1: wannan wajibi ne a dokar kasa kuma akan kansa ma abin da ya kamata yake kenan
18: to amma baka ganin kamar shi ma ko dan sandan ya dun nuna rashin kwariya ko shi ya jashi da fadin ko wani abu makamancin wannan
1: yo haka zaka sayar sarwa wayan san san yayin da suka zo tafiya da mai laifi so ya kamata ne kwarewar sa wajen gudanar da ayyukan sa domin zama da lafiya da al'umma
0: lauyan mai gabatar da kara ya buƙaci kotu da ta hukunta Umar mai kashi daya a saboda amsa laifin sa da yayi kuma daga nan ne mai shari'a ya dan numfasa kafin daga basani ya zartar masa da hukuncin daurin wata shida a gidan yari ba tare da zabin biyan tara ba haka nan Umar mai kashi daya zai biya kudin dori da kuma magunguna to yanzu kuma bari mu leka Amurka inda ga alama kallo ya koma sama a birnin New York bayan da wasu iyaye suka shigar da kara kotun suna so a ba su damar auren ƴaƴan su da suka haifa bayan da suka ga cewa ƴaƴan nasu sun dan tasa
19: A New York parent has filed a legal request to marry their own child.
0: Rahotanni suka ce wasu iyaye a birnin New York sun shigar da buƙatar su gaban kotu da ta sahale musu su aure ƴaƴan su da suka ga sun manyanta a bisa hujjar cewa ƴancin su ne da ya shafe su.
19: The parent also wants to overturn laws.
0: Iyayen suna son su bujirewa dokar da ta haramta alakar auratayya a tsakanin iyaye da ƴaƴan su a Amurka. Takardun da aka gabatarwa da kotun a birnin New York bata fayyace cikakken bayani dangane da iyayen da ke son angwancewa da ƴaƴan su ba ko jinsin su ko kuma lambobin gidajen su a New York. Eric Rubel shine alƙalin kotun da ke kula da harkokin ma'aurata da iyalai a Manhattan ya ce buƙatar iyayen ba ta da maraba da zancen bir inji tusa kuma aure irin wannan ba zai samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a tsakanin ma'aurata ba.
20: Everyone very uncomfortable.
0: To ai dama an ce kowa da irin kiwon da ya karbe shi domin ko a Amurkan an nuna musu ai ba a garin kaba-kaba ake ba.
21: Ha, gaskiya na gaji da shuka zuwa a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ke shi.
22: Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki
21: to in na canza musu makaranta in kai su na.
22: Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success

0: ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano ko a kan lambobin waya kamar haka 0816112162 Aaron Rice shinkafa mai capacity
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo Inda sakon farko yace Allah ya sa iyaye su gane su daina yi wa ƴaƴansu auren dole sako daga Gambo Barau Fataskum masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi sako daga Almustafa ya sayyadi hotoro dan marke mai yankan farce baka kyauta ba sako daga Yakubu Ausanawa Ikara jahar Kaduna a gaskiya mun ji dadin hukuncin da aka yi wa alkali sako daga Awal mai shayi Ikara jahar Kaduna mai hukunci an yi masa hukunci to Allah ya kyauta sako daga Isiya ku mazan kwarai su kuwa sakonnin Isiya na Sidi Burji Doguwa da na Tanku Afara Baka anguwan Sadi Kokona jahar Nasarawa da na Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo da kuma sakon Umar Mai Babbaka mai yankan Kyaffi jahar Nasarawa dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma za ku iya turo da sakon ra'ayinku ta kan lamba kamar haka 09020130567 a yanzu to a farkon makon nan ne wata hajiya ta tallafa da naira 50,000 inda ta bukaci a yi wa mai gidanta addu'ar Allah ya ji kansa ga kuma waɗanda suka amfana
2: ni ce mai neman maganin hawan jini suga walsa ciwon haƙori ciwon zuciya duk ina da shi yanzu gashi kin siyo min magani na 14,900 Allah Ubangiji ya biya ki Allah ya saka miki da gidan aljanna yanda kuke kyautata mana kuke kula da mu Allah ya kyautata muku a gidan aljanna kuma yanda kika ce mijinki ya rasu Allah ya ji kansa ya masa rahama Allah ya sa ya samu kyakkyawar makoma
3: madan lafiya yarinya ta ce ana ce mata salamatu tana da ciwon kwakwalwa yanzu an taimaka mini an sai magani na 8,700 ubangiji yayi albarka alfarmar annabi yanda kika taimaka mana Allah ya biya miki da alkhairi shi kuma mai gida da ubangiji Allah ya nafa ya riga mu gidan gaskiya Allah ya shafe mai kurakurai zuri'ar da ya bari Allah ya albarkace su
4: ni ne baban Maryam an siya wa yata wa maganin sikila da shuga na 18,000 an gode Allah ya saka da alheri Allah ya kawo bude Allah ya kai gidan aljanna
1: hakanan wata kungiyar malaman makaranta sun turo da tallafin naira 10,000 ga kuma ya mai ciwon kafa daga Kabara da ya amfana
5: ni ne mahaifin Nawas mai fama da ciwon kafa Kidoniya ta turo da tallafin kudi an sai masa magani maganin 8,500 ubangiji Allah saka masa da alheri Allah ya kara bude Allah sa su faka dan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
1: to tun a makon da ya gabata akwai baiwar Allah da ta turo mana da tallafin naira 10,011 ga kuma baiwar Allah mai fama da ciwon idon glaucoma wanda aka siya magunguna da Misof da Brimo
6: ni ce baiwar Allah da aka siya maganin glaucoma dama ina zuwa ana sayawa 11,100 Allah ya albarka da saka da gidan aljanna kai ma labi Allah ya ma albarka shirya ma zuri'a da Misof da Brimo shine ni glaucoma Allah ya ma albarka kai ma
1: kana akwai wata baiwar Allah mai suna Maryam Dorayi wadda ta musulunta ta hannun marigayi Sheikh Jafar tunda dadewa kuma tun daga wancan lokaci takan zo da takardun magunguna na asibiti a saya mata da ita da ƴaƴanta to a halin yanzu ta zo cikin wani hali kuma wani bawan Allah ya tallafa mata da naira 50,000 domin ta yi jari wajen sayan injin murjin taliya da kuma fulawa
7: ni ce Zainab da kake maka min 50,000 ta siya min fulawa

0: Mi cha che senda ba kwai da uka kan songwin FM Ramarero inda aka saurare mai mecin shirin karkada kunwa sha labari sha jarabi sarki kura daga sashin namu na labarai da al'amuran yau kullum shirin da kan zagaya lungu da sako da mun kama ku labarai daban-daban na ban al'ajabi ban tajibi ban tausayi ban nishaɗi faɗakarwa ilmantarwa wa'azantarwa lokacin ma har da ban haushi yana ma na jan kare duka da ita cikin shirin
1: masu wata shirye-shiryensu
0: Abubuwan yaɗa shirye-shiryen namu yana yin cewa ƙarfe 10 saura mintuna 3 da misalin ƙarfe 10 daidai za mu je ga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum inda za mu kama ku takaitaccen labarin duniya a harshen Hausa wanda kuma yin sa ne da misalin ƙarfe 10 da mintuna 5 za mu tattauna da ku masu sauraro. Fatan dai za ku ci gaba da kasancewa a farin shi almami cha 97.3 kan zangon FM Ramarido tare da ni Fatima Kabiru labarin ya kasi da nake ci gaba da kasancewa da ku ta cikin zangon farko na sarin gaba ta shirye-shiryen wannan gida mai albarka amma kafin sannan bari mu leƙa izuwa ga sashen muna cinike da kasuwanci don mun karɓar waɗannan talace-talace.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu tattauna kan wani muhimmin batu da ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye. Sunana Fatima Kabila Barya Gatse da nake tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dai za mu tattauna ne kan matsalar ruwa da ake fama da ita a wasu unguwanni da dama na jihar Kano. Batu ne da ya shafi kowa, mai arziki da talaka, mace da namiji, babba da yaro. Domin idan ruwa ya samu matsala, rayuwa gaba ɗaya tana shiga cikin wahala. Idan muka duba, akwai gidaje da dama famfo bai kwarara tsawon kwanaki, mutane ke yawo da jirgoki suna neman ruwa, wasu ke kashe maƙudan kuɗaɗe wajen sayen shi kanshi ruwan. Mata da yara kuwa su ne suka fi shan wahala, a wasu lokutan ma yara na makara a makaranta saboda aikin ɗebo ruwa. A gefe guda kuma, gwamnati tana bayyana cewa tana kashe biliyoyin naira wajen gyaran matatan ruwa da shi kanshi bututun ruwa domin samar da sauƙi ga jama'a. Sai dai tambaya ne ta ce, ina matsalar take? Me yasa har yanzu jama'a ke fama da matsalar ruwa? Su waye suka fi shan wahala? Me gwamnati da jama'a za su yi domin kawo ƙarshen matsalar? Waɗannan dai su ne abubuwan da za mu tattauna a tsawon wannan shiri. Masu sauraro, tun kafin mu shiga cikin matsalar da ake fama da ita, yana da kyau mu fara fahimtar muhimmancin ruwa a ita kanta rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya halicci ruwa a matsayin ginshiƙin rayuwa. Babu noma, kiwo, tsafta, girki, lafiya ko rayuwa mai kyau ba tare da ruwa ba. A kullum mutum yana buƙatar ruwa domin sha, wanka, girki, wanke kayan sawa, tsaftace muhalli da sauran buƙatu. Idan ruwa ya ƙaranci, rayuwa tana shiga cikin ƙunci. Kayi tunani, ta yaya uwa za ta kula da gidanta idan babu ruwa? Ta yaya yara za su shiga makaranta cikin tsafta idan babu ruwa? Ta yaya asibiti zai yi aiki yadda ya kamata idan babu ruwa? Wannan yasa ake cewa ruwa ginshiƙin rayuwa. Sai dai abin takaice, duk da muhimmancin ruwa, har yanzu akwai al'ummomi da dama da ke fama da matsalar rashin ruwa a yankunansu. Masu rarrashin anguwar ku, ana samun ruwa yadda ya kamata? Sau nawa ake samun ruwa a mako? Wani hali kuka shiga idan ruwa, wato kuke shiga idan ruwa bai zuba? Sai dai ku yi shigowa ta kan 0707795239. Ko kuma 0817478777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa da mun ba da taku gudunmawar a kan matsalar rashin ruwa da ake fama da shi a birnin Kano. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina?
1: Alhamdulillahi, sunana Muhammad Ibrahim daga Karabar Goma tare da Hajja Fatima da Fatima Alfa.
0: Tuna amana matsakar godiya Muhammad Ibrahim.
1: Masha Allah, yanzu na ne ba kuwa da manawa.
0: Na'am.
1: Ba la da Fatima da cikin gidan al'umma suke kokarin su shigo wannan unguwa domin kamu wannan gidan kan gidan da ta zo na ajiya.
0: Na'am.
1: Wallahi saboda ruwan da muke da shi a baya, saboda ana samun ruwa a lokacin, amma wallahi yanzu cikin gidan da ake fama da rashin ruwa a gidan manawa, yanzu wanda suke zaune a cikin unguwar ba kwari shi.
0: Subhanallah.
1: Babu ruwa wallahi, wata kwata an shiga wani yanayi, yara suna makara a makaranta, babu ruwa da za a samu a sha, a yi wanka, a yi girki, a yi sauran buƙatu, a yi sallah da sauransu. Wallahi sai kika lokacin sallah wani sa'in ma yana ƙoƙari ya biya fita, baka samu ruwan da aka samu ka kai amfani da shi ba. Ni kika kamar ni a nan ɓangaren gidan mu na Girmana, wallahi kin ga kan kullum yanzu Hajji Fatima ce mun sai ruwan ruwa naira 1,500, sai dan ka Allah.
0: Subhanallah.
1: Wallahi kin mun sai ruwa ta ruwa naira 1,500, Hajji Fatima, wallahi Allah.
0: Na'am.
1: Amma wallahi a da kin ga kuke samu ruwa, kin dai gurgurun ruwan yana zuwa, amma yanzu duk kuma yanzu sai kai daga shiga ka sanke shi, kuma ruwan ma wahala yake.
0: Na'am.
1: Wallahi Hajji Fatima.
0: Na'am.
1: Abin da nake gani yanzu, mun kusa dan Allah dan annabi a duba wannan lamari, saboda ruwa yana da muhimmanci a rayuwa. Dan Allah ya kuma samu ya yi wannan lamari tare da hukumomi dukkan masu da suke akan wannan lamari, saboda
0: Na'am.
1: Allah ke ce ku Allah ba ku sa ka na namuran
0: to amin ya Allah
1: ya gode ku Muhammad dan da ku da mana da ku ta ku ta
0: tuna muna matsar godiya Muhammad Ibrahim da mutanen taro ne bisa ga yanda ka shigo ko kuma bada taka gudumar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan matsalar ruwa a fadin jihar Kano. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Na'am, barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
2: Malama Fatima baka da wannan lokaci.
0: Na'am, barka da Hassan Hussein yayin gombo.
2: Wannan haka yake malama Fatima Hassan Hussein yayin gombo da ke gurin
0: hawa. Na'am, masha Allah. Hassan no sun yayin gambo in hawa ke da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci masu rari idan mutum bai taba fama da matsalar rashin ruwa ba ba zai gane irin wahalar da jama'a ke ciki ba wanda a wasu yankuna sai an tashi da karfe 4 na asuba sannan za a je ayi layi domin samun ruwa wasu ma sukan yi fada saboda ruwan wanda akwai iyaye mata da ke daukar jarkoki a kai wasu a baya wasu kuma suna tafiya ga ruwa ga yara duka dai domin a ɗebo ruwa a wasu lokuta ma yara kanana ne ke yawo da butiki wasu suka rasa lokacin karatu wasu ma ba sa zuwa makaranta ga baki daya duka dai domin wannan matsala ta rashin ruwa da ake fama da ita a fadin jihar Kano idan ka shiga wasu unguwanni zaka ga tankokin ruwa da yawa suna yawo jama'a suna jira mai sai da ruwa yara na ta gudu da jirkoki duka domin a ɗebo ruwa wannan matsala idan muka yi duba ta zama ruwan dare shin kai tunanin uwa mai yara shida tana buƙatar ruwa domin girki wanka da wanke kaya tsaftace gida idan babu ruwa rayuwar gida ga baki ɗaya ta kan tsaya wata matar ta kanci wani lokaci suna kasa cin abinci domin sukan kashe kuɗin ne domin sayan ruwa wannan magana tana nuna irin tsananin matsalar rashin ruwa ga baki daya masu rarru suwaye suka fi neman ruwa a gidanku shin yara na makara a makaranta saboda ruwa kun taɓa kwana babu ruwa ga baki daya menene mafi muni da kuka taɓa fuskanta saboda rashin ruwa Assalamu alaikum Na'am, barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina? Ba gajiya, barka dai.
3: Yawa sunana Muhammad.
0: To masha Allah Muhammad, fatan ka ji mun ruwa da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
3: To gaskiya hajiya ba a kace ne ni.
0: Na'am.
3: Kano
0: State. Masha Allah.
3: Amma yanzu sunana dan gawa. Sakamakon ni nake zuwa nake ɗebo ruwan nan in kawo yara na su yi wanka su tafi makaranta.
0: Na'am.
3: Ni ma kuma in tafi makaranta ko wajen aiki.
0: Na'am.
3: Kuma alhamdulillah gwamna daidai gwargwado wannan kuma a saka miki dace Allah ya sa mu hukunta su ci don su zo su gyara harkar wannan
0: amin amin ya Allah to muna godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a dare wannan lokaci da muke tattauna

0: السلام عليكم. السلام عليكم. نعم كلام ما سألك جيكي عم قاعد سريري ينكا to ga dukkan alama layin nashi kuma ya riga da ya katse fatan dai zai sake shigowa inda masu rarra za ku yi shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0781747777. waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da ta ku gudunmuwar a kan maudu'in da muke tattauna na kan matsalar rashin ruwa a faɗin jihar Kano. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Ina muku fatan asai.
0: Tuna muna godiya.
1: Na ji tattauna da haki a kan ruwan sha.
0: Na'am. Muna tare da kai.
1: Ya kamata gwamnati ake ta duba al'amarin.
0: Na'am, barka dai lafiya alhamdulillah.
2: Masha Allah, kina tare da Hajiya Amma da Bangwari da zai.
0: To masha Allah Hajiya Umma, fatan kin ji maudu'in da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
2: Na sa kan matsalar ruwa, gaskiya dai kan matsala ce da cewa mutane da yawa towa ƙarya wallahi rashin ruwa.
0: Na'am.
2: Ba da dalili kuma shi ne abokin aiki, shi ne abokin rayuwa.
0: Na'am.
2: Wallahi mu dai kan matsalar ruwa dai kan mu wannan bangaren da ke zaki alhamdulillah muna fama da ita sosai da sosai. Yanzu zaman da nake nan yara ke jira su zara kamar ta su samu mai ruwa. Wallahi kora kora suna ta tada bude da dani.
0: Subhanallah.
2: Wallahi ba mu da ruwa. Yanzu gidan da nake wallahi ruwa porto da ko bukita da ban da shi a cikin gidan nan. Wallahi.
0: Subhanallah.
2: Fama da rashin ruwa wallahi. Sosai da sosai ma ko sai dai ubangiji an sa sai mu da kullun basira. Tun farkon hawa gora muka zara cewa za a ta gyara wadatar ruwa dan a saki ruwa sha a jihar Kano. Da yan kwanakin da ma na ja kuma zuwa matatan ruwa da tambarawa ne. To amma dai har yanzu dai kamar dai magana ruwa dai kan alhamdulillah ba shi ba alamarsa.
0: Daga rijiyar zaki bisa ga shigowa da kika yi kika kuma bada taki gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan matsalar rashin ruwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dukkan alama wannan layin yana fuskantar tangarɗar na'ura, fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, assalamu rahmatullah, kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
1: Al'amun Kabul da yake a wannan mutane daga birnin Kabul.
0: To masha Allah, al'amin autan matasa, fatan ka ji mu da muke tattaunawa a daidai wannan lokacin. Na'am.
1: Kuma babban matsala ce. Ana kaɗan mutane ke cewa.
0: To
1: Thank you.
0: Samin muna mutsar godiya Allah mai na aucin matasa da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayinka a dire wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
0: alaikum. Na alaikum salam.
3: To
0: insha Allah Abubakar Salai shekafa dan kai ji bane da muke tattauna a dire wannan lokaci.
3: I don't know what to do. Kuma zai yace miki in ya ga kan famfo a gidan su zai da kore ko baban su ya taba jin ciwo ne ya dauke ya daure wani abu a gidan amma ba wai tunanin cewa wannan ruwa ne ya kunna ya garo famfo ba mu anan da ma yake garo ya wada ta a yankin da nake nan gosu ka ya tunda ka in ka baro dan sun ke fato ka tafi nan wajen gidan garo ka dawo nan bakin baranda da baranda ma ka tafi can wajen gidan ko wallahi duk za a ga cewa in dai har ka ci garo to mun dace da ban kwana da shi in ka ga a yanan yankin ake kaga ruwa ya wada ta to da damuna ne in aka ruwan sama ko da ake an kawo ta za ka ga cewa za ka ga saukin layin ruwa amma yanzu kin ga halin da ake ciki do ko da ake an kawo ta dole ki ga cewa duk da yanzu a halin da ake ciki in ga ga idan an kawo ta kuma layin ake amma zuwa an jima kaɗan za ki ga cewa wutar ba ta wuce awa ɗaya awa ko da daddare ma aka kawo ta tunda kin ga koni na tashi karfe uku da rabi karfe uku saura kai na ihu ruwa tun daren nan wanda kin ga kira ne ga hukumomi a lokacin zafin nan ana ta kira cewar baya ga dan abin da kika dauko na cewar a dinga kin yaran sa makaranta ana da bukatar cewar ko da a ce mutum ya tashi da dare ya dinga shan ruwa nan kin ga wasu da dama wallahi ba sa kwana da ruwa a gida yanzu kwana da shi kuma zaki ga wanda bai wuce a tashi ai alwala da shi bane to kin ga ya talaka dai yana da kyau a ce an dubi mu tunda halin da ake cikin zafin nan kowa an ce a yawai da amfani da ruwa kuma yawan da amfani da ruwa ya taso tunda zaka kwanta ka ji zafin nan wani ba zai iya bacci ba zai tashi sun watsa ruwa to kuma babu ruwa kin gani abu ne mai matukar muhimmanci to gaskiya mu dai a yankin mu to ruwa dai kan babu babu to babu da ana matukar tan wahala kuma zaki ga cewa an kawo ruwan babu sun yaro babu sun babu babu sun mutu babu rubutun namu kowa fito yake ne ma saboda wani ba shi da wanda zai dauko masa wani mai gidan ya fita ya bata babu ruwan babu kudin da aka ciro kin gan bata fito ta iba ba ya lafa yi ba la ta bata da wanda za ta yi girki bata da wanda za ta yi mu'amala ko sai dan wanke wanke ko wani abu makamancin haka
0: mu da yankin mu gaskiya wahalar ruwa akwai ta ba ma kaɗan ba da kaɗan za ta kaɗan. Tumina matuƙar godiya Abubakar Salai Shekara da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattauna kan matsalar ruwan sha a faɗin jihar Kano. Masu raro wata babbar matsala ita ce tsadar ruwa a wasu yankuna jarka ɗaya na kaiwa naira 50 wasu raron ma har 100 zuwa 150 idan iyalai suna buƙatar jarka 10 ko 15 a rana fa ka lissafa kuɗin talaka na iya shiga wahala akwai mutanen da albashinsu baya iya wadatar su ita kanta sana'ar ta su ba ta tafiya yadda ya kamata amma dole su sayi ruwa wani lokaci ma kuɗin makaranta kuɗin abinci ko kuɗin magani ana fama da shi wajen duka ana kashe su ne wajen sayi ruwa masu sayar da ruwa kuma suna amfani da matsalar wajen ƙara farashi musamman a lokacin zafi to masu sauraro shin kuna ganin ya dace a riƙa sayar da ruwa da tsada kamar haka ko kuwa gwamnati ce ya kamata ta shiga wajen ƙayyade farashi masu sauraro nawa kuke kashewa wajen sayar ruwa a sati shin farashin ruwa ya ƙaru a yankunanku kana ganin masu sayar da ruwa suna tausaya wa jama'a shin akwai lokacin da kuka rasa kuɗi domin sayar ruwa salamu alaikum
3: ya fata wa muhammad ne da ka taro
0: to muhammad muna tare da kai
3: masha Allah kamar da rage miki da ba ja fatima mu ni kin ga kamar a gidan mu kusan kullun yanzu muna san kullun ruwa ne 1500 zuwa 2000
0: na'am
3: kullun wala da fatima to kin ga in Allah ya sa ba kin ga ba karamin kuɗi bane a taki ba ko wace a wata ma to
0: na'am
3: yanzu irin wannan ki a illa damuwa guda ɗaya ne ba kowa ne yake da kai ko da ma da zai san ma ruwan sarka ɗaya ba ya fata ba wallahi kullun wayannan ruwan za ki ga ƙara neman ƙara farashin ruwan ma ruwan ma sai ka fita ka je ka nemo ka fita ciki za ka samu ba cikin ruwan ma yanzu ba ta ba ba ta shigowa kamar da ɗaya dan ka fita hanya ki ga amma wallahi wani ta hanya ja fata ma sai fita hanya ma ta za ki nemo shi kuma ka tsada ruwan wallahi ha ja fata ma ko kun wallahi abin wannan rashin ruwa abin yana damun gudanar na wallahi ko tsaron fadin ban wajar ka zo ka gida wannan da yan gwasar ta kiran waya ta dan Allah dan annabi da gima gwamna duba wannan abin da kira tsaron mahukunta da matuwar da ke aka wannan mai Allah dan annabi duba wannan abin da kuka mun gida kuma Allah ya saka muku alkari a jafa ta
0: to amin
3: ya muku bakatun gida alkari a cikin gidi Muhammad ibn da gama kuma tsara
0: to amin amin muna matsar godiya Muhammad Ibrahim da sake shigowa da kai ka kuma ƙara bada gudunmuwa taka a daidai wannan lokaci da muke shigaba da tattaunawa Assalamu alaikum
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: Na'am barka da kai sai da
4: wannan to ni zuwa ta ne ga jama'a
0: Na'am
4: to ni suna da Ahmad Arusi Madabo
0: Ahmad Arusi Madabu muna tare da kai a daidai wannan lokacin.
4: To gaskiya ba mu san ka kuna kokari kwarai ko wani ne da kuke dan ka fada abubuwan da suke damu.
0: Na'am.
4: Ah, sai ku shaka mu tsare ku amma.
0: Na'am. Muna tare da kai. To duka alama an samu tangarɗar na'ura. Layin na shi ya riga da ya katse da fatan da zai sake shigowa domin sake ba da ta shigo kuma a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ya binta ya ji amma sai ka dawo.
0: Na barka da yaji ya umma.
2: Har ta haka dai. Ai kina ji so sai misali yana son ruwa na 10:11 zuwa 12.
0: Subhanallah.
2: 40
0: Na'am.
2: Ruwa dai kawai na amfani. Ya ka tsaka kina wai banda ce fa ne banda makamashi banda kayan abincin banda komai da komai iya ruwan shi iya ruwa kawai.
0: Na'am.
2: Eh to ba ki ba ga dami bane dan Allah dan Allah.
0: Gaskiya.
2: Sai makamashi da zai bada idan rahama dan Allah.
0: Na'am.
2: Wallahi ai zan ga yanzu sai nake jira nake ga su da su samu mini ruwa. To ruwa kuma ba isa ba wallahi da kana sai ka wata azara ba san ni ruwa ba.
0: Na'am.
2: Kuma da kuɗa kana ke kowace jarka da 1000 sai naira 150 ce jarka kuwa muke tsaye da 1,100 muke.
0: Na'am.
2: Kuma kike Allah ya sa mana da shi Allah ya sa shi mana dubar rahama.
0: To amin amin.
2: A gode ki ta shi.
0: To amin muna mutsukar godiya ga umma da sake shigowa da kike. Shigo kuma sake bada take gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa da masu sauraro kan matsalar rashin ruwa a fadin jihar Kano.

0: To masu sauraro madalla fatan an nishadantu da wannan waka inda kuma zamu da masu sauraro ci gaba da tattaunawar wanda gwamnati dai ta bayyana cewa ta kashe biliyoyin naira wajen gyara matatun ruwa da kuma gyara bututun ruwan har ma da samar da ruwa ga jama'a. Haka kuma an bayyana cewa wasu tsofaffin kayan aiki ne suka lalace na tsawon shekaru, sai dai jama'a da dama suna cewa har yanzu ba su ga wani canji sosai ba, inda wasu na cewa ana fara aiki ne amma ayyukan ba sa kammala, wasu kuma suna ganin cewa matsala tana ƙara tsanani ne. Tambayar dai a nan ita ce, shin kuɗaɗen da ake kashewa suna kaiwa inda ya kamata? Shin kuna ganin wani canji a yankunanku? Kuna ganin gwamnati na kokari? Me yasa matsalar take ci gaba duk da kuɗaɗen da ake kashewa? Menene ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai? Inda masu sauraro za ku yi shigowa ta kan 0707-779-2939 ko kuma 081-74-85-77. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa tumon ba da taku gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Salamu alaikum. Na baraka da yake tsaye da wa muke tare kuma daga ina. Lafiya ƙalau? Alhamdulillah.
1: Masha Allah, sadu kuma ya shayi daga garin fari ƙaramar hukumar da wakin
0: kuma. To masha Allah, sadu kuma ya shayi fatan kaje Maiduguri da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci. Na.
1: Da wani lokutan za a ga ruwan kamar dare daga fitowar shi daga kogi ma aka turo shi aka ba zai shawo ba, wanki ma an kayan ka farin kala ne ba za ka take ka samu wannan ruwan ba.
0: Na.
1: Idan dai gwamnati za ta sake dawo da cewa tunda mu dai shi ne abin da za a yi al'umma da tabbatar da ta amfana da shi din.
0: Na.
1: Ba dan za ku tashi lafiya.
0: To muna matuƙar godiya Sadugo mai caji da shigowa da kai ka kuma ba taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa kan matsalar ruwan sha a faɗin jihar Kano. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na mu kai tsaye da muke tare kuma daga ina. Lafiya ƙalau.
2: Daga kadan karamar hukumar Yano ne.
0: Na'am.
2: Domin Allah ana fama da matsalar rashin ruwan nan sosai a Bini da ƙauye.
0: Na'am.
2: Kuma haka ma ne gwamnati ta taimaka ta duba.
0: Na'am.
2: Yawwa a kyale lafiya.
0: To muna matuƙar godiya. Sadiq mai caji da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar. A daidai wannan lokaci da muke tattaunawa mai muhimmanci kan matsalar rashin ruwa a faɗin jihar Kano. To masu sauraro, a yanzu akwai dai unguwanni da dama a cikin birnin Kano da suke fama da matsalar ruwa. A wasu dai yankunan ruwa kwata-kwata baya zuwa sai bayan kwanaki, wasu kuma sai da daddare, wasu ma gaba ɗaya sun dogara da masu sai da ruwa da tankoki. Da dai matsalar take ƙara ƙamari wanda akan danganta matsalar lalacewar tsofaffin bututu, wasu daga cikin bututun ruwa da ake amfani da su a Kano sun daɗe sosai, wasu sun lalace, wasu kuma suna zubar da ruwa a ƙasa, da kuma lalacewar matatun ruwan wanda da watanni sun bayyana cewa wasu manyan matatun ruwa kamar Calawa da Tambarawa sun daɗe suna fama da matsaloli, wasu kayan aiki masu lalace ko an sace su, sai kuma ita kanta ƙaruwar jama'ar wanda yawan jama'a da Kano na ƙaruwa sosai, hakan yasa buƙatar ruwan ke ƙaruwa fiye da yadda ake samun ruwa, da kuma ita kanta uwa ba matsalar wutar lantarki wanda matatun ruwa suna buƙatar wuta sosai domin aiki, idan wuta ba ta da tabbas samar da ruwa yana samun matsala. Sai kuma ɓarnar kayan ruwa wanda gwamnati ta bayyana cewa wasu mutane suna lalata ko kuma satar kayan aikin ruwa musamman a wuraren tankuna da matatun ruwa. Gwamnatin da jihar Kano ta bayyana cewa tana kashe maƙudan kuɗaɗe domin gyara matsalar ruwa, wanda rahotanni sun nuna cewa gwamnatin jihar Kano ta amince da kashe kusan naira biliyan 21.29 domin gyara manyan matatun ruwa na tambarawa da Chalawa inda an ware naira biliyan 9.9 domin gyaran matatar ta tambarawa, sannan naira biliyan 11.39 domin gyaran Chalawa da tankokin Goron Dutse. A baya ma dai gwamnati ta kashe sama da naira biliyan 1 wajen sayan manyan famfunan ruwa guda 10 domin ƙara yawan ruwa. Sannan an sake amincewa da kashe naira biliyan 3.3 domin ayyukan ruwa da makamashi domin tabbatar da samar da ruwa. Abinda jama'a da yawa suka fi karkata a kai suka bayyana ra'ayinsu duk da waɗannan kuɗaɗe, har yanzu jama'a da dama suna cewa ba su ga babban sauyi ba, inda wasu unguwanni har yanzu suna fama da rashin ruwan wanda farashin ruwa shi kanshi yake ƙara tsada. Wasu sukan ce ina kuɗaɗen suke tafiya, me yasa matsalar ba ta ƙarewa, shin ana kula da ayyukan yadda ya kamata? Masu rashin unguwanku ana samun ruwa yadda ya kamata? Zari ku iya shuwa ta kan 0707795239 ko kuma 0817457777. Waɗannan su ne layukan da za ku shigowa ta mun ba da ta ko gudunmawar a kan wannan maudu'i da muke tattaunawa.

0: Nagode.
1: To muna matsar godiya da shirwa da kai, ko kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Na muna tare da kai.
0: Murana Abdullahi kawo da kai na kira wa da kana da kana boko.
1: Tuna muna tare da kai a daidai wannan lokaci.
0: To alhamdulillah ita dai gaskiya ne yace nan matsalar ruwa da sauki, amma a ce da nake wani gida ya kenan gaskiya abin ya bani mamaki farai da gaske.
1: Na.
0: Akwai wani dan uwa da ke bugo waya yake cewa idan fitra ka bani ya karastra ce zai wahala ka wanki kayanka da wannan ruwa. Wallahi ni ma da daga ruwan da suke sha gaskiya abin ya dore mu kai farai da gaske.
1: Na.
0: Wani ruwan kududdufi ne haka zan iya cewa da ruwa yake taruwa tun da damuna, to amma kuma ruwan da yake da dadewa.
1: Na.
0: Wallahi ruwan shi suke diba suke sha sakamakon famfunan nasu duk babu ruwa. Gaskiya abin kwarai da gaskiya daure mun kai, yana da kyau gaskiya gwamnatin jihar Kano da ƙara sa ido a kan wannan lamarin, tunda kin ga an ce an ware maƙudan kuɗaɗe, amma kuma yadda haka ne wahalar ruwan ana fama da ita. Sai ita gwamnati wani lokacin idan ta yi abu kawai tana ganin idan ta bayar abin nan kamar ina zuwa ga gurin wayanda aka tura shi kenan. Amma za ki ga cewa wasu abubuwan gaskiya ba sa zuwa, wasu abubuwan kuma ta san da matsalolin sai dai ana ƙoƙarin gyara-gyara. An san ita gwamnati gaskiya a shakundin ce za a ci kenan. Komai za a gare ba, amma dai gaskiya akwai abubuwan da suke da muhimmanci talaka ya kamata a ce gaskiya ina amfanar sa. In yau yanzu kamar ruwa, yanzu za a rinka shan ruwa irin wannan, to za a rinka fama da cututtuka iri daban-daban kuma rasa yi samun cututtuka. Amma dai gaskiya matsalar ruwa a rinka shan ruwa kowanne iri, abubuwa da dama suna faruwa. Sannan kuma za ka cewa al'umma suna shiga cikin takuri, wanne yake za ka cewa har addu'a ake damuna ta faɗi. To wallahi yanzu akwai guraren da in dai ba damuna ta faɗi ba za ka ga cewa ruwan yake kai kamar yadda za a yi manage da abin da za a yi manage da ruwa. Ina ku gaskiya ya rayuwa ta tsere. Gaskiya da yana da kyau gwamnati ta ƙara sa ido a kan wannan maganar matsalar ruwa, sannan kuma da take ware wannan kuɗaɗe to ta rinka bibiya ta rinka tabbatarwa da wannan abubuwan da ake yi ta domin talaka ya amfana yana zuwa gare shi. Abdullahi ta rika shi lafiya.
1: To muna matuƙar godiya Abdullahi da shuwa da kai. To kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu na matsalar rashin ruwa a faɗin jihar Kano gabaki ɗaya. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Na barka da kai tsira muke tare kuma daga ina.
0: Barkanmu da kai da Yusuf Ahmad ta kai.
1: To masha Allah Yusuf Ahmad ta kai, fatan ka ji mai duniya muke tattaunawa. Amin. Muna matuƙar godiya Yusuf da shugaba da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu. Assalamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
1: Na'am, wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ina magana da Umu Hausa.
1: To masha Allah ki dan matsa daga cikin akwatin rediyon ki, muryar tana dawowa. Masha Allah,
2: Ubatar. Anan ba wurin.
1: Na.
2: Ba ma samun ruwa kwata-kwata.
1: Na.
2: Amma alhamdulillah ga mazaje waɗanda suke da hali. Suna yin boko da a gidajensu su ba maƙocinsu na hannun dama su ba na hannun hagu.
1: Na.
2: Wani ma ya haɗa-haɗa na bayan gidan shi. Da haka muke samun ruwa mai kyau na boko da ke amfani da shi. Amma zancen ruwan gwamnati babu.
1: Na. To amin amin. Muna matuƙar godiya malama Ummi da shugaba da kika yi kika kuma ba da take gudunmawar

0: daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu na matsalar rashin ruwan sha da yake damun al'ummar jihar Kano. To masu sauraro, magance matsalar ruwa ba aikin gwamnati kaɗai ba ne, abubuwa ne da gwamnati za ta wato dukkanmu nauyi ya rataya a wuyanmu. Amma dai ya kamata ce gwamnati ta gyara bututun ruwa, sannan kuma a samar da sababbin matatun ruwa, a kula da tsaftotin kayan aikin su kansu gabaki ɗaya, da kuma daƙile satar kayan ruwa. Su kansu jama'a ya kamata a ce su kula da bututun na ruwan idan an saka, da hana ɓarna, sannan da sanar da hukumomi idan an samu matsala. Masu hannu da shuni kuma za su yi taimakawa da rije ko tallafawa al'umma. Masu sauraro, dai ruwa shi ne rayuwa, domin idan babu ruwa za mu ce babu rayuwa. Kuma duka na muka kammala madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Rama birnin cikin al'umma, musamman shugaban sashen shirye-shirye Nura Bakar Musa. Sunana Fatima Kabir labarin ya kasu ne ke cewa fatan za ku ci gaba da kasancewa da Rama rediyo farin cikin al'umma. Jama'a bissalam.
1: 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: ta cewa farkon abin da za a yi mutum misali a kai rana alkiyama sallah, farkon abin da za a soma dubawa kenan a cikin ayyukanmu. Amma Allah ya ce idan ta yi daidai an karɓe ta, ki sai a karɓe ta kuma a karɓi sauran ayyuka. Idan kuwa ba ta yi daidai ba, to za a juyar da ita ne sauran ayyuka ma juyar da su ba. Saboda haka ita ce binshiƙi. Fatiha yana cewa as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha fa tarakaha faqad taraka ad-din. Sallah ita ce binshiƙin addini, wanda duk ya tsaya da ita to ya tsaya da addini, wanda ya barta ko ya rusa ta to ya bar addini ko ya rusa addini. Saboda haka ya zama wajibi a gare mu da 'ya'yan uwa mu kiyaye ta sosai, mu yi ta yadda Allah ya ce mu yi, yadda manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallama. Ba yadda za mu yi yadda muka ga dama ba, babu ka ga dama a addinin Allah. Kome ka san da addinin Allah yana da ka'idarsa, yana da yadda ake so a yi. Idan ba bi ka'ida ba, ba a yi yadda ake so a yi ba, to ba zai yi amfani ba, mutum ba zai mori wannan abin ba. Tun daga sallah, azumi, hajji, zakka, duka akwai ka'idojinsu. To Allah ya ce kitabu shara sai fara da babu mawaqit, wato lokacai na sallah. Kowace sallah tana da lokacinta, lokacin nan guda uku ne ko biyu: lokaci na muqtari, lokaci na daruri, lokaci kuma na qada'i. Lokacin da ake so a yi sallah farkon lokacinta, sannan kuma lokacin da idan wata lalura ta zo ta sa mutum ya yi sakaci bai yi ta a kan lokacin ba, sannan kuma in mutum ya yi sakaci amma lokacin ya fita gaba ɗaya, sai kasance ranuwa kenan za a yi. Wannan lokacin guda uku lallai ne mu sani kan cewa lokaci na farko lokacin muftari shi ne babban lokacin da aka fi so mutum ya mita, domin sabai sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama menene ya fi farada, me ya fi daraja, me ya fi yawan lada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yin sallah akan lokacinta, lokaci na yi a yi ta, sawa'un a jam'i ne ko kuwa a yi nuna to a tazzire ko kuwa tazzire. Mutum da yi ta a cikin jam'i shi ne abin da aka sani kuma abin da ake so, ko kuwa mutum da yi ta shi kadai idan ta kama babu yadda zai yi ya samu sallar jam'i. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تسر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يجب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. لما حديثين بدا عبد الله بن عمر اتكلم الله تعالى يبدا ادريشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء من ده الله سيرا ده امنتي الله سبحانه تبتا ادريشي يتي waqtu zuhri lokacin yin sallah a dhahar idza zalat ash-shamsu idan rana ta gushe daga tsakiyar sama. Idan ka daga kanka kaga rana ba saikin kanka take ba ta gota. Wa kana zillu ar-rajuli ka tulihi, to lokacin sallah a dhahar
1: ya shiga ana nan har sai inuwarka ta zo daidai da tsayinka. Inda za a zo a auna tsayinka, a zo a auna inuwarka, ta ga rana ta gushe daga tsakiyar sama kenan gaba daya. To shikenan an zo kuma ƙarshe na lokacin sallar azhar. Idan za a zo a auna, a samu kara, a auna tsayinka, sai kuma a zo a bi inuwarka da ke kwance a ƙasa, a auna da wannan karar, a ga sun zo daidai, to lokacin sallar azhar ƙarshe-ƙarshensa ya zo kenan. Ma lam yahdhur waqtul asr, matuƙa dai lokacin la'asar bai shigo ba. Wa waqtul asri ma lam tasfarra ash-shamsu, lokacin sallar la'asar ya fara kenan daga wancan lokaci da muka faɗa na ƙarshen sallar azhar har zuwa lokacin da rana za ta sirka ta yi jaja-jaja ko fasi-fasi, yalo-yalo ta sirka kenan. To haka ana cikin sallar, lokacin sallar la'asar har zuwa lokacin da rana za ta faɗi. Ya ce wa waqti salatul maghrib, lokacin sallar maghriba, ana nan da rana ta faɗi, ana cikin lokacin sallar maghriba, ma lam yajid shafaqu, har zuwa lokacin da jaja-jaja na rana zai ƙuya. Yanzu misali, idan aka yi sallar magariba, an ka fita ka kalli yamma, za ka ga da sauran wato jaja-jaja na faɗuwar rana. To duk lokacin sallar magariba ne. Lokacin sallar isha na shigowa ne lokacin da wannan jaja-jajan ya ɓata, yamma ka kalli yamma ka ga baki ƙir, to lokacin isha ya yi. To wani lokacin, wasu lokuta sai ka ga ana auna lokacin sallar magariba da sallar isha, a ce an ba da awa ɗaya, wasu kuma ka ji sun ce sun ba da minti 30, wasu ma sai ka ji sun ba da kwata, abin mamaki. To akwai hadari fa ɗan uwa, a zo a yi sallar isha lokacin ta bai yi ba. Malamai sun ce da mutum ya yi sallah lokacin sallar bai yi ba, matuƙa ba jam'usuwarin yake ba, ma'ana an ba shi dama ya haɗa sallar azhar da la'asar, ya jinkirta azhar zuwa ƙarshe-ƙarshen lokacinta, ya dawo la'asar zuwa farko-farkon lokacinta. Irin wannan, indai ba irin wannan damar mutum ya samu ba, haka kurin mutum sai ya yi sallah lokacinta bai shigo ba, aka ce gara ma ya jinkirta ta, wato ta zame masa ya yi a lokacin laruri ko lokacin ƙaba'i. Domin idan mutum ya yi sallah lokacinta bai shigo ba, to kamar fa bai yi bane, kamar bai yi bane. Saboda haka ya zama wajibi mu kiyaye da kyau, mu riƙa yin sallah idan lokaci ya shigo, ba kamun lokaci ba. Wa waqtu salatul isha'i, lokacin sallar isha yana kamawa ne a lokacin da wannan jaja-jajan ya ɓuya, ko yamma ta yi baƙi irin duhun dare ya shigo, ila nisfin laylil awsat, zuwa tsakiyar dare na tsakiya. Alal misali, mutum wato lokacin sallar isha ne, za ka yi har zuwa kamar a ce 11:11 da rabi na dare, duk wannan lokaci ne na sallar isha, kana cikin muhtarinta, sannan kuma daga nan kuma sai ka shiga cikin larurinta. Wa waqtu salati subhi min tulu'il fajr, lokacin sallar asbahi daga hudowar alfijir ne, da zarar alfijir ya hudo, to abin da za ka yi kullum shine kai raka'atanil fajri, wannan raka'o'i guda biyu da manzon Allah ya kwadaitar da mu na yinta, yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha, raka'atanil fajri ta fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi. Kuma abin da ake so a karanta shine a karanta kulliya a raka'a farko a karanta kul huwallahu a raka'a ta biyu, za ka ji wasu suna cewa a karanta wasu surore daban muka karanta yayi, amma kuma ga abin da annabi ya koyar, ga abin da annabi yake nisa ba za ka yi wannan ba. To lokacin sallar asuba tana yana farawa ne daga lokacin da alfijir yake, to malam taqlu ash-shamsu, matsawar rana ba ta hudu ba, kana nan a cikin lokacin sallar asubahi har sai idan rana ta hudu. In rana ta hudu to shikenan kuma abu ya shiga wani kuma wani yanayi na na ainihin wato ramuwa ko ko na laruri. Wannan sune lokatai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayanin salloli da za a yi, salloli da lokacinsu, kowace salla da lokacinta, kuma lallai ne a kiyaye wannan yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Wa annahu walahu min hadisi Buraida fil asri, akwai riwayar Muslim a cikin hadisin Buraida dangane da sallar al-asr, manzo Allah ya ce wa shamsu baydaun naqiyya, lokacin sallar al-asr na farawa ne a lokacin da wato rana take da haskenta, wannan jajajajan bai shige ta ba. Wannan hadisi Abi Musa, hadisin Abu Musa kuma ya ce wa shamsu murtafi'a, wato lokacin sallar al-asr na farawa ne a lokacin da rana take sama bata jajajaja ta sulmiya za ta faɗi ba. Wa Abi Barzata al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina wa ash-shamsu hayya wa kana yastahibu an yu'akhkhara min al-isha' an yu'akhkhira min al-isha' wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'a muttafaqun alayhi. Wannan hadisin daga Abu Baraza al-Aslami aka karɓo shi, sunansa Nadla ibn Ubay ko Abi, wasu kuma suka ce a'a sunan shi Abdullahi, ya musulunta farko-farko, ya daɗe da musulunta, ya kuma halarci buɗe Makka, kuma bai gushe ba yana ta halartar yaƙoƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, har annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu. Daga nan kuma ya yi ƙaura sai ya koma Basra, daga nan ya koma Khurasan, sannan ya rasu a can wato a shekara ta 60 bayan hijira. To shi daga wajensu aka rawaito wannan hadisin, Allah ya ƙara yadda da shi. Kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata gare shi, ya kasance yusalli al-asra, yana yin sallar al-asr, thumma yarji'u ahaduna, sannan kai daga cikin mu, ma'ana ko kowanne mu, ya koma ila rahlihi, zuwa masaukinsa ko gidansa, fi aqsal madina, a can ƙarshen madina, wa shamsu hayya, amma lokacin kuma rana tana da ƙarfinta da zafinta da kuma haskenta. Ma'ana kenan ana yin sallar al-asr din da wuri-wuri. Wasu malamai kun suka ce wannan ya danganta da saurin mutum, idan mutum yana da saurin tafiya ba mamaki sun yi sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma gidansa na can ƙarshen madina, amma kuma kaga ya isa gida rana tana da kaifinta. Wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isha, kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son a jinkirta sallar isha kar a yi ta da gaggawa amma duk da haka wa kana yakrahu an-nawma qablaha yana kin a yi bacci ba a yi sallar isha ba kar mutun ya kwanta bai sallar isha ba sai dai in baccin wato a satasai kamar yanayi da ake ciki dinnan na yanzu mai tsananin zafi jiki ya dafe ya nikake da mutum ya dan zauna ya dan samu iska yar kadanwa sai ka ga bacci ya kwashe shi haka ne ko to kaga kuma wannan larura ce saboda haka mutum ya farka mazamar sai yi sallar amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya san ayi bacci ba ayi sallar isha ba wal hadisa ba'daha sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin wato a zauna ayi ta hira bayan an yi sallar isha a zauna ayi ta hira a je dandali lokacin da aka yi sallar isha mutum ya ci abinci kuma sai ya ce to bari a fita kuma wajen hira majalisi a zauna ayi ta hira sai an raba dare ba a son wannan amma idan abinda za a tattauna a gurin maslaha ce ta al'umma kamar a ajiye mitin bayan sallar isha a ce an yi sallar isha za a yi mitin na unguwa ko za a yi mitin akan wasu abubuwa da ke faruwa ga al'umma ko za a yi mitin na sulhu to wannan babu laifi domin sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara yarda gare shi yakan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sallar isha ya ai su tattauna dangane da ainihin maslaha da ta shafi al'umma saboda haka idan maslaha ta shafi al'umma wannan babu laifi a zauna a tattauna bayan an yi sallar isha wa kana ana mata alkunya da ummu habib babu wannan ta urdin sunanta habiba sannan kuma ana mata alkunya da ummu habib kuma ƴar uwar hamna ce wacce muka yi hadisin ta dazin nan ƴar uwarta ce to ita ummu habiba ko ummu habib binti jahash ƴar jahash shakat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dama ta zo ta kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam da jini da yake zuwa mata da yawa jini da kwararren mata da yawa kun ga kenan abin ya bi dangi ne kenan kamar larura ce da take ta shafi ta gado tun daga ƴar uwarta na yi kuma ga ita ma tana yi to ne annabi ya ce da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace kuzi ki zauna kadara ma kanat tahbisuki haidatuki ki daina azumi ki daina sallah gwargwadon kwanakin da hailaki take zuwa miki sun magtasili daga nan sai ki wanka in kika zauna dama kin san kwanakinki na al'ada kwana uku ne kwana uku nan farkon sati na wata hakan ke zuwa miki saboda haka kowane farkon sati na wata sai ki dubi kwana uku nan da jinin ya saba zuwa miki sai ki daina sallah ki daina azumi to in ya wuce sai ki wanka ki ci gaba da sallah fa kanat tattasilu li kulli salah saboda haka shikenan ita sai ta rika yin wanka duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka wannan riwayar Muslim kenan a cikin wata riwaya ta Imam Bukhari sai annabi ya ce da ita wa tawaddi'i li kulli salah kowace sallah ta zo lalle ki alwala kar ki hada sallah biyu da alwala daya saboda haka kowace sallah tana wato yin alwala wannan ya busar da wajabcin yin wanka kenan saboda haka wancan wankan da take ba tilas bane in ta yi kamar yadda aka gaya wa ƴar uwarta in ta samu iko ta yi shi kenan ba ta yi alwala ga kowace sallah to wannan hadisai guda biyu idan muka hada su waccan
2: sai aka ba ta zaɓi kan cewa ko ta zaɓi kwana shida ko ta zaɓi kwana bakwai. Ita kuma wannan sai aka ce da ita ta zauna gwargwadon kwanakin da take yin al'ada. Sai malamai suka ce to wannan matsala ce guda biyu, matsala ce guda biyu, waccan ga wacce bata san kwanakinta ba kenan, wacce bata taɓa yin al'ada ba, bata san kwanakinta na al'ada a wata ba, kamun ta fara al'ada sai kasance larurar zubar jini ta same ta, tana neman magani bata warke ba har ta balaga al'ada ta fara zuwan mata, ta kasa tantancewa tsakanin larurar cutar zubar jini da take da kuma al'adarta. Sai aka ce sai ta zaɓa ko kwana shida a wata ko kwana bakwai a wata, ko a farkon wata, ko a mako na biyu, ko a mako na uku, ko a mako na huɗu, kar dai wato ta wuce waɗannan kwanaki bakwai, shida ko bakwai. In ta zaɓi shida ta yi sallah kwana 24, in ta zaɓi bakwai ta yi sallah kwana 27. Ita kuma wannan na 'yar uwarta Ummu Habib ko Ummu Habiba, sai aka ce ga wacce ta san al'adar ta kenan, ta fara al'ada ta san kwanakinta a wata, sai kuma larura ta zubar jini ta same ta, to yaya za ta yi? Abinda za ta yi sai ta tsaya akan kwanakinta da ta sani na al'ada, duk lokacin da wannan kwanakin suka zo sai ta daina sallah ta daina azumi, in suka wuce sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi, in ta samu iko kowace sallah ta yi mata wanka, in kuma ta samu iko kowace sallah ta yi mata alwala idan ba za ta iya wanka ba da kowace sallah kenan. An gane wannan da kyau. Wa kunni Atiyyah radiyallahu anha qalat كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داود واللفظ له وانا حديث عندما أمي عطية أكا رويت أمي عطية إنكما سننك نسيبة بنت كعب wasu kuma suka ce a Nusayba bintul Haris al-Ansariya, sunanta na hakika kenan amma al-kunyarta Ummi Atiyya. To daga wajenta aka karɓo wannan hadisin. Qalat tace a kunna la naquddu al-qudrata was-sufrata ba'da turi shay'a, mun kasance ba ma ɗaukar wato baki-baki jini ne kamar ruwan hanta-hanta, ruwa-ruwa da yake fitowa ne kamar hanta-hanta, ko kuwa fatsi-fatsi yalo-yalo da yake fitowa bayan al'adarmu, ba ma ɗaukar wannan wani abu. Wannan baya hana mu sallah, baya hana mu ibadojinmu. Ita wannan kuɗi a fiya Nusayba dinna ta fayo Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, kuma tana daga cikin manyan sahabbai, kuma ta kasance tana halartar yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In aka yi wa sahabbai rauni, ita ce nasu ta farko, in aka yi wa sahabbai rauni sai ta ɗaura musu magani, ta sa bandeji, ta ɗaure ta tirce ɗinsu, ta ba su ruwa. Kai akwai ma yaƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal tafattu yaminan wala shimalan illa ra'aytuha wa hiya tuqatil min duni, yace ban a wannan ranan ban waiga dama ko hagu ba face sai da naga Nusayba tana kare ni, ta zo ta tsaya kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kafiri ya kawo Annabi hari ta mayar abin nan kenan, Iron Lady kenan ko mata da ƙwarai kenan. To haka take, to ita take cewa idan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka yi al'ada al'ada su ta dauke suka yi wanka sai kuma daga baya sai suke ganin wani ruwa dada kamar ruwan hanta yana zuba ko kuwa suka ga wani ruwa yalo yana zuba wannan baya hana su ibada su ba sa daukar cewa wannan wani abu ne saboda haka da yawa zaka ji mata suna irin wannan complaint din malam na gama al'ada na yi wanka kuma sai nake ganin dada ba komai ki ci gaba da ibadar ki in dai bayan al'adar ta dauke ni idan kuma zuwa ta yi ko za ta zo ne kwanakin al'adar taki ne suka gabato sai kika so maganin wannan to mafi kyau ki dakatar da sallah da ibada amma in kwanakin ne suka shude kwanakin sun kare kin yi wanka a binki kika ga wannan to ba za ki fasa sallah ba za ki fasa ibada كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وأن حديثه دقى أنس ني الله يكاري الداء قريش أنس من فلتاريه ساعة بايا بإرم بيي ساعة بيي ومن دعا الله sallallahu alaihi wa sallam to shi yace annal yahudu tubawabu kanat idha hadatil mar'a sun kasance idan mace tana yin al'ada fihim a cikin su lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita ai wato wani lokacin ma ɗan rumfa suke yi mata a bayan gida sai a je a ajiye ta a can in tana al'ada sai a ware mata kwanukan shanta da kwanukan cinta daban in aka gama abinci a zuwo mata a kawo mata kamar dodo a ajiye a sa kara ana turawa har cikin rumfar da take kuma wannan kwanin ba za a yi amfani da shi ba an gama amfani da shi kenan lalata shi za a yi saboda kyamata da suke haka ko yahuda suke haka suke wayanda suke kazamai aladu wayanda suke kashe mana yan uwa suke azabta su ba ma su kadai ba duk inda musulmi yake bin sa suke in dai sun samu iko su azabta shi su wahal da shi aladu haka suke yi wa matansu faƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunu kullu shay'in ku yi komai ku zauna ku ci da su ku sha da su ku yi hira da su ku kwanta a shimfiɗa ɗaya illa nika amma kada ku kusance su kada ku sadu da su manzo Allah ya ce kar a sadu da su idan suna wannan hali na al'ada to idan aka sadu da su to yaya to shine malamai suka ce idan mace tana al'ada mijinta ya sadu da ita to lallai sun yi abin da yake ba daidai ba sun saba wa Allah wanda suka ce sai ya bada sadakar dinari ɗaya wasu suka ce a'a ba ma sai ya bada komai ba amma dai su yi ta istighfari saboda haka idan mace tana al'ada ba a kusantarta za a zauna da ita a yi komai amma banda kusanta banda saduwa ta aure banda wannan idan al'adar ta dauke

Ifa kamun tai wanka, al'adar ta dauke kamun tai wanka. Wasu malamai suka ce idan mutum ya kusance ta, ya umarce ta ta je ta tsarki, ta wanke jikinta, in ya kusance ta wannan babu kore. Amma wasu suka ce a'a, lallai ya jira, kuma wannan shi ya fiye mana, ya jira a samu ruwan da za ta yi wanka na al'ada, a samu kuma ruwan da za su yi wanka na janaba. Saboda haka sai ya kyale ta haƙura ta yi wanka tukuna, idan ta yi wanka sannan kuma sai ya kusance ta, sannan kuma samu ruwan da za su yi wanka na janaba. Wannan fatawar ta fi kwanciya a rai. Allah yake cewa a domin jini na al'ada, ya sa'alu na ta'anin mahid, ko ya ce ƙulhuwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatthurna, ko fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Haka Allah ya ce, kar a kusance su har sai sun yi tsarki, sun samu tsarki, jinin ya ɗauke. Idan jinin ya ɗauke sannan kuma su yi wanka. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وانا حديث دقى سيدتنا عائشة اللي قارئ دا قريتا أكرويتو تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر. من دان الله إرادة أمينة الله سؤال تبتع غريشي يا كسان تينا أمرتا تا سين أورا فرجلي أورا زني كينا معنا فيباشرني سير أمبيني وأنا حائد كما غاشئنا عن عادة. ونبينا نونة تيوى dalle za a iya yin komai, za a iya zama, za a iya kwanciya akan shimfiɗa ɗaya da matar da take al'ada, babu laifi. A wata rana sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyidatuna Aisha, da daddare sai ta yi firgit ta fita daga cikin mayafin da suke kwance. Sannan bi ta mene ne haka, la'allaki nafisi, me yiwa ko haila ce ta zo miki? Ta ce eh. Sannan bi sallallahu alaihi wasallam ce to mene ne kuma? Je kiki daura zani a jikinki, kamar yanzu a ce ta je ta nemi auduga ta sa a jikinta, sannan ta daure jikinta, ta daura zani a jikinta, sannan kuma ta dawo ta shiga cikin mayafi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan yana nuna mana kan cewa idan mace tana al'ada ba kyamarta ake ba, ballantana a ce an guje ta, an nisance ta, ba a wata hulɗa da ita, ba a magana da ita, ba za a ci girkinta ba, ba za a yi kaza, ba za a yi kaza ba. Kusantar nan dai ta aure ita ce ba za a yi ba. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. Wannan hadisin daga Ibn Abbas, Allah ya ƙara yadda da su yake, an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, fil ladhi ya'ti imra'atahu, dangane da mutumin da zai ke wa matarsa, ya kusanci iyalinsa, wa hiya ha'idun, a hali tana al'ada. Qala, annabi ya ce ya tasaddaq bi dinar,
sai yi sadaka da dinari aw bi nisfi dinari ko kuwa da rabin a dinari kaga kamar yanzu sai kai kiyasi in dinari ne kamar 130 in ko nisfi dinari ne rabin dinari shine ya zama kamar 75 kenan ko to kaga ai mutum ya faro wa kansa aiki a yanzu ko ta masara za a yi koko ta wannan kafara to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan amma kamar yadda na gaya muku dazu wannan ba wai kafara ce wacce take wajiba ba a wasu malamai sun tafi kan cewa a mutum yayi ta istighfari yayi ta istighfari shikenan ya wadatar masa musamman idan mutum ba shi da halin da zai yi wannan shine abinda mafiya yawan malamai mabuta ilimi suke kai kamar yadda Imam al-Khattabi ya faɗa amma ba so dan mutum ya samu wannan kuma dama ya ganganta yin haka zai sa kuma a bore shi a punishment din sa cewa lalle sai ya biya wannan wato kudin dan ya ji a jikin sa domin gaba kada ya sake yin gangancin yin haka domin Allah ya yi hali kan cewa kada a kusance su a lokacin da suke wannan yanayi kuma wala Allah wannan ma a kimiyance na zamani ba za a rasa dalili na cewa yin haka zai bayu zuwa samun cututtuka da ake samun su ta hanyar saduwa ba ko ga ita matar ko ga shi wato mijin wan abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تسل ولم تصب متفق عليه في حديث طويل وانا حديث دقى أبي سعيد الخدري يكي أبي سعيد الخدري شي ما منبن تاريه ساعتم بايا الله يقال الداقريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasu ji nake ita mace idan tana yin al'ada ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi wannan wato cikamakin wani hadisi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a su mata suna da raunin addini suna da raunin hankali sai suka ga to ai kamar an mai da su baya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su shaidar namiji daya ba daidai yake da shaidar mace biyu ba suka ci hankali ya ce to ai wannan saboda raunin hankalin ne ai yace to mace in tana al'ada ai ba ta yin sallah ba ta yin azumi suka ce kwarai ko yace to wannan ma ai raunin addini ne tawayar addini ne wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan yana tabbatar mana ne kan cewa lallai ma idan mace tana yin al'ada ba ta yin sallah in mace tana yin al'ada ba ta yin azumi sabanin wata fahimta ta zamani da ta zo mana yanzu za ka ishe wasu suna cewa ai idan mace tana al'ada ko tana al'ada za ta yi sallah ko tana al'ada za ta yi azumi mun sha jin irin wannan wato fatawa a zo a kawo maka wannan tambayar ko ka ji mace ta zo hankalinta a tashe cewa ai mijinta abin da ya faɗa kenan kawai ko tana al'ada sai ta yi sallah ko tana al'ada sai ta yi azumi wannan ba daidai bane ya saba wa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar
ya kuma sabawa umarni na manzo Allah, kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, kuma zaman lafiyar mu da jin dadin mu da samun lafiya a jikin mu da samun lafiya a zuciyar mu shine mu bi abin da manzo Allah ya koya mana, mu bi abin da manzo Allah ya faɗa, mu bi umarnin Allah, mu bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama. Ina ganin za mu tsaya anan, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya na'am. To shikenan, bara mu kare shi. Yace wa an Aisha radhiyallahu anha qalat lamma ji'ina sarifa hittu fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayti hatta tathuri. Muttafaqun alayh. Wannan hadisin daga sayyidatuna Aisha yake, Allah ya kara yadda gare ta, tace yayin da muka je wani guri da ake kiransa wato Sarifa, wato wani guri ne a da yake tsakanin Makka da Madina a shekarar hajjin bankwana, da suka zo tare da sayyidatuna Aisha, tace da suka kawo wannan gurin hittu sai al'ada ta zo mun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace if'ali ma yaf'alu al-hajj, ki je ki da abinda mai aikin hajji yake yi. Yawa ki je ki fita muna, ki je Arafa ki tsaya Arafa, ki je Muzdalifa ki kwana, ki je ki jifa, ki je ki yanka, ayi saisaye duk wannan abin ki yi. Gaira an la tatufi bil baiti, amma ba za ki yi tawafi ba hatta tathuri, har sai kin samu tsarki kin yi wanka, sannan sai ki zo ki yi a tawafi. Wa an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajuli min imra'atihi wa hiya ha'idun faqala ma fawqa al-idhar, rawahu abu daud. Daga Mu'adh ibn Jabal, Allah ya kara da gare shi, annahu sa'ala an-nabiyya, cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajuli min imra'atihi wa hiya ha'id, me yake halatta ga mutum a jikin matarsa a lokacin da take al'ada. Fa qala ma fawqa al-idhar, sai ce abin da yake saman tufafi, abin da yake kan wato saman riga, ka sa kaya, abin da yake saman riga shikenan ya halatta a gare shi. Wa an ummi salama radiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u taqulu ala ahadi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ba'da nifasiha 40 yawman wa fi lafzi lahu wa lam ya'muruha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qada'i salati an-nifas. Wannan hadisi daga Ummu Salama, Allah ya kara yadda gare ta, yake tace kanat an-nufasa, mata masu jini na al'ana na haihuwa, jinin haihuwa al-aza ala ahli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, a zamanin annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, sukan zauna ba'da nifasiha, bayan haihuwarsu 40 yawman, sukan zauna kwana 40 ba su sallah ba. Annabi bai umarce ta da yin sallah ba, da kuma umarce ta da rama sallar bayan jinin haihuwar ya dauke ba. To wannan shine wato lokaci mafi tsawo da mace za ta yi wato na zaman wanka na haihuwa. Amma abin da yake a shari'a shine kan cewa idan ta haihu yau bayan kwana biyu jini ya dauke, to sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah, idan za ta iya azumi ta ci gaba da azumi. Amma idan bai dauke ba sai ta zauna har tsawon kwana 40 tana cikin jini ne na haihuwa, ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai, abin da muka yi

0: To masu sauraron mu barkanmu da dawowa a kashi na biyu na labaran wanda yake saba zuwa muku a kowane lokaci irin wannan kuma kai tsaye ina tare da dan gwagwarmaya shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Najeriya wato Human Rights Network Comrade A Haruna Ayagi. Comrade barka da zuwa.
1: To masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To an ji ka kwana biyu lafiya dai ko?
1: Lafiya kalau kai ne nake ga ko sama ta kira ka ne an ji ka shiru ba
0: an dai a ce kwana biyu ba a ji kuma rar ba sai a dauka ko Najeriya lafiya lau take
1: a lafiya ba lafiya bane kai dai a sha'a
0: in aka ji ku kuna magana akan tunanin cewa lafiya lau in aka ji kuma kun shiru ba lafiya ban an ji kuna magana in aka ji kuma shiru to abinda ake nema kenan daman komai ya zama daidai kamar yadda akan wannan gaba da nake cewa in aka ji kuna yawan magana Najeriya da matsala in aka ji kun yi shiru to kuma komai ya tafi daidai haka ake fata kamar yadda kashin Shetima so wato mataimakin shugaban Najeriya a kasar nan a yayin maida takardar takara ga shugaban kasa Bola Tinubu wanda ya balaguro yake shedawa cewa Najeriya ta fara gyaruwa kuma akwai saukin korafi yanzu da kukan talauci kamar yadda a baya ake ta yi korafin tsadar mai kayan masarufi sun tashi rashin tsaro wahalar rayuwa kuncin rayuwa ba kuɗi ba kaza ba ta yawa to yanzu fa a cewar sa Najeriya ta fara gyaruwa kuma waɗannan koke-koke da mutane suke yi sun ragu ko kuma wasu ma sun daina sun yi shiru saboda tattalin arzikin Najeriya ya daga kamar yadda bankin duniya ya taɓa faɗa kwanan nan ya gaya musu cewa tattalin arzikin Najeriya ya fara gyaruwa to ta wannan bangare wannan maudu'i ne da za mu tattauna mu da kai
1: to
0: yanzu sai na biyu idan mun samu lokaci a makon da ya gabata muna tare da ɗaya daga cikin dattawan kungiyar kwadago ta Najeriya NLC a Arewa kuma tsohon shugaban kungiyar ta kwadago daga 1999 zuwa 2006 zuwa 2007 wato Comrade Alman Nir Matawalli wanda shi ma muka zo muka yi baje koli anan cewa kungiyoyi irin naku sun kyale 'yan Najeriya yanzu su ji da kansu shi ya faɗi dalili cewa 'yan Najeriya ne a baya suka watsa musu ƙasa idan su ma suka kyale su suka koma yanzu kare ma'aikata to kuma kungiyoyi kuma irin naku ana ji da kuna ta maganganu kuna fitowa ba ku yadda ba mai ya tsada yanzu mai 1300 da wajen 40 1380 1000 kusan da 400 a wasu wuraren amma shi ma kun yi shiru ga matsalar tsaron nan kun yi shiru ga tsadar rayuwa kun yi shiru ga abinci ya fara tsada shi ma an yi shiru me yake faruwa amma mu fara da wacce magana ta kashin Shetima
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka san doka ko kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada dama kowa ya faɗi ra'ayin shi
0: ra'ayin
1: shi ne ai ba za ka nashi
0: wai mai ra'ayin
1: shi kashin Shetima abin da ya faɗa ra'ayin shi ne kuma abin da ya gani ne shi a wurin shi ta amma mu a matsayin mu wanda muna dab da talaka domin shi tsakanin shi da talaka akwai nisa
0: shi da ke mulkar talaka dai
1: to ainihin shi na akwai tsakanin shi da talaka da yake mulka akwai nisa in magarin sa yazo bai isa ya je kusa da shi ba dan hanawa ma za a yi saboda tsaro
0: saboda
1: shi mutum na biyu ne
0: haka kuma ya kamata
1: haka shi ya tsara suka tsara kansu a ƙasa
0: su 'yan Najeriya
1: doka haka ta tsara musu
0: talaka ba zai kusanci shugabansa ba
1: sai a zata wani abu zai faru shi sa ba a bari ma su matsayi su
0: amma ana wani taro
1: da cewa
0: tunda taron shugabanni da 'yan ƙasa irin kamar in ya je jihar ai za a iya cewa malamai da talakawa da wasu zo su gana da
1: to ai za ka ga distance din kana faɗar abin da kowa ya sani ne nan akan hanya muke haka ake ba ma shi ga shugaban ƙasa ba ko yanzu gwamnan Kano in ba shi ya so ba talaka ba zai raɓe shi ba in ba shi ya so ba in shi ya so talaka zai raɓar domin zai iya kiran talaka abun bai isa ya je talaka bai isa ya je kusa da su ba saboda gudun tsaro
0: wannan tsari ne talaka zai wa shugaba in ya je wajensa
1: a wannan kuma jami'an tsaro su za su yi wannan
0: ba misali wai me zake su yana da wani abu ne da yake kamata ya ce ya ga shugaba
1: ta ai shi shugaba inda aka san shi a cikin al'umma ma yawon sai in dai da gaskiya
0: ya yawo
1: ba zai ba in da gaskiya nawa ne suke gane kasashe
0: yanzu ga gwamnati yana yawo shi kadai
1: a to me matsala idan har da gaskiya al'amari me matsala ai san sa ma za a yi a kansa aka fara ai ba a kansa aka
0: waye ke haka a kasar nan
1: ba nan kasa nake ma ai ta Najeriya ne mai wannan tsara amma an suka sashi in ka je ai za ka ce wannan shugaban kasa bane saboda ba a lokacin Barack Obama ba shine the world president ma kowa akwai tsarin sa in yana kan mulki Barack Obama kasuwa yake shiga ba da matar shi da yashi
0: kasuwa
1: kasuwa
0: da jami'an tsaro
1: ba suna nesa da shi
0: amma da sun biyo
1: shi za su biyo shi ai president ne
0: amma shi yaso haka
1: shi yaso
0: ko tsarin shi haka
1: shi yaso haka kowa in yana kan mulki akwai abin da yake
0: tsara zai yi a Nigeria
1: in kan
0: yaso ba kashi shetima yana yawo shi kadai mutum
1: in yaso ba
0: in ga yana na gari
1: na'am
0: yana yawo a garin sa shi kadai
1: musu wannan yake janyuwa ne yake janyuwa ba za ka yawo kai kadai bane ai rashin daidaituwar zaman kasar ne amma in kasa tana daidaituwa me a ciki
0: ko kai kace zaka yi jami'in tsaro sai a
1: to ai in kace kai zaka yi baka ga yanzu in gwamnati yana tafiya in ga dama ya kira wani ba jami'in tsaro bai sai yana shi ba shine mutun na dai fa ra'ayin shi ne in yace nan zo zo in yace ba za a zo ba ba za a zo ba ba shi ba kowa ma mai matsayi haka yake yanzu akwai commission da ba ruwan sa da dan sanda amma kaida akwai dan sanda amma shi ba ruwan shi yawon sa yake a mota a nan Kano na san shi bana son ambaci sunan sa ne
0: commissioner
1: eh commissioner ne guda wallahi ba ruwan shi da dan sanda ba za ka ga dan sanda a bayan
0: shi
1: ba
0: ana tuka shi a mota
1: yanzu zan ba shi yake jan abin shi kaga ka shi
0: tsara kai kuma ya zubar da kimar gwamnati
1: me kima a ciki yanzu ba ga rayuwar sa yake ba kuma lami lafiya ai in kana zuna lafiya da mutane
0: ka abin da ruwa ce kamar haka za ka
1: ruwa ai shine ma babban baka ruwar tunda zaka shiga cikin jama'a kana yawo ka fito kuma kai naka wuri
0: yanzu akwai commissioner anan
1: ina ga yama wallahi wallahi akwai commissioner da wallahi yawon sa yake ba tare da dan sanda ba kuma doka ta ce ya bi shi kuma motar ma ba ruwan sa da driver wani zama shi yake jan abin shi sai in za ta fi official work saboda shi driver ya dauke shi dan haka ya ce zo mu ji amma din da ga shi inda ka san as a friend yawo aiki haka ba ruwan shi kawai to haka ya tsara kansa kuma haka yake tafiya to kaga irin wa'annan da hawan da suke da waya su canza tunda shi tsarawa ne ai in nace haka nake so haka nake so magana kuma da kake na game da abin da aka faɗa cewa rayuwa ta yi ƙasa game da tsadarta an samu saukin ta an yi ne to in ka ji mutun ya faɗa abu ra'ayin shi ne faɗa in da nana tawa amma shi talaka mu da muke dabda talakawan irin mu talakawan muna kuma dabda talakawan in muka ci abu ya sako ai mun yi wa kan ba daidai ba ma sauran ka tsaya ka kalla abin da yake sarrafa ƙasar nan baki ɗaya mai ne shine da shi za ka gaisuwar mutuwa da shi zaka je dauko mara lafiya da shi zaka kai shi in ya mutu to idan ka tsaya ka kalla yanzu lita daya na mai 1380 inda dai kake so
0: kafin mu zo nan gabar waccan gaba ta shugabanni abu ne mai muhimmanci cewa kamata shugabannin kasa Najeriya su koyi daga kodadan Niger ne
1: a to
0: tunda an ga matar shugaban kasa ta Niger lokacin wannan Muhammad Bazoum kafin a hambarar da shi ta zo Kano ya ka dauka kamar wata matar commissioner ko ta shugaban karamin hukuma ce ta kiyawo ita kadai ta sako da wasu
1: abawo ne a ciki
0: an ce a can niyar
1: ma
0: mota bita take bin ta kawai
1: ba wanta
0: amma
1: haka ji in ka dauko wannan kasar ma lokacin da muka je nayi karatu a Niger in ka ga da suke wallahi in ka je gidan gwamnati baka ce gidan gwamnati bane
0: gidan gwamna
1: gwamna wallahi
0: gidan gwamnati ko gidan kasar ne
1: zama gidan gwamna president official national
0: zama
1: wallahi baka ce gidan gwamnati bane kuma gwamnan zai iya fitowa ka ganshi ba wani abu bane ba wani din ko da yaushe zai iya fitowa ya ba irin inda kake gani ba kowa akwai tsarin sa akwai inda ya tsara kansa mace ma kake magana ita wannan ba mulki take ba ai mijinta ne yake mulki ita ba mulki take ba to amma saboda mu Najeriya zaka ji man saboda mu Najeriya mun tsara wa kanmu miji na mulki mata ma mulki take to inda miji yake ta haduwa da combo din sa haka mace za ta fita nata shi yasa ai abin yayi yawa shi yasa ga kowa yake son mulkin
0: to
1: saboda wannan kariyar da ake bashi shi yana tsakiya shi take sawa kaga shi ma yana son kowa yana kwadai mulkin saboda yan sanda DSS waye jiniya mota 10-20 tana raka mutun daya amma da karin da aka ce ba shi bane kaje kaga yadda yake kuma
0: kowai
1: kowa ne ai an yi
0: da nufa akwai mataimakin shugaban kasar da yanzu Najeriya yana rayi
1: wai mataimaki kake magana Allah jikan wannan ban Allah da ya mutu Buhari ba gashi na zai zama shi wuri dai ba
0: amma shi ma zaka sha wahala
1: gobe ka san akwai gwamnan da ya sauka daga gwamnati in kaje ka ganshi ba wahala bane in kaga gidan nashi ma kaje sai kai
0: mamaki a nan arewa ko a Kano
1: a arewacin Najeriya a arewacin Najeriya san da ba shi da gwamnan amma in kaje ka ganshi sai kai mamaki ba wa annan duk mutanen wayan ma sai ta je ka dade mata fikin ba mata ringin ba wa zai kira ka
0: na mutanen sa duk da suke tare
1: shi ko ai tafi shi ai wa annan mutanen da jami'an tsaro suke zuga mai mulki ai da ba su me a mulkin ne abinda ma ake gudun
0: wasu na cewa ko su ne suke mantar da mutum ya abinda ya kamata ya kin abinda ya kamata
1: duk wannan sai kuma mai mulkin amma magana ta Allah idan ka tsaya ka kalli abin in ga ana yawan ba mutum kariya akwai matsala a tare da shi in ka kula ma ba wai ka tafi ma da yawa kace mataimakin shugaban kasa ko gwamna ga komon dan majalisa dan zai zama komon domin shi a kaida a tafiyar sa ma shi ya ce wakilin al'umma ne shi dan aike ne to yanzu dan aikin ka kuma ka tura shi saboda duniya ta samu sai kuma ya dawo ma da jinya ya dawo ma da jami'an tsaro ka kuma karabe shi to wa zai dawo sakon
0: wace ga sai akwai tazara tsakanin shugaban
1: Najeriya
0: da kuma talaka da ake
1: musu so sai ma ita janyo maka shiga wannan dangin ai
0: tazarar
1: ai na sha fada inda danana ta
0: so su ba su da wakilai wanda zan ga ga shugabanni ga abin da yake faruwa kamar yanzu gwamna ina masa ba shawara wasu su je su ce
1: yana da surututu
0: to
1: amma ba su isa su je su fada abin da bai daidai da zuciyar shi ba Allah ba su isa ba
0: abin da ya saba da
1: Allah ba su isa ba sai dai su fada mai abin da in sun fada zai ji dadi
0: a
1: mu ba zai ji dadi ba ba su isa ba kuma yawancin su SSA din da wayo da ake dan wata yayi mu dau albashi ne amma inda SA gwamna na kowace jiha yake zuba SA da yawa da ya zuba waɗanda suke da experience din bashi shawarwari ba za a dinga samun waɗannan bannatin a cikin jihohi ba
0: ka za a samu ba wani wanda zai faɗi ra'ayin talakawa ya ce ga
1: wallahi ba shi
0: akan haka ni zan iya sauka
1: zaka bude layi
0: akan haka ba ni zan sauka
1: eh inda akwai ai gonan tsayi ne da ita ni ban sani ba ba mamaki ke
0: ya san nada su
1: su suka sani
0: a nada mutum misali a ce shine mai ba gwamna shawara a jihar
1: akan kaza
0: akan ci gaban al'umma
1: yakwa
0: to kuma sai yaje ce ranka dade
1: to ina ma zai ga gwamna
0: ce da sai naga ana mugun layi
1: ina ma zai ka
0: gwamna
1: an dai bashi takarda a sai ana
0: fa wanda kace fa kamar mai ba gwamna shawara a
1: dubai ka san what is your after yawancin su a ba su ID card din salika ai ni mai ba gwamna shawara ne wallahi an karitsa shi sai ya sa tibe ga gwamna ba
0: to ya kira
1: ko yana
0: kira shi ta waya
1: sun ya dauka ku ai akwai protocol ai na ga ma sun sa protocol ba ganin wannan SA ne
0: ka ka ta ne
1: ina yi su a kanan nake ba kuma a kasan nake na san system din ba
0: to shine je ce kamar a jahata kamar wata jaha da ba sai ka faɗi sunanta ba na wuce ranka dade mai girma gwamna kai hakuri daga ni sai kai a daki yanzu gashi na wuce na ga layin ruwa ba ruwa a unguwa kaza wannan waje ni ranka da ina bada shawara ai maza a gyara musu ruwa me gwamnati zai ce
1: to bai sai bishi ta haka ba sai dai bishi ta wata yake
0: wannan shawara ce
1: to ai ya zagi gwamnatin da shi duk ya zaga
0: akan yaya
1: aka to ka ce ka fice ka ga ba ruwa kuma sanda kuke campaign kuna za ku yi to kaga da kai SA din ka zo ka zagi mai gidanka ne
0: da gwamnati kuma kike ga musu a daki
1: ina ga ko ai waye ai yanzu in ka kula bin tun harkar social media din akwai abin da ake a boye
0: ni da game yanzu din dika dinnan a dakin nan ba kowa
1: da ni ma na faɗa ma
0: yan ce maka kai ne gwamna ni komai baka shawara harkar ci gaban matasa mutanen gari ko kuwa nace maka lalle sai kace mun magana da ga mun ai ya kamata a ce ka ga mun cewa to aje ayo bill nawa ne kudin da za a samu
1: to kai da ka zagan kai SA ne
0: ni ne kamar na ruwan sha
1: ne kai to kaga ƙarshen ta baka da experience na ruwan shan ne
0: shi sa ga mun saka
1: to ai
0: to sai ce ba zai ba sai ce to ni in dai ba zaka wannan ba na sauka
1: babu shi a kasan nan ba gunta zai ma wannan in kuma akwai bance babu ba a rayuwa ba a ce duka ba astaghfirullah lama in faɗa haka
0: wannan zai
1: ba ba maki za a iya samu wani
0: ya gwamnati ce akan yanzu akan wani sai ka sauka
1: ai
0: ya hakuri
1: to in akwai jama'a an buɗe layi ba da ni dai ban sani
0: ba gwamnati ya ban hakuri in ce ni saboda ya samu
1: ai baka isa ba
0: ni ban isa ba
1: ai dama an baka ne dan wata yake ji kuɗi a jiyunka kuma an baka dan ka sa ID ka je kana yawo kai mai ba gwamna shawara ne
0: to kenan ku kungiyoyin amfanin ku
1: ga irin wannan magana da muke ka taba ganin an dan kungiya an ce mai ba gwamna shawara akan kaza
0: kungiya wace iri
1: kungiya irin wannan tamu an ce mai ba gwamna shawara akan kaza to irin mu ne wasu za su faɗi abin in an ƙi ajje aikin a tafi
0: amma ga ko kuma ra da yawa a cikin gwamnati
1: eh to waɗansu ai sun canza
0: tun daga matakin sama
1: ai ba duka aka
0: ga tarayya har nan
1: akwai amma waɗansu zaka ga sun canza ba za ka ce wa nan da ƴan kungiya bane ka san ita zuciya kullun a boye take shi yasa Allah ma zuciya yake kalla ba fuska ba a cikin namu akwai nagari da sun koma kuma suna so a cikin ai akwai rayuwar namu ne aka samu kuma ran da ba ruwansu da dan sanda saboda shi aka
0: gina yana gwamnati
1: eh
0: waye shi wannan
1: a ni ba sai na faɗe shi ba
0: yana
1: ka ga dama da tashi nake a jihar Kano yake wallahi ba ruwansa da dan sanda ya ga ci al'umma ta ci gaba da sa ido su ga kuma shi wannan waye ke yawo ba dan sanda ba sai na faɗe shi
0: kuma ne to kuma ra'ayi suna da yawa wanda suke riƙe kuma
1: shi a shi sai nace ba sai na faɗe shi ba amma akwai wanda ganin sa ma wahala ne
0: kuma kumarin ne
1: shi ma to ai abin a zuci ne idan aqidar ka haka take ba za a san waye kai ba sai an ce zo riƙe mun nan in aka ce zo rike nan sannan zaka fito ka nuna waye kai saboda sannan dama ta zo ma
0: to kana nufin kuma ba su da kuɗi sai sun hawo mulki
1: wasu ba wasu suna zama a kumar din su sirmin a kumar wasu kuma daga sun hawo canzawa suke ganin su zai wahala mu'amalan za ta yi wahala za ka yi waya suke dauka za ka yi ta magana su suki
0: to kuma ba uzurin cewa mutu abubuwa sun muka yawa
1: ai ba zai yi ba
0: abubuwa sun ka hawo
1: ai idan kai kanka kana mu'amala da abokinka ya je wani matsayi za ka yi mai uzuri uzuri na farko za ka yi mai kira bai dauka ba ka yi text ai zai gani
0: to
1: kiranka ai zai gani indai ba goge nan ba kai ba
0: idan yana meeting ko yana taro da jama'a
1: to sai bai dauka ba washe gari ka kuma yi washe gari ka kuma yi to me kamata yi ma
0: duk ka same shi yana taro da jama'a
1: sai ya biyo ka
0: washe garin ma yana taro da jama'a
1: sai ya ma text ai ana
0: to ai ko
1: kuma dan ne zaka bada shawarwari
0: hankalin sa yana kan wani abu ba
1: zai da shi yasa ga ma kowa akwai tsarin zuciyar shi yadda yake so
0: abinda mutumin da yake kula mutum biyu in ya hawo da mulki kamar commissioner a ce mutane wajen 100 ne kuma zaka kula da su
1: eh
0: ai kaga akwai uzuri
1: eh amma duk da haka akwai wanda yana da in kana ganin
0: wani kamar wani abu kake nema
1: ai zancen wannan duk sawa a rai ne yanzu kana so ka ba commissioner shawara ba zai yi kana buga waya so daya dauka ba kaga shawara da zaka bashi amma wani in ka buga zai dauka in bai dauka ba in ya gani zai turo ma text yace ina kaza call me after
0: ko ka zo ka same ni
1: direct ko ka zo kaza duk zai iya yi to kaga kowa da tsarin
0: sa akwai kuma rada suka canja muku
1: so nawa ma suka canza wai ba ni ba kadai ai yanzu kumurorin suna da yawa ai suna da yawa kumurorin kaga akwai yan neman suna su burin su neman suna kawai suke ko ai abu ya faru dandanan ka ji su a media da wanda ya cancanta ba media ba da wanda ya cancanta media zaka ji su a media saboda so ake a ce su din wasu ne ai ko kamar nan namu ne na human rights nan
0: sai wanda kuma bangare
1: gogormaya
0: ka fahimta sai suwa kuma
1: sai duk shine ai gogormaya
0: kace kuma sai kuma suwa
1: sai kuma wadanda su kawai suna kallon rayuwar ya take gudana ne a kansa suke magana
0: sai kuma suwa
1: sai kuma wanda su kuma suna yi ne dan mu yaba wani
0: sai kuma suwa
1: ziya ukun nan ne
0: to kai wani bangare
1: duk yau a wannan sai dai jama'a kuma ai ba kai zaka je jojin ba ai ki ba
0: ka sani yanzu ni
1: ai ba a haka
0: ni ina bangare
1: ai sai dai su masu sauraron su
0: eh dai ai koyi da kai
1: ba man kaji ai shi fada na kumaranci nan ne neman suna daban ka ji da nan ne sanya taimakawa talaka daban ka ji biyu na ina son abinda nake wani ya sani daban ukun nan haka take tafiya
0: to
1: ko ka yi ko ka so
0: yanzu ta za a cike tazarar talaka da shugaba ta yadda wannan abu da ake samu har shi kashi mai wuce magana cewa yan kasa sun rage hukun talauci shi da mai dogara
1: a ta shi ne na gama
0: da mai dogara
1: ai yadda yake da talakan in ya faɗa ka ni ban ga aibinsa ba
0: baka ga laifinsa ba
1: idan gari ya waye sai ya sati guda guda da idansa da talaka ba in ba ya so ba
0: kake cewa talaka wai talaka ne
1: talaka shi ne iri na gari ga mu nan a zaune a komai
0: jami'an tsaro na kusa da shi ba talaka ba
1: wannan mai sun yi aiki ne duk biyan su yake
0: kuma wanda suke
1: biyan ta kuɗi duk ba su dukkan biyan su yake ai ba talaka bane waɗannan yanzu wani yana da alaka da kai shatati ma ai yayi kuɗi domin zan ce zo mu je in hada ka da shi to kashin ta abinda ka je baka ni ma zaka ba ai duk wannan nagin din nasa ba talaka bane ba talaka bane talaka abinda nake nufi inda ya baro
0: kace irin
1: ku a ce bai tafi da mulki ba eh mana ba da yanzu kake ba da misalin matar shugaban kasar Niger kaga ai ta taro me ta zo ta hadu da al'ummar da yake talakawa abinda nake nufi shine a ce yau kashin shati ma kai tafi official
0: to mu bada shi misali da shugaban Shiani Abdulrahman Shiani
1: na
0: Niger
1: yanzu
0: kai mulkin soja ai ya shiga kauyuka an ce
1: kalli Ibrahim mana
0: wani Ibrahim
1: Ibrahim wannan gawan teori kalli shi mana
0: na Burkina Faso
1: to kallin da yake yawon sanya gadama akwai official da biya akwai to ai shine ma zai buji jalaka
0: soja
1: to kai ka zaban kai ka zaban ba bindiga ne amfani da ita ko in rai ko in mutu na hau ko wani ya dora ni wannan ko ni na zabe ka kai kace abin da yasa nake so ka
0: fita duk da an ce labarin na AI ne kuma labarin bashi da sai an ce akwai kasar da yaje shi kadai je dawo
1: commercial jet abu ne yake shiga commercial eh na jama'a fa yake shiga yanzu kai dan Allah dan annabi daga Kano zuwa Abuja ko daga Abuja zuwa Lagos zaka ga tunu ba a commercial
0: economics da na yan kasuwa ne
1: na yan kasuwa ka girshi a economics man tana a ce zai bar wata kasar jet ne da shi a aje amma shi kaga commercial ya shiga sai daga baya aka gano aka ce akwai distinguished personnel a cikin motar a cikin jirgin nan mai suna kaza kaza ba ma san waye ba ai haka shugabancin yake abinda nake
0: so ya shafa ga abubuwa irin na rashin tsoro ka san su shugabannin mu
1: ai wai ka ji dalili ne me yasa in suke neman mulkin suke bin mu lunguna suna mazabe su in mun zabe su za su yi mana kaza za su yi mana kaza za su yi mana kaza ka ji da doka kuma sai ta ce to an yadda da abin da kuka faɗa in kun je ku zo ku yi wani office da in kun dawo ba official tafiya kuka dawo ba o'o kun dawo ku zo ku saje da su su dauko matsalolin su ko a rubuce ko da baki su gaya muku wanda an yi haka
0: haka
1: shi yasa aka ce constituency office
0: to
1: duk wani dan majalisa ko na jiha ko na tarayya ko sanata yana da shi haka suke ai na sha faɗa matsalan mu yan arewa mutanen mu ne mu muke da majority a senate mu muke da majority a rep mu muke da majority a gwamnati
0: kafin mu shiga
1: mu muke da majority abuwa ta fanta
0: to kafin wace shawara zaka ba Tinubu yanga shiga cikin mutane da shi kashi shetima matabakin sa da gwamnati sai riga shiga cikin talatin haku ke zo
1: ya kamata kai magana inda za ta yi amfani
0: kamar ya akwai matsala
1: wannan ai ba zai yi ba tsarin Najeriya ne na gama ita haka ta tsara sai in shi mutun ya so wa kansa ita haka ta tsara yanzu ba yanzu anan baka sai kai gwamnati kara ba
0: aina
1: anan ka kai shi kotu
0: gwamnatin gari
1: eh to a Nijar zaka iya kai shi kara
0: a to solo sai rafta na kai gwamnati kara
1: a wannan gwamnati take kaiwa gwamnati fa daban gwamnati
0: zan kai shi ba zai je bane
1: a tashi da je ga mai
0: to dai ka
1: kira doka ta hana
0: to ka kira ga jama'a su kuma sun gabata ni bushawara ko kun sun ga shiga
1: a wannan ya rige nasu kuma kowa halin da yake ciki kowa halin yake ciki shi sun da zai ba shawara ni na wada wani ba da shawara
0: yanzu kace akwai garin da Tinubu ta zuwa ba ko karfin hukuma
1: ni ya yin sani ina Kano ina Abuja da Lagos ban yin sani ba amma ina ga ma halayen da yau da gobe muke gani muke ji ne tunda a kasan nan muke a kasan nan
0: muke to kiyaye kokin talakawa zai inga isa wajen shugabanni
1: ai ga wakilan su
0: suwaye
1: su wannan rab din na ga ma ni state
0: sai kuma talakawa
1: kaji za wai tsaya gwamnati kala uku ce
0: to
1: federal state local level
0: haka
1: a federal akwai president akwai kuma su abuna akwai president akwai senate ministoci
0: to
1: nation
0: to
1: sannan kuma a federal din akwai senate bangarorin dan wakilai na dattawa akwai kuma rep su kuma daga cikin talaka suke fitowa
0: to
1: in ka dawo jiha akwai wannan wakilai na mazabu akwai kuma gwamna
0: akwai mai majalisar
1: dokoki akwai mai majalisar dokoki akwai kuma commissioner shi duk kusa da talakawa shi
0: to mutane kuma sun haka
1: zaka ji in ba su sani ba ina faɗa sai su ji sannan ka dawo local government level akwai chairman akwai councilori kaga councilor
0: ya kai kasa
1: ya tafi har kasa to kowa baya aikin sa ne yanzu da councilor zai zo za a yi wani abu a unguwa sai ya ce ku zo ku kuka zaben
0: to
1: an ce za a yi kaza mai ra'ayin ku shi zai dauka kai karamar hukuma tunda gwamnati uku ce
0: kaga dai kenan
1: dan majalisa na tarayya na jiha zai zo ya ce zan tafi federal level kunji ku kuka aike ni za a yi abu kaza mai zan yi mai ra'ayin ku ba zai ba senator shi ma yazo kananan hukumomin
0: kuma dai mutane ne ba sa kai masa
1: ba zai ba ka ji mu sannan na jiha ma da ka gashi in ba a isa abin da karanda ka zabe shi to ba ka kara ganin shi
0: na jiha kuma ko ina nan
1: ina ga ma
0: na jiha ina zai ji
1: buɗe waya zaka ji in yana nan akan titi muke ba
0: haka ji wayar
1: mu da waya in yana nan zaka
0: yanzu haka kira
1: in yana zuwa wurin talaka zaka shi
0: in
1: ba zuwa wurin talaka dukkan su ma dukkan su idan sun
0: da waya in ka kan fadi laifin su talaka ko
1: wani a titi ne kamar laifin sa ne
0: ba zai rubuta ba
1: ba haka in ka rubuta na zaka kai office ba aka ce ka zo ka zauna talakan da kace kai dan aike ne yazo ya ga ma sako wa kage na haka
0: to mu aje wannan al'umma ku ga mana kuna tare da ƴan majalisar ku na jiha kamar da kuma rai fada sannan
1: suna
0: kuna iya ganawa da shugabanninku na wakilai ko kuma
1: gwamnati
0: ko
1: kansila ma
0: ko kuma ya kuka ga wannan magana ta kashin cewa yanzu an rage kukan talauci an rage
1: kukan
0: a tsadar rayuwa Najeriya ta fara gyaruwa mu aje wannan magana kar a sauka akan ta me yasa yanzu ku da fafutuka da bukatar mutane su fito su ta ku zanga zanga akan tsadar rayuwa ga mun fetur ya tafi 1400
1: saboda mun
0: da kallo
1: eh ka san dalili wakilan da ya kamata su ce su wakilan mu ne su suke da alhakin abinda in mun dauko su dauka su kai mun gaya musu a rubuce mun faɗa musu da baki sakon ya je wurin su mun faɗa ta media irin wannan cewa matsalan kasar nan matsala arewacin Najeriya ku ne ƴan majalisu da gwamnati mun faɗa duk yanzu lokaci ne social media yanzu magana muke da kai akan titi da za mu yi ba daidai ba mu fita daidai ba
0: eh
1: yi wallahi
0: da aka yi faɗo ba
1: daidai da ni da kai da za mu yi abu ba daidai ba mu fita daidai ba har gidan rejin sai ta shafar
0: yanzu
1: ina ga yamma
0: suna ji
1: to suna ji sakon yana zuwa ba za su yi bane to tunda ko ba za su yi ba ai fita zanga zanga kana yi dan wani to wanda zai yi din ba ma kanka kade ba dan uwa ne talaka to idan zaka yi adalci ai zai fito wa zai bashi kudin man fituwar
0: kudin mai
1: eh da zai hawo abin mashin din zai zo a haɗu wajen zanga zanga
0: tunda ai zanga zanga
1: idan kai sakon zai je idan ya je za su saurara su amfani da shi zanga zanga fa an gama ta tun lokacin da aka yi ta sanda ake so Buhari ya hawo
0: to
1: an gama ko ni lokacin gama zanga zanga
0: an gama zanga zanga
1: yanzu duk wanda zai zanga zanga ko yana yin profession ne
0: oh ta nishadi shi
1: kawai tai mai ra'ayi wani ya dauda wani yanzu zanga zanga fa daukan dawaine ta ake duk wanda ga yana zanga zanga wallahi kudi ake dauka
0: har wani da ba za mu kama suna ba kwanan nan yanzu ya ce ai masa an yi zanga zanga saboda ba a bashi takarawa
1: wallahi daukan dawaine
0: sa suka fi suka ce ba su yadda ba
1: zanga zanga da aka yi zahirin zanga zanga ku tuna wani lokaci da jumutan yake mulki aka dan kara yan dan kwabbuna da dan sallallaka Baharin kansa da ya rasu Allah cikin shi ya fito tunubin wannan ya fito
0: zanga zanga
1: duk malaman eh
0: tunubin fa kar a ji a
1: kasa wannan wallahi ya fito zanga zanga
0: tunubin ya shiga ci yayi zanga zanga
1: wallahi ya fito a wancan lokacin
0: amma ba sai ka fada bai
1: wai abun abun aibu ne
0: kar ka ce shugaban kasa yayi
1: zanga zanga ina ga a lokacin yayi mana
0: yana kan mulki
1: ai ba aibu bane sannan yana kuka akan talaka ne ƙarya ne yayi ne ai kuma mu dinnan a kowace jaha
0: ka fito da abin faru
1: ka ka shi ne me ai gaskiya
0: da yake tunubi yayin zanga
1: zanga ai ba zagin sai
0: ba a ka janye wannan magana
1: ka bar wannan magana
0: da a janye ta
1: san dai ba zan janye ba wallahi yayi wallahi ba zan janye ba
0: shi tunubu
1: a to zagi ne me zanga zanga ne ka nema wani haƙi a lokacin yayi shi wannan dan yaro sai shi zaka ce a rabu da shi shi saboda bari yaro sai da nace yayi
0: a to ai wannan kaga me
1: malaman garin nan malaman kasar nan kowa ya fito zanga zanga al'umma a gidaje su ringa dafo abinci da ruwa suna ba wa yan zanga zanga to ita

0: kuma a lokacin da aka zo ana abun nace ni ba zan je al'umma na su fito ba saboda wannan zanga zanga akwai personal interest a ciki
1: akwai akwai bukata ta kashin
0: kai akwai bukata ta kashin kai kai ka kirga zagin da aka yi da ka sake ce ba ta kai an saki a social media an ce saki kuma Allah mai iko aka zo aka yi abun aka gani kuma Allah mai iko muna gidan radio nan wani ya bugo ya ce yana daya daga cikin wanda ya ringa zagi na dan Allah ne ya hakuri
1: ka yafe maza
0: ba ai haka ba duk da kai muke wannan hira so yanzu duk wanda kage yana zanga zanga daukan dawane sa
1: yanzu kake nan ba za ka wata zanga zanga ba ka
0: gama ai na ka manta ma anan
1: mutum ka gama ka gama yanzu zanga zanga
0: ni dai in fito ma kan titi in daga kwali ba zan kara ba
1: kana dan gogorma
0: ba zan ba
1: to me za ka yi
0: ga irin nan da muke magana
1: shikenan
0: ya ishe ni sai abinda kuma zan je in shi practical sai rubutu amma yanzu wani kan titi
1: to kuma ko kuma ka kokarin ganin shugaban kasa ko gwamna
0: ai takarda ake yanzu takarda da yanzu naji abba hikima yayi ai ba shi yaje ba turaye mu ma duk muna haka ai mu dau takarda mu tura mu ce ai kaza kuma ana reaction ai akwai hanyoyi da so mini wata pizza da akwai hanyoyi da dama
1: akwai akwai akwai sai ka hakura da zanga takincin abinci
0: a ina kuma a gidan yayi
1: ah ita ba wai tana daya daga cikin mutum ku kira mutare ku ce kar a ci abinci yau
0: akan ne
1: saboda wani abu na fushi da gwamnati
0: akan ne ai ba irin wannan kasar ba ba irin ko gidan yaron su ba su kicin abincin su gani wallahi dai su mutu ai Najeriya wata iri ce ne
1: shugabanni ba sa gulwar sai kar a mutu kun kicin abinci wannan abu yayi
0: wannan shugaban ne zai saurare
1: ka kai mu to ku gwada mana
0: wato da za a gwada
1: ni tsarin mulki da ba ku dama ko
0: da wa za a gwada wai
1: ku kicin abinci
0: tambaye ka ne akan me kicin abinci a tambaye ka ne
1: in ta kure fa in ta kure
0: kurewa wata iri tunda yanzu ina sayan litan mai 1300 da abu har yanzu Allah horan ina yi talakan ma da aka matse shi Allah hore mar ya kan dan sa na 200
1: nan
0: ai na ga ma mu fita kan titi ne ba za mu yi ba
1: a yanzu ku an hakuri tunda ka ce har yanzu kana sayan mai yanda kake
0: to ya zan yi ba hakuri ba
1: kaga talaka shi ma akwai wanda yake
0: sai dan ga ma wani to jama'a kuna jina dan an kara mai wa ake yi zanga zanga gwamnati yanzu da aka kara mai wa ake yi kasuwa ya shigo wanda ke yi zanga zanga duk kyau magana ne take ji
1: a gurguje lokacin ma shi ya kare na'am shekara gida na'am
2: ya rana tukur to ai ba ma mu kade ba mun kan bala ba ba wai za su ke ba wai za su ke ganin su ba a dokance ma kungiyance ka rubuta takarda ka tura musu in har baka kama kafa da na kusa da su baka ta dubo wannan takarda ta kama a ka rana ta ce mutum ya samu dama to wanda kai da wanda ya dace shi da abokan sa ya canza sai dai kawai zabo su
1: To sheka ya maganar yawan ganin dan majalisa ko na jaha tunda shi ya ce yanzu duk wani dan majalisa jaha kamata yayi yana kusa da talakan sa
2: ai wallahi sai an yi wata mutuwa ga ganin ma wata tsafe shi kadai ne saboda daurin aure ma wannan ya shafe su ba ga talakan su ke ba ita ce kawai nake ganin ina ganin in aka yi mutuwa ta wani babba to za ka gan su ana amma dai ba haka ba sai dan kuwan gan su a gidan radio ko kuma ji su in tara in yi magana aka kamar gina nake da fatan za ku tashi lafiya
1: to Allah sauki ka fara samun goyon baya kuma da tele assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaikum salam
3: sunana Salibi na tudin mutala Kuwait
1: to Kuwait na
3: wato gaskiya tsakani ga Allah ai ni gama a siyasa ma a yanzu ai ba wudin da suke gama da mu illa yan majalisin nan na ran sai da girman Allah ko shugaban kasa ni dai na ka bana jin haushi kuma ina nake jin haushin
1: su kai ka zabe su ba
3: su ne wakilan mu kuma wallahi kallahi
1: muna ya zaka zo ya Kuwait Kuwait
3: na'am
1: ya zaka zo ka ringa jin haushi wanda ka sa hannunka ka zabe shi
3: eh to ai su ne wakilan mu yanzu ko kan sunan gungu ne yanzu kan sunan tudin mutana ma rabon dangan shi ma na manta amma kuma su ne wakilan mu
1: ka je gidansu ka je gidansa
3: to je ya zai ne da gidan shi me zan je neman gidan shi
1: a to ai ka ga laifin ka ne ko
0: ta an ware mai office
3: eh kaje ma ba za ka gan shi ba
1: kan sunan ba kace ba
3: wallahi ba za ka gan shi ba kuma yanzu tun daga yanzu akan yan majalisu muke magana yanzu yan majalisun nan su ne wakilan mu kuma su ne masu magana da yawu kuma duk abin da dan kasa yake ciki wallahi tallahi sun ku shugaban kasa ma sani tsakani ga Allah
1: to kai ma yanzu kana ganin an gama zanga zanga a Najeriya ba wata zanga zanga sai dai yanzu rubuce
3: kuma yanzu kuma bai faɗa to ai dan wasu ne zanga zanga an gama zanga zanga mana kuma kamar yanda faɗa shi kai shi wannan shugaban kasa ai yayi zanga zanga
1: kai ma kake faɗa
3: wallahi to ai shi ma bai janye ba lantana ni wallahi tallahi ma yayi zanga zanga kuma ya ko kowa sanin abin da kasar nan take ciki amma sadi da Allah gaina duk abin da talaka zai taba yi dadi wallahi tallahi ba
1: to yanzu da kuma da zai ce da kuma da zai
3: ce da girman Allah ba zai sako mana ita ba
1: to tunda ba zanga zanga da kuma da yanzu gashi yana cewa da zai ce a yajin cin abinci

0: no kwana biyu zaka yi
1: amma ni na tabbatar maka ayyukan aiki daga nan a ce za a yi shekara ɗaya ana yadin aiki na nan da girman Allah ina ɗaya daga cikin wannan kuma wallahi ina zanta wallahi tallahi ina ɗaya daga cikin wannan za a tafi da
2: shi to
1: a ce yanzu a tafi yadin aiki na shekara ɗaya ba wannan zai fito ba a fito a sha mai ba ba a komai ba kuma mutuwa zan yi a cikin gidan mu na nan ɗaya da girman Allah gwara mu mutu
0: Allah kiyaye
1: ka gani tsakanin ka Allah wannan wani irin tutin ganganci ake wa jama'a sani da Allah wallahi tun da nake a Najeriya ban taba ganin masifa irin ta wannan shekara ba
0: to Allah kiyaye Kuwait ya ce rana zafi ina buna Allah ya kiyota Allah ya ci gaba da bamu shugabanni nagari da kuma mafuta ko ba mu taba wannan mu ji waye
1: Allah amin ya Allah
0: ah
1: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam
1: alƙafin
0: shafi daga nan
1: gwata
0: rauni to tarauni
1: to
0: a gurguje kana ganin dan majalisar kana jiha ko na tarayya
1: barka din giya ma magana da domin Allah amma filin da yake tayin na ball hasu aiki amma ban san me yasa ba kuma makarantun da suke a inda yake tayin din
0: na'am
1: makarantun da yake
0: yana zuwa motsa jiki wata makaranta ka san ba
1: yana zuwa motsa jiki har ai miki munki tafin da shi yana baka fara abun
0: amma makarantar ta lalace
1: anan cikin makarantar
0: a ba sai ka kama sunan makarantar ba tunda yanzu mun san kai daga taro ne da kake
1: to shi kenan amma anan an majalisar jaha yana zuwa ya buga bol a gurin akalla ya mutu da kin yana buga bol a gurin kuma abin da baka mamaki akwai manyan mutane suna mukataka da gurin suna har kallon bazin suna zoye amma babu ruwa suke ina da mai da
0: to kai kana zuwa wajen kansalan ka ka ba shawara kamar inda kake nan zaune misali ka je gidansa ka ganshi
1: ai ne yanzu din za a kashe ni wallahi ban san shi ba ban ma san sunan sa ba
0: kansalan
1: wallahi ba su suna ba amma wannan tweetin da ya da tweetin gangaci da yan siyasa da suke wa mutane a gaskiya yanzu kuma akwai wani abu da za ta ana kaman wajen kete da ake da horon sunan da kawai da take son masu tambaya guda daya kaman wannan abin da ake cewa mun ke muku yin jami'a ina ganin wannan abin yana da alaƙa da taimakon yan jami'a da kuma yasi a baka wanda kuma ba za ta yi kuma a ce kana ka za a taimaka sai dai ha taimakon yan jami'a don Allah kuma ya za a yi wannan abin ma ya fita gaba ɗaya da gaba har da siyasa
0: To tunda yanzu ba ka tafi? To tunda aka ce zanga-zanga zai bata tasiri inda za a kira yajin cin abinci za ka shiga ciki?
1: A ne su mutane masu yi ba inda za
0: a haɗu ne ba. Wani sajeji.
2: Tuna ba ma wani kira yajin cin abinci. Yanzu za a kira yajin cin abinci. Tukur, kake so a kira yajin cin abinci.
0: Ba shi ne ba a cikin matakai ne?
2: Ba ne
0: kasashe da yawa ba suna yi
2: wacce kasa zaka yi yajin cin abinci ai ko za ku mutu
0: a kasashe da yawa ba aka ce mutum ya aje a bashi hakuri a ce ka ci abinci kuma ga abin
2: to wanda zai yi maka hakuri dan ma kake shi ya tafi sa bai
1: hello
0: wa alaikum salam
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya da babban ba ko barkan ku da wannan lokaci
0: yawa muna godiya
3: kana tare da
0: almiskin
3: maganan da kuke faɗa kaman shugaba ya dinga tafiya wani waje shi kadai ai ba mulkin demokradiyya ake ba a Najeriya inda mulkin demokradiyya ake yi shugaba ba inda ba zai shigowa
0: a'a kaga ba za ka gyara zancen gaba tun da dai yanzu a demokradiyya ake tun daga 1999 har zuwa yanzu ai demokradiyya ba ta karye ba
3: ana dai mulkin ganima yanzu in ba dan haka ba kana gani fa a junan suke faɗa
0: amma za ka jinye magana ka cewa ba mulkin demokradiyya ake ba in ka ce ba mulkin demokradiyya ake ba za a iya zuwa fadar shugaban ƙasa ga soja yana mulki ko
3: wanne
0: anan
3: a baki ne to kuma misali da kake maganan wannan wake da suna kwamara duk kwamara din da kaga ya zama kwamar kai kana so ka gane kwamara an bashi mukami bai karba ba amma in dai ya karba kashi 99.9 duk gaba ɗaya gwamnati suke wa aiki ka gane kuma ni yanzu kaga ni kai ka sani yan su da nake yawa duniya yanzu kaga mu dauko kusa nan wallahi shugaban kwasan kwasan yana tafiya da motar shi wannan dan keke ne yazo ya buga mishi wallahi sai ya wai shugaban nan yake eh an kira waɗannan auna a gani idan shi ne da laifi ya gyara masa
0: motar sa idan shugaban kasa guda
3: dan kuma mai babban da laifi ya gyara masa motar shi eh da ido na na gani a wanda za
0: shugaban kasa guda ba
3: kuma kaga yanzu kan shugabannin kana da waye da sauran su wallahi duk yadda kasuwa guda ɗaya ake yi a Mallway ka san Mallway bus da take yawa cikin gari
0: inna lillahi
3: wannan jirgin kasa da nake yawa gari tare za ka dinga ganin suna shiga
0: inna lillahi
3: kuma sai ma ko kallon su ma ba ka yi su
0: inna
3: san wannan wani ne wannan shi Jim Fin ne shugaban kasar Iran a shugaban kasar China amma wannan ko kallon sa ma ba ka yi
0: inna
3: ko har ka gaban sa yake yi wallahi ni na gani da ido na ka gani kuma akwai wani abu da yake mamaki shi ma wallahi nake ga maka mota
0: Da kake karbo wani jagoranci tsawon shekaru da yake maka faɗa, Allah ya samu dace.

0: السلام عليكم. Tone lahiya katsi da fatan za a ƙara lalubar mass pli 7777593 da kuma pli 8147478777.
1: Wa alaikum
0: assalam wa rahmatullahi.
1: Ajiya barkanki da rana da fatan kina nan cikin koshin lafiya a rahmar radio.
0: Alhamdulillah.
1: To kina tare da Abdullahi Ariyar da bai nake zawa ma'aikata rahmar radio dukkanin sai na musu addu'ar fatan alkhairi.
0: To muna godiya kwarai da gaske.
1: Allah ya kare basira mu ma nan yazzabena muna cikin koshin lafiya he dai za su rana da ake tsawa dai.
0: Masha Allah to Allah ubangiji ya rangwanta mana.
1: Muna ta shigo da muna ta kusa haje Allah ubangiji ya bamu damuna mai albarka.
0: Amin ya hayu ya qayyum.
1: He dai fa haje muna fama muna shan gashi malama haje.
0: To sai mu ta addu'a Allah ubangiji ya kawo mana sai.
1: Nema ake ma koma daga hannun yan uwanki mata su koma daga hannun hajjia tsadar nika ta yi yawa. Nika ebo da ma nikan kudin nika yi nike nema ya gagara hajjia.
0: Kwarai.
1: Nikan awar tuwo sai an caje ka dubu ɗaya hajjia. Nikan koko da ɗan wake ko don buhe an caje ka ɗari biyar hajjia. To Allah shugabanni a tausaya mana in kin samu dama ki kisa mana wata waka nan a tausaya wa talaka. Ana shan gashi hajiya.
0: To insha Allah.
1: Ina rajuwa rahama. Amika mun gaisuwa ta ga hajiya. Babban hajiya binta Abdullahi sarki mutar. Allah ya kara mata lafiya da ita da iyalinta.
0: Amin.
1: Abdullahi yare yar zabai na gida.
0: Mun gode kwarai da gaske kuma Abdullahi RA Arzubai na gizawa ga wakar da ka bukata ta a tausayawa talaka. Assalamu alaikum.
2: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: To alhamdulillah malama barka da wannan lokaci.
0: Barka dai da wa muke tare.
2: Ni magana Hassan Diyal Hassan abban Islam da Ilham ne akan lai.
0: To barkan ka da shigowa abban Islam da kuma Ilham.
2: Gaskiya ne sai muna jin daɗin kasancewa da Rahama Radio bisa ingantaccen labarai da nagartattun shirye-shirye da ake gabatarwa da kuma daɗaɗɗun waƙoƙi da ake saka mana domin nishaɗin mu na hutun ƙarshen mako.
0: Kwarai.
2: To ina kowa da kowa fatan alkhairi musamman al'ummar garin Dusuji da ke karamar hukumar Maijibar da ɗaukacin al'ummar musulman duniya baki ɗaya. Sannan kuma na ji jan hankali da shi wannan bawan Allah ya yi. Gaskiya ne ana cikin wani yanayi wallahi agun ba daɗi damun ma ba daɗi kawai sai dai fatan Allah ubangiji ya samu dace.
0: Amin ya hayu ya kayyum.
2: Kuma dai gaskiya wannan ya kamata ya zama izina ga mu a talakawa masu zaɓe shugabannin nan namu ya kamata mu jajirce mu dinga zaɓar wanda muka ga zai kai mu ga gaci saboda kada a biya kuma gidan jiya don gaskiya wallahi kowa yanzu yana karɓa ba mai kuɗin ba ba ga talakan ba kowa yana ji a jikin shi sannan kuma ga wani yanayi da muka shigo na zafi Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana.
0: Amin ya hayya ga yau.
2: Ko anan ma shugabanni dole mu ƙara kira da su musamman wutan nefan nan. Za ki ga ana shan zafi ba ga ranan ba ba ga daddare ba. Musamman ma a ce ma dai suna ba da ita daddaren saboda kwanciya. Amma sai ki ga ina wutar in ma sun kawo ta ba dai a cewa komai kawai Allah dai samu dace. Ina kowa da kowa fatan alkhairi ina gaishe da ma'aikatan gidan Rahama Radio. Da ɗaukacin al'ummar musulmi baki ɗaya Hassan Diyal Hassan muna tare da Rahama a tashi lafiya.
0: To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Kuma kai tsaye wannan jin hankali ne ga mu al'umma baki ɗaya. Domin mu ne fa waɗannan da muke zaɓo waɗannan shugabannin nan da suke takura mana suna abin da ba masu mu ne da kanmu muke zaɓo shi. Ya rage ya namu mu tsaya mu yi hankali mu zaɓo wanda muka san zai mana adalci ya yi mana abin da ya kamata. Ya rage namu kuma mu karɓi abu ɗan ƙalilan da za mu iya cinye shi a kwana ɗaya kwana biyu mu kuma sha wahala ta tsawon shekaru. Assalamu alaikum. Barka dai da shigowa da wa muke tare. To Mallam Abdullahi ba matsala muna tare da kai da fatan kuma zaka danna gamuryarka.
2: Insha Allah. To Allah ya ruba ku dai
0: muna godiya. Na'am. Amin. Amin ya hayya kai. Na'am. Haka. Amin. Amin ya hayya kai. Malam Abdullahi daga gurin ga mun gode kwarai da gaske da wannan tunatarwa da kai mana baki ɗayan al'umma kwarai abu ne mai matukar kyau kwarai da gaske ya rage ya namu mu tsaya mu sarayar da ƴancin mu ta hanyar karɓar wani abu ɗan ƙalilan da za a bamu mu kuma sarayar da wannan mutuncin namu da ƙimar mu da yake da ita da damar da Allah ya bamu a wannan lokacin saboda wannan lokaci na zabe fa ita ce kadai damar da muke da ita ta sauyawa kanmu akalar rayuwa ruwan mu ne mu zabar wa kanmu rayuwa mai inganci ruwan mu ne mu zabar wa kanmu rayuwar da zamu wuni mu kwana ba mu ci ba saboda akwai irin waɗannan mutane ire-iren su da dama waɗanda suka kwana kuma su wuni ba su ci ba sakamakon wasu kalilan da suka yi amfani da damar al'umma baki ɗaya ta hanyar zaben gurbatattun mutanen da ba su kamata a ce an zaba ba to ya kamata dai a ce an samu lokaci a matsayin ka na dan ƙasa mai ƴanci ka samu lokaci ka samu dama ka zabu wanda kake ganin zai yi maka adalci ba waɗanda ake zargin idan sun ci zaben ma sai dai su tafi Abuja suna can suna waccan ƙasar yau suna waccan ƙasar gobe sun ma manta da ku al'umma da ku kuka taimaka musu ta hanyar kada musu ƙuri'un da suka tsinci kansu a halin da suke ciki za ku manta da ku su manta da komai naku lokaci ne yanzu muna kan gaba a tsaya a yi tunani mai zurfi a ga wanne ne ya cancanta wanne ne zai mana adalci wanne ne zai tausaya mana wanne ne zai kyautata rayuwar mu idan har ban yi wannan tunanin ba to fa za mu dinga zama kullum jiya yau ba wani ci gaba komai zai ƙara tabarbarewa ubangiji Allah ya gyara mana Allah ubangiji ya sassauta mana wannan rana kuma da muke fama da ita ubangiji Allah ya sassauta mana ya rangwanta mana assalamu alaikum warahmatullah
1: assalamu alaikum warahmatullah
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Haji Abdullahi ne ya zo ran da ya dawo godiya zan yi wato yau na ci albarkacin rahama radio. Kuma na ci azzikin rahama radio. Wallahi wani daura haure na je haji.
0: Na'am.
1: Sai wani ya kira ni ya ce Abdullahi ne ya zo ran da ya dawo gaba. Ki ta ne to ta kai aka ce ka ga wanda ake ci rahama radio kun ga ni da saka. Saboda za ku zo ku gani ba haji abinda aka tattara mu a nan wurin da take away da sa'alewa da
0: Masha Allah.
1: Suna jin a gidan rahama radio.
0: Masha Allah.
1: Hajiya wani ya tambaye da lambar ku na bayi amma ya zage ni hajiya ya ce wai ba lambar kwarai ba lambar original da wai zan ba su wato mota mu da ba ake ba mu ita. Me san da jin zaba hajiya.
0: Wai.
1: Ya ga ba ku ce ga ga wani shaka ba da lamba amma ya ce wai ba ba ta gaskiya ka ba wata boki ka ba. Ce to a to dan ka samu dai ba a wata ba wata uwa ne mana wata lamba kuma kuma ba ki ta wallahi tana ba wa da mana lamba wannan dai wanda kuke ba rawa ita muke kira da ita amma ya zage ni amma na fara ko me na yaje fara haji a gaban ni sanin al'amarin abin ne kuma na kai ki rahama radio wallahi ga ga ka yake nan tana zo zo da suna tana rarraba wa yara
0: masha Allah
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin ya hayya kai kace ka zama karamin sile Abdullahi RAR Zubairu na Gizawa ya sauka da naci ya zama karamin sile to mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa kuma mun ji dadi kwarai da gaske da yadda al'umma suka yi maka assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam alhamdulillah lafiya kalau kina lafiya
3: lafiya lau
0: to da fatan kina jin dadin kasancewa da Rahma Radio
3: ina jin dadi da wannan waƙoƙin
0: to mu ma muna jin dadi da irin kasancewa da mu da ake yi
3: sunana Islam go
0: to malama Islam daga unguwa uku mun gode Masha Allah.
3: Ina miki fatan alkhairi.
0: To ina godiya kwarai da gaske Islam ni ma ina miki fatan alkhairi a gaishe min da umma da abba da kuma kanninki.
3: Na gode.
0: To ni ma na gode. Na gode kwarai da gaske Malama Islam mun gode da wannan gudunmawa da aka shigo kuma aka bayar. 07077925239 da kuma 08174577777 ta bakin Abdullahi Ariyar Zubaina Gizawa yace wai suna zargin wata number ce ta daban ko kuma wani line ne daban da ake ba su ke shigowa a waɗannan nambobin dai da muke bayarwa su ne dai muke bayarwa kuma su ake kira ke shigowa layika ne idan sun yi yawa cin kusan shigowar wannan da wannan yake hana wani samu ya shigo ba wai wani layi ne daban muke bayarwa mun ba mun gode kwarai da gaske Abdullahi RAR Zabaina da sauran masu sauraro da gudunmawar da ake bamu duk lokacin da muka buƙaci hakan akan shigo a bamu gudunmawa muna godiya kwarai da gaske duka masu sauraron Rahma Radio farin cikin al'umma musamman ma waɗanda ke tare da mu a yau da kuma koyaushe ma idan muna tare da ku muna kuma godiya kwarai da gaske gare ku

0: To za mu lalubo waƙar.
1: Na sadaukar da ka ida mai babban inji. Akwai dini bula gala. Akwai kuma mama Islam Nguwa uku na gode ya tahi lafiya Halima ku sadiya da karfiyar kungiyar da gobe sai Allah.
0: Ta mun gode kwarai da gaske malama Halimatu Sadiya kuma muna lalubo waƙar ki. Ta Nura M. Inuwa wanda bai so idan mun same ta zaki ji mu da ita insha Allah. Ke ce ko kuma kai ne mai waya na ƙarshe? Assalamu alaikum, da wa muke tare?
2: Alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Barka dai da shigowa. Alhamdulillah, magaji mai shago barkanka da rana.
2: Alhamdulillah. Za ka karba ko mai amma an kan zaɓi shi kai abinda ya dace abinda kake so da shi gane ke nan kar a baka wani abu a ce imanin kuwa sai an kanin ka ka zo kai abinda bai dace ba za ka zo wurin zaɓi amma a ka baka karba a matsayin ya so kowa ya gyara ya sai kowa ya bata da shi kamar da ya kaba da shi ka wata mutum wanda ya lokaci guda a baka abinda za ka je ka mutane cikin wani kwanciyar rayuwa tsawon shekara huɗu ko takwas ba so iya da ke sa mu ƙara tunani akan wannan abun aka baka abu ka karba amma ka zo zaɓi shi kai abinda ya dace. Allah ya ba mu shawarar da wani na gari fatan da ke tashi lafiya.
0: Ta mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka da ka shigo ka ba mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan lokaci muka kawo ƙarshen tunawar tare da kuma sauraro da kuma a gefe guda nishaɗin da muke yi da shakatawa duka dai tare da kuma su sauraro. Sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance tare da ku nake cewa a ci gaba da kasancewa tare da sauraron Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma kan mita 97.3 zangon FM. Malama Halimatu Sadiya yar mutan ƙarfi da fatan zaki mana afuwa ba mu samu waƙar kita wanda bai so ba ta Nura M. Inuwa amma ga wata waƙar ta daban ta Nura M. Inuwa. Domin farin cikinki da shakatawarku har dukan kuma masu sauraro.

97.3 Rahama Radio.

0: असम में गिराया। Dede Sarons duk a cikin shirin mu na kada kadan gargajiya daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM. Hassan mai garaya.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada kadan gargajiya. Daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM, shirin da aka kebe shi domin bunkasa kaɗe-kaɗen gargajiya kamar su kalangu da kukuma da kara-kara da kacakaura da ƙoroso da kuge da kuntigi da goge da molo, garaya, kotso, tafshi, banga, bango, amada, algaita da kakaki da tambari da zawaro da kiɗan buta da kiɗan faranti da kiɗan jarka da bambaro da sauransu. Sunana Muhammad Umar Kaigama, muna tare da Munzali Muhammad Hausa. Munzali, barka da zuwa wannan fili.
2: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kaɗe-kaɗen gargajiya.
1: Na'am, to kuma akwai Nura Abubakar Musa, shine jagoran shirin. Nura, barka da zuwa.
3: Masu sauraro, barkanmu da haka.
1: Jan Kano dai bai kawo su, ko ana hanya ko kuma
2: yayin makusani,
1: ko sunan wani makami zabgai, ko rana tana zabgai,
2: ko Allah kibiyar mutanen Bauchi,
1: kasan farin mutum,
2: ba ya sanana ya hakuri.
1: Jan tana kan hanya ko kuma ana cikin inuwa, to ga muryar mun zo, na san in ya jiyo mu zai bugo waya, amma yana inuwa zai bugo.
2: Eh,
1: ba zai shiga rana ba, ya bugo a inuwa zai bugo ma.
2: Eh, wannan rana da ake
1: ai sai dai abun nan. Shi kamar kaki da yake.
2: Eh, ya zan kaki da.
1: Shi ji rana. Sai narki.
2: Narkewa.
1: An ce yaro man kaza.
2: Eh,
1: in ya ji rana
2: sai ya
1: narkewa yake. To shi wannan dattijan shi ba yaro bane, shi ma in ya ji rana narkewa yake.
2: Ayyo
1: Allah, ai kai na san ba za ka narke.
2: Eh, ka gani ai ni automatic ne.
1: Shine.
2: In ranar ta dauka ka san inda nake
1: in kanka. Na haka.
2: Ka tsuba ne. In kuma sanyi ake, in koma kaki de.
1: Shi Nura bai gama tsumuwa ba.
2: Eh.
1: Shi ma yin shiga ranar narke.
2: Narke. Choy choy choy.
1: Narken narke da kenan.
2: Kula da wada mai.
1: Eh, babbar wariya ta ga tsire.
2: Eh,
1: ba kuɗi. Gashi ga wajiya tana a wani ci.
2: Nawa nawa kido.
1: Nawa nawa jire.
2: Jire jire.
1: Narken na kido. Na da kuɗi da na.
2: Kai. Ana ka a wani dan kududdufi ya tara baki
1: na da kaji tsire ko
2: na ji tsire.
1: Eh, to ai bai ka tsiren ne shi ma kwana biyu.
2: Eh,
1: yayi Musa
2: gaskiya.
1: Eh, bardan
2: bardan Musa Afirka. Eh, sai dai kuma
1: Musani
2: iso, amma dai ina ga duk inda yake fa hankalinsa yana kan shirin nan, wallahi idan da yake ka san mutum ne mai sabgogi
1: haka ne.
2: Haka
1: shi ta yana jin
2: a yana jin
1: an ce rabon kwado baya
2: ba hawa sam ko ya hawa ba ya sam
1: amma wannan lokacin hawa yake
2: wallahi tun da yi kuma kwado
1: shi ma sama yake
2: sha ruwa idan ka ya bude.
1: Akwai doctor
2: kuma
1: kwana biyu ba
2: sala ka zauni rabi sala ka zauni
1: kwana biyu
2: kwana biyu ba ma na jin duriyarsa
1: shi ba yana nan
2: Allah sarki
1: shi ba farin bane amma shi narkewa
2: yake algashi algashi
1: ba Nura. To ga mun iso fa,
2: mun iso
1: ne aka tana dan mana a wannan fili yau, me zamu ji?
3: Lokaci lokaci ni ka dan ta tabo abuwa makamace irin wannan aladai suna ta shirin tafiya
1: to
3: ake haji anayi
2: haka
3: to ma da kuma ma kan ma sai dan bada
1: gudunmuwa ba
3: da waƙoƙi da ake aikin haji ko jirgi ko na makamace irin wannan.
1: Kaga su danya nasara ma ai su
2: eh ji Allah kai na Madina mutu can
1: tare da
2: Allah mutu can eh an ce da jirgi yana ta gauta gauta gauta ba ma fa wannan zuwa ba eh ai na ji
3: eh amma kafin nan to bari mu dan tuna da Alhaji Musa Danburi kuma ya bada gudunmuwa a cikin karatu na gargajiya wanda tarihi ba zai manta da gudunmuwar da ya ba a nan ba, mu sake lalubo wa'ancan faifan da muke da su.
2: Okay.

0: wato Aliyu Kwama Kaho
1: kenan da wakar Alhaji Musa Marigayi
0: kai idan Allah ya ma'azi kamata ka riga buya ba
1: bai kamata Alhaji Musa dan binna mutumin mutane ne Allah ya ji kansa ya masa rahama ya share shi lafiya wacce ita ce ta yi ajalinsa wannan rashin lafiya mutum ne yana nan fage layin taya
0: to
1: yawa
0: wajen wafa din
1: ne wajen wafa gaskiya ne dan naji har gidansa har gaisuwarsa lokacin da ya rasu shi mutum ne wanda komai nasa na al'umma ne wanda ya sake samun daukaka da kuma cewa shi kasancewarsa dan siyasa ne kuma shi irin siyasan nan da ake siyasa ba daga baba shi ba ruwansa komai nasa shi kullun yana cikin fara'a gaskiya to Allah ya ji kansa ya ji kan Aliko Makaho dan zulai da malan ya ya kara wa chali lafiya
0: yana nan
1: Mustafa ga ya ba yana nan na san
0: ga yaso na
1: san na san yana nan yana jin mu yanzu
0: da chalin chalin sai ta rufe Mustafa
1: ai ka san mutade da wanda suka nasu zamani a gudul kuma kaga ni na da ta Aliko Makaho shi yake yana kayan kidan a gidansa suke ashe shi ma kamar Alhaji ne
0: kamar Alhaji
1: Marigayi ba shi ma ba shi da kayan kidan ba a gidansa suke ba sannan in watan azumi ya zo shi kuma fa anan duk babu batun kida sai wa'azi
0: ya yi garba su
1: yawa sai a dinga wa'azi ana karance karance da abun nan shi ma haka yake ka san almajiri ne shi Aliko Makaho yana fada dan zalai da malaya har Allah ya ka ajalinsa
0: kuma shi da man gurmi yake
1: kuma ni in na kalle kai wani lokaci ga ku ne mun kana dai bankewa kana dai bankewa ko ban banci kai da idan ka guda kana kallon duniya kuma na
0: kaji yanda ya faro waƙarsa
2: Allah ya masa zalaka kuma tafidi ya fara
0: kuma yadda ya saba
2: kuma dai waƙar tasa da yi ta aikin hajin nan wato a nishadance da kuma abubuwa da ya kawo wani matsaloli da ake samu
1: sai
2: kamar yanzu yake yin ta
1: ni wallahi
2: duk Alhaji da yake sabo ne
1: ice a wajen harami a wajen
0: ko sa ta rami kafin
1: mu je ta
0: kawai da ko na fama Alhaji zai tare
1: ga munan sababbi
3: na Alhaji ya tabbata

0: Margai Alhaji Garba Sufa Tandara Dan Audu
1: a waƙar jirgi Allah sarki kai ka ji kukumar
0: daban take
1: gaban take wannan
0: sabon ga kukuma mai zaki
1: zaki irin tasa ba
0: eh ai sai ubale
1: margai ubale margai ba
0: kaga Nasiru shi ma dan
1: dosa Nasiru ya
0: dosa ma tasa tana
1: tana dan
0: kuma da ta
1: ta ubar tasa eh haka yake nama ai kamar ni ne kamar kai duk inda ka aje ni kuma da nazo sai in dora
0: ka dora
1: yawa
0: eh kaga Zubairu
1: eh Zubairu
0: ma ai
1: yi jika
0: jika so kaga ai kukuma sa bace kama da takaka
1: yawa takaka ta so ta yi amma takakan sa ta fi ta sa zaki ba fa dan yana gaba da shi
0: ta fi tsawo
1: eh ta fi tsawo ta fi zaki
0: eh to ka san wani abu shi yake goga kukuman nan
1: kuma yi waga to shine abin da duk duniya ake mamaki kukuma ita ce violin ai da ita babu ba wani mai violin a duniya da yake sai goga shi ya waka babu shi amma mu kuma nan namu na Hausa Allah ya ba su
0: kaga dan maraya ma
1: dan maraya kada kuntigi yi waka sa
0: uji
1: uji ya kada gurbin sa yi waka sa Usaini ji kan buka ya kada gurbin sa yi waka sa
0: wannan ya suna na raba makurdi
1: raba makurdi
0: ya ka hamsa
1: eh waƙasa
0: a dosa
1: zaburu yawa
0: eh sarkin komo ken
1: eh sarkin komo
0: da yawa
1: suna nan muna da su da yawa ga tsohon nan Allah ya ji kansa na san ya rasu
0: wanne
1: na gudantu
0: to wannan kenan
1: oh Musa Garo
0: Musa Garo
1: eh
0: kaga shi ma gurbin sa
1: eh ko amma fa shi na sa gurbin ya sha babban
0: gurbin
1: wato ga duk gurbi mai kebir ga wani tsohon da wallahi kebir ne a baka ji zakin sa ba nan da shi a dan damun sa
0: wallahi ma nura ka taba ganin gurbi mai kebir
1: mai kebir
2: eh
1: sai ki ji gudana eh yanda dan adam yake son kebir to shi kuma tsoho mai kebir din zuwa ga
0: shi ma jinjiri kazar da shi ma kebir
1: kebir ne ke buga
0: duk canja
1: duk canja su da duk
2: yin aka sake ji wani waƙar ta sufa take iya tana wato wasu mutane da suka yi talla a lokacin daɗin na jirgin ɗan kawo
1: manu ba
2: malam manu da yaki da suna ɗaya malamin suke wannan abu
1: wato shi ne da malam da manu
2: da manu masha Allah
1: wasu
2: mutane ne Allah ya su ƙwararru
1: a na daban ne
2: sun
1: za su sarrafa abu shi isa kowa in ka gani da lokacinsa ka gani kowa na da lokacinsa yanzu kamar wani bawan Allah ne shi bai san wannan abin da ya zo zai yi ba wani bawan Allah ya yi hayyaci zamaninsa shi ba ya zo zai fara
0: shi ba shi yana
1: ba wadda goge takalmi
0: amma ka bakin takalmi ka za a
1: jambai shi a to ga gawan dakalmi kai na yana riya a wadannan lokaci
0: kaga su mana da malam
1: an
0: da ji malam ɗin shi ne basabci na kuma tu
1: mai karon
0: wanda ya shekaru da ɗan dama zai san wannan wasan
1: basabci ba
0: ya yi kwarai da aniya ya yi suna
1: ya yi suna nan radio Nigeria Kaduna a da ni a yanzu kuwa da radio Nigeria Kaduna kuwa
0: ni ma wani mun tambaya
1: wallahi ko ni na tuna da wannan
0: na samu labari cewa idan da Neva za su
1: babu
0: shi
1: radio shuru
0: wai radio shuru inda Neva
1: haka da ga kowa kan gani za ka ji ya ce ma zan kamo zaben rana kashi na farko da an gama in ji dangin warki in ji dangin nono in ji zaben sada zumunci in ji zaben kabo in ji zaben cancanji
0: da ɗaya abin
1: jibadau kayan nauyi to jakar magori habibu tagori kenan masu ma'ana da
0: ma'ana
1: amma yanzu ka ji mawaƙan ma ba a san su ba eh kun gama saurara Aliyu dan dawo
0: har ba tamati yake har ba tamati
1: eh ci da ƙarfi Allah ya ba mu
0: saurara sun je ina ne cikin karkaran na sun je bal
1: rike
0: yahi
1: ne rike yahi
0: ba ne ban da aja ba ci rike
1: yahi
3: Alhaji Malam Aliko Mai Bandula na Garba Darsila Mali.

0: to wannan wakar
1: wannan tawa
0: shine
1: burjine ne
0: wannan kaza ake
1: wannan kaza to
0: wani ya tabo mutumi na
1: eh shi yasa muka saka ta an yi zuciya
0: ya tabo shi shi ma ya taba
1: ya taba shi ba na gida ne mu ko kariya
0: sun fara cin kaza kuma muka katse abin nan
1: da shinkafa kaza
0: da shinkafa kaza ai ba a sauka a
1: can ba eh ba a saukan ba ai bai ce
0: wata ko san kofu bi ko da jirgi ne
1: ba ba eh in ka sai ni ka kace zama ya ke kai kasa ce kasa da bi
2: kai zama
0: kasa biyo wannan lema sai namiji
1: wallahi wato ka san Allah ya ba wa mawakan hazaka da fikira ta daura waka bawon Allah nan baya gani amma ka ji abin da yake fada yace duk da babu ido a gare ni ina ji da kunne na ina kuma saurara da zuciyata to don haka duk wanda Allah ya sa ya bashi irin wannan fikira to sai kyale kana ji da yake whatsapp wato ya gama a cikin jirgi sai ga kamar kai ne a jirgin yana duno maka abin da ake kira hoto cikin bayani yana gaya maka abin gashi yana matso maka da shi kana yana cewa da za suka ji aka sauka a Jidda kaga yana nuna maka cewa duk wanda ya hau banda yanzu zamani da ya zamani in kuka hau a ce a sauke ku a Madina amma kaga da duk wanda zai sauka Jidda za ka sauka daga Jidda ku zuwa Madina kaga tafiya ce mai tazara da nisa to haka kaga yake ba mu bayanin yadda aikin haji yake har a zuwa wajen da yake maganganun aikin haji ya sanar da mutane ilimi mai tarin yawa ta cikin wannan fikira da Allah ya masa to amma kuma na yanzu kuma muna roƙo mu ji wani shi ma ya wasa fa wannan abin nan din
0: aikin haji
1: ni tun daga ta wannan da naji a wannan wanda ya mutu din nan ya rasu Fadar Bigi da yake wuce ba cewa mun je Madina yadda suka je Madina suka yi wanka yace ya saka kaya aka je masallacin Annabi kuma dama za ga haka ne duk wanda ya dare a Madina za ga abin da zai fara yi wanka zai fara yi ya saka kayan da yake ji da su ya sa turare sannan ya je masallacin Annabi to kaga haka ake so a ga ayi a dinga kwadaitar da mutane kuma ina ƙara gaya muku baba fa ya dan jima a ƙasa ya kamata a kawo basbo tun kallon yaro ya ɓaci
0: kuma ka ɓata
1: na kuma
0: ina ajiya kuma ce
1: to ba za a dauke a bayan ne da ake da a ɓata mun rai ba za a ki tafiya maka ai kai makara
0: to ai abin rabo ne
1: kamu tarwada
0: abin rabo ne
1: ga hannun nan ya
0: ki salamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na ne ne
3: umar ne na daneji da ka daneji a matacciya na kira
1: Allah
0: ya matacciya
3: eh na ji wancan satin na yi cigiyar rage kan maiya na ji abu kowa a nan har kirari na ji yayi na kirari ya tuma da kwarai da
1: gaske eh kan nan
3: da yanda za a yi a gayyato shi wannan shiri ya kamata a ce a cikin ku a zaɓi mutum dai wanda zai ringa rera waka shi kuma ya zama mazikin mai yin wannan waka
0: sai ya zama maroƙin baki
1: maroƙin baka in kuma ya lashe mu shi kenan
3: kamar yadda ta bi suke ta kanga a ga aiki kuma mawaka ne amma na baka suna sake shata wato wannan din sun ba da gudunmuwa na bangaren wannan kuma bayan Allah ya suka ba da gudunmuwa Allah ya ji gan su Allah ya rahama mu tsakankan suna aljanna kuma ita ce gudunmuwa ta Umar ne da daneji da daneji a fitacciya salamu alaikum
0: to mun gode wannan abu mai sauki ne inda za a samu maroƙin bakin kuma da ɗan kyamas
1: kyamas
0: ai
1: rera waka waka da
0: gaba mun bude wa
1: muna
0: kallon
1: muna zaka ga 2 gig 3 gig sun hauka
0: ta wani ba shi da lafiya aka je duba shi sai daga gehe wanda suka je zuwa an biya salar yace haba ga samu lafiya
1: ya samu lafiya ga wani nan
0: assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum.
0: wallahi eh to ai sai ki tattara kankanan nan ki ziyara
1: ni ki sayar da kankana ki
0: ba jarin nan ki gaba
3: ai ba banda ba kare ka hura ko
0: eh to
1: to yi kenan Allah fa ta
0: ba da
3: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

0: Masu sauraronmu barkanmu da haka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani shiri na ina makumarmu. Sai da ke zo muku da gidan radio Hamma farin cikin al'umma a duk rana irin ta yau. A daidai wannan lokaci wanda muke tattauna batutuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Musamman abubuwa da yafi zama tattaunawa ga 'yan ƙasa da suke ta yi a matakai daban-daban. Yau ma Allah sake dawo da mu cikin wannan mako wanda za mu kalli wasu abubuwa da muke ganin wato al'umma sun maida hankali a kansu domin tattauna su da kuma neman ƙarin bayani da fashin baki akan wa'annan al'amura. A cikin wannan makon ne dai an ga ɗaya daga cikin ministoci na ilimi a ƙaramin minista ta Najeriya ta koka sosai da kuma ɗaukar matakai ga wasu jami'o'i waɗanda suke ba wa wato wasu mutane wato digiri na girmama, wanda ana ganin wannan ya zama kamar ruwan dare. Jami'o'i suna ta ba da wannan wato a digiri na girmamawa ba tare da cancanta ko la'akari ko kuma dalilin da yasa ake ba da irin wannan abubuwan ba, wanda ta koka cewa yanzu inda ka gani mutum ya tasa ko wani abu nan da nan sai a laƙaba mai wannan wato alama ta doctor. Wasu malamai a jami'o'i sun koka game da irin wannan abubuwa da yake zama a nan. Wasu na ganin a jami'o'in ma da suke ba da irin wannan wato shi digirin girmama ba su ma cancanta ko su kai karansa kai tsaye ko da za su iya ba da wannan abubuwan ba, amma suna ta bayarwa. To wannan ana ganin cewa idan al'amura suka tafi a haka, menene makomar wato kima da yana ga san daraja ta jami'a za ta kasance a nan gaba, waɗanda ya zama ta al'umma ba su da wato aminci game da irin wannan abubuwa da ake gabatarwa. Sannan na biyu kuma aje batuwa da shafi harkokin siyasa, musamman ma wani zaɓe da ke tunkararmu na shiga ta 2027. An ga yadda tsohon shugaban Najeriya wato Janison yake ta wato motsi iri daban-daban wanda yake nuna alamun cewa a shekarar ta 2027 yana ƙoƙarin yin wato takara ta shugaban wato a ƙasa. Amma duk da wannan yunkuri da yake yi kuma sai aka dace daga baya, ita kuma wato kotu sun kai ƙara suna cewa ya kamata kotu ta dakatar da shi game da irin wannan neman shugaban ƙasa da yake yi saboda abin da ya faru a lokacin da ya zama wato shugaban ƙasa. To duk da wannan shi ma za mu kalle shi mu ga cewa to idan ya samu wannan dama ta tsayawa a cikin shugabancin ƙasa musamman a jam'iyyarsa ta PDP da kuma sauran jam'iyyar hamayya zai ƙara musu ƙarfin gwiwa a ganin cewa wato an samu ƴan takara wato wanda aka sani masu ƙarfi a cikin jam'iyyar hamayya. Wannan shi ma za mu duba don mu ga yadda wannan jalle-kujalle take ta wato kasancewa. A dai wannan makon dai ita ma ɗaya daga cikin jam'iyyar hamayya ta wannan wato a ƙasa, jam'iyyar ADC, an ga yadda wasu jigajigai daga cikinta duk da fama da rikice-rikice take fama da shi, amma an ga yadda suka shiga gaba musamman su Atiku da Amechi da sauransu sun suyi fama-famai su ma na wato neman tsayawa takarar shugabanci a wannan wato a jam'iyya. Za mu kallo shi ma ga wannan lokacin da barwa mu gani cewa wa'annan jigajigan da suke ta wannan faɗinta shi ya za a kalle su game da jam'iyyar mai mulki a yanzu. A nan jihar Kano a ɗan sati biyu da ya gabata har zuwa yau an ga yadda jam'iyyar APC take ta ƙoƙarin wato fitar da 'yan takarkari, ana zama ana sulhu ana tattaunawa a wurare daban-daban. Wasu sun san matsayinsu, wasu kuma suna nema har yanzu an kuma samu ƙorafe-ƙorafe da kuma wato ga ita wannan jam'iyya da take mulki a nan jihar Kano. Wasu ma har an ga zanga-zanga suke fitowa suna yi cewa ba su yarda da wasu 'yan takarkari da ake ganin jam'iyyar ta tana nema wato a sa hali musu domin su jagoransu irin wannan ba. Za mu kalli wannan cewa idan aka tafi a haka nan da zaɓe shekarar ta 2027 anya wannan motsi ko zai haifar wa da wannan jam'iyya ɗa mai ido a nan gaba. To wannan ne da sauransu za mu shi ma tattauna shi a cikin wani shiri. Alhamdulillah a ɗakin namu na tare da kwamar Gambo da Tol, kwamar sai assalama da masu sauraro.
1: To jama'a assalamu alaikum.
0: Sannan kuma muna tare da kwamar
1: Sassuwar. Assalamu alaikum.
0: Alhamdulillah sannan kuma muna tare da kwamar Sassuwar. Sannan kuma muna tare da kwamar Sassuwar.
2: Masuwara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To bari mu fara ga wannan batu da shafi harkar ilimi. Wanda akai wannan karamin minista ta koka kamar da yanda ake tabbata wannan digiri mai girmama ga jami'o'i da makamantansu a matakai daban-daban. Wanda tana ganin kamar zubar da harkima jami'a ce da makamanta irin wannan wanda jami'o'i ma ba cancanta ba amma suna ba da irin wannan digiri da moto wato bukatar su ta kansu da makamanta irin wannan. Kuma return ya aka nazarci wannan batutuwa da ita wannan minista ta koka game da yanda jami'i suke ba da wannan digiri na girmamawa.
1: To Malam Nura, ina dauka wannan karamin minista wacce ake cewa state minister wato Dr. Suwaiba Said Ahmad za ta yi magana ne akan yanda ilimi yake samun matakan kalubale a arewacin Najeriya. Sai na ji kuma ta karkata akan wai yanda ake ba da lamba wanda ake cewa honorary degree da mu madadiya a jami'ar muke karatun da muke gabaki daya. Akwai abin da ake cewa PhD, doctor din na PhD shine wanda aka yadda da shi cewa ka karanta abin an koya ma ka zauna aji na iya wannan shekarun an yi testing ɗinka ka zama. Akwai kuma abin da ake cewa honorary degree, wannan kuma girmamawa ne wanda za a yi ma dan ba shi kadai bane, akwai irin sauran mukamai da ake irin su ambassadors din nan da zaka ji an ce ma peace ambassador. Duk jami'o'i suna irin waɗannan, kuma yawan jami'o'in da muke da su a Najeriya yanzu kusan guda 309 ne wanda gwamnatin Najeriya ta gaza ta kasa samar da jami'o'i da za su fi na waɗanda suke zaman kansu. Yanzu jami'o'in da muke da su na gwamnatin tarayya guda 77 ne wanda suke, idan ka kalla kuma jiha tana da 67 amma masu zaman kansu suna da jami'o'i wanda suka kai 168. To kaga tunda kanan ma an samu akasi, kuma inda aka fi ba da wannan lambobin yabon zaka ga cewa jami'o'i masu zaman kansu suka fi ba da irin waɗannan lambobin. Duk da kayi magana akan ita kanta riƙayya ai Suwaiba, zamu kalla cewa a lokacin da take magana lokacin da ka fada shugaban kasa shi kansa sakataren gwamnati wanda ake cewa George Akumi shi ma ya fito yake cewa ba a mutunta kalmar fadar shugaban kasa domin yan Najeriya ba su fiye mutuntawa ba, sai ya ce ba a girmama kalma wai ana ce masa Ahmad Bola Tinubu wanda in ya fada haka tarbiya ce dai wacce zamu ƙara gyara mu wanda muke maganganu a kafofin yada labarai. Wato abinda suke so a ci gaba da fada shine shugaban kasar Najeriya wato Ahmad Bola Tinubu GCFR. To wannan shine cikakken sunan sa barista. To wannan jami'o'i sai mu kalla mu ga yanda ilimin shi kansa yaya ake yi masa rukun sa kai narkashi anan Najeriya. Idan ka duba ita riƙayya da take ta wannan maganganun akan wannan abun, ta dawo ta kalli abin da yake damun arewacin Najeriya musamman a kwana-kwanan nan Majalisar Ɗinkin Duniya sashi na UNESCO ya faɗa cewa arewacin Najeriya ko kuma aka ce duniya Najeriya ita ce ƙasa ta farko wacce yara ba sa zuwa makaranta wato wanda ake cewa school drop out, da kuma yaran da suka daina zuwa makaranta sune school drop out da wanda ba sa zuwa makaranta. A lokacin suke cewa jihohi guda uku ne yara miliyan 28 ne a Najeriya waɗanda ba sa zuwa makaranta kwata-kwata, miliyan 18 sun taso ne daga arewacin Najeriya jiha uku, sai aka ce jihar da ta fito Jigawa, sai aka ce Kano, sai aka ce Katsina. To amma ni ne isa da Majalisar Ɗinkin Duniya duk shekara fa

0: an gudanar da wasu tsaruka kafin a ba mutum award shine ya kamata ta fada ta fito da wasu karakteriya waɗanda ya kamata kafin a baka wannan lambar shedawar dole ne sai ka bi wannan ai akwai waɗanda aka girmama su irin wannan kamar su Alhaji Aminu Dogo kaga Dr. Alhaji Aminu Dogo ake cewa kamar su irin Mamman Shata Maragayi zaka ga Dr. Mamman Shata kaga su kasar America ce ma ta girmama shi akan irin wannan kuma idan ka duba ma ta gomashin na ilimi mai kwanta mai da hankali akan yanda majalisar dinkin duniya bangaren UNESCO inda take fada cewa dole ne kowace kasa ta duniya sai ta bawa ilimi kaso 25 zuwa 30 duk da yanzu wannan program din da suka yi na 2030 da suke so su yi for action din nan ya koma kaso 15 saboda ana ganin kasashe sun fada mawuyacin hali na kare tattalin arziki sai suka ce daga kashi 15 zuwa kashi 20 shi ya kamata a ware to yanzu budget din Najeriya da muka yi trillion 68 da billion 33 shine abin da muka yi idan ka dauka zaka ga cewa kaso nawa aka ware ilimi abin da aka ware wa ilimi kaso 4 ne a Najeriya gabaki daya har yanzu tafiyar da muke yi an ce kuma kaso 15 da kaso 25 zuwa 30 yanzu an ce kaso 15 zuwa kaso 20 me kun tame da hankali akan yaya za a yi a cike wannan gibin na wannan sai gashi ta tafi can kuma abin da zai kara baka mamaki yanzu an dauki hanya ilimi yafi hanya da zaka je kai ilimi yafi tsaro domin idan akwai ilimi za a samu wayewar da za a samu abubuwan da za su magance wannan yanzu idan kaso 15 ne abinda majalisar dinkin duniya UNESCO suka fada shine za a ware wa Najeriya a kudin da akai kasafin kudi naira trillion 10 da billion 248 shine abin da ya kamata a sa ilimi ko kuma a sa ilimi trillion 13 da billion 666 shine abin amma sai aka samar me kaso 4 kawai aka samar kudi a kure idan ka duba abin da aka sa naira trillion 2 kawai aka sa a ciki kuma idan ka kara duba sai kaga cewa a kwanakin baya aka fitar da kididdiga akan su kansu zauren majalisu wanda muke ganin dattijawa ne wanda ya kamata a ilimi ne ya kai su nan wajen sai aka ce musu ma ko da certificate na secondary za su iya zuwa wajen nan sai gashi an fitar da kididdiga cewa sanata ko kuma mu ce sanata guda daya yana daukan albashin professors guda 45 sanata daya a Najeriya guda daya yana daukar albashin professors to professor me zai ci bayan haka kuma sai aka kididdiga aka ce sanatocin nan guda nawa ne a Najeriya sai aka ce guda 109 ne sai aka ce to idan ka hada albashin sanatoci guda 109 gabaki daya professors 4781 ne suke samu wannan albashin saboda haka idan ka duba zaka ga ma shi kansa ilimin ba a mura yanda ya kamata ai ba kuma mu arewacin Najeriya da ake cewa yanzu a duniya mu ne bamu da ilimi ba haka bane kada mu rena kanmu tarihi ya nuna idan ka duba zaka ga cewa tun lokacin ma da duniya hankalinta kwance karni na 15 ko kuma mu ce karni na 14 zaka ga cewa ai an yi daular Mali Sangai inda akai Tumbuktu wannan university ita ce wacce ta fi tarihi a yammacin Afirka to wacce ta fita wacce ta fito daga Al-Maghrib Morocco kenan wanda shekara ta 1851 wanda ake cewa Al-Qarniyyin ita ce wacce ta fi to mu nan Katsina jihar Katsina nan da kake gani a lokacin da akai jami'ar Tumbuktu a lokacin kuma akwai jami'a wacce ake ce mata Gobarau jami'ar Gobarau Jami'ar Gobarau ta girma ta Tumbuktu kuma
1: ita kuma
0: jami'a ce wacce West Africa ita ma tana bada ilimi a lokacin kuma wannan Gobarau din lokacin sarkin Katsina Muhammadu Korau ne aka samu wannan bayan nan kuma ka san da yake kafin ita kanta wannan jami'ar Gobarau din akwai jami'a da akai wanda ake ce mata Yan Todo din nan jami'a ita ce ita ma a Katsina aka yi ta ilimin nan bafin mu aka yi shi sakaci ne na shugabannin mu yanda ba su ba dauki ilimin da daraja ba kuma ba sa zubawa ilimin abin da ya dace kuma idan ka kalla zaka ga cewa ilimin nan yanzu idan ka kamar yanda nake gaya ma jami'ar Gobarau din nan da aka yi ta zaka ga cewa tun 1394 yau shekara 632 aka yi jami'ar yanzu ilimi idan har ana bin sa ga yanda ya dace a bishi din tunda mun san cewa duk wani physics da chemistry da ka gani duk ilimin addinin musulunci ne ya kawo shi duk wannan ilimin kimiyyar addinin musulunci ne ka kalli kasar Iran a yanzu lokacin da duniya ta juya mata baya ilimi ya kwace mata komai da taje ta shirya kanta yau da duniya wajen kaso 80 duk ba sa kauna Iran yau kuma duniya

0: kaso 80 kaunar Iran suke saboda ilimin da suka samu a kansu suka matsi rayuwarsu suka nema kansu ilimi to mu wannan abin da ita suwaye ba take fada akai ba shi ya kamata ta mai da hankali akai ba ta fitar da tsarin da ya kamata duk mutumin da kafin a bashi wannan abin ga abin da zai ba to yanzu misali idan ta ce jami'o'i ba za su ba da wannan abun ba idan ka tafi wata jami'a kuma ta waje kuma aka yi organizing ɗinka akan wannan idan ka zo nan sai a daina fada
1: kamar babu cancanta kamar kimar jami'a ta zubi aka tabari shi haka rututu
0: to ita ina ganin ko tana ganin za a yi gogayya da mukaminta ita ma dakta din ce
2: ai ta ce professor sai ka ce mai dakta ma ka
0: ai shi professor ai shi journal ne rubuce ne
2: ita abin da ta faɗa a bayanin ma ce ta yi yanzu kamar ni ka kira na dakta ka kai ni ƙasa
0: to
2: dole ka kira na professor
0: to ka ita kaga ita abin da take dauka a karan kanta cewa lalle ita wannan abin kaman ana bada shi ne a sadaka saboda haka kaman abin yana zubar musu yauwa ana zubar musu da mutunci to amma abin da nake so ba wai laifi bane amma ya kamata waɗansu sharuɗoɗi ya kamata a gindayawa abin idan aka gindayawa abin sharuɗoɗi to sai a samu abin da suna da university din nan kuma waɗanda suka fi bada irin waɗannan a wadin zaka ga cewa private ne private din nan muna da su guda 168 sun ninka makarantun gwamnatin tarayya saboda haka ya za a yi ta hana su suna da license din su suna da registration din su season din license din za su dan an ba
1: na ce wasu makarantun ku shekaru masu yawa ba su da shi amma a haka da suke bada
0: a haka suke bayarwa recognition ne ai abin da yake faruwa a Mallam Nura shi ba da wannan lambar yaban ai akwai abubuwa da ake duba na dan adam na halayyarsa da kuma baiwa da Allah ya masa ba wai kawai sai ka shiga aji an koya maka kake da baiwa ba akwai baiwa iri daban-daban da Allah ya maka saboda haka ana duba irin wannan baiwar da cancanta shi yasa ake daukar wannan damammakin ake ba irin waɗannan mutane
1: Kono Mubarak wannan hutu na minista ya tada hazo a Najeriya kwarai da gaske
0: haka
1: musamman su kansu malamai na da suke koyarwa academician din
0: na'am
1: suna ta cice kuce game da waɗannan abubuwa abinda ake tsoro shine anya ana ganin cewa anya harkar cin rashawa da hanci ba da shagowa cikin harkar koyarwa a Najeriya ba waɗanda ko ina sai ya ga ana ta bada waɗannan lambobi ne bu a matakai daban-daban
0: haka
1: wataƙila ba da jira akari da cancanta ko wasu abubuwa makamanta wato irin wannan ba
0: musamman
1: ma da za ga wani mai mukami ne ko wani abu kaza
0: ana
1: ɗauko shi a nan ƙarama wanda babban shaida
0: haka
1: wanda idan a wasu ƙasashe ne ba Najeriya ba sai an jinjina an tsaye an yi mata wata irin ba ina gizo yake saka jami'in Najeriya suke zama da kuma irin waɗannan ma zaman kan suke zama irin wannan a Najeriya
0: to ai ban nura ka sani a wancan lokacin mun dan lokaci akan
2: sarai
0: ai sosai musamman mun magana akan yadda jami'o'i suka zama guraren da ake zargin cewa suna ba wa mutane da ba su da integrity da ake bukata shi kansa wannan digiri na girmama da ake ta takaddama a kansa mutane suna ganin kusan an fifita masu kudi yani wanda suke da abun duniya a hannunsu ko wanda jami'a take neman wani abu a hannunsu saboda mutanen da suka bauta wa al'umma saboda akwai mutanen da za ga an ba su ana kwasirin da gibin karakta da su suna da questionable character a cikin mutane misali yadda mutane suke zargi saboda kuma mutane suna ganin kawai an fifita wasu mutane musamman yan siyasa an gane ku da sauran wasu mutane wanda ake ganin cewa kamar akwai wani abun duniya a hannunsu me nauyi haka to wannan kodai da gaske zargi ne mutane sun dade suna irin wannan zargin da ake wa jami'o'i an koma kamar ana neman kudi da harkar kamar harkar ta zama harkar kasuwanci kawai wa za a zabo su wa za a zabo a samu dangantaka tsakanin su da shugabannin jami'ar haka da ko bayan wannan kuma ya za a yi dan samu wani abu a hannunsu duk wannan abin da mutane ba sa dora ma da wannan digirin da girma amma daga baya mutane suka fara sa ido wai suwa da suwa ma ake bawa sannan meye digirin da yasa ake ba su duk da jami'a zaka ga duk wanda za ta bawa dan zaka yi adalci zaka ga akwai wani karamin littafi da ake buga wanda za a buga profile din mutum ma'ana ai justifying dalilin da yasa aka ba shi saboda mutane za su yi tambaya me yasa aka zabo wani ba zabo wani ba misali za ka ga an ce ma committee aka yi jami'a ta yi committee karkashin ciyaman wani so wani saboda haka suka karbi wannan profile na mutane daga cikin profile din da aka bani mutane aka bincika aka duba wani lokacin ma mutumin da za a ba ma baya sanin yana ciki mutane da ake sa su zabo su ba su kamata jami'a ta karama da wato amma a cikin process din ana ganin kamar da ka fada mana nura ana ganin kamar harkar corruption da cin hanci da rashawa da sauran wasu abubuwa kamar suna giggiftawa inda mutane suke zargi wanda yasa ake compromising the whole standard core process din da ya kamata a bi domin tantance mutanen da ya kamata ba dan na ga maka babu wata uwan marayu da aka an dauka an bawa wanda ta kula da yara kamar da muka fada a baya ba wani malamin primary da jami'a ta dauka wanda ya sadaukar da rayuwarsa ya bauta mutane sanadiyar sa aka samu proposals shi ne malamin su shi Allah bai kaddara zama professor ba amma shi ne tushe shi ne tubali to mutane ba sa gani fuskokin irin wannan mutanen ko wata mata da ta shahara wajen harkar kasuwanci daga ƙasa ta faro tana sai da abinci ko mai a wurin da ta tashi ta gina mutane ta gina al'umma irin wannan mutanen ba a ganin ana tsarmawa da su sai dai kawai ana ganin mutanen suka rike high officers a Nigeria influential officers haka ne ko gurare masu girma wanda ake ganin gurare ne masu nani inda ake hada-hada a cikin dadin ko tsohon gwamna wani sanata wani miti wani kaza kaza kaza ko tsohon uban kasa wanda aka tabbatar da cewa akwai kayayyaki a hannunsa niki-niki na abubuwa wanda za a amfana
1: amma suna ganin wasu wai kamar idan aka yi haka kamar ita jami'a tana amfana da wasu ayyuka ko makamanci
0: shi ne nake gaya maka harkar ta zama kamar wani misali za a kawo masa aiki ya zo ya yi a jami'a na kudade masu nabi daga nan jami'a sai ta karrama shi irin wannan abubuwan da
2: sai dai ba shi ne yamlin ba
0: to amma abin da muke so duba ko da za a ba irin wannan mutanen ba sai muka ce kara masa ba ko ba ta muke cewa jami'a ba ta yi justifying ta ba su ba amma me yasa ba a tsarmawa da waɗannan mutanen a hada mana magani da waɗannan ko wani masinja a makarantar wanda tunda aka bude jami'ar ya shahara wajen kidimtawa jami'ar a dan kodi girin girmama a ce masinja wani saboda kwarewarsa da yanda ya rike amana
1: shi masinjan makaranta
0: yau eh yau gashi nan iyalansa sun zo su ga yadda jami'a za ta kara mashi misali to in ka duba zaka gani a zaka gani man nura akwai ayoyin tambaya kware da gaske da dama a cikin tsarin yadda ake tafiya da ana ganin irin waɗannan mutanen ana fito da su ana kallon masu misali mutane ko da ka tsirma da wa'ancan watakila mutane ba za su dan ba tunda sun ga eh ga wasu mutanen wanda ake ganin ba su isa zuwa gurin ba ko wani wanda ake ganin ya bauta al'umma wajen ba da hanya misali yanzu kaga akwai lokacin da hukumar Karota ta ɗauko wani bawan Allah har aka ba shi uniform da sauran abubuwa a karama shi saboda kusan mun zo mun ga cewa duk wanda yake bin wata hanya ya san cewa ko da yake yana wannan gurin ba biyan sa ake ba komai ba
3: mallam Hassan ku
0: eh amma haka zai tsaya a gurin nan ya taba da hanya ya taba kuma ba yin rukun mutane sai dai in ka kira maka kai masa alheri ka tausaya misali kace ga wannan sadaka
1: amma ya tsaya shi ya aiki
0: amma ya tsaya wannan abin yake har gwamnati ta gani ta shigo da shi cikin wannan tsarin sauran to irin wannan mutanen da muna gani jami'a ta kira shi saboda gudunmuwar da ya bayar wajen magance hatsararka misali a ce bari a duwa a tsarma da shi a cikin lesson ko da mutum ɗaya ne mutum biyu haka duk shekara ake yi kaga sai a ce jami'a ba neman kuɗi suke ba misali ba wanda zai musu wannan zargin amma yanzu wannan zargin da kake gani ma nura ai ni da kai ba za mu hana ai ba saboda kamar da muka ce ga wasu ayoyin tambaya da dama wanda ya kamata a ce an amsa su ko wanda ya kamata a ce an kula da su amma ba a iya kula da su ba kuma yanzu misali in ka duba Najeriya tana ɗaya daga cikin guraren da ake martaba titles matsayi inda ake ganin sai sunan ka yana bayanin wani title sannan ka zama mutum ka gane ko in ka tafi Europe sai ga professor yana yawon za a rubuta sunansa kada ake bari
1: ba wajen can wani
0: wallahi eh wallahi sai in ka san shi za ka gane professor ne man eh wallahi wallahi man nura sai mutum ya je ya PhD man nura wani lokacin ya PhD ba guda biyu a Turai amma wallahi in ka je sunansa kawai za a kama ba ma a rubuta PhD ko wani abu misali
1: wato ba ta zai ne a gaban
0: sa ba eh sai in ta tashi sunansa kada yake ga maka ba ga ma sai da a ce da kai wani Robert wani ka gani ko William wani misali amma ba za ka ga wannan saboda su ba su zama tu wannan ba akan title ba a gani ko su title amma dan Najeriya da ka taba shi ka sani wai kowa a Najeriya so yake gaya mashi wani ne kowa a Najeriya so yake gaya mashi isa sai ne ya fi karfin kaskanci kowa wulaganta shi ko a titi wani ka tsaya sai ka jira cewa ka sani wai na wani ka yan Najeriya kowa so yake tabbatar maka da cewa shi yana kan wani matsayi da ya kamata cewa duk alfarmar duniyar nan a yi masa atari a ginnasa ko a yi masa ita saboda haka wannan title din da muka ba muhimmanci matsayi shi yasa kaga misali ana ta tura yara su je su medicine da wanda ya kamata ya medicine da wanda bai kamata ya medicine ka san gwaji da sauransu ya zama kwalliya ai dakta wancan shi ai doctor wani ne sai ga baban sai na bude baki ai doctor ne ai doctor wani ne ai eh ai doctor Hadiza ce kaga daren ai doctor kai wace ce doctor Maryam ce kaga irin wannan abuwan
1: zai zama ruwan
0: ko doctor Zainab irin wannan abu ya zama ruwan dare ba wai ana duba service din da yaro zai je ba sai dukkan wanda zai a cikin tsarin abinda ake duba kai a kalle shi da wannan kulliyar ta boko zayyana na wannan dan tace din da aka raba mun da fezi misali
1: a ce
0: a yi kaza
1: ne
0: ma ai kaza ne a ai lauya ne kaza kaza kai kaza kaza kaza to irin mun din titles kai yaran mu da yawa mata ana tura su karanta karatun lauya ba dan su practice ba sai dai ya zama kulliya na sha fada wannan ai barista bace shi kai title din ake so dan a dora ma matsayin ta ta isa ta kai wannan digeji da sauransu saboda kai Najeriya sana da matsala kullu psychologically mutum wallahi psychologically ba mu da lafiya muna da psychological trauma wani abu ya taba mu da kwalwa saboda already mun sata mind din mu a guri kaza cewa kaza sai kada da kaza kake da daraja kuma wannan ma nuna shi bude ofa ta corruption to ka gani ko yanda kamar PhD da ba wanda ya damu da yaji PhD degree 1 degree 2 degree 3 sai malamin makaranta sai wanda ya zama mai dole to yanzu sai ake ganin abun ya zama kulliya ibin yan siyasa yanzu zaka ga akwai dan siyasa da kana doubting ma ya karbi yajin dan bai da lokacin ta
1: take tama miki
0: a to ayini da nake yin ta ma nuna na san me nake invest na san me nake invest nake yi wallahi tallahi ma nura in na tashi ina rubuta papers ina wallahi tallahi bana fitowa sai dan yi mata kurun ina zauna daki na in kun kun sa kofa ma daki na bana yi buda saboda rubutu abun kadu in kadu ba abun da ake kawai so ake kanka ya kusa buga kullun cikin bincike kake kullun akan deadline kake ka gama ka kawo kaza ka gama ka kar kar kaza wanda yake wani lokacin ma an ka rubuta takarda sai mun je mun generate abin da ake kira sanity report report din da yake nuna level na plagiarism takarda da ka rubuta nawa ne kayan ka nawa ne kayan wani da ka yi ba a zo a sa duba gani sai an tantance sannan zaka yi attaching da wannan report din da takarda kai ka tura mu haka wani lokacin muke a makarantar mu inda muke busy amma kaga dan siyasa rana take yana ta yana harkar siyasa sai an ce da kai ya gama fezi manual is questionable mun ce bai ba yayi ba na musu abin da yasa bazan musa ba saboda ban da hujja a hannuna amma ni da nake yin ta yanzu na san me nake investing in attaining nanta in je in rike ta na san me nake yi to saboda ka zan yi mamaki in ga mutumin da kullun yana rali na siyasa kullun yana guri kaza amma an dauko takardar nan an daga mar an bashi wani lokacin ni da sai in ja baki in shiru saboda kana gani ma nura inda kai an da going process ka san me ake bukata da kai kanka kai wannan level din sannan mutun yana matsayi ma nura kamar misali mutun an san speaker ne na house ko an san sanata ne ko tsoho ko kaza akwai alfarmar da za a yi masa ni ba za a yi mun ba saboda girman matsayin da ya rike misali za a lallaba shi da sauransu amma ni naje casa ne za a yi saboda ni ba kowa bane misali nake baka shi wannan darajar mukamin da ya rike akwai abubuwa da yawa za a yi mai bypassin din su dai tsallake su
1: to wannan ba iya abu da ta faɗa ana gani ma har bangaren sarauta fa wani abun ya ci
0: a kwalin ai
1: shi ma
0: ai mun faɗa ma su kansu yana da rikicin abin da yasa kaga ana raina tsarin ka gani ko yanzu akwai jami'in da a Najeriya da suke ba da fiye ji wallahi tallahi mutane da yawa sun gane ma kawai dai zuwa ake karbo kawai da ku yanzu an fara tun ba da gane ba yanzu ma nura an fara kusurin din jami'in kuma kwanan nan zaka ji ita kanta ita professor so ban ta yi magana kwanan nan zaka ji ta yi magana kwanan nan ina ga maka zaka ta yi magana
1: to abin da ake ji kwatano degree dan takuru
0: dan kwatano har sai da aka dauki mataki a kansa ka gane ko sai da aka stopping abin saboda zaka ga mutum ya ce ya gama makarantar amma babu ita a jikin sa in ka gwada shi ba zaka ganta ba kuma abin da zaka ce maka university ana nufin duk abin da karanta is universal since the whole system din the process din is universal din da kaje a duniya iri din ne baya canjawa shi yasa yau in ka gama BUK ka gama ABU ka gama insuka ka gama University of Lagos in zaka tafi waje kai karatu in aka zo aka yi ma interview aka wai ba a doubting din ka saboda an san in dai kai under going process din kai da zabin ka samu kara lokacin da naje makaranta ta HOD na yana gabatar da ni cewa na zo daga one of the best universities a Najeriya haka ya gabatar da ni abun kuma da na gama course result dina yabo ya reflect wannan ko ba komai na kare integrity jami'in da ni a Najeriya cewa malamin da suka yi mun ba shashashe bane karatu lagai ba mu kunyata inda ka fitowa to wani lokacin ma nuna abin da yasa ba a san alfarma ta shigo irin tsari da irin wallahi ba ni al'umma ce take karewa ta mutum

0: abinci shi yasa ake son malamin makaranta a kula da lafiyarsa a kula da abincinsa cinsa da shansa a kula da bukatu nasa da wajibi wanda zai zauna cikin hankalinsa ya iya bada ilimin da ake bukata domin me wallahi tallahi integrity na kasa yake karewa duk wanda ya karatu a Najeriya in ya fita ya ga yadda integrity Najeriya ke da hawa akan ilimi yanzu ana ce mana ilimin Najeriya ya lalace komai amma in ka je waje sai ka ga yanda ilimin yake ni kaga kasar da naje in ka dauki dan secondary a kasar da naje wallahi tallahi ba duk din jami'an Najeriya za ka kashi ba na rinje ma da Allah ya iya computer da shi ba wallahi dan secondary din su ba duk din jami'a bane yake da degree a nan sai sai computer da shi ba saboda ka su karatu ganga aita ta ce ne ake ba wani magana a maja ko hainci a cikin suna kokari amma a Najeriya still ma nuna zaka sara malaman mu duk da challenges din da suke face kalubalen da suke face akan harkar ilimi nan nuna amma suna iya kokari su ba mu takardun da mun je waje ake girmama mu ake ganin darajar mu ake ganin mutuncin mu to saboda haka da kai wannan maganar mama nuna in ka dubi masarautun mu da muke da su da in aka ba wa na sarautar gargajiya zaka ga akwai tsofaffin malaman makaranta wanda suke da daraja a cikin al'umma wanda suka koya mutane tarbiyya tare da karatu haka ne manura su ake wanda ake ganin darajar su da mutuncin su wanda a unguwa in suka yi tsawa manura ba magidancin ko dan sa da ya isa ya bagara ire-iren wannan mutanen wanda ake ganin suna kula da bukatun su da iyalan su da kuma na iyalan wasu ma makwatan su da shawarwari da kokarin ko ba danka ba ka dauki dan wani ka kai shi makaranta ka tsaya kansa sai ga mutumin kirki kai da mutum ba za kai ba irin su muka rasa manura ake sai maka da kwaya a ungoku in kana da irin wannan mutanen ba wanda ne kasa kwaya a ungoku sai misali saboda shi za su ba ayansu tarbiya su ba dan wani ma tarbiya su kula da dan wani kuma ayo iyaye tsawa in an ga ba su kula da tarbiya ayansu wa'annan mutanen ba su da ake ba da sarauta gargajiya su ake daukar su a kai su gurin mai martaba sarki a gabatar da su da wanda suke mutane hidima al'umma hidima da masu taimakon mutane su ake kawo amma yanzu sai ya zama tuba nura an tare abin a gindin yan siyasa masu matsayi wanda ake ganin akwai kudi a hannunsu wanda za a je a kai su ana ganin su ma tsarin cin hanci da rashawa ya shigo tsarin duk wanda kaga an ba mutum ne wanda kawai kai ka san matsayinsa a al'umma ba wai gudunmawar da ya ba al'umma ba ce kadai ta sashi aka bashi wannan to shi yasa kaga shi kansa sarautar da darajar ta yadda take da daraja yanzu daraja ta kullun tana da dagwa a idan mutane saboda irin wannan
1: ai da sun sukwari a'udhu billahi subhanahu wa ta'ala shi'an rajim bismillahir rahmanir rahim ai sun yi kokari wajen dubbe anan da za su yi da only sun dai kawai abin da nake gani akwai kuskure wajen ita minista ta ilimi saboda wani abu ne wanda yake ba a Najeriya ne kadai ake yin sa bai kuma bai yiwuwa idan an samu kurakurai a ce kawai an yi banin ai akwai wanda sai sun cancanta a basu aka basu ko kuma akwai wanda a gaba sun cancanta a basu kuma za a basu in akai banin to wani abu ne wanda kuma zai karu dani wanda za a iya challenging din wannan abun a kotu saboda ba dalili ne sai kawai ka tashi wani lokaci kawai domin of course kuma magana da tai dama ai honorary doctor aka kira shi ba wai magana ake ta academic doctor ba sai ta ce tai anan kenan ki da kika alimai girma minista naki na ilimi ne shi kuma wannan dama ana bada shi ne lokacin da aka samu wani exceptional achievement da wani ya samu wani irin gudunmawa da ya bawa society saka mai da mubarak kai magana
2: kuma ana rubuta PhD din
1: yawa PE wancan za ka ga an sa PhD kaga wanda ya karatu kenan musulmi ba sa nan doctor din su za ka kawai a gaban su ne wasa PhD saboda magana ta gaskiya abu ne wanda yake ya kamata a ce gwamnati ba abu bane wanda waje bane wanda za a saki abu kawai wanda mutane za su zo kuma daga bai ko a janye ko a zo a ce ba daidai ba ya kamata a ce an tattauna idan wannan abu mai yiwuwa ne a ce an yi banin nan saboda abu ne wanda dama ai ba academic doctor bane abu ne wanda kawai ana baka ne lokacin da ka samu wani ci gaba ko kuma ka taimaki garinka ko community da kake ka samu wani abu da kai contributing wanda zai sa wannan kamar da ka faɗa waɗannan rashin ba waɗannan din shi yasa abu ya zama ana questioning din integrating universities din amma idan da ana bayawa ba wai sai in zaka zo ka wani project ba fa ba a baka a kudurti yanda tsarin yake za a baka ne saboda wata gudunmawa ma da misali ka ba da gudunmawa harkar jarida an san ka bayar kawai sai dai from lawyer ka ji an ce BUK ta kira ka ko ABU ta kira ka ko ABUD ta kira ka ta ce ma nura zo muna sa ka a cikin list ba ka da ko kudin da zaka ba su to amma matsalar a Najeriya ba haka bane ni na so a ce wani abu da za su ita minista sai ta ce a wannan honorary doctor din idan an zo misali kamar yanda dokar ta ce shine in an sa doctor

0: asa hechi honorable scouser ko kuma asa on hon asa doctor honorary doctor kina because idan kaje kai amfani da shi ba tare da wannan specification mato academy fraud ne abu ne wanda kai domin ba abu bane wanda za kai kace ni doctor ne wannan doctor na so a ce yanzu saboda yanda ake idan a Nigeria gaskiya ba a sa waɗannan ka'idojin wannan ka sa Dr. HC honorary scouser ko kuma a ka sa wannan abun nan din meke sa hon honorary HON abbreviation ne suka sa doctor kowa ya gani ya san ba anin doctor kai da PhD ba saboda eh ba a ganewa din wasu in ba ilimi kake da shi ko ka shiga harkar ilimi ba za ka gane wanda sai sa PhD wani ya sa PhD wani bai san ma doctor bane in ba nan doctor ya sa ba kuma kaga irin waɗannan abubuwa ne wanda yake kamar yadda na faɗa gwamnati za ta duba ta ga yanayin yanda ake ai the NUC suwa a ƙarƙashin su suke a ƙarƙashin Ministry of Education take sai su kira su university kaza shi yasa nake gaya ma aikin da ministry su ya kamata su yi na education din da babbar da ƙarami ba wannan bane a zai kawai a yi banin a abu process din me yasa ake samun wannan matsala ake warai kuwa a duk suna ƙarƙashin su in suka kira za su ce to daga yanzu mun saka criteria kaza kaza kaza wannan achievement wane ya bayar kafin ko kuma in ma kun yi a sa wasu abin nan din criteria wanda ba a zo a ce wannan regulation din dole sai ka zo ko da ta tafi ta yi wani abu wanda achievement ne cewa in an zo za a ba da wannan wannan doctor din to kasance an turo ministry sun yi verify duk university a Nigeria da za ta yi ko wannan abin ba zai yi ka hana shi ba san da ne na kanar duniya ba magana ake ta Nigeria kadai ne suke wannan abin din ba amma idan za a yi sai a ce to a tantance ai kamar yadda ka faɗa ma nura manta kai mun tattauna wannan abun sosai ina jin wacan shekara sosai saboda irin yanda ake yi kawai sai kana da kuɗi zaka gina block abun nan na administrative block ko kuma classes sannan za a baka ba haka ake nufi ba ana nufin ka ba da wata gudunmuwa a cikin community wanda mutane sun yadda kai kamar yanda kai magana mai ɗaukan abun nan marayu sai a baka ko a bashi saboda wannan taimakon da yake na duk al'umma ba shi da kowa a Edo University to amma yanzu za ka ga majority ni ba zan ce ma ga wani na gaba shi da kowa da an bashi ba gaskiya ban gani ba to wannan shine matsala shine abin da ya kamata a ce an gyara amma ba wai a ce an yi wani abu wanda misali abin nan din a ce an yi ban gaba da ina ganin kamar ba shine abin da ya dace kuma magana irin ta magana kamar yanda kai magana ilimi za ka ga abu ne wanda yake alhamdulillah ana kokari wajen kare martaba idan har ka je kai PhD wanda yake ba na gaske ba to na daya zaka yi challenge rayuwa ka kai kanka ne duka duk lokacin da aka ce an yi addressing dinka a taro aka ce wannan PhD ne to fa much is expected from you zaka yi abun in kai kuskure to akwai matsala saboda shi yasa kamar yadda kai magana yan siyasa in har zaka je ka karbi wannan abun baka yi disabe ba za ka iya ba za ka yi defending wannan result din ba wallahi tallahi ma nuna wanda ka bani wannan result din in ba zan iya kare shi ba na ɗaya za ka zubar da mutuncin ita kanta jami'a yawa da ka fito suka baka wannan takardar shi yasa kamar yadda faɗa wannan jami'a ta za ka ga an yaba mata irin har ake ganin ma irin mugunta malaman mu suke irin yadda ake tsefewa amma fa in ka tafi za a gane cewa lallai ka karantu duk inda ka je cewar karatun kayi ne na gaske amma an baka takarda ma nuna karatun nan da kai akan kanka baka da confidence cewa takardar ta kace me amfanin samun takardar ba takardar an ka samu diploma ko a rayuwar Najeriya ma ce aka secondary school nura zaka iya zama komai kuma hanyar ba a gyara kunnin tsarin mulki kasa me naka ne kake kai kanka inda Allah bai ka baka zo kana bayani kai ana fadan wannan mutane na zuba ido fiye jiwa wanda zai bayani za a samu ilimi
1: to barisa tunda wani abu ya taba da abin da ya shara wanda madu'in namu na biyu bari mu dan kalle shi motsi da shi tsohon shugaban kasa Jonathan yayi an ga yana motsin cewa watakila akwai yuwar ya takara a cikin jam'iyyar sa ta PDP ko kuma wata makamancin irin wannan ana cikin haka kuma aka je wata kotu ita ma wasu kai kara cewa ya kamata a dakar da shi ana shi wannan tsayawa takara a zabe saboda watakila can mukamai da aka ta rikewa bayan lokacin rado da makamantansu aka ta jalla kujalle gama wannan abu a makamacin wannan me ake ganin game da wannan takarar ta samu ɗinsu na ɗan ƙasa shin akwai wani ɗan ƙasa da zai iya cewa wani ba zai iya takara ko kaza ko makamacin irin wannan ba koko akwai wani korafi ne da hana
0: to
1: koko a'a lauje ne shi ma kamar yanda yace a cikin jami'u ya faru ake ganin nan ma zai iya faru a cikin su
0: to san hakan ne zaka iya cewa hakan ne saboda wannan abun nan din mun sani a ba kutuba fil tayi deciding akan case din ma ai riga an wuce wannan level din na cewa an wanke shi cewa zai iya tsaya takara me yasa zaka kawo yanzu wannan abun sai sa ai su bangaren lawyer Jonathan su suka yi PO bayan sun bada abun nan na conditional appearance suka yi PO wato abun nan kira PO preliminary objection na cewa ita kautar kotun ba ta da hurumi because kotu an yafi raha ko an je kotu appeal an yi deciding kuma yana nan ba abun nan kuma san sojan mata ne me yasa wata saurara abun amma kotu bayan da za ta ki saurara har sai kai da akai ƙara kado ka rusar da ita in ka gaya mata eh akwai matsala dalili kaza hujjoji ne ai shine response ɗinka kaza kaza abin da ya faru ai wannan case din da ya ka gaban ku ai kotu ne hurumi irin naku ta aka tafi ta gaba da ku kuma aka deciding aka ba mu nasara cewa zai tsaya domin ka duba shi Jonathan argument din da suka yi shine ko kuma sashi akai shine in ka duba sashin 137 cikin line ɗaya ba cikin baka ya ba da cewa an yi electing din sa two time previously shine disqualifying din mutum from that takara ba za bu donin so bi ba shi ba za shi so bi ba an zabiyar addu'a daga 2011 wanda Allah ya masa rasu Allah ya ji kansa ya sa yana aljanna a 2010 ko
2: 10
0: yawa sai ya karasa
1: to shi karasa
0: karasa ai baba basa aka yi matsayin shugaban kasa ba amma sai ronin mai aka zabe shi to shi yasa subject to interpretation of constitution kuma an yi an gama da shi sai yasa zaka ga kamar magana da kake faɗa abubuwa ne gaba ɗaya siyasar Najeriya ba mu taba ganin abin da muke gani yanzu ba abu da wanda kawai in kana kallon sa sai dai kawai kai shiru wanda zaka yi magana kai magana because abu ne wanda duk abin da ake magana shine a bar demokradiya ta yi aikinta a bar demokradiya ta yi numfashi a bar ta numfasa yanda duk wannan abubuwan da ake duk wannan wanda suke kan mulki inda babu demokradiya ba za su iya zuwa ba ma lura da yawa kace kai na gwamnatin Kano process ne sai an bi an tabbatar an tsefe an bi tsarin electoral an bi constitutional provision sannan kake zama abin da ka zama to abu ne wanda ba daidai bane a ce tunda za ka ga irin abubuwan a ce dole a ce zargi ya yi karfi akan gwamnati tana da hannu a ciki saboda daga duk jam'iyyun an rikita su yanzu fitan nan ta kwana nan da aka yi wanda ADC ta taho da karfinta wanda dama ka faɗa Mubarak a lokacin ba wai naki akwai kasuwar bukata ba amma gani muke a wannan yanayin da kasar nan take ciki duka magana ake wanda ko ku yan APC kun sani kuna da yi ne saboda kawai jam'iyyar ku ce ba yanda za ku yi amma kun san mu yankin mu da addinin mu akwai matsala duk maganganun da ake ba ma nuru mu kawai magana da ake a samu daidaito duk wannan da suke fitowa da shi Jonathan din duk magana ake menene a samu daidaito a samu adalci a shugabanci in an samu adalci ne to a shugabanci duk waɗannan abun ba zuwa to kuma sai aka zo aka samu tarnaki tarnakin nan shine za ka ga nan bangaren wannan jami'ar wata rigima ta shigo mata wannan jami'ar wata rigima ta shigo mata to dole abun zai baka mamaki yanzu kamar wannan abun da aka yi faultin kana lawyer ai ka san wannan history mun baka sanewa ka je ka nema zaka samu cewa wannan abun an dade da yin sa me yasa za a yi a kawo domin a kawo delay kai ya samu in takacce zai tsaya ka san akwai deadline yanzu muna tara ne ko to tara ga wata yanzu wa gobe duk wani submission na members na court da biya dole ne daga nan zuwa gobe sai ka zuwa 12 dare na gobe sai ka kai zuwa kuma karshen wata 30 da watan nan dole duk wani abu da za a yi har primary da sai an yi so idan an kawo wannan tarnaki sai za ka ga wasu abubuwan babu integrity a ciki a matsayin ka lawyer ka san wannan bai kamata a ce an gaya ma zai ka ce a ni ba zan shigar da wannan ƙara because already akwai abu makamancin wannan da aka yi sai dai in ba baka yi ba kuma karshe za a iya abun nan din mai yake da suna abun nan din ba da damages na irin bata lokaci da kai na shara because ai ka san da wannan hukuncin yana nan ba soke hukuncin nan akai ba dan ya taso ya ce zai yi sai an kawo mai tarnaki yanda akalla yanzu kamar abun na gaya ma lokacin da aka hada ADC din nan mutane sun shigo da karfin su a program din da muke yi wancan na sati biyu baya yau lokacin kowa moral insa is high na cewa ana sa rai za a yi nasara a lokacin da rabi musamman kusa da peter abin suka fita sai aka karya abin aka karya magwan sai sa magana ta gaskiya an ga kalla abin dolen dole gara kamar su ake maimaita abin da yake a
1: 2020 kamar yana da wuce karbuwa a Najeriya ana ganin abin ta ba haka motsin da zai fito misali a cikin PDP cewa wannan ba zai ƙara wa ɗan hamayya karsashi da motsi ba a cewa da matsayin sa wanda ya fito daga wancan yanki
2: wato ka san shi Bello Jonathan wato sai da ya bar mukami tukun ya samu kwarjini da farin jini a idan duniya gabaki daya ya samu title da ba wani shugaban kasa a Najeriya da ya taba samun irin waɗannan yabo ko kuma irin wannan daukaka da ya samu kaga Jonathan tun da ya bar zabe kamar yadda barista ya faɗa shekarar 2015 yadda da kaddara shi ba musulmi bane amma yadda da kaddara a lokacin ya buga Muhammadu Buhari waya domin ya nuna masa cewa yana masa murna a nan wajen abinda ba a taba yi ba wannan abin shi ya janyo aka bashi sakamako wanda akwai wata kungiya wacce ake ce da ita wacce take bada shi wani peace award wanda sun haida ka South Korea aka bashi aka tabbatar da shi a matsayin cewa shine jagaban demokradiya a West Africa Africa ta yamma nan ma ya samu lambar yabo wacce ake ce mata African Peace and Security Leader nan ma aka bashi symbol of peace na shekarar 2023 haka kuma an tura shi kasar Mali nan ma wanda ya zama peace envoy na mediation a kasar Mali a shekarar 2020 haka ya zama chair council of the wise na ECOWAS a shekarar 2020 to idan mun lissafa ma abubuwan da idan ya zama Nobel Peace Prize nominees na shekarar 2015 saboda wannan abin to waɗannan matakan da Jonathan ya dauka ba wani shugaban kasa da ya samu dan yanzu yana cikin committee member na Kofi Annan Commission election na Afirka gabaki daya duk zaben da za a yi Afirka kwanan nan juyin mulki ma da aka yi a ina ne ya ritsa da shi duk abin da za a yi Afirka sai an kai Jonathan kuma waɗannan mutanen ai abin da yasa suke wa Jonathan wannan abin saboda me kallo suke duk lokacin da yayin kuro ya dawo zai iya bada barazana a ciki kamar yanda shi lawyer sa yake fada Chris Uche san wanda yake fada cewa lalle ya kamata tunda kotuna sun yanke ga abin da ya kamata a bashi dama amma shi matsalar da ya samu ka san barrister Federal High Court din dama akwai John Mary Jide Obi shi ya fara shigar da kara akan Jonathan saboda me zai iya zama musu matsala a nan gaba shi sa kuma wani lawan mai ƙara shigar da ƙara again saboda kar a bashi to yanzu sai ake ganin cewa ka san a satin da ya gabata kotun da kake sai Allah ya kotun da yake sai Allah ya sa ta yanke hukunci akan jam'iyyar PDP gabake da dangane da sashi biyu da ake da shi sashin Peter wannan yake da suna wuke da sashin Kabir Tani Mutaraki to sai aka ce yanzu jam'iyyar PDP kamar sashi na 83 barista Aiman Afuwa da yace duk wani rikicin jam'iyya a cikin gida ake koma ake yin sa saboda haka wanda zai zamanto cewa ya rike jam'iyya shine BOT ne za su rike jam'iyya da NWC wato National Working Committee to suna da National Working Committee din su guda 13 daman Senator Wali Jibrin da shine chairman nasu na BOT sai yanzu aka zabi cewa Senator Wabara shine chairman na wannan abun to idan ka duba yanzu ranar da kotun nan ta yanke hukunci ta yanke hukunci daidai da kowa yanda zai fahimta ita fa kotu fa idan ka yi baka fahimta ba kawai so ake a ruɗa mutane kuma ni ban taba ganin ma ƙasa irin Najeriya ana wannan ba ita fa kotu interpreting take abinda baka fahimta ba ita ta fassara ma doka amma sai ta fassara doka sai kaga kowa yana fassara irin tasa daban-daban
3: baka ji abin da ake cewa game da kotu ba primary duty of the court is to interpret
2: to
3: su wanda suka doka kansu legislature
2: kenan su ne yan majalisa
3: sai
2: kotu ita ce za ta abin kuma aka bada mataki har guda uku idan wannan kana ganin bai ma ba ka tafi wancan idan wannan yanzu kamar shari'a jiya da akai na dauko wani abu ne na ADC shari'ar jiya na fi bala sa yace bai dada alƙalin ba ko a canza masa alƙali to idan ka duba yanzu kamar yanzu shugabanci na jam'iyyar PDP yanzu duk inda aka yi zabe a jam'iyyar PDP yanzu ya zama halaccen zabe ba wani abu da koti ta ci cewa misali ka dauka nan jihar Kano Yusuf Ado Kibiya shine chairman din PDP ba wani wanda zai fito ya kalubalance shi ya ce a nan bangaren kamar yanda wasu zasu ce nan bangaren wuke ya nada su sune babu shine halaccece shine kuma yanzu national working committee ko kuma BOT zai rika amfani da shi shi kuma BOT yanzu zasu ga cewa yaya za a yi screening su fitar da yan takarkarin da zasu tura a INEC to shi kuma Ebele Jonathan anan zai iya fitowa tunda shi Ebele Jonathan yanzu kalubale da zai samu shine kowa ya san yanda gwamnati ta san yanda ya fito da farin jinin sa kuma farin jinin nan nasa zaka ga cewa a lokacin karshen gwamnatin sa ya samu bakin jini saboda lokacin marigayi Muhammadu Buhari da shi da Ahmad Bola Tinubu da BC Akande a lokacin sun yi riot din nan wanda ake cewa Occupy Nigeria a shekarar 2012 akan kudin man fetur wanda a lokacin yana naira 65 Ebele Jonathan ya mai da shi akan naira 120 suka fito suka yi tabata sai aka ga cewa ai gwara ma jiyan da yau kullun zaka ga cewa da gwamnatin Muhammadu Buhari tana ai gwara a mai da mu ba to shi kuma recognition da shi Ebele Jonathan ya samu a jiya ina karanta wata mujalla sai na ga wani commentator wanda ake ce Mike kaga sunansa ya dan bace min a America jiya haka kurin ya tara mutane yake fadan irin abinda Jonathan yake da shi wanda mutane ba su san da irin wannan abun ba recognition din da ake fada a America akan Jonathan wannan abun commentator din yayi suna a duniya yake fadan irin abubuwan da Nasaru to kaga shi yanzu Jonathan zai iya zama ruwa Ahmad Bola Tinubu barazana tunda kuma Ahmad Bola Tinubu a lokacin da yana mulkin sa ko kuma yanzu da yake mulkin sa yakan iya tuntubar Jonathan akan wani abu da ya shige masa duhu domin su zauna domin daman duk shugaban kasa to past president akan iya zama da shi domin ka samu wani ilimi to irin wannan sun sha rufe kofa ma zaka ga da shi wanda ake gani kaman Jonathan din ko APC zai koma to duk dai wannan abinda muke so mutane su gane cewa yanayi ne yake nuna kansa kuma wannan abin da muka shigo na siyasar nan tunda jam'iyyun nan ga sun fito kuma ake ganin Jonathan tunda jiya an yi zanga-zanga akan cewa Jonathan sai ya fito takara saboda wannan abin ya ce da yan Najeriya ni ba wai na fito takara ba abin da yake ga yan Najeriya shine rabin ku ba ku da register shi ma abin da yake kuma haka yake ba yanda za a yi mutane miliyan 93 su je su yi register a ce idan an zo za a yi zabe ba zai wuce mutane miliyan 20 ne suke iya zabe ba har a gama kaga wannan kalubale ne abin da ya fada kenan
1: ce jama'a ba su da
2: register ya ce ba ku da register kuna ci ana fito kuma rabin ku duk ba ku da register ba ku zabe ba za ku zo ku yi abin nan ba idan har kun yi da canji kuke bukata cewa ku je ku tabbatar da cewa kun yi register ku ko kun sabunta ta ko kuma kun yi wani abu kuna jiran lokacin zabe yanzu ai dambarwa ake ta yi a kowace jam'iyya kowa ya gama hisabin sa na siyasa gwamnoni su yi duk san ransu da suke bukata amma dai ina za a dawo barista wajen talaka za a dawo saboda talaka har yanzu shi talaka bai san me muhimmancin sa ba da talaka zai gane cewa shi yake zaben shugaba da shikenan siyasar nan saboda duk wannan hisabin da gwamnoni suke wadancan yan takarkarin to in an dawo shi kuma talaka fa zai yi nasa daban ne ba mamaki hisabin da aka yi musu wancan ba mamaki idan sun zo nan a hannun hagu za su iya karba
1: amma shi talaka ana ganin ai kamar masa farashi da wannan ihun da yake daga an zo an ce ga wani abu sai kuma aji kamar ya manta da wancan halaka
2: wallahi in dai talaucin mu zai zama artificial kirkirarre ne to ya kamata ra'ayin mu ma ya zama kirkirarre ne zamu iya kirkirar ra'ayi ai idan ka ga baka canza ba baka sha wahala bane baka sha wahala bane amma in dai ka sha wahala kaman mutum ne fa mai azumi fa idan aka yi rana kokari yake yi ana shan ruwa ya sa ruwa a ji a makoshin sa fa to saboda haka shi talakan Najeriya duk da yake waɗannan ba zai taba zama cewa ya dogara da kansa ba sai ya daina kallon cewa yana siyasar jam'iyya ya kalli mutum kawai yayi shine abin shine kawai solution mu daina kallon siyasa cewa wai jam'iyya zamu har yanzu duk yawancin wannan abin da ake kawai abin da muke kallo kai kana APC ni ina abin a mu kalli cancanta akwai mutanen arziki a cikin harkar siyasar nan ba yanda za a yi ku ki zaben mutanen arziki ku ce kuma mutanen tsiya za ku kuma su jefa ku tsiya kuma ku zo kuna complain akan abin da yake faruwa kuma siyasar nan da kake gani na lokaci ne hisabi ba abin da baya iya nunawa a yanayi na siyasa ga Jonathan din yanda barista kake fada da yazo a shekarar 2000 duk yaran Obasanjo ne ai duk gabaki da Peter Obi da Konko sai yaran Obasanjo ne kuma team din sa ne shi ya hada wannan team din Obasanjo saboda haka Jonathan ma idan ya fito PDP ta wace ce duk da ta Obasanjo ce ba wani past president da suke da shi wanda ya wuce Obasanjo
1: wato idan an tushe shi anan zai iya billata
2: can zai iya billata can ai Obasanjo ne ake nema saboda shi Obasanjo dabi ne yayi yawa tsakaninsa da Tinubu Ogun ne da Lagos
1: ake yinta
2: kuma Tinubu ya musu duk abin da zai musu ya musu duk abin da zai musu ya hako musu man fetur a Ogun state ya samu musu da wutar lantarki a Ogun state an kawo kamfanin fata a Ogun state an jawo musu ruwa ma da ake ganin teku ce za a jawo ta a Ogun state me suke bukata ba wani abu da ya rage a Ogun state saboda haka a dawar da shi Obasanjo yake duk da dai ga shekaru sun kama shi kullun abin da muke idan shekarunka sun haura 70 din nan ko kuma ka tafi wajen 80 irin sa yawa ku koma gefe da Allah ku zama iyayen kasa
1: to barisa wannan da murwa dai ta tafi dibi da makamantansu da ake ganin cewa motsin jinatan din da suka yi da sauransu kuma zai karawa ita jam'iyyar wato hamayya ana ganin motsin da suke yi wannan zai karawa su jam'iyyar hamayya wani kwarin gwiwa cewa gashi an fara ganin wasu mutane da aka gani ana ganin kamar suna da kimar da ya kamata a kalle su a duniya a matsayin jagorori idan su sake fitowa nan gaba
3: eh wato zai dada karawa jami'an hamayya karsasi sai dai abin da nake jin tsoro shine raba ƙuri'un da gaske ne mutanen nan su suke a samu canji so ake wannan gwamnatin da muke ganin ba ta mana adalci ba ba ai abin da ya dace ba a wannan shekarun uku muna jin tsoron kada a ci gaba a zo a ci gaba da maimaita ko ninka abin da aka yi mana to da sai su haɗu waje daya shin sa dazu ina magana lokacin da ka ba Detroit dama shin sa tafiyar su Konko sani ban ji dadin ta ba dalilin shine in har da gaske yakin da ake yi domin talaka ake ba mu kuma talaka ba har kasar da makomar kasar kanta saboda duk abubuwa duk policies din wannan gwamnatin mai ci abubuwa ne wanda da kaga cewa ba abubuwa ne da suke zama alkhairi ga kasa kama da matsalar tsaro da abubuwa da suna iya kokarin sa amma kokarin bai kai abin aya ba musu ba kama da magana karbo bashin nan kama da irin kudade da aka dinga samu na rabenu ba a taba samu kudi na rabenu a kasar nan irin lokacin wannan gwamnatin ba
2: sun samu trillion 5 a cikin wata biyu na mai
3: to ka duba kuma irin abin nan din janye tallafin mai da aka irin kudaden da ake fitarwa da ake cewa an samu da irin kuran da aka dinga rubari a hannun kuran da aka ce an yi lutun a wannan kasar sai ka rasa cewar ina ne kudaden suke tafiya kuma lafto bashi yake yanzu mun haura ina jin trillion 100
2: sun ce 159 amma kuma abin da yake 195 ne
3: to trillion 100 kuma a lokacin da ya samu na Buhari da jin 20 da wani abu
2: 87 ne
3: okay habi ka 87
2: ne abin lokacin da ya samu
3: 87 kina dauka bi ma kai
2: 87
3: to in ka duba abin za ka ga cewa abubuwa ne wanda da za su hada kai ai fatan kamar inda muka fada ba muke ta fada bakin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ake ba a kawai tsarin sa ne da yanzu shi ba mai da shi ba in dai demokradi ake ba mai da ba saboda magana ce ta bangaranci ba kuma a boyewa kowa ya sani shi yasa na gaya mu bara na ce ko ku da kuke APC kun sani shi yasa mu ba ma yin ta saboda dalili shi ne kawai muna ganin ciwo ne kuma wanda suke muna kallon su a social media suna hakikan cewa ni dadin da nake ji kasuwa ɗaya muke zuwa da kai mai da zan siya shi zaka siya duk wani abu da zai same ni kai ma zai same ka to abu ne wanda idan kana ta wannan hakilan ka fa sani ba baka sani ba amma san rai saboda jam'iyya ka da kwabar da tsale fara amma magana jam'iyya ake ba ka duba mutum APC din kanta ba za mu ce miki ta kaco kan ba akwai mutane na gari a cikin su wanda suke yi domin a yi wata laka din amma magana da ake ba wanda ake ki yan Najeriya ne mu ba haka ce kaki wane kawai saboda kawai kabilarsa ko kuma ya fito da gonon ki ba
0: muna magana ne akan kuma ayi kowa adalci kuma wannan adalcin da ake faɗa shine kai rantsuwa da Qur'ani in musulmi ne kai in kirista ne kai rantsuwa da Bible cewa zaka tsare kundin tsarin mulkin kasa
1: to kuma barka
0: kundin tsarin mulkin kasar nan yayin magana na federal character da abubuwa amma ma mun zaha ga abubuwa da yawa suna tafiya wanda ba daidai ba magana ta gaskiya kafin kamar da Mubarak binnan din mic din yayin magana ni ina ganin wannan abu na Jonathan abu ne mai kyau amma fa a yanayin da ake tafiya wai ga wannan kurun in dai ba haduwa ba su ba dan da daga sai ake ba a makara duka da daga yau zuwa gobe na a makara shi da wajen da ta barin PDP ba
2: to ai ya fi kowa sani a lokacin yana da gwamnoni 21 fa karshe sai da suka koma 28 kuma ya fada zabi
0: shine to in ko wannan ne kaga membership na party shi zai baka da maka takara ko ka zama member na wannan kuma submission din an ce zuwa gobe deadline to idan da gaskiya ne sai sa nake ga ma zai bada kwaziya
2: ko si adjusting ba
0: wa adjusting to ai matsalar shi sa akai ta magana independent na INEC INEC ba shugaban kasa take wa aiki ba
2: to
0: ya kamata a wannan yanayin a ce an yi ƙari tunda ai bug gaban bai zo ba
2: bai zo ba
0: ai wannan
2: tunda rigingirin da biyu yayi yawa ita ma APC din ba a bata tafiya
0: yawa amma ai shi na APC din da gwamnati ce ka san su ne suke so
2: gwamnati fantamu baka ji abin da yace ba
0: sai da ai wannan ai an tafi tunda kullun tsarin zabe aka tsaka
2: legal action yace
0: ba ma wannan ba an ce za a zo a promote dole ka san wato matsalar da take faruwa shine wani magana da shi professor fantamu yayi tana kan gaba idan ma an ba Jamilu gwamna ko aka tafi aka in yaje kotu ko za a samu matsala rigima cikin gida mun fada wanda kotu ba ta shiga shine wanda ba kullun tsarin mulki ko kuma na electoral aka karya wannan karya shi aka karara because baya nan akai consensus sai ka saka hannu ka rubuta na something da wannan shirin da aka yi wane tsaya sai ka rubuta a rubuta an bawo INEC to idan ba ai ba shi bai yi ba ba inda ya saka hannu
2: kamar yanda a mai ce zo kenan a gwamnatin riba shi ma haka yazo
0: to shine abin
2: ba shi ya ci primary ba
0: dole ma nura fa sai mu tsaya ita INEC duk da wannan kira da hanyar ji a zuba da professor Usman Yusuf ya faɗa su har yanzu ba su yadda wannan mutum ya yi zabe ba wannan a mafitan nan
2: Josh
0: saboda matsalar take tattare da shi kuma har yanzu su ba su gana din sa amma
2: kabilan
0: shi gaba ne ma nura ba INEC ba shugaban kasa yake wa aiki ko APC ba ana magana cikin
2: Najeriya
0: a wannan rikitarikin da aka zo ai ba sai an nema ba sai a ce mun kaya sannin wannan abun zuwa July a zama duk abun da ba a bada damar maki yabo da rikicin rikicin to ai su da ma abun da suke so kenan zargin da ake daga da abubuwan da aka yi ai ana tunanin gwamnati take
2: lokaci ya kare ba
0: daga inda APC take so a kara ai sai da kawai ka ji an kara kuma wannan ba daidai bane shine kiran da ake tayi na magana cewa idan da za su hadin za a iya yin wani abu Jonathan din a baki in tsayawa zai tsaya wasu nemi wasu mutane mu magana da muke ba wai a tiku sai shugaban kasa ko a nemi mutumin da zai kawo mana adalci a mulki na adalci wanda kowa duniya ta san tafiyar da muke a wannan mulkin na mai girma Bola Mutunbu babu magana adalci a cikinsa wasu shalmu da muke musulmi yan arewa sai za mu ba su
1: ana cikin wannan jambarwa ana can ana wannan sai aka kuma jami'ar NDC
2: haka
1: tana ta tana babban taro na kasa ana zato cewa watakila za a tsaye da yan takar kare ne guda biyu da ya zubto daga wa'annan yan fito musamman campaign da aka tafiya
2: haka
1: da Peter da Obi ana ganin kamar za a yi auren zobi a cikin wannan tafiya
2: haka
1: makamantansa
2: haka
1: can kuma aka hango Atiku da sauran musu jigajiga EDC sun yi gabatun tafi kotu sun tafi wajen wannan sun yi form na tsaya neman shugaban kasa su ma a nan haka su ma suna yi nan kuma ga Jonathan shi ma ya fito yana nasa ga kuma ita babban giwa jam'iyya mulki ta shirye-shirye da wannan ana ganin da zai yi wa'annan za su iya haɗewa waje ɗaya ɗan jam'iyyar hamayya su fitar da guda ɗaya kamar yadda suka fara yi a gaba da za su yi su zama guda ɗaya ko akwai tafiyar ce ba iri ɗaya ba kowa da gidan da yake kallar irin nasu abubuwa
2: to ai manu rabar ka san wato abinda mutane ba sani ba shine shi shugaban kasa ya san kowa a cikin su kowa ya san shi ai matsalar shi ne da wanda yake da experience well grounded political experience dan siyasa from the grassroots na kasa wanda Bola Tinubu ya san siyasar kotu ya san siyasar mutane na kasa na al'umma na kasa yadda ake yinta ya san siyasar jam'iyya siyasa uku sai
4: in kowace kana da experience akan ta to zaka iya takalin mutane ka san da zaka fuskanci da adawa kuma abubuwan Ulama Nura sai zama to mutun ne da Allah ya amin din sa da opposition skills na opposition mutun ne wanda kusan the whole is political career ya karar da ita ame ahmayya opposition kuma yanzu sai ya tsinci kansa matsayin mutumin da shi ake opposition yanzu kaga janatan ana ta magana sa kusan wata 8 wata 9 da ta wuce baya ana ganin kamar abun mama zai iya yiwa ba to yanzu an zo gaba at the diamond a lokaci na ƙarshe yanzu da ake ganin janatan din zai iya contesting akwai possibility high possibility na cewa janatan zai iya tsayawa takara wanda idan janatan ya tsaya takara zai lalata maka takarar Peter Obi da Kunguzo
1: shi janatan
4: gware da gaske inda ya tsaya baka magana wani Peter Obi da Kunguzo haskansu ya kare sun shiga duhu
1: inda shi janatan ya
4: tsaya inda ya tsaya kuma ya gama da atiyo maka takalin atiyo ka san dalili saboda yanzu ɗan Najeriya gani suke ba ma wanda ya musu adalcin da janatan yinsu shi yasa lokacin da ake ba wa janatan baki ake cewa da shi ya hakura da mulkin dan inda ɗan Najeriya ne a duniya ba wanda yake ciwo mantuwa
1: mantuwa
4: eh duk abin da kawai ɗan Najeriya yau in ka bar kan kujerar mulki gobe sai ya ce wallahi gwara kai sai ya dauko kai dinga celebrating ɗinka yace kai ne ma kai ma adalci ba wanda yake kai ba to haka yana ai kai lokacin da Rabi Musa Bunko sai ya zo Kano ma kamar jifan sa ake yi ya dawo kuma ya sake tun zabe a san Kano kuma yanzu zai zama to dan siyasa da shi ake bi misali mutane suke ganin cewa shine wanda in ka muta a siyasance zaka je busa mara misali ka tashi shi yake da mutane da suke da awon makanta su ba ruwan sa da bincike daidai ne ba daidai bane kawai ko da a wuta ne a saka ba shiga misali a siyasa yanzu ai harkar siyasa ta ba mutane mamaki yadda Rabi Musa Kunkuso da shi Tafita Obi suka hade kawunan su sun shiga ADC sai da suka jawo mutanen Najeriya rai da hope da talaka kuma ya gamsu cewa za a kalubalanci shugaban kasa wannan yake tsora tribu za an jo mutane suna ganin an hade kai kawai dan su bai sai wasu mutane suka ware suka ce mu badan kanmu muke ba ruwanmu da ku talakawa mu fitan mu muke dubawa za a yi matsaya gabe ka san da a ce sun dinkule ba yanda za a yi gwamnatin tarayya ta iya cewa the main opposition party jam'iyya wadda ita ce main opposition party jam'iyyar hamayya mafi karfi a ce bata shiga zabe ba wannan yana da wahala ya iya yiwa saboda ai akwai mutanen waje akwai international observers da suke kallon yadda sai hantin zaben da zo da kuma kalubalen da Najeriya take fuskanta daga bangaren international community manyan kasashe yanzu na duniya misali da suka sawa Najeriya ido saboda haka ina da yakini cewa shugaban kasa zai so yi zaben da zai karbu a duniya za a jinjina masa zaben da babu lamba tabbas yana da kokarin yin wannan ba don ko ba saboda mutuncin Najeriya ya zauna a inda yake ya tabbata zai so yi wannan to saboda haka zai wahala ka ce an jiga amma kaga da yake su kunkusa suna da wani abu a zuciyar su ai kaga su sun kiyar da ayi rigimar da su don tarkin ya amfara sai da aka zo karshe sai suke bitrain din process din gaba daya yanda ai ko talakan Najeriya ai zuciyar sa ta balle ko yanzu misali inda yake ganin ADC nan ta tuhu ana ganin kunkusa ka zo in ka duba da suke convention din zama da kotu tace ka ai suka je suka yi dan a karfafa wa mutane zukata
1: cewa za a yi
4: talakawa cewa za a iya fuskantar wannan gwamnati za a yi kalubalen ta gwamnati da wannan da aka je wakar kunkusan nan da yaron sa yayi ta falle da ai take sawa gurin kusan gurin ba sai koma kamar tarin kunkusa yake ake yi amma duk da wannan kunkusa bai gani ba ai saka ba ya tafi sa wannan shi zai nuna ma cewa ashe gwamnatin Kano engineer Abu Kabir Yusuf ashe abin da yi yayi gaskiya gaskiyar sa ba za ta fito ba sai nan gaba a hankali mutane za su gane gaskiyar sa na hakura da yi da Rabi Musa Kunkuso saboda tsarin da Rabi Musa Kunkuso yake so ya kashi abin da Bature yake cewa is totally unrealistic amma sai ka je gaba za ka gani ba mai yiwa bane yanzu gashi ya canza jam'iyya nawa a yanzu a duk kun lokaci ya canza jam'iyya nawa duk da yana cewa matsa shi akai amma da ya zo da ADC ya nuna da gaske yake yadda zuciyar talakawa ta gimu akan da gaske ake za a yi yakin yanzu ya janye Peter Obi su in tsananin masu zafin bukatar kai da kai ba su ba in talaka bane ya za a yi kawai su samu takara su takara to sai mu je mu tambaya takarar nan da suka mayance mata sama da bukatar talaka me take musu akwai wani abu da suke manufitan da takarar koko a zargin da ake musu na shugaban kasa suke wa aiki Bola Tinubu ta tabbata cewa shugaban kasa za su yi aiki da shi da Peter Obi domin ana ganin wancan tarin ware wasu ma ita ta sa shi kansa Atiku ba rantsa da shi ba amma zai shugaban kasa to yanzu ba san sake fito da same strategy
1: irin wancan
4: da same salo iri ɗaya ne abinda kunkusan ya saba yi dai yanzu ba yayi saboda haka na sha ina ga mutane mutanen da suke da imani a kunkunguso na ce na fada ma wancan lokacin na ce kunkusiya mota haya ce

0: da shigar da suke yi ai yanzu ana ganin cewa kamar ma wani shiri ne aka yi musu plot ne aka shiryo su shiga cikin sakarata yanzu shiga cikin sun karata duk wani hope din da ka sani ne ADC wallahi ya balle daga hazabi ina ga ma gaskiya daga domin mutanen da suke ganin cewa ADC nan za a yi rigima da shugaban kasa ko da ka ce wai ba a ce da ita ta zo ne a rijistar zabe ba za ta iya ba shugaban kasa matsala duk da shugaban kasa na biya ma yana da hope ya shirya tunda ba sabon dan siyasa bane shi
1: an ga mushi kuma jam'iyyar da suka koma ba an ga yan majalisu na tarayya da wasu wannan suna ta koma cikin jam'iyyar
0: ita a to ai baka sani ba ai da ai kun ku sato gurgurkin dan siyasa ne ai propaganda ce ai zai ga ma ku ka ci da mun kwaci zai ai ya tattara mutanen sa ya ga musu ko kun ci da za ku kwaci shi kuma sana'a su shiki shi sana'a su shiga rabi ba ina sana'a da ta wuce duk mutanen da ya tare a gindin sa billahi alazim na ga maka su 75 Allah yan bukata ne wanda ita ta sa kaga mutane da yawa za su ci zabe su bashi saboda tafiyar ta sa a gina ta akai akan bukatar a ci zabe kaga ne sabon ai mun yi tafiyar mun yi tafiyar a baya ai shi tafiyar ya gina ta ce akan me akan gina akan bukata ta yanzu in an jima kowa kama gaban sa kaga take shi yasa su kawo da suka shigo aka ci zaben da su ana shigowa da aka ci zaba ai kaga wazewa suka yi kaga ne ko saboda ai da mun shi magana ce ta aka shi wuta ta yanzu to ya gane ADC ba za ta shiga zabe yadda yake so ba kuma shi sana'a sa shigin ne ya zai shiga zabe a ci zabe a sa mutane haraji kage ne ku ita ce abin da ake yi shi yasa kaga an garji kofa da baya biyan ne baya biyan du
1: na jami'a
0: da aka ce baya biyan du na jami'a eh akwai du na jami'a ko ina da sauransu ana biya amma tsarin yadda kunku sai ke zuwa da shi misali ana ganin cewa kamar tsari ne da cewa mu da farin jini mu kace zabe mu muka sa kace zabe ai in ban kai ne ba za ka ci ba saboda haka duk abin da aka ce da kai ka kawo ka kawo nan mutane suna jiran ka aiki ana ce da kai ta aiki a zo ai aiki nan ku an wai gaba aikin
1: amma wancan an garan fa ana ganin yadda kunku sun yi motsi a yan mutane shi da ko wani abu ya kawo aka samu sauye-sauye wannan kuma na gani a guri lokacin ma da ya kawo wancan
0: a to furo
1: hanya wannan ba zai maimaita kanka
0: ma ni ba furo sai kada ganin imanin da aka da kunku sai irin sa ne kana gani har zai irin sa ne yadda tsarin da ya biya kawo abba mai girma gwamna ya zo kan karagar mulki kana ga yadda irin sa ne ka tuna ba su kansu mai girma gwamna fa gani an sauka da kan tsarin da ya kashe kan mulki shi a fahimta sa an sauka daga tsarin da ya kashe kan mulki shi kansa saboda in dai tsari ne da mutane ake dan al'umma ake ya kamata in aka ci zabe a tsaya mutane su amfana kar a zo in an ci zabe bin rikicin da ake a sake iban mutane a sake kai su hamayya a opposition za a mutu ma nura ai opposition yana da lokaci duk lokacin da kafa gwamnati to opposition ya gane abin da ake so shine kai justifying why kake opposing ada me yasa ada kace hamayya ka tabbatar da mutane dalilan da yasa kace hamayya shine ba a daidai to kai zo kai daidan gashi an baka dama idan an kalubalanci wanda ka kora akan mulki kai zo kai daidai an kalubalance shi tunda mutane sun zabe ka sun kai akan mulki sun kalubalanci wanda da yayi a baya kai zo kai ka fita daban ma nura to saboda haka yanzu kun kuso ko in yadda ma nura ko kan in yadda yanzu ai an samu kokwantan cewa shugaban kasa ke aiki dan dan Bola Ahmed Tinubu koma da ya koma karon biyu in zargin sa da ake yi yanzu mutane sun kara tabbatawa saboda a wancan karin ai tsaye maka da Atiku Abubakar gware shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mutanen sa ma suke tabbatar maka a wannan to wannan karin ma kaga sun zo kamar sun hade da shi amma yanzu ya sake illata tafiyar tasa ya sake komawa zargin da ake mana dan kungila ne dan kungila siyasa ne shi kullun jam'iyyar mai mulki yake kungila a sama ba ruwansa shi dan mun fada ko a baya burinsa shine ya za a yi kada mai girma gwamna injiniya Alhaji Abubakar Yusuf burinsa shine ya za a yi kada shi a Kano shi ba burinsa a kada Bola Ahmed Tinubu ba
1: shi Kano ci a gaban
0: sa ba ruwansa da wannan tsarin bai shiga ADC ba madan wannan shi ya shiga ADC ne dan abu daya ya za a yi a kawo mai girma gwamna injiniya eh Alhaji Abubakar Yusuf kuma ban ga maka wallahi da wannan abu ne Allah zai taimake shi wuce kamar yadda kaga Ganduje ya wuce ba iya kai shi kasa ba to haka shi ma zai wuce zaben zai sake cin zaben sa dalilin shi ne idan aka tawo ma nura da gilli
1: to ma mai makumar waɗanda suka tawo kenan yanzu waɗanda suke neman musu makami a cikin tafiya
0: wata tafiya
1: tafiya ta suka biyo kongos NDC
0: a to
1: su ga wannan suka biyo gida
0: maka a to ni magana ta wanda su ba
1: za su koma ne
0: ba ga irin intilayin da suke cikin siyasa ba madura ai suna cikin mummunan musibar ta siyasa ai a ce ka shiga jam'iyya ka zauna madura dududu bai kota ɗaya ba ka sake iban mutane an sake shiga wata ai to ba rista burin ga maka ko su mutane

0: suke da su a zaben ka bari su yi ga zaben ka gani za su yi tasirin da in za su yi a EDC su kansu tasirin da da za su yi a EDC yanzu ba za su yi yansa ba a wannan sabon jam'iyyar da suka
1: wata wata biyu da ga wata irin ba aka fara registration
0: EDC mu to amma yanzu lazzar da yamma ba ba ai wata daya ba ba ai wata daya ba ya sake ibin mutane an tabbata jam'iyyar ne da yanzu kuma an sake tafiyar jam'iyyar Dixa yanzu kai gono mai miciji yana cewa shi ba za a mai irin da wancan ba a halaka shi an shigo jam'iyyar za a kwace bas ka ga wacce aka kana nan mutane duk wanda suke cin jam'iyyar da aka masa fashin da aka kwace ta gaba da kwansu
2: shi mai miciji da Hausa
0: amma mai miciji ka ga da yabo ta gidan radio yayi ihu ai ka ga jagoran da yana zuwa yace to kai ora matsayin ka kai ba za a canja ka ba sai aka yi canja shi saboda ya ga mutane shi ba gaskiya ba zai yi a kurai ba
2: wanda shi wannan ya ma san kansa kenan
0: ai to ai sanin kan me yasa aka bar shi yanzu shi wancan da yake jam'iyyar da ADC misali shi baka ga kamata gaba daya ma SOB fa wani aka bari a karbi jam'iyyar a hannunka
2: sai tsohon shugaban
0: ADC eh a ce ma ka ci gaba ya gagara
2: ba shi kuma yayi wani
0: to ni ga na ya dawo rigima shi kansa
2: to
0: ya dawo rigima yanzu ya ce bayan kunkusa ya fita ma shi ne shugaban jam'iyyar ADC ya dawo rigima to jam'iyyar da to dai ba mu san inda za a fara ma wannan rigimar man ba
2: to ita ma dai a ji nan jihar Kano ana ta gina ana fitar da ita karkare a cikin jam'iyyar mai mulki amma ana ta samun fukur-fukur-fukur kalubale musamman a wasu ƙananan hukumomi da kuma nan Kano santar ta sanata ana ta wannan dabarba wasu na cewa wannan tafiya daga sama ta zo wasu na cewa ta ƙarƙashin ƙasa ce ko makamacin wannan anya wannan zai haifar wa ABC da ido idan aka tafi da wannan ƙorfe-ƙorfe
3: ai an gama da abin da za a yi kuma duk wani wanda zai ja a wannan primary election din da ake yi a ƙwaryar birnin jihar Kano ina ganin kansa zai wa abin da yasa na faɗa haka duk mutumin da aka tuwo da su duk an ba su takarkaran su gwamna duk ya ba
4: sai dai waɗanda ake tunani su ko da shi da hakuri da su abin da ai gwamnati ba ta gari ta wani hanya da sai wani ya masa kuma shi kuma mu abin da yake damu a siyasa irin ta Najeriya da muke da shi
3: system har yanzu waɗansu abubuwa ya kamata mu aro su domin mu sa a cikin siyasar mu middle term din nan middle term election din ne ya kamata kamar yanda America suke wallahi ya kamata mu dawo da shi saboda haka zai sa ƴan siyasa su shiga tetayin su idan ka duba yanzu idan kai muna alƙawari kai shekara biyu ba cire ka za a yi ba amma dai zaka samu rauni na jam'iyyar ka gabaki daya domin abubuwa uku ne yake sa ake cire ai shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa na farko impeachment ne idan aka yi veto power yan majalisu zauren majalisu aka samu kaso biyu bisa uku na biyu kuma akwai abin da ake cewa da turanci conviction wato shine idan kotu ta tabbatar cewa baka ci zabe ba ko kuma ya zamanto cewa an same ka da wasu miyagun laifuka wanda haka bai tabbatar da kai cewa ka zama shugaban kasa ko gwamna ba a wannan abun na uku kuma akwai mutuwa kamar yanda ya faru akan Iraduwa Dazu da muka faɗa na hudu kuma akwai resignation kai a karan kanka zaka iya rubuta takarda na sauka to in siyasar wannan zamanin ba za su iya wanda mutuwa ce kai take raba su da wannan kujerar su kuma gwamnoni da suka tashi suka tafi wajen Ahmed Bola Tinubu sai suka ce a bar musu wuka da nama gwamnonin APC saboda haka kar ya samu sai ce to abin daya da nan ga kuma tinan na nada na sa masari da bajamila
2: Femi
3: chief of staff su ne hadamai na su ne ido na duk wanda suka gaya muku cewa daga waje na yake to ku daga kafa akan wannan
2: su gwamnoni
3: shi ma alfarmar shugaban kasa ce kamar kujerar Kano ta tsakiya kenan ta central da kake magana ta sanata alfarmar shugaban kasa ce shugaban kasa da ni duba ni nazarci siyasar Ahmed Bola Tinubu ba da kai yake siyasar sa ba tafiya wannan kasar Faransa ta yi yawa dole ne a can ake bude markundin siyasar gabaki daya ke kara gani duk ranar da shugaban kasa ya dawo zaka ga sabon al'amura ne suka kasance a Najeriya yanzu dawowar da zai yi tafiyar da ya tafi idan ya dawo zaka ga abin da zai faru ya gama rikicin siyasa duk gasu nan suna kotuna to kuma yana dawowa zaka gani yanzu na tabbata yana dawowa ayyuka za a yi na wata 8 wanda ƴan Najeriya za su tabbata lalle akwai gwamnati kuma yanzu ba gashi ya fara ba a fara gyara wari da Fatakwat refinery din nan wanda ta ci kudi ta ci kudi ta ci kudi tun lokacin Buhari take cin kudi bayan nan kuma yanzu akwai abubuwa da ya kirkiro wanda ake ni tsaron ma jiya ma nu ruba da na ga ma da America sun ƙara zama eh akan harkar tsaro an to tsaron ma so sisfili za a yi shi ba wani dan ta'adda kai ka taba ganin an yi zabe a Nigeria bom ya tashi ai ba ai duk abin da ka gani shirin film ne director ne ba mu san shi ba amma waɗannan gwamnati da kake gani zancen APC har yanzu ni abin da nake faɗa zai sha bamban da na Mubarak ni abin da nake faɗa ayi mutun kullun magana ta kenan ni hakuri waɗannan mutanen duk buƙatar kansu ce a gaban su ba buƙatar al'umma ce a gaban su ba idan kana ganin wani ya kyautata min a matsayin sa na gwamnati ko dan majalisa ko wani abu nan ka bi shi ba laifi bane idan kana da wanda ya fi shi inganci ka zabi wanda ya fi shi inganci kada mu sake tunda mu arewa an bar mu a baya ba ma iya fito da jam'iyya wai yanzu sai dai ka tafi NDC siyasa wanda ita fa NDC din nan fa kalubalen da yake kanta yana da yawa tun 1979 lokacin da gwamnatin Rivers wato Chief Milton Okilo tun lokacin yayi kokari ya hade da Alai Shehu Shagari a jam'iyyar NPN su ai a lokacin an ke musu rajista ne Niger Delta Congress ce saboda mai jamhuriya ta farko su fa sun yi ta tun 1950 fa lokacin da muka yi Northern People Congress su ma suka yi Niger Delta Congress kuma wannan jam'iyyar da ka gani tun lokacin Alice Akume mataimakin shi Alai Shehu Shagari shi ya tu kokari cewa yaya za a yi su hade da NPN a lokacin wannan Akinlaye shine chairman party na NPN duk waɗannan abubuwan magabata waɗanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya duk sun yi wannan rigimar waɗannan jam'iyyun gabaki da duk wata jam'iyya da kaga an kawo mata an kawo ta ba sabuwa bace jam'iyyar da zaka kalle ta a matsayin sabuwa shine irin su ADA domin jam'iyyun da aka yi register fa gabaki ɗaya dududu guda uku ne fa duk gabaki ɗaya jam'iyya 171 ne suke neman a sahale musu a wannan zaben ai musu register sun cika duk wasu ka'idodi barista ni na ba abin da aka ce in kana da CAC ka cika ka'idodi kun kai ku biyar duk kun yi abin za a yi maka yanzu zabe ake a kasar India na Mandra Mondi JD party shekara 30 tana campaign tana yawo bata ci zabe ba saboda haka sai wannan karan na Mandra Mondi me yake yi ne shayi yake yi aka dauko shi ya ci zabe mu yanzu ba za mu iya irin wannan abun ba mu dauki jam'iyyar ma da waɗannan mutanen mu hakura da su mu dauko jam'iyya mu nemi mutanen arziki da za su iya muna adalci mu fa duk fasharin da kaga yana faruwa a Najeriya mu muke siya da kudin mu saboda jagororin mu diddin lalan mu ne ba wanda ba zai sai da kai ba duk yi suke kai kana cewa sai wani shi ba yi yake dan kai ba yana yi ne dan buƙatar kansa duk wannan zagayen da kake gani ana yi ko gwamnati da suke ba yanda za a yi kullum mu zo mu tabbato a kafofin yada labarai an yi ba ayyuka an kai kudu an yi ba ayyuka an kai kudu yankin Yaraba sun fi mu yankin Yaraba kuma yanzu an zo zabe kuma mun dangula musu
2: a barista wasu na kokin cewa wannan zabe da aka zo cewa abawa din ma wanda suke kai wato takara wucewa ne mun ji hali wannan wasu na al'umma wasu na da kurkuki akan su sun gaza kai abin da suke a ciki amma kuma wata matsala jam'iyya an kalle ta bi da matsala al'umma an ba su takara kai tsaye cewa su wuce ba tare kuma da al'umma ba sun musu komai abin da suke bukata a wasu wuraren kuma za a ga cewa an tuhu wannan gwamnati ne suke sabata juyata kai ka taho ka rike nan shi kuma sai wuce san ba kai ba anya ko wannan in abuwa suka tafi a cikin jam'iyyar APC ya fa mata dan duk inda mutane suna koka da wasu abubuwa amma wasu tikiti na sake wucewa
5: to gaskiya ma nuna ba za a fada da mai ido ba domin abin da muke jin tsoro shine kar a antifati ta dama ƴan siyasa sun saba yin irin wannan kana cikin jam'iyya an bata muku rai sai ku zo ku yi wani abu kuma wanda aka zazzin zai fadi dama abin da ya kamata a ce an yi kamata yayi a bar ita demokradiyyar ta aikin ta wanda ko ba haka ake yi yanzu muka yi maganar professor Ila Isa Alfantami ai kaga maganar da ya faru da shi abu ne wanda aka kare kaida yake ganin ya kamata yanzu nan na gani amma je an tantance shi dan da ko kwana biyu da za a yi primaries din wanda kuma haka ya kamata
2: wato jajirce
5: wanda eh yawa kuma haka ya kamata da dinki yanzu ka dauki kiru da bebeji dan majalisar da yake wakilta su hakika ba sai an ga ba dan nan bane ba dan nan bane ko hausarsa in kaji ba sai an ga ya ma cewa zuwa yi aka ka ba shi ba domin gaskiya wannan abu ne na takeici in ka kalli yanda yankin kiru da bebeji suke cikin wannan tasagaren shekara 16 ne ko nawa yayi yana yi wanda sun fito ba ma su taɓa yin bori irin wannan lokacin da suka yi ba na boran da suka yi shi na irin sun fito sun ga mai girma gwamna girma gwamna in fa ka ba shi takarar nan to muna mai tabbatar maka ba za mu zaɓi APC ba to kaga in akwai wannan matsala kuma abin da zaka takaici shi ne kana yin siyasa ka ɗauka ma a nan aka haife ka yanki da ni ka ga zagin mutane kana kutuntuma masa ashar sai ka ce irin lokacin jahiliya din nan ka gane wa nura so abu ne wanda idan har irin waɗannan abubuwa suna faruwa mutanen yankin because sun gwammace APC ta faɗi
2: da
5: su dawo da shi in ta faɗi wala Allah zo a gyara because kai da kake neman ƙura mutane yana kana zage-zage wanda za ka gani a bidiyo na ta tafiya viral ba daidai ba ne da girma gwamna da ya sa haka ko a ja masa kunne a kan abubuwan ko ba wasu aikace-aikace ma na cigaban yankin da aka kawo to kaga idan babu wannan me yasa kake tunanin mutane ƙuri'a ce fa za a dangwala ta daidai zaben zai zaɓe zaɓe da za su yi tare da shugaban ƙasa tunda majalisar tarayya da tije za a yi na tare da shugaban ƙasa shi ne na farko ba zai shafi gwamna ba amma ya taɓa shugaban ƙasa ya taɓa gwamna tunda ya jajjabiya ake so ake aka kawo yankinka ko shi wannan raddin kwaya ɗaya in aka ce ba wannan da ita ta faɗo ba ai wani lapsus ne akan shi gwamna wanda maganar da kake yi dole za a samu matsala wanda ina gaya ma wannan ni nake kusa da shi ne na san wannan banda kuma wasu local government da aka yi irin waɗannan abubuwan bikin abinda ake yi shi ne demokradiyya ce zaɓe ne me yasa za ka ga kamar wannan mai girma deputy governor na yanzu me yasa mutane suke bin sa ne mutane suna tambaya kyautatawa ne mutane wanda suke fusa sun ce yana da kyauta irin da kyautatawa mutane da sauransu to ita siyasa ba ma siyasa ba ai hadisi ne ko zuciya tana son wanda yake faranta mata ko ki kyautata mata so idan har za ka yi siyasa ai ba da zage-zage ake yin siyasa ba da ayyukan raya ƙasa ake siyasa ka yi aiki ka nuna ga abin da ne ga abin da ne idan ba ka yi wannan ba shi yasa nake gaya maka inda demokradiyya ake bari ta yi aikin nata to da zai taimaka wajen ba nura ni da kai mun tsaya a wannan jam'iyya ta APC misali Mubarak ya tsaya sai aka zo ni nake kai sai aka akwai abubuwa na kurakuwa wanda ake ganin gwanda a shiga primary primary suna wanda za su shiga su yi ko ba komai a ce an shiga primary din mutum ya faɗi misali wanda yake kan ya koma an san an yi primary din
2: zai
5: fi gamsuwa zai fi gamsuwa tunda ai a sama an ce duk wannan yan majalisun tarayya da sanatoci da house of rep ba automatic ticket iya gwamnoni aka ba automatic ticket kaga me ake nuna kenan gwamna ne sai kamar da tole ya faɗa alfarmar shugaban ƙasa wanda ko alfarmar shugaban ƙasa ne in ya san misali in ya turo wani ɗan majalisar tarayya wanda za a yi zaɓe tare ka san zaɓe taren fa daddan gwala muku za a yi tare kenan wanda kai in ka san in ka turo shi za ka faɗi sai ka ce ya haƙuri a ba wani wanda don a samu sauƙin zaman wannan lafiya a wannan yanki idan na ci zaɓe ko minista sai ne maka ko wani abu amma irin yadda aka dinga yi haka harkar primary sun za ka ga cewa lallai APC in ba ta yi da gaske ba to za ka ga fita kun mutane wasu kuma ba bawa antifa da zai fita na su daga jam'iyya to idan sun fita daga jam'iyya kuma an samu matsala
2: Mubarak a dai wannan da farko ana yin ta kananan hukumomi
5: haka
2: ana yin takarar tarayya kuma ana ta zo karshe-karshe sai aka zo kuma Kano Center wanda ita ma gurama ce mai zaman kanta
0: haka
2: wasu na ganin cewa waccan takarar ta to bangaren malam shekaru kamar ba wata wuce yarjejeniya ce aka yi mutane ba sani ba daga sama ta taho sai yanzu suke ganin ta nuna wasu suna ganin cewa ga fa yanzu su kuma wasu yan jike
0: ta lokacin lokuta
2: ne wurin su kuma sha a cikin cewa ya za a yi mutum muna tafiya ta bin rimi-rimi
0: wanda
2: wani ma ya
0: ke tafiya ta gari zanga-zanga ba su ka wuce baka je zanga-zanga su
2: wani sun ci gaba da zanga dai suna ta zanga-zanga cewa su ba su karka za ka za ka wani ba wasu na cewa kuma abin da ya kamata ya ai a dubi cancanta in dai a cikin yan takarkari ne a haɗe shi kamar shekaru da sauransu kuma kawai wannan ya aka nazarci wannan abubuwa da su ma jam'iyyar APC tana ta jallaku-jalle
0: to ba nura abinda mutane mu sani ba zaben wannan sasanci da jam'iyyar APC ta shirya gidan gwamnati da ya cika a satin da ga abincin satin da ya wuce cika ce ta ba ta ai primaries ba cika ce ta ai sasanci tsakanin yan takarkiri da suke neman kujera daya wanda mutum daya ne kadai zai yau wannan tal mun magana ya kira local government by local government mana karamin hukuma bayan karamin hukuma kowace za a zo bayan kun zauna a local government level kun tattauna za a hada report a hada sunayen yan takarar nan za a sa su a cikin report sannan za a ba ku wani form guda daya daga ran da kuka je gamma house aka ibi ku aka yi gamma house ku yan takara akwai wani form da kuke cikewa na rijijiniya ce tsakanin dan takara da jam'iyyarsa ta APC form din nan za a baka zaka ciki cewa ka yadda cewa ba za ka kai jam'iyyar ka kara ba za ka haihinci jam'iyyar ka ba za ka cuci jam'iyyar ka ba za ka yi jam'iyyar ka antifati ba kuma ka yadda da jam'iyyar ka duk wanda ta tsayar kai da zaka bi shi kuma zaka mutu biya
3: modern celebrity
2: wannan ba wani lauji aka za aka nannade mutum
0: ai jam'iyyar tana da haƙƙi tema wannan ai sasanci ne in aka ce an yi sasanci ka yadda jam'iyya duk wanda ta dauka ta bashi bisa cancanta ku duka ka yadda zaka bi in kace ka yadda ai ba yi da baki ko ai ilimi ne ba yi da baki ka tara yan takara eh mun yadda mun
3: mara ne wani to kai da zaka je ka ja
0: like ai misali in kai da baki ai dan adam zai iya fitowa yayin rigima yayin rashin kunya sai yayi jam'iyya abin da ya ga dama ya ga
3: mata kai ko da kanka inde
0: ka misali ai ko da kai ai babu wani rubutu da zai tabbatar da cewa ai da jinjina da kai
2: amma wannan hannunka ne
0: ai babu amma wannan bayan ka rubuta da hannunka ni wa ne me address number kaza na yadda da wannan abubuwa na jam'iyya ta duk wanda ta tsaye na yadda naji na gani zan bi sai ka sa hannu ka rubuta lambar waya ka rubuta lambar waya ka da address ɗinka da sunanka da kuma kujerar da kake takara sai kuma ka dawo sai ka nemi garin to witness to wanda zai ma witness a local government ɗinka jagoran ku na local government ko wani mutum wanda aka san shi mai fada a ji a local government ɗin sai ya sa hannu cewa duk abin da wani ya yadda dinnan ni shaida ne
2: to kai zaka nema
0: bara kai zaka nemi
2: da kana da incin zai nemi
0: wani yake kwarai da gaske kai zaka
2: nemi wani jagoran jami'ar bane a local government
0: wanda da yake fitacce ne dai a local government yake cikin caucus na local government
2: to
0: zaka in ka nema duk da ba a specify wa zaka amma dai jagoran na local government wanda gwamnati ta sani wanda kuma al'umma suka sani eh na yadda wani kaza kaza wanda ya dai shi kinne shida duk abin da ya ni shida sai a nade fa idan aka je gaban gwamnati aka ibi ku za ku je ku ga gwamnati za ku gije gurin gwamnati wannan form din shi yake karba ni karamar hukuma ta ma ta kumbuzo babu wani dan takara da ya shiga ciki ya gana da gwamnati sai members na caucus mutum 18 duk wanda ka ganshi a ciki yana cikin wannan caucus din misali wanda yake kan kujera wanda rubu Idris dan kawo shi yana cikin caucus kaga zai shiga sannan wanda yake takarar majalisar jiha shine akai shi ma zai shiga sannan wanda kuma tsohon ciyaman na local government Hassan Garban kauye shi ma zai shiga yana ciki misali wannan su ne yan takarkari wanda zaka iya ganin fuskokin su a gaban gwamnati amma duk wanda yake takara da baya cikin wannan abin da naga maka bai shiga ciki ba domin ba da shi akai ba baya ciki ai duk processing aidin ya kai baya ciki saboda haka duk wanda ta akai mutane ma su fito daga wannan gurin su dawo su zo su zauna su jirawo jagoranin su fito
3: sai
0: an gama an san
3: kuma duk masu nema ne
0: in sun fito ka ji ba su me aka yi amma wannan form din da kake gani in ka je Abuja ai na fada a program din nan lokacin da muka ran Asabar duk wanda ya je yankun wannan form din wannan form din ni ban ganda karbe shi ba
2: shi na Abuja
0: ba ban ganda karbe shi ba ai sasanci aka ce ya zaka ka form din jam'iyya kace za ai sasanci da kai in ba so kake ga rigima ba ai duk wanda ya ka form na ga maka cewa yake ya rigima ya ja jam'iyya
3: kuma ai ne kin ma yana ji gwamnati ne yake zuwa
0: ni kware kwa kadai to ai da kiya ma duk wanda yake halattar dan takara gwamnati ne yake bashi duk dan takarar da ka gani dan majalisar jiha ko na tarayya ba gwamnati ne dauki fundin da ya bashi ba ni ina tantama sai hancin sa
2: ko da ji Abuja ya so
0: ina tabbatar maka da wannan a promise din da giza akwai yan majalisin da har yanzu gwamnati bai basu ba amma ana yawo ana ga mutane cewa su ne akai amma ni ne an da go process na ga ma ban yadda ba in zan yadda inga yadda gwamnati yake ba kowa form din ka ya baka form ai hutu gwamnati ya yadda cewa kai ne consensus candidate da aka yadda to mun ga kai da dantaka
3: nura
0: nura ran da gaske mu kwarai
3: nura
0: to ai kai
3: ina ganin mubarak
0: out of the consensus
3: mubarak yanzu kaman mu nan Kano Central din kaga kawo Sumaila da gwamnati aka ganshi
0: haka
3: Barau da gwamnati aka ganye to nan ai ba a ganshi shi gwamnati ba shi Malam Ibrahim Shekaru
0: shine nake gaya maka yanzu baka ga korafi korafi suna tashi ba ko da an ce ai ma nuna ya ga ma wata magana cewa daga presidency wata kila ake zargi cewa aka bashi kuma an bashi fom din ne ba don wani abu ba dan ana ganin jam'iyyar tayi karfi anan a ci zabe saboda Kano Central nan ake jin tsoron kunkusa a cikin ta ai ba inda kunkusa yake da karfi din Najeriya amma ta ma ku ce Kano Central ita kadai ce yake iya yin abin da yake so a lokacin da yake so to in kana so ka rige maka karfi ai babu mutumin da shi kuma kunkuso in dai suka hadu da shi ko da mutanen sa ba su iya kai labari ya annin shekaru in dai shekaru ya fito to in kunkusi ya ba ba sa kai labiya wannan yana da wannan record da wannan kuma kwa sani is documented
3: kamanta 2000
0: saboda ka shi sa daga can suka ce wata kila inda muke zargi tunda ba mu kai ba suka ce a bai fam su kuma wannan suka so suka kaga da taratsi cewa ga abin da yake faruwa kala kala da sauri eh amma in dai an yi consensus kowa yadda to za ga gwamnati ya bar fam to amma akwai ja ba za ga gwamnati ya bar fam ba ni wannan kashi da abin da na fahimta a matsayin na wanda nake gabrasin sai dai sai na ga maka akwai satin local government na rafin su
2: da ba
0: wanda ai ba gansa da gwamnati ba
2: suna da
0: to consensus da karewa amma ana yawo ana yada propaganda
3: so gwamna shine form
0: eh da kine
3: to an ganka da gwamna to kana da
0: form din dama guda sai ne
3: ko yawa ya baka
0: idan kai imagine out of the consensus a ganki yanzu misali
3: to misali
0: ya tare mu jawo
3: da eh idan nan da ake
0: abin sun gasa da gwamna ba ba ya karbi kansa ba ai ka gane dala ba ya karbi kansa ba gurin sa ba ka gane mazuba duk wanda ka ganshi gaban gwamna ya karba shine wanda ya fito da consensus kuma gwamna ba ya dai baka form din sai an tattaro mu wannan takardun
2: duk gaba daya an ka gaban
0: sa to ai shine problem din sa yanzu gwamnati zai je ga wajen jam'iyya cewa an yi consensus babu shaida ai ko sai ko zai ga shi gaban kasa cewa wannan candidate din shi ya fito da consensus ba wannan takardun saboda duk wanda kaga ya je ya kai form din sa ma ya cike ya kai form din sa wajen jam'iyya wannan form din da yaji so da ba gwamnati ne ya bashi ba in dai ya cike wannan takardun ina ga ma bai da korafi ko ya kai yana yaudarar mutanen sa ne
2: tunda ga abin da
0: yake domin ni eh domin ni na san takara bai da ta ni mai na cike bawon ai shine zaka yi jam'iyya biyayya ka yadda da jagorancin mai girman gwamna kuma ka yadda shugaban ka ne kuma ka yadda duk wanda a cikin ku ba za a raba ba a wajen ku ba
3: da wani demokradiya ce ne mubaraka
0: wanda kuka ji a ai ko ba demokradiya ba ce ba misali ai da yadda ka aka yi da abin da aka yi da yadda ka karba wanda ai mutunci ya kare ai doka ta ba batilas ake maka ba ni da na shiga ciki ba wanda aka yi batilas ni a abin da na gani process din da na gani ba wanda mai girma gwamna yayi tilas ba wanda mai girma gwamna yace ai baka ba shefan din ba
6: to wasu wanda
0: wanda yaje shefan wanda yaje shefan din ai ba ma wanda ya sa shi amma amma za a duba ai a cikin komu a local gamman a yanda suka gaya mana report din su ni ba su nuna report din na gani ba amma a report din sa da suka yi na tambayi shugaban jam'iyyar na local gamman Alhaji Rufai manager yace da ni an ware sunayen wanda suka sai fam da wanda bai sai fam ba a jikin rufin ka an indicate wanda ya sai fam da wanda bai sai fam ni aka gani dai
3: no ne ko fam din dan majalisar tarayya ne
0: ka gani ko
3: na APC
0: to an mari an ce gashi ga wanda ya siya ga wanda bai siya ba ya kuma ce ya kunshi wannan a cikin rufin da suka mikawa mai girma gwamna saboda haka kaga tunda mai girma gwamna kai da zaka shiga consensus ba wata doka fa da aka bayar a rubuce wanda na ga shugaban jam'iyya na Kano ya sa hannu shine tsarin da za a yi consensus ni ban ganta ba tunda ban ganta ba ai ba zan daura ba kuma duk taron da aka yi na consensus din nan na local government ita da ni aka yi ban fashin ko guda dai ba
2: to amma yanzu misali kana cewa ƴan Kano Central wato su jira su gani mai gwamna zai wanda zai dauki hoto da shi kenan
0: a ta ai ni abin da na fuskanta kenan wataƙila wannan shine dai ko dai a gwargware gwamna a dawo yanzu ai gwamna ya ba ya kafa kwamiti banji
2: an kafa eh sun fara zama
0: ai ya kafa kwamiti sun fara zama wannan kwamitin zai ƙara dubawa korafin ƴan jam'iyya a ga cewa wani ne yake ganin shi ba a yi daidai ba a zauna da shi ai abinda ake gaya mana cewa mai girma gwamna ya ce akwai mukamai wanda ba wannan ba shi kadai bane
3: tunda gwamnati ta fadi gare
0: ta gwamnati ba in ka yadda da abinda mai girma gwamna ya gaya maka cike wannan form din aka kai wa mai girma gwamna wannan form din da lambobi ka da komai idan mai girma gwamna ya duba cewa wa'annan su sun yadda sun janye wancan a ba su biya jiki amma tunda akwai contact ɗinka da komai da lambar kaga in aka kira ka za a yi kiran ka a ce kasibin watakila wannan ba mu sani ba tunda ba yawa haka
3: ba amma ciyamomi mai zuwa ma
0: su amma in an zo wannan za a ware mai girma gwamna zai duba ka kumti wa'annan mutanen da suka ce sun yadda da wani yayi su kuma ne za a yi musu gwamnati tana da fani akwai wanda za a yi musu a local government level akwai wanda za a yi musu a state level akwai wanda za a yi musu a national level ya danganta da inda sibin kake
3: wani ma minister
0: ka sibin ka
3: Allah ya saka
0: kuma yanayin mu da kike to wannan akan wannan aka ce da kai wata kila ka shiga consensus wata kila akan wannan aka ce to ka gani wanda bai yadda ba kuma da duk wannan bukatun da ne girma gwamnati shin fada shine wanda zai ce a ta primary kuma gwamnati ba ta yi ba za a yi primary ba idan buku yadda da consensus ba ai babu zabi da ya rage na garshe da wuce primary ko duk wanda yake so ai primary ai za a yi in da ke primary da gwamnati ai kaje ka shirya ko in dan maraka ta kai to gwamnati sai ka shirya ai primary da kai
2: alaikum salam insha Allah
3: Allah ya bari ya wala Abubakar
2: na'am
6: to manura ni abin da zan so ki shine kamar shi wannan abu da minista ka dauko babban abu da ka ba sana kai an yi ganin kamar abu ne a bayyane misali saboda kaga misali yanzu dauki da shi kamar waɗanda mutane suka sani tunanu idan an zo rubuta daga kan wanda yake yayi karatu ai kaga shi sai da din DR din ba da yake ai da bambanci da wanda bai karatu ba misali ai da mutaccen ranko ya san wannan ita da da R din da R din ai da manya yake su kuma wannan haka yake kamar zan yi tafi wani da kwana abu kagan an yi titin ba za a yi arzikin karama to kaga abu ne a bayyane da a ce minista zan ta mai da hankali wajen cewa akwai wanda za a gani kamar mu a kafa wasu makamantan haka ana ba su wanda kuma ya kamata a ce da jami'o'i da suke bayarwa dan tsari kuma kamar abin da kwamar ya faɗa a karshe karshen nan gaskiya kamar irin kotun ke ADP ni ba na tunanin cewa akwai wanda suke wani abin kana gani ka san cewa suna shugaba kasa aiki ne kamar yadda ya faɗa gaskiya zan ya tabbata cewa akwai manyan mu na arewa da gaskiya yi wa jami'o'i aiki wanda kuma haka mu muna ganin cewa kamar suna ba sauran jaddin da suke tasowa ko kuma wanda suke dakara ko kuma wanda suke bin su da kwan kasa ne wanda a ƙarshe kuma talatar da aka laraba da fatan za ku tashi lafiya.
2: Masha Allah muna godiya. 08174577777 da kuma 07077777. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawa to da
6: muke ta.
2: Yawa masha Allah.
6: Manuru da manyan kwamara musashin kallama mu da cin gida ne ka kai.
2: To masha Allah.
6: Kiyan ma bu da miji kuke da aka ce kuna cin da mutum shi kansa din zaman haka na sunan dakka har zuwa shi kansa wannan bashin gida yake kai. To kamar ni kai na ji sai na ina kamar ba wai ina koyon bayan kamar rashin da kake kin sunan ba kwari da take da aka yi na kuskure ma sunan zaka ci wani ya dace. So amma kuma zaka ci wani kamar mu kamar manya-manyan mu na hari wa da dama zaka ci cewa kamar idan za su kawo wani abu na kamar gudunmuwa da kamar abu masu sai ka ci wani kamar abin da al'umma ba su fiya kamar karkata akalar su da shi ko kuma ba sa bukatar su zaka ci wani sukan fiya karkata da akalar su yi wannan abu. Kana da kyau a ce idan ya kamata a ce za a kawo abu a matsayin ka na kamar bangaren ka to kafin ka kawo wannan motion din gona mai kama da haka yana da kyau a ce kamar duba ka ci wani al'umma ka san shi ka tafi bukata inda zaka ci wani abu masu rari cikin tarin bindigi a nan arewa da dama ana bukatar su fatan ne ubangiji Allah ka sa ta inda kallo da haka nan abin da muka bukata ba ka kallar sharan su gona mai kama da haka musa shin ka zaba da mutum gida kuma Allah mai ku gida lafiya ta
3: yi to muna godiya
2: muna godiya sa hashin kallon mu da gudunmu da ake barwa a kodoshi kuma bari mu dauki mai waya ta karshe insha Allah. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mallam Nura da kwamara da don barkan ku da wannan lokaci.
3: Ai kai ma babban shi ma babban kwamara ne. Eh almuski yana
7: tare da mamaye almuski to amma kuma ni abin da ya daure mun kai wai ni da babban maganar SDC da manjo Hamza al-Mustafa ne ko shi an aje ije ke daya wannan da mun bayani kadan menene yasa ba magana wannan SDC
8: aya wannan satin ya ce form ne kuma ba shi ai ba wata rigima ma a jami'ar su dai
2: to masha Allah na buya to wata ila in wata gaba ta samu irin wannan zan yi magana
9: ba wai ba a magana sabani na ga kamar inda ku
8: ba rigima ne a jami'a
9: ba rigima kuma wato
8: kuma shi kadai ne ma dan takara SDP
9: harkar siyasar Najeriya fa dole fa sai an haɗa da mutanen da suke da wannan grassroots din nan saboda kadai a jami'a ita kadai ba kafin ta tafi lungu da sako agent su waye da za su tsaya wannan jami'a ma wallahi wahala ne
8: baka ji na ce ma kawai ayi mutum ba idan kana da sha'awa ka zabi Major Almasa fa
2: shine duwan lokaci da nan za mu tara ban shi muna godiya ga manyan bakin da muka tattauna alamai da ku ga lafiya Fatima Yunus mun za ta sada na ku rabo kan mu sake ci assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: din sai kuka yake yana murmur dai ya kasa kwanciya kasa dai nan da nan uwar ta kawo aka ji da aka dura masa isha sai barke da zawo kafin isha ya samu sauki gari na wayewa ya warke sarai sai ta bojin iyayen ya roki su gafara yace daga yau ba sake musu musuma aikin makaranta kuwa su saurari abin da zai faru in an sake musu jarama daga ran ne koma ɗan kirki duk ajin su aka rasa kamar sa in ka ki ji moran iyayenka kaje na mahallicinka Musa ya duba ga harana ta kunno sai ciwo aku kaga dai da zan yi tafiya ka tsaye da ni a wuri kashi ka sa na maka ya koma ciki da fushi duk yinin nan ya hana ka kawo aku wani abu sabo da rana ta fada zuba ta yi aku ya kura ido hanyar da Musa ke fitowa ko da ya hango shi ta fada takobi tsirara sai ya ce daukannin mu tafi tare Musa ya harare shi ya ce kai mun amfanin mai wurin yaƙi dan tsurar da kai haka ake maka labari ake so akwai yace ku ba dan labari ba dabara ai kace yaƙi ba ƙarfi ba ina zaton baka taba jin labarin yadda Bunsuru ya dabara har ya kori kura ya gaje gidanta ba ne
1: Tunda sauraro a nan zamu sa aya a cikin wannan fili rumbun fasaha kuma a cikin littafin nan magana jari ce ta da wallafar Dr. Abubakar Imam zamu dora shiri na gaba cikin yarda Allah da fatan duk wanda ya saurara zai yi mallafin addu'a a madadin sashin shirye-shirye na nan gidan rediyo Rahama bisa jagorancin Nura Abubakar Musa na ku har kullum Muhammad Umar Kaiguma ke muku sallama ku ta lafiya

0: FM。
1: Hukumar FCC ta bayyana neman tsohuwar ministan jin kai ta kasa Sadiya Umar Faruk Ruwa a Jallo. Jam'iyyar NDC ta gudanar da babban taron ta na kasa hatta mika takarar shugabancin kasar nan zuwa yankin Kudu. NCDC mai yaki da yaduwar cututtuka a nan Najeriya ta tabbatar da cewa kawo yanzu babu cutar nan ta hanta virus a kasar nan. Daga waje majalisar dokoki a Iran ta yi zamanta na farko tun bayan fara yaki tsakanin kasar da kuma Amurka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Husaini Amba inda ba ke tare da ku a wannan maraice na Asabar 21 ga Zulqa'da. Hijirafe yan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 tare ga mayin 2026 miladiya. Sai labaran Najeriya da Amurka sun amince su karfafa hadin gwiwar tsaro tsakanin su domin yakar ta'addanci a kasar nan. Cikin wata sanarwa da kakakin shugaban kasa Bayo Onanuga ya fitar, ya ce an cimma hakan ne a ganawar da mai bawa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro na Hurbado yayi da mataimakin shugaban kasar Amurka JD Vance da sakataren harkokin wajen na Amurka Marco Rubio a birnin Washington. Ganawar na zuwa ne a yayin da ake fargabar karuwar matsalar tsaro a wasu sassa musamman na arewa da kuma tsakiyar Najeriya, lamarin da ya haifar da karin matsin lamba daga gwamnatin ta Amurka. Gwamnatin Najeriya dai ta sha musanta cewa ana takaddama ta kai harahare ko ana kaddamar da harahare domin musgunawa wasu mabiya wasu addinai a kasar nan. Rundunar sojojin Najeriya na operation haɗin kai da haɗin gwiwar rundunar sojin saman Najeriya sun samu gagarumin nasara akan mayakan kungiyar ASWAP bayan da suka dakile wani kazamin hari da aka kai a sansanin soji da ke Buni gari a jihar Yobe, inda aka halaka sama da mayakan kungiyar guda 50 tare da kwace makamai masu tarin yawa. Mai magana da yawun rundunar operation haɗin kai Lieutenant Colonel Sani Uba ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Asabar. A cewar salamarin ya faru ne da misalin karfe 2 na daren Alhamis din da ta gabata, lokacin da dimbin mayakan na kungiyar suka kai farmaki sansanin ta hanyoyi daban-daban domin kokarin kewaye dakarun sojin. Ya bayyana cewa maharan sun fara kutsowa ne ta bangaren yamma kafin daga bisani su sake turo karin mayaka ta hanyar Ganinga Junction daga bangaren kudu, sannan suka sake kai hari daga kudu maso yamma da nufin mamaye sansanin. Sai dai ya ce dakarun sojin na Najeriya sun nuna matukar jarumta da kwarewa wajen dakile wannan hari, inda suka mayar da martani da gagarumar wuta tare da amfani da dabarun yaki da suka tarwatsa mayakan daga dukkanin bangarorin da suka bullo. Lieutenant Colonel Sani Uba ya ce tsananin lugudan wuta da sojojin suka yi ya tilasta wa 'yan ta'adda janyewa cikin rudani, yayin da suka riga kwashe gawawwakin wasu daga cikin mayakansu da kuma waɗanda suka samu munanan raunuka. Ya ce akalla mayakan kungiyar ta ASWAP sama da 50 ne suka halaka a yayin artabin, tare da kwace tarin makamai da alburusai daga hannun waɗanda suka tsere. Sanarwar ta ƙara da cewa babu wani bangare na sansanin da maharan suka samu damar shiga, domin dakarun sun kare wurin baki ɗaya har zuwa ƙarshen artabin. Bayan kammala faɗan, dakarun sun gudanar da bincike a yankin, inda suka gano kawowakin mayakan kungiyar guda 10 a kusa da sansanin, yayin da bayanan sirri suka nuna cewa akwai ƙarin gawawwaki sama da 20 da suka bazu a dajikan yankin Gashuwa, Azare da Kamuya, waɗanda mayakan suka bi wajen tsere, wato dajinan da mayakan suka bi wajen tserewa. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa ta bayyana neman tsohuwar ministan jin kai Sadiya Umar Faruk Ruwa a Jallo. Cikin sanarwar da hukumar ta wallafa a shafin ta na X, ta ce tana neman tsohuwar ministan bisa zarge-zargen laifuffukan hada baki domin aikata laifuffuka da amfani da ofishin ta ba bisa ka'ida ba tare da karkatar da makudan kudaden gwamnati. Sanarwar EFCC ta buƙaci jama'a da sanar da hukumar a duk inda suka ga tsohuwar ministan domin a kama ta. Sadiya Umar Faruk ta kasance tsohon ministan jin kai zamanin gwamnatin tsohon shugaban kasa Margayi Muhammadu Buhari. Jam'iyyar Hamayya ta NDC ta gudanar da babban taron ta na kasa a Abuja, inda aka zabi sabbin shugabanninta. Matakin na zuwa ne mako guda bayan da manyan jigajigan siyasa guda biyu a kasar nan, Peter Obi da Kwankwaso, suka sanar da komawa cikin ta. Daruruwan magoya bayan jam'iyyar ne suka taru a harabar wurin da aka gudanar da taron na yau a Abuja. Kuma tuni jam'iyyar ta maida takarar shugabancin kasar nan zuwa kudancin kasar nan a matsayin zango guda na shekaru hudu. Cibiyar yaki da cututtuka a nan Najeriya NCDC ta tabbatar da cewa zuwa yanzu ba a samu ballar cutar nan ta hanta virus ba a kasar nan, duk da bayanan da ke cewa kwayar cutar da ake dauka ta hanyar tafiye-tafiye a cikin ruwa ta fara yaduwa a wasu kasashe da dama. Cibiyar ta NCDC cikin sakon da ta wallafa a shafinta na X ta nuna cewa babu barazana mai karfi game da kamuwa da wannan cuta, tare da shawartar jama'a na ganin an bi matakan da jami'an lafiya suka shimfiɗa da zarar an ji alamun zazzabi ko zafin jiki ko ciwon kai ko kadawar ciki ko kuma numfashi ƙasa-ƙasa. Cibiyar ta yi gargaɗi game da tsaftar muhalli da wajen ajiyar abinci da wajen kula da wurin da ake zubar da shara, domin da kaucewa dukkan wasu matsaloli da za su iya haifar da kamuwa da wannan cuta. Kotu za ta ci gaba da sauraron ƙarar da ke buƙatar dakatar da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan daga tsayawa takarar zaɓe a 2027 a ranar 11 ga watan nan na Mayu da muke ciki. Mai shari'a Peter Lufne ya ɗage shari'ar biyo bayan buƙatar da lauyan mai ƙarar ɗin Dubusu Ofai ya shigar gabansa, inda ya shaidawa kotun cewar ba da daɗewa ba lauyan wanda ake ƙarar ya shigar da ƙorafi ya buƙaci a ba shi lokaci domin ya mayar masa da martani. Ƙarar da aka shigar dai ta haifar da gagarumar muhawara akan ko tsohon shugaba Jonathan na da hurumin ya tsaya takara bisa tanadin kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da aka kwaskware, a yayin da lauyan Jonathan Kirinsu Uche, babban lauya mai lambar kwarewa ta San, ke cewa lamarin ya ɗauki wani sabon salo domin shi da kansa a kafofin yaɗa labaru ya tsinci wannan zance, sannan yana aiki tukuru wajen ganin ya bi dukkanin ƙa'idoji na doka da suka dace domin tabbatar da ganin dokar ta yi aikinta. Ministan Abuja Nelson Wuke ya kare gine-ginen da gwamnati ta yi wa alƙalai da sauran ma'aikatan ɓangaren shari'a a Abuja, inda ya watsi da damuwar da ƙungiyoyin lauyoyi ta nuna na cewa hakan zai iya shafar 'yancin ɓangaren shari'a. Wiki ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zagayen duba ayyukan da ake yi na gine-ginen gidajen alƙalan da gyara su da kuma sauran ababen more rayuwa domin amfanin ma'aikata na ɓangaren shari'a na Abujan. Jawabin na ministan na zuwa ne bayan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa NVA ta soki abin da ta kira yunkurin katsa London daga ɓangaren zartarwa na samar da ababen more rayuwa ga ɓangarorin shari'a. Wiki ya ce tallafin gwamnati wajen samar da ababen more rayuwa ga alƙalai da sauran ma'aikatan shari'a ba sabon abu ba ne, kuma ba zai taɓa martabar 'yancin shari'a ba. Yan sanda da sojoji sun ceto mutane aƙalla 5 waɗanda aka sace bayan wani hari na 'yan bindiga da suka kai a kan hanyar Raba zuwa Mai Kujeru da ke yankin ƙaramar hukumar Raba a jihar Sokoto. A rawaito cewa mutanen suna tafiya ne cikin mota ƙirar Santa, wato ƙirar Kanta, ɗauke da gawayi lokacin da maharan suka tare su a daren Alhamis, a cikin wata sanarwa da kakakin 'yan sanda a jihar Ahmad Rufa'i ya fitar. Ya ce lamarin ya faru da misalin ƙarfe 9 saura kwata na dare bayan da 'yan bindiga suka tare hanya suna harbe-harbe babu ƙaƙƙautawa kafin su yi awon gaba da mutum 6. Sanarwar ta ce bayan samun kiran gaggawa rundunar musamman ta 'yan sanda tare da jami'an sansanin soji na Forward Operation Base sun garzaya yankin, ta ƙara da cewa jami'an tsaron sun yi musayauta da 'yan bindigan lamarin da ya tilasta musu tserewa zuwa cikin wani daji da ke kusa. Rufai ya ce an ceto mutane 5 daga cikin 6 ɗin ba tare da samun wani rauni ba, sannan an kwato motar yayin sumaman. ya kara da cewa babu wani jami'in tsaro ko wanda aka ceto da ya rasa ransa ko ya samu wani rauni yayin wannan aiki. Kakakin yan sandan na Sokoto ya ce ana ci gaba da kokarin gano mutum guda da ya rage wanda aka ce ya tsere zuwa cikin daji yayin harin. Ya kuma bayyana cewa jami'an tsaro sun tsaurara bincike domin cafke waɗanda suka tsere yayin da aka sanya sauran wato aka sanya sauran ofishoshin yan sanda da ke makwataka cikin shirin kota kwana domin hana shigowa mahara a yankunan. Rundunar ta kuma buƙaci mazauna jihar da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro bayanan sirri masu amfani domin taimakawa a yakin da ake yi da ayyukan da'addanci da kuma miyagun laifuffuka. Yayin da damuna ke ci gaba da nuna alamun saukar ruwan sama a sassa daban-daban na arewacin ƙasar nan, ana ci gaba da fuskantar kalubale iri-iri da suka haɗar da ambaliya da lalacewar gidaje da hanyoyi har ma da matsaloli a wasu makabartu da aka jima ana kokawa da su. A wasu wurare yawaitar ruwa kan haddasa rushewar wasu kaburruka tare da wanke wasu makabartun, sannan waɗanda ke yankunan da ruwa ke taruwa ko kuma wuraren da ba su da ingantaccen katanga da hanyoyin fitar da ruwa lamarin ya fi ƙazanta. Lamarin kuma na jawo damuna, wato lamarin na jawo al'umma su shiga cikin wani hali na daban inda musamman iyalan waɗanda suke kusa da makabartun ke kokawa tare da fargaba yadda ruwa ke lalata makabartu a duk shekara tare da barazana ga tsaftar muhalli da wato ake samu a waɗanda suke makotaka ga makabartun. Ga wakilin Muhammad Lamin wanda ya nazari ga kuma cikakken rahoton da ya haɗa mana.
0: A duk lokacin da damuna ta fara ƙarfi, wasu makabartu na fuskantar matsaloli daban-daban da suka haɗa da cunkoson ruwa da lalacewar hanyoyi da wahalan zirga-zirga yayin gudanar da jana'iza, lamarin da ke janyo damuwa ga al'umma dangane da yadda ake kula da wuraren binne mamata. Irin waɗannan matsalolin sun fi kamari a tsofaffin makabartun da ake da su a birnin Kano, kamar makabartar Tarauni da makabartar Tudun Murtala da ta Dandolo a goren dutse da sauransu. Wasu mazauna yankunan sun bayyana cewa akwai buƙatar gwamnati da al'umma su haɗa hannu wajen gyaran hanyoyin ruwa da kuma tsaftace makabartu domin ƙara mutuncin mamata tare da sauƙaƙa zirga-zirga musamman a lokacin jana'iza.
2: Samun matsala wajen haɗawar kaburruka idan ruwa yayi yawa, to akwai magudanan ruwa wanda suka fito daga gwangwazo yanda ba sagagi, to sukan dan ba mu ambaliya. Kungiyar makabarta ta kan fadakar wa da masallatai, limamai da kuma sauran wanda suke taimaka kamar masu kuɗi, akan samu ƙasa akan dan ci ciki kaburrukan da suka dan haɗa, mukan samu wannan taimakon.
3: Muna buƙatar a tallafa mana da kayan aiki da ƙasa, babu ƙasa ta yi ƙaranci wanda za a titike kaburruka da suka faɗawa, abinda muke neman taimako kenan.
0: Masu magana kan harkokin addini sun ce kula da makabartu na daga cikin nauyin da ya rataya a wuyar al'umma baki ɗaya, musamman ganin yadda damuna ke haddasa matsaloli a wuraren inda ba ɗauki matakin kariya ba tun da wuri, kamar inda wani malamin addini Ustaz Muhammad Hafiz Sheikh Ibrahim Indaba ya yi ƙarin bayani.
4: Makabartar nan kunawa da ita haƙƙin mutum bayan ya mutu, bambanci da haƙƙi na mai rai kaɗan ne. Wannan ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, ko da mutum ya bar baya ta zuriya suna abin alkhairi da ai ana fa isa masa fa, idan suka abin sharri ana fa isa masa baƙin ciki. Mun mace bai na kan kabarinsa, shi sai ka kai masa ziyara fa yana gani ya san kaji kuma yana jin da manzo Allah yake cewa idan mace mutu abin da ke tsuna bulo ko wanda zai amfane shi shine sadaka mai gudana, ko da na gari yake masa addu'a ko kuma ainihin ko ilimin da ake amfana da shi.
0: Malamin ya jaddada muhimmancin kula da makabartu tare da kiyaye tsafta, ya kuma kira ga jama'a da su rika taimakawa wajen gyaran hanyoyi da share magudanan ruwa domin rage matsaloli da ake fuskanta wannan lokacin damuna.
4: A fito abu ne mai kyau, mai ladan himanci, mai kawo ƙasa, mai kawo tauri, mai kawo jikinsa, mai kawo fiya wuta na ruwa, a zo a taimaka matattuna a suturta su a gyara su, wannan alkhairi ne mai yawan gaske. Manzo Allah ya la ta haƙuri min al-ma'ruf shay'an, kar ku la kan tuna kin alkhairi ba kasan wanda zai karba ba, saboda ka bai kamata a gutsangata su fa kuskure ne. Allah ka sa mu gyara mai.
0: Al'umma dai na fatan mahukunta da masu ruwa da tsaki za su dauki matakan da suka dace wajen inganta yanayin makabartu domin tabbatar da tsafta da kare mutuncin mamata musamman a lokacin damuna. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni Muhammad Lamin, Alabara Rahma.
1: Labarai da rahotannin nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahmat Radio, mai yada shirye-shiryenta a kan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a rahmatv.com.
5: Duniyar labarai daga Rahma FM.
1: Gwamnatin Kogi ta rufe makarantar Darul Kitab da ke yankin Zagi a ƙaramar hukumar Adabi bisa zargin fara aiki ba tare da amincewar gwamnatin jihar ba. Ranar 26 ga Afrilun da ya gabata ne, wasu 'yan bindiga suka kai hari makarantar marayun, inda suka sace ɗalibai 26 har da matar mamallakin makarantar. Jami'an tsaro sun yi nasarar kubutar da mutane 17 daga cikin waɗanda aka sace jin kaɗan bayan faruwar lamarin. Daga bisani, sojoji suka kubutar da sauran mutane 9 a ranar Alhamis 7 ga watan Mayu da muke ciki, tare da haɗa su da iyalansu. Sai dai kwamishinan ilimi a jihar, Wemi James, ya jagoranci wani ayari daga ma'aikatar ilimi ta jihar zuwa wannan makaranta Alhamis ɗin da ta gabata, inda suka rufe ta a nan take, tare da umartar mamallakanta da ya gaggauta bayyana a gaban ma'aikatar. Kwamishinan ya bayyana cewa makarantar za ta ci gaba da kasancewa a rufe har sai gwamnati ta gamsu cewa an cika dukkan sharuɗa da ake bukata wajen kafa makaranta kafin a sake buɗe ta domin gudanar da harkokin karatu. Ya ce gwamnatin jihar na sane da nauyin da ya rataya a wuyanta na tabbatar da cewa makarantu a faɗin jihar suna da inganci, tare da kasancewa cikin yanayi mai kyau da tsaro domin koyarwa. Ya ƙara da cewa gwamnatin jihar ba za ta yi sassauci wajen tabbatar da ƙa'idojin kafa makarantu ba. Yana mai jaddada cewa hakin gwamnatin ne tabbatar da makarantu su kasance masu inganci da tsaro. Kwamishinan ya kuma bayyana cewa duk da yunkurin da mamallakan makarantar ya yi na fara rijistar makarantar, bai kamata a buɗe ta ba kafin samun cikakken amincewa daga gwamnati. Aƙalla mutane 16 sun mutu, yayin da wasu 6 suka jikkata sakamakon wani mummunan haɗarin mota da yaku a ƙauyen Aku akan hanyar Lakoja zuwa Okene. Shaidun gani da ido sun bayyana cewa motar ta fada cikin wani babban rami ne bayan kaucewa daga kan hanya a yayin da take kokarin haye wata gada. Rahotanni sun ce mutane 22 ne a cikin motar ƙirar Toyota Hiace a yayin da take kan hanyar ta zuwa Lagos da suka taso daga Jos, babban birnin jihar Plateau. Kwamandan hukumar Kiyaye ko Haddura a Kogi, Lawal Fage, ya bayyana cewa ya yi sanadiyar mutuwar 16 ciki har da mace guda ɗaya tilo da ke cikin wannan mota. Ya bayyana cewa gajiya da kuma gudun wuce kima ne da direban motar ke yi suka haddasa wannan hadari. Fage ya ce hukumar ta tura tawagar ceto daga sashen na Zariyagi zuwa wannan wuri domin kwashe waɗanda abin ya shafa, tare da cire tarkacen motar bayan samun rahoton faruwar al'amarin. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka tsira guda 6 suna daga cikin fasinjojin sun buƙaci direban ya tsaya ya huta bayan sun lura da cewa yana cikin gajiya, amma ya ƙi saurara su har sai da ya hatsari a kusa da gadar da ke kan hanyar. Fage ya ce hukumar ta tura tawagar ceto daga sashen yankin zuwa wurin domin a kwashe waɗanda lamarin ya ritsa da su. Yanzu sai dandalinmu na sada zumunta. Zuwa yanzu wani tasiri ba da damar shigo da kayan abinci cikin ƙasar nan ya yi ga 'yan ƙasa? Wasu 'yan Najeriya na ganin ba da damar shigo da kayan abinci daga ƙasashen waje ya taimaka wajen rage tsadar wasu kayayyakin a kasuwa. Amma a gefe guda, manoma da masana'antun cikin gida na cewa hakan ya rage musu kasuwa tare da raunana noma a ƙasar nan baki ɗaya. Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
6: Za mu fara karantar saƙonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa. Babu shakka, ba da damar shigo da kayan abinci daga ƙasashen waje ya taimaka wajen rage tsadar su, inda a baya kayan abinci ya yi tsadar ban mamaki, sannan kuma ga yunwa da ya haifar. A ra'ayin Habib Abdullahi cewa yake, Assalamu alaikum Radio, eh

0: International da France Afrique Media da kuma kamfanin dillancin labaro na AFP da TB5 da sauransu wanda aka dakatar. Sakon sanarwar ya ce dakatarwar ta fara aiki a nan take, kuma an rufe duk wasu kafofi na tauraron dan adam da hanyoyin sadarwa a dukkanin hanyoyin sadarwa na zamani, wato digital da na yanar gizo da kuma kamfanonin manhajoji na wayar hannu. Jama'a, ƙarshen labaran kenan. A gaida tukur S tukur da shi ne editan labaran Fatima Yusuf Musa ta sada ni da ku, Hussein Amba Inda ba ke fatan mu kwana lafiya, bi salam.
1: Mi kiwaya duniya, duniyar labarai daga Rahama FM. Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
2: Kacin al'umma cewa ST Microfinance Bank Limited ya fara gudanar da harkokin sa a ofishinsa dake kan titin Zaria number 19 zuwa 21 daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote, bayan karbar kadarori da basussuka na tsohon bankin Northbridge Microfinance Bank. Bankin ya fara biyan dukkan masu ajiya da aka tantance. Haka ana kira ga dukkanin masu ajiya da kuma wanda abin ya shafa da su ziyarci ST Microfinance Bank Limited dake namba 19 zuwa 21 daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote, tare da sahihan shaida da bayanan asusun su domin a tantance su kuma a biya su kudaden su. Bankin ST Microfinance Bank Limited na tabbatar da gaskiya, tsaro da ingantaccen hidima ga kwastomomi. Don ƙarin bayani, a ziyarci ofishin bankin da ke namba 19 zuwa 21 daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote, ko kuma a kira 081-67-56-96. Mun gode. ST Microfinance Bank Limited, amintaccen abokin hulɗar ku na kuɗi.

0: بحرك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: الله سبحانه وتعالى فبما رحمة الله لنت لهم وما سبوا دوت رحمات تمسمى لك الله كتوسى سامسو ولو كنت فضا دا كازمو ميككوسى الدبيئة دا كاكسن شي ميككوسى هالي ميككوسى الدبيئة ميككوسى المؤاملة غليظ القلب ميكسش يزوتيا لم فضوا من حولك دا سمواتي سمبركة فاعف عنهم دا هكي موسى عفوة وشاورهم في الأمر واستغفر لهم كنيمة مستغفرة وشاورهم في الأمر كيني مشاور سوچكين الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إذنك قل نيركا توكدو غرق الله إن الله يحب المتوكلين للي ألا ينا سمى صدو غرو غريشي وانا آير كمين مكج هذا تفسير انت ساتن لي قباتا وبنجي سبحانه وتعالى yana kara nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama kikawar dabi'ar da yake da ita wanda ya halicce shi da ita wadanda dabi'u ne tun halittarsa da man ya dabi'antu da su ba wai daga baya ya kwaikwaya ba ko ya koya kuma wadannan dabi'u ya same su ne daga rahmar Allah subhanahu wataala rahma gare shi kuma rahma ga al'umma dan ya zanto shi karan kansa rahma kuma ya zanto rahma ga al'umma gaba daya shi yasa Allah ce fabi ma rahmatin min Allah saboda ta rahama ta musamman rahama wacce take mai girman gaske min Allah daga Allah linta lahum ka tausasa musu duk da irin kurakuran da suka yi tun daga lokacin da kuka yi sha'a da kai shawara da su yayin da za a fito yakin nan na Uhudu da kuma abin da ya faru na sabawa umarninka da wasu daga cikin su suka yi yayin da suka bar gurin da kace su tsaya da kuma sabawa umarninka da suka yi na kiran su da su kake yi amma idan to da dama ba su dawo sun ji kiran ka sun dawo ba to da irin waɗannan abubuwan da suka yi ta faruwa wanda dukkanin su sabawa umarninka ne kuma abubuwa ne waɗanda za su sa mutum yayi fushi musamman shugaba kuma musamman a irin wannan yanayi na yaki lokacin da ake son a samu biyayya cikakkiya ga shugaba ga komanda na yaki to kuma a daidai wannan lokacin alka samun kurakurai ko rashin da'a daga wasu to abu shakka wanda yana da hadarin gaske kuma zai sa shi shugaba ya yi fushi matuka amma duk da wannan Allah subhanahu wataala ya fi musu to wannan kuma rahama ce daga Allah gare su kuma kasancewarka kai ma rahama ce a cikinsu to shine sai Allah subhanahu wataala yake tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umma wannan dabi'a ta rahama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita da dabi'ar lausasawa da yake da ita da dabi'ar rashin kausasawa da kakkausan hali da ke kasashen zuciya wanda wannan dabi'u ne da ake so a same su tare da kowane shugaba a cikin al'ummarsa to shine mun tsaya akan gabar inda Allah ya ce wa shawarhum fil amri ka nemi shawarar su a cikin al'amura wato duk sanda wasu abubuwa suka taso maka na al'amarin gudanar da sha'anin al'umma sha'anin al'ummarka ko kuma wani abin da ya shafi wato wanda yake da rikitarwa yana buƙatar tattaunawa wanda babu wani nasi daga alqur'ani da yazo babu wani wahayi da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi a kansa ba a ce ga abin da shari'a take so ya yi ba ba a yi masa wahayi a kansa ba to sai ya nemi shawarar su wannan zai dadada musu zukatansu za su ji dadi kwarai da gaske cewa an darashta su an kimanta su an ba su matsayinsu na mutane masu cikakken hankali wasu daga cikinsu ma dattawa wanda suna da gogewa a rayuwa sannan wannan zai sa su yi maka biyayya yayin da ya zanto wanda ake tare da shi ana neman shawararsa akan al'amarin da tare za a zartar da shi to wannan zai sa shi yayi biyayya a yayin da aka bashi umarni ya san dukkan wani kuduri da za a dauka tare aka dauke shi ta hanyar shawara to haka nan kuma zai ba su nishadi wato za su yi wannan abin da aka yi umarni da shi cikin nishadi da karsashi ba za su nuna kasala ba saboda kuwa sun san cewa wani abu ne da aka tattauna wanda da ra'ayinsu ake yin wannan abu sannan kuma za su yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kowane daga cikin su ya zan shugaba a inda yake to shi ma ba zai rika yin gaban kansa ba ba zai rika yin kama kariya ba zai zanto mai yin shawara da waɗanda suke ƙasa da shi domin ya koyi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake shawara da su ya koya daga annabi sallallahu alaihi wasallama don haka sai Allah subhanahu wataala ya umarci shi ya shawara da su duk da cewa ga shi ya yi shawara da su a baya ga kuma abubuwan da suka faru bayan sun ba da shawara cewa a fito shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da farko ya ba da shawara cewa a zauna a yi yakin cikin gida yakin sunkuru amma wasu daga cikin samari suka nuna cewa a fito domin su daman sun dade suna jiran wannan rana kuma ga shi ta faɗi gasasshiya kuma a ce da su ba za a fita ba saboda haka suka nace a kan a fita kuma ya zanto su suka fi yawa to duk da wannan annabi ya saba wa tashi shawarar ya aje nashi ra'ayin ya bi nasu kuma daga baya aka zo aka samu wannan tangarda kaga wannan zai sa idan mutum ne wanda ba irin wanda Allah ya yi ma irin wannan ɗabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba to ba zai ƙara kuma shawara da su ba tunda ga abinda shawarar da su ta haifar to amma duk da haka sai Allah ya ce wa shawirhum fil amri wannan abin da ya faru a baya kada ya hana a nemi shawarar su a ci gaba da neman shawarar su cikin al'amari kuma ba a neman shawara sai mutumin da aka yarda da addinin sa aka yarda da hankalin sa aka yarda da kokewar sa shi yake cewa a nemi shawarar sa nan da Allah subhanahu wataala ya ce a nemi shawarar waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan abu da ya faru yana ƙara tabbatar mana cewa sahabban annabi adalai ne sahabban annabi mutanen kirki ne sahabban annabi mutane ne masu ilimi masu hankali masu addini don waɗannan su ake neman shawarar su wannan umarni da Allah ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya nemi shawarar su kyakkyawar shaida ce aka bayar a kansu kyakkyawar shaida ce da take nuna cewa mutanen ƙwarai ne don ba za a ce a nemi shawarar mutanen banza ba kamar yadda mabiya addinin shi'a masu limamai 12 suke da'awa cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kirki ba ne to ta yaya ne Allah zai ce a nemi shawarar waɗanda ba na kirki ba wanda ake yi masa wahayi wanda yake samun wahayi kai tsaye daga Allah kuma a ce ya nemi shawarar waɗansu wanda ba na kirki ba kaga wannan ba zai yiwu ba to shi yasa Ibn Rushd al-Jadd a cikin littafinsa al-Bayan wa al-Tahsin ya istinbadi daga wannan ayar cewa tana ƙara tabbatar da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na kirki ne domin ya ce fala yu'maru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yushawira illa ulil ilmi wad-diyanati wan-nuha wal-fadli saboda ba zai yi ba a cewa annabi ya nemi shawarar waɗanda ba masu addini ba ba za a umarce shi ya nemi shawarar wasu ba sai masu ilimi masu addini masu hankali masu falala saboda haka wannan ayat tana haka kuma Allah subhanahu wataala ya yaba wa mu'minai da cewa duk al'amuransu suna yin shawara ba sa yi abin nan ba sa kama kariya sukan tsaya su shawara da junansu alladhina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah subhanahu wataala a cikin surar da aka kirawo ta ma da shura surar shura surar shawara Allah yake cewa alladhina istajabu li rabbihim kuma waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa amruhum shura bainahum kuma al'amarinsu shawara suke yi a tsakaninsu wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su kaga wannan yana nuna maka girman sha'anin neman shawara a cikin al'amura kada mutum ya ringa bangabanga yana yin gaban kansa bayan nuna cewa shi kadai gayya wannan ba daidai bane ka duba yadda Allah ya hada neman shawara da sallah ka duba tsayar da sallah babban rukuni ne wanda an sani bayan kalmar shahada babu rukunin da ya kai shi to sai Allah ya gwama shi da neman shawara da zai nuna maka cewa ita ma neman shawara a cikin harkar mu'amala musamman abin da ya shafi shugabanci al'amari ne babba al'amari ne mai muhimmanci kwarai da gaske ya wajaba shugabanni su darajta shi kamar yadda yake wajaba su darajta sallah idan za su darajta sallah to haka za su darajta yin shawara da al'ummarsu yin shawara da waɗanda abin ya shafa kafin su ɗauki wani mataki ko su yanke wani kuduri malamai sun yi saɓani game da wannan umarni da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama shin umarni ne na wajibi wato tilas ya nemi shawarar su ko ko umarni ne na mustahabbi wato yana da kyau kamar a ce yana da kyau abu ne mai kyau da nemi shawarar su amma bai zama dole ba sannan kuma umarnin kansa ya tsaya shi kadai ko ya shafi dukkan wani shugaba a cikin wannan al'umma to a wajen malaman malikiya suna cewa wannan umarni ne na wajibi هذا الامر يدل على الامور وعلى وعلى الوجوب وعلى الامور يانا نونا وجبتي واتو النبي صلى الله عليه وسلم الا وجب تامسي ني مشاوره صحابنسا sannan ko bai takaita akan ma'aiki صلى الله عليه وسلم shi kadai ba a wannan ya shafi dukkan wani shugaba da yake shugabantar al'umma ko yake shugabantar wani bangare na al'umma to ya wajaba akan sa idan zai dauki wani kuduri wanda babu wani nassi na alqur'ani ko na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sarihi akai wato babu wata doka da Allah subhanahu ta hanyar wahayin alqur'ani ko ta hanyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'amari wanda zai tafi kanta kai tsaye a al'amari ne da ya faru yake bukatar ayi ijtihadi a zauna a dubi al'amarin ta kowane bangare a tsaya a duba sa duba na kalele cewa sannan a fita da wani kuduri guda daya to a irin wannan wajibi ne shugaba ya nemi shawara shi yasa muka ɗaya daga cikin malaman malikiya shine Abubakar ibn Khuwais Bandat da ɗaya daga cikin malaman malikiya yake cewa wajibi ne akan shugabanni su nemi shawara a cikin al'amura idan abu ne ya shafi addini to a nemi shawaran malamai duk wani abin da yake da alaka da addini to kada wani shugaba ya yanke hukunci ko yanke kuduri ko ya yi doka shi kadai ba tare da ya koma ga malamai ba wadanda su ne sanin harkokin addini yake tare da su sannan in wani abu ne da ya shafi tsaro to wajibi ne ga shugaba kafin ya yanke wani kuduri ko yanke wani hukunci to ya tattara dukkan wasu jami'an tsaro dukkan wasu wanda suke da ruwa da tsaki a cikin sha'anin tsaro ya tattauna da su kafin ya dauki wani kuduri da ya shafi harkar tsaro in wani abu ne da ya shafi harkar tattalin arziki ko ya shafi kasuwanni da kasuwanci to lalle ya tattaro 'yan kasuwa tattaro manyan attajirai waɗanda su suke da gogewa cikin wannan al'amarin ya tattauna da su sannan a fita da wani kuduri na bai daya wannan shi ne abin da ya dace in wani abu ne da ya shafi maslaha ta al'umma gaba daya to shi ma a sabo waɗanda suke kwararru a cikin wannan bangaren kuma waɗanda suke da tajariba suke da tajriba suna da kwarewa waɗanda za su iya bada kyakkyawar shawara akan abin da ake so a yi sannan ya ɗauki wannan mataki ya ce to wannan shi ne abin da yake wajibi akan kowane shugaba wanda yake so ya ɗauki wani al'amari da ya shafi al'umma da ya shafi maslahar al'umma kuma babu wani nassi na alqur'ani karara da yace ga yadda za a yi babu wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam karara da yace ga yadda za a yi idan akwai aya alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi bayanin hukuncin wannan abin to baya bukatar shawarar kowa kuma sai ya tafi kai tsaye ya zartar da abin da yake shi ne shari'ar Allah amma idan nawazil ne mustajiddat ne abubuwa ne sababbi wanda da babu su suka faru ake bukatar a tattauna yadda za a fita da wani kuduri guda daya a fita da wata maslaha guda daya to dole ne ya nemi shawarar waɗanda suke da ruwa da tsaki cikin wannan al'amari shi yasa Ibn Athiyah cikin tafsirin sa Al-Muharrar al-Wajiz shi yadda ma yake cewa duk shugaban da ba zai rika yin shawara da mutane ba da jama'ar sa ba to wajibi ne a haɗu a tsige shi wajibi ne a tsige shi in kuma zaɓar sa aka yi to ka a ƙara barin shi ta zarce ya faɗi shi ke inda ba zai shawara da kowa ba yake cewa wa shura min qawaidish shari'a yace neman shawara ko shawara da mutane waɗanda suke da ruwa da tsaki yace min qawaidish shari'a yana daga cikin dokokin shari'a wa azaimil ahkam yana daga cikin manyan hukunce da mun ji da zuwa muna cewa Allah ya hada shi da sallah to haka hukunci ne babba yace wa man la yastashiru ahlal ilmi wad din fa azluhu wajib wanda duk shugaban da duk baya neman shawarar masu ilimi baya neman shawarar masu addini to a tsige shi daga matsayinsa wajibi ne har ma yake cewa hadha ma la khilafa fi yace wannan hukuncin ma malamai bai yi sabani akan sa ba wato kamar duka bakin malamai ya hadu akan cewa duk shugaban da yake gaba gaba yake wato gaban kansa yake mulkin kama kariya to irin wannan shugaba kar a bar shi ci gaba da shugabanci a tsige shi Al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah in tawjihin da yake wa wannan ayar Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawara sahabbansa yace Allah subhanahu wataala ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da wata bukata a wajen wani sahabi tunda shi kai tsaye yana samun sako daga Allah ne yace ya zauna yayi addu'a yace Allah ya nuna masa mafita a cikin wannan al'amari Allah zai ba shi mafita duk wani abu da zai taso Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan iya zuwa yayi addu'a yace Allah ka nuna min mafita to amma duk da haka sai Allah yace je ne mu shawarar sahabbansa wannan yace walakin arada an yastanna bihi man ba'dahu ba dan komai ba dan ya dasa sunna wadda wadanda za su zo bayan sa za su yi koyi da shi akan ta Allah ya ce yayi wannan dan ya kafa wata sunna wanda dukkan wani masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba na kwarai idan ya zo bayan sa zai yi koyi da shi akan wannan sunna Qatada ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullahi ta'ala alayhi kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari ya kawo a tafsirin sa da Ibn Abi Hatim da Ibn Munzir yana bayanin yadda wato hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala yake umartar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara duk da cewa alaka shi da Ubangiji alaka ce ta kai tsaye amma duk da wannan Allah subhanahu wataala ya nuna masa in wani al'amari ya taso da ya shafi kowa da kowa to ya tara sabon sai ya nemi shawara yake cewa amara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yushawira ashabahu fil umuri Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawarar sahabbansa a cikin al'amura da za su taso wa huwa yatihi wahyun min as-sama alhali shi yana samun wahyi daga sama alhali ana yi masa wahyi daga sama duk da haka Allah ya ce ya nemi shawarar sahabbansa yace li annahu atyabu li anfusil qaumi domin wannan zai kwantarwa da mutanansa wato hankalin su zai sa su ji dadi cewa su ba an yadda cewa mutane ne waɗanda suna da hankali suna da addini kuma za su iya bada shawarar da ta dace wa innal qauma idha shawara ba'dhum ba'dan wa aradu bi dhalika wajha Allah azama lahum ala arshadihi Qatada yake cewa idan mutane a junan su suka rika neman shawarar junan su akan al'amuran da za su taso kuma suka yi wannan abin dan Allah to sai kaga Allah ya nuna musu abin da ya mafitar da tafi kowace dacewa sai ya zanto sakamakon da za su samu saboda biyayya da suka yi ga Allah subhanahu wataala da kuma yin wani abu saboda shi to sai Allah kuma ya ba su wata manufa wacce take mai sai ya ba su dacewa a cikin abin da suke nema irin wannan magana Rabi' ibn Anas shi ma ya faɗi irin ta kamar yadda yake cikin tafsirin Jami'ul Bayan na Al-Qurtubi na Ibn Jarir don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman shawarar sahabbansa cikin al'amura da yawa waɗanda babu wani nassi ƙarara babu wani aya ta alƙur'ani ko wani wahayi da aka yi masa a kansu nabi yakan tara sahabbansa ya nemi shawarar su wannan ya maimaitu da dama a cikin rayuwarsa ga wanda zai je karanta sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga cewa wannan mabda'i na shura to wannan ka'idar ta neman shawara wannan dokar da Allah subhanahu wataala ya kafa masa ya yi aiki da ita a wurare daban-daban nabi ya nemi shawarar sahabbansa kamar yadda Anas ibn Malik ya ruwaito lokacin da Abu Sufyan ya gabato da shi da mutanen Makka lokacin da za a zo yakin Badar nabi ya yi shawara da sahabbansa inda kowa ya tashi ya faɗi abin da yake gani kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to a ce a cigaba da yaki wannan hadisi yana da cikin sahih Muslim haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an gama yakin Badar an samu wato ribatattun yaki fursunonin yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shawara da Abubakar da Umar game da ya makomar waɗannan ribatattun yaki da aka kama waɗannan kafirai da aka kama su hannu dubu-dubu sun fito domin su kashe musulmi me ya kamata a yi musu a nan Abubakar ya bada tashi shawarar Abu Umar ya bada tashi shawarar shawarar sayyidina Abubakar ta fi taushi ta fi sassauci domin yana cewa a kyale su kada a ce za a kawai a karɓi fansa daga wajensu a sake su koma cikin mutanensu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan shawarar bai karɓi shawarar sayyidina Umar ba wanda ya ce a kashe su wanda daga baya Allah subhanahu wataala yana cewa shawara sai da Umar a lokacin ya kamata a dauka kan li nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard Allah ya saukar da wannan ayar yana cewa sai da Umar yafi ya shawara sai fi dacewa amma anan abin da zamu fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallama bai zartar da wani al'amari ba sai bayan yayi shawara haka nan lokacin da za a fita yakin Uhud kamar yadda muka ambata a baya can ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbansa ya nemi shawarar su bayan ya gaya musu cewa shi ga mafarkin da yayi yayi mafarki an yanka wata saniya yayi mafarki wato tsinin takobin sa ya dada shi sannan yayi mafarki cewa gashi nan kamar yana shiga cikin wato yana saka wani silke mai karfi a jikin sa shi inda ya fassara wannan al-baqara allati tuzbah wato saniyar da ake yankawa ce za a kashe wasu daga cikin sahabbansa sannan kuma shi wannan dakushewar da ya samu na tsinin takobinsa ya fassara shi da cewa wato wani daga cikin makusantansa wanda daga cikin ahli baitihi za a kashe shi sannan wannan dir'in hasina wanda ya ga yana shiga ciki wannan silke da yake sawa mai karfi ya ce wannan ya fassara ta da madina wato garin madina shi ne zai ba shi kariya wanda shi ne dalilin da ya sa ya ba da shawarar cewa kada a yi fito na fito kada a je a yi gaba da gaba da waɗannan da wannan runduna mai yawan mutane ga ra'ayin yakin sunkuru yakin lungu da loko to amma aka samu da yawa daga cikin muhajirin wal ansar musamman dattawa sun goyi bayan shawarar a daga cikin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul amma matasa sai suka ce su ba suna ganin kawai a fita kuma ya zanto sun fi yawa ra'ayinsu ya yi rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi shawarar su aka fita yakin Uhud wannan kaga aiki ne da wannan ka'ida duk da ga ra'ayinsa amma ya sauka daga ra'ayinsa ya bi ra'ayin waɗanda su suka fi yawa al'aksariya a wannan lokacin haka nan lokacin da aka zo ghazwatul ahzab yakin gwalalo a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabbansa ya yi shawara da su saboda ga wasu makiya sun yi gangami gangamin da ba a taɓa ganin irinsa ba ta ko'ina sun danno za su wato shigo musu su zo su gama da su gaba daya aka yi shawara da su a lokacin Salman al-Farisi shi ya ba da shawarar cewa a haka gwalalo wanda za a kewaye garin Madina da shi ta yadda babu wani mahayi da yake kan abin hawansa da zai iya tsallakowa to kuma annabi ya karɓi wannan shawara aka yi haka din har Allah subhanahu wataala ya ba su nasara haka nan a harithatul ifki qissatul ifki kagen da aka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake ta yawo yana yaba didi da wannan magana wanda shine asalin wanda ya kirkiro magana kuma sannan ya ci gaba da tutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da wannan mummunar magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa a masallaci ya nemi shawara su yace ashiru alayya ya ayyuhan nas fi rajulin balagani azahu fi ahli ya ku mutane ku bani shawara ina nufin sahabbansa game da mutumin nan da cutarwarsa ta kai hakan iyalaina kaga yake cewa ashiru alayya ku bani shawara a cikin wannan waqi'ar har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar Ali ibn Abi Talib ya nemi shawarar Usama ya nemi shawarar Barira akan sha'anin matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma kowa ya bashi shawarar da yake ganin ita yafi kamata wannan yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa aka yi dinga dabbaka wannan wa shawarhum fil amri din abu in ya taso to yakan kirawo waɗanda yake ganin za su iya ba shi kyakkyawar shawara akan abin da yake so ya zartar inda babu wani nasi a kai to sai ya karɓi shawarar wanda ya ga ya dace ya karɓa shi yasa al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah a cikin kitabu da ya ce sam a sahih littafin sa al-Jami ya kulla wani babi sunan shi wa amruhum shura bainahum sunan babin wa amruhum shura bainahum a ciki yake cewa wa kanat al-a'immatu ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallama يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة إيكي تشواتو باين أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى قبلين نسكدو باين سا لنقى الخلفاء الراشدين ثورا شوى قبلين مسلمي سنكثن تسنى نيمن شاور ما متاني ما سو أمانة من تتم متاني واند سكي دا إلمي أكن الأمر اند سكي مباحة أبو اند سكي نحلل واند ذا ستاسو واند باب واند نسي قرر ليتي قابند ذاي أكنسو liyakhudhu bi ashaliha zauna su tattauna dan su dauki matakin da yake mafi sauki wanda zai fi zama sauki ga al'umma fa idza wadaha alkitabu aw as-sunnah lam yata'addahu ila ghayrihi amma yayin da wani hukunci ya bayyana a cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito karara to ba sa ketare shi zuwa ga shawarar kowane ne idan aka ce al'amari akwai aya ko hadisi ko wani hukunci na Allah da ya bayyana karara ya bayyana kara to wannan kowa za ta fi ana neman shawarar wani ko wani ba a lokacin ba sa ketare wannan hukunci na Allah da manzansa yake da'an bin nabi sallallahu alaihi wasallama ce san yi haka ne kuma wurin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin da aka zo ana son za a nada wani halifan sa Isa bai sai da suka yi shawara a Saqifa ba kawai wani ya fito bai ce dinin shugaban ku shikenan ya yi wato karfa-karfa ya nada kansa da karfi a sai da aka yi shawara sannan aka zabi sayyidina Abubakar kuma sauran musulmi da suka yi masa caffa haka nan lokacin da za a yi yakin ridda sayyidina Abubakar sai da ya nemi shawara wato mutanen da suka yi ridda bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama kabilun Larabawa da suke wajen Madina wadanda musuluncin bai gama ratsa su ba bayan mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi ridda sayyidina Abubakar ya ce sai ya yake su musamman wadanda suka ce wadanda suka bi wasu masu da'awar annabcin ƙarya annabtar ƙarya da wanda suka bi Musailimatul Kazzab da wanda suka bi Aswadul Ansi da wannan Sijah da sauran waɗanda suka yi da'awar annabtar ƙarya a wannan lokacin suka bi su suka yi da cewa annabawa ne kaga waɗannan kai tsaye sun yi ridda da waɗanda su kuma suka hana zakka su ba ridda suka yi ba amma sun ce ba za su kawo zakkar su ga sayyidina Abubakar ba saboda su suna ba da zakkar su ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda baya nan su ba wanda za su ba wa zakkar su su ma sayyidina Abubakar ya yi shawara a kan yakar su to haka nan lokacin wafatin sayyidina Umar shi ma da ya zo zai bar duniya sai da ya kafa kwamitin shura su shida ya ce su yi shawara a tsakanin su fidda shugaba daga cikinsu su yi shawara a tsakanin su fidda shugaba kuma cikinsu din aka bayan sun yi shawara sun fidda shugaba mutum biyu a lokacin Uthman da Ali sayyidina Abdurrahman ibn Auf wanda shi ne shugaban kwamitin a lokacin shi ya rika bi garin Madina gida-gida yana neman shawarar mutanen Madina game da waɗannan mutane biyu wa ya kamata cikinsu ya zama khalifa a yanzu Uthman ko Ali ya zanto duka wanda yake shawara da su suna ba shi shawarar cewa Uthman shi ne mai shekaru shi ne da dattaku sosai a lokacin kuma falalarsa tana gaba saboda haka ya ce bai samu wani wanda suke ake daidaita shi da Uthman ba a lokacin aka ba sai na Uthman kaga an ba shi ne bayan shawarwarin kwamitin shura na mutum shida sai kuma shawarwarin mutanen gari gaba ɗaya maza da mata duk sai kowa da ya ba aka ji ra'ayinsa sannan aka zartar da shugabancin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu za ka zamu ga cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi aiki da wannan a cikin al'amarin shugabancin su don haka shura ko neman shawara al'amari ne muhimmi kwarai da gaske cikin al'amura masu muhimmanci al'amuran da suka shafi duka al'umma ko kuma wani al'amura keɓantattu da suka shafi wani bangare na al'umma kuma kamar yadda shugabanni za su rika neman shawara haka nan su ma ɗaiɗaikun mutane a cikin al'umma bai to yana da kyau su yi shawara kai mutum ko a karan kansa ne wani abu ya taso yana da kyau ya nemi shawarar waɗanda suke kusa da shi waɗanda ya san cewa ba za su ba shi gurguwar shawara ba haka nan 'yan uwa dangi iyali waɗanda suke a tare in wani abu ya taso wanda ya shafi dangi to a tsaya a yi shawara kafin a yanke hukunci ko kuma a ce a'a wani mutum guda ɗaya kawai shi zai dinga shiftar abin da za a yi zama shi yake shiftar kawai abin da za a yi ya faɗa kuma babu wanda ya sai tsallake haka nan abin nan miji da mata yayin da suke tare in wani abu ya taso wanda ya shafi lamarin zamantakewar su to kada su yanke hukunci kawai ɗaya daga ciki ya yanke hukunci kawai ya ce dole abi a miji ya zauna da matarsa ko da matansa idan ba ɗaya ba ce sai ya zauna da su sai ya shawara da su da cikin kawar abu ya taso mai kuke gani idan ya zanto hatta haikar yaye yaro yayi na yaro Allah ya ce fa in arada fisalan an taradin min wa tashawurin fala junaha alaihima in ce idan har a harkar yaro da ake shayarwa Allah ya ce in za su ya nuna musu in za su yi yayi da uwa da uba su zauna su yi shawara ya kamata yaron nan a yayin shi yanzu ko kuwa a dan kara masa lokaci ba kawai uwa ta yanke abin da bai kawai zan cire shi daga mama ni ya ishe ni ko kuma shi uba ya ce ka kin ga Allah ya yi shi da Allah ya yi mana shi a su yi shawara a tsakaninsu haka Allah ya ce to idan ya zanto akan wannan al'amari Allah ya ce su yi shawara to ina kuma idan ya zanto al'amari ne wanda ya fi wannan girma saboda bai kamata miji dan yana jin cewa shi ne oga a cikin gidansa kuma shi kenan sai abin da ya ce kawai duk wani abu ya taso kawai in yi magana ya juya kai ya ce na fari magana ni ba zan sake ba ni ba na magana biyu a'a ya fara yin shawara ta kama su da kansu za su ji cewa ai ya ba su wani kima ya kaddara su haka nan ƴan uwa abokai wanda ake tare su ba wani abu ya taso wanda ya shafi su su duka to kada mutum daya kawai ya rinke hukunci ba tare da shawarar ɗan uwansa ba haka nan ƴan uwa wani jini da su ma suke tare al'amarin da ya shafi kowa da kowa to zai a yi shawara to haka nan duka al'umma idan to akwai shawarwari da ake gudanarwa a cikin irin wannan akwai falala kwarai da gaske Allah bai zai umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abinda babu albarka a cikinsa ba duk abinda Allah subhanahu wataala ya umarci annabi da shi akwai shakka abin nan yana da falala yana da albarka albarkar da take ciki shi yasa Allah subhanahu wataala ya nusar da annabin sa a kansa Dhahhak ibn Muzahim yana cewa ma amara Allah نبيه بالمشاورة إلا لما علم فيها من الفضل والبركة الله سبحانه وتعالى بي وتؤمرت النبي صلى الله عليه وسلم ورشوائن مشاورة سيدا أبن ديك يتكين شاورنا نفل لا دع البركة شيء ساعك شيء يعني مشاورة ونسلق يتكين ما سهي كما كما يدع الماور دي يتكين للتفنس أدب الدنيا والدين ya kawo kitabansa masu hikima suna cewa kullu shay'in yahtaju ila al-aql wal haqq wal aql yahtaju ila al-tajarub kowane abu yana buƙatar hankali wato babu wani abin da zai yiwu ba tare da aiki da hankali ba ba tare da aiki da lura ba to shi kuma hankali yana buƙatar ƙwarewa mutum ko yana da hankali yana buƙatar waɗanda suka ƙware akan abin da yake so yi hankalinsa kadai ba zai masa ba sai ya nemi waɗanda suke da ƙwarewa su kuma waɗanda suke da ƙwarewa ɗin nan su za su ce to wannan abu ga yadda za a yi shi ga yadda za a yi shi yana cewa su a ƙabilarsu su dubu ɗaya ne amma akwai wani mutum wanda yake ƙwararre wanda yake da ƙwarewa yana da tajaro yana da gogewa ya ce to duk wani abin da suka tashi za su yi su dubu ɗin nan sai su haɗu da shi wannan mai gogewar guda ɗaya sai su yi shawara sai ya zama kamar suna da mai gogewa dubu a cikin ƙabilarsu saboda kowa ya zama mai gogewar tunda ana tare da abin da na ce wani daga cikin masu hikima yana cewa man ista'ana bi zawil uquli faza bi darkil ma'muli man ista'ana bi zawil uquli faza bi darkil ma'muli wanda duk zai nemi taimakon mutanen da suke da hankali da zurfin tunani don wani abu ya taso masa ba zai je yayi gaban kansa ba zai zauna da waɗanda ya san suna da dogon tunani suna da hangen nesa ya tattauna da su to wannan da wahala ya rikaki wani abu kaga bai samu ba shi ne man ista'ana bi zawil uqul faza bi darkil ma'mul haka nan ana cewa ma khaba man istakhara wala nadima man istashara duk mutumin da zai yi istikhara to zai taɓe ba duk mutumin da zai istikhara wato ya bawa Allah zaɓi yayin da wani abu ya taso masa mai muhimmanci yana ta kai kawo yana ta kai komo yana ta yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra daga kafa ya sauke ya kasa zartar da wani abu ya yi istikhara ya bawa Allah zaɓi ba zai taɓe ba haka nan wala nadima man istashara duk mutumin da zai nemi shawara akan abin da zai taso masa to da wahala kaga yana faɗa cikin abin da na sani wahala ya faɗa cikin da na sani saboda shawarar da zai yi ubangiji subhanahu wataala zai albarkaci wannan kulli da za su ɗauka shi yasa Sufyan ibn Uyaynata alayhi rahmatullah kuma da Ibn al-Munzir ya rawaito yake cewa wa balagani annaha nisfu al-aqli wato shawara rabin hankali ce to in kana da hankali to rabin abinda wato abinda zai maka rabi ne shawara ce za ta hada zama abin ya zama cikakke saboda daidai take da rabin hankali yake cewa wa kana Umar ibn al-Khattab yushawiru hatta al-mar'a annabi sallallahu alaihi wa sallam Umar ibn al-Khattab yakan nemi shawara har mace dan za ka ga a cikin wasu adabiyat ko a cikin wasu maganganu suna cewa kada a nemi shawaran mace, kada a nemi shawaran mace. To wannan magana laysa ala itlaqiha, akwai abinda ba za a nemi shawaran mace akan sa ba. Idan ya zanto wani abu ne da yake banci maza, wani abu ne da yake bukatar hazm, wato yana bukatar a tsaya a dake, to irin wannan zuciyar mace tana da laushi.
2: Akwai wasu abubuwan da za a ga an nemi shawaran mace kuma an dace, shi kansa ba shi sallallahu alaihi wasallam ai ta yi shawaran Ummu Salama a lokacin da aka yi sulhul Hudaybiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai su kira ihramin su su aske kan, suna ga sun koro abin da ya suka sun koro abin da sun haɗa a hadiyar su, ga shi kuma ba su samu shiga Makka kuma an ce su yi kawai su je su kire su yanka dabbobin su su aske gashin kansu sai abin ya musu nauyi. Annabi ya ce su je su yi musiba, abin ya dame shi ya dame shi har ya yi tsoron kada ya yi fushi, Allah ya yi fushi da fushinsa, ya yi fushi Allah ya yi fushi da fushinsa, ka kafa su san halaka shi kawai tausayi da gare su. Saura ta yi shiga wajen matarsa Ummu Salama ta gauran sa a baki suke ta yara kwallon da yake damun ka ce ya yake ce mata kinji kinji na umarci fadora da su je cire iramin su su yi aski, amma suna ta nauyin abin da jan kafa ina tsoron su yi fushi Allah ya fushi da fushi na yana bai same shi. Shi da ciyar Rasulullah ni shawara da zan bayar sai ka je ki kira wanzami ku kira irama ku kira wanzami ka ba da kanka a maka ya yana gina aiko yana zuwa ya kira wanzami ya kira irama ku ya su ba da kanka yana bayarwa su kowa wanda ni ba ta yi ni ba ta yi shi ko ba ta kala ta gani da kaga a shi wani lokaci aka nemi shawara mace ana dacewa musamman kuma in ya zanto wani al'amari ne da ya shafi matan kansu,
1: wato wani al'amari da ya shafi matsaloli ne na mata, to wani lokaci sai ga cewa an fi samun shawara mai kyau a gurin ƴan uwanta a abin nan mata, abin da suke cewa ciwon mace ne ƴa mace ne, to yana da wajihi ciwon mace ne ƴa mace ne, ita za ta fi sanin irin wannan matsalar in aka yi kaza aka yi kaza za ta samu sauki wannan da take cikin damuwa. شيخ الحسن البصري عليه رحمة الله كمان ديك يشكين تفسير ابن جرير الطبري لتفسير ابن المنذر يكي تشوى ما تشاور قوم قط إلا هلول أرشد أموره بعد سند متاني ذا سيولك شاور أجونا سفاتي سنكيغ تشمع ما في داتي وراء الأمرز إندي ذا سيشي أبنسا شاورا بعد كوي متلت إلي ذي دنگا yanki abu shi kadai ba, inda za su haɗu su yi shawara to da wahala ka ga cewa abubuwan duk da suka sa a gaba ba su kai ga cimma dacewa ba. Wani mai waƙe yana cewa shawar siwaka idan nabatka na'ibatun yawman wa in kunta min ahli al-mashurati fal aynu tanzuru minha ma dana wana'a wa la tara nafsaha illa bi mir'ati, yake cewa idan wani abu ya faru to ka nemi shawara kakkaci za ka yi kai ai kai saboda hankalinka da tunaninka da kwarewarka ai kai ake zuwa gurinka neman shawara, za ka kai ba za ka buƙaci sai ka shawara kowa ba, ce kai da kanka ai mutane zuwa suke neman shawara a wajenka to kai muma za ka je. Wa in kunta min ahli al-mashurati, ko kana cikin wanda ake neman shawarar su, sai wani kwatance da hankali ya ce fal aynu tanzuru ma dana wana, idanuwa sukan ga abin da yake kusa da su da wanda yake nesa sukan hango shi, sukan hango abin da yake kusa da hango da nesa, amma wala tara nafsa illa bi mir'ati, amma idan nan ba zai ga kansa ba sai ta madubi, shi idan da zai ga abubuwan kusa da nesa amma shi ido ba zai ga kansa ba, sai dai ya hada da mai ta hada da madubi, ma'ana sai ka hada da dan uwanka sannan zaka iya gano abin da ya dace da kai. Hakanan wani yana cewa idza balagha ar-ra'yu al-mashurata fasta'in bi ra'yi nasihin aw nasihati hazimin wa la taj'al ash-shura 'alayka ghababatan fa inna al-khawafi quwwatun lil-qawadib, yake cewa idan al'amari ya kai ana buƙatar shawara to ka nemi shawarar mutumin da yake da nasiha, wato mutumin da zai maka abu cikin kauna, cikin kauna zai maka abin da ya san cewa zai zama maslaha gare ka, shine nasiha, ba wanda zai dora ka akan keken bera ba, ba wanda zai maka ingiza mai kan turuwa ba, ba wanda zai zuga ka bai koma gefe dariya, ka nemi nasiha, shine wanda zai ga maka gaskiya wadda za ta zama maka maslaha saboda yana kaunarka. Dama mai nasiha shine mai kauna, mai kauna shi ke nasiha, wanda baya kauna ba zai nasiha ba. Wala taj'al ash-shura 'alayka ghadabatan, kakka sanya shura ta zanto wani abin damuwa a wajenka. Ka riga ganin kai ne mai shawara din damuwa ce. Fa innal khawafi quwwatu lilqawadin, wannan ku fato da ki gani tare da kafafuwan dabbobin yana kara wa kafafuwan karfi. In aka cire musu ko fata ba su yi tafiya ba. To ita dai mai shawara wani abu ne da aka halicci dan adam da shi. Jibrila ce ta dan adam, ba wai kawai sai musulmi ba ne, wanda ba musulmi ba an sa masa wato wannan ɗabi'a a cikin fitarar sa. Matukar fitarar nan tashi ba ta lalace ba, fitarar nan kyawun halittar nan tashi ba ta gurɓace ba. To zaka same shi yana neman shawara, in dai har abubuwan da ya sa a gaba yana so ya ci nasara, kuma ya zanto ba mutum ne mai san kai ba, ba mutum ne wanda yake mai kama kariya ba, ba mutum ne mai girman kai ba. Domin duk mutumin da yake da waɗannan ɗabi'u to zaka same shi ba neman shawara, kuma da yake san kansa. To yana ga in ya nemi shawara tana yiwa abin ba zai zama maslahatsa ba, ce ga kaza in ɗauka ko in ba wane a yi shawara. To wataƙila ce a bar ma wane, to shi kuma ya fi san a ce ya ɗauka. To kaga tun farko ba zai nemi shawara ba, ga abu kaza ko ba zai nemi shawara zai nuna ga abin da yake so, in ɗauka ko in riƙe. To haka nan mutumin da yake da ra'ayin kama kariya, wanda shi yana ga ba wanda ya sai neman shawararsa, ko yake da girman kai yana ganin kamar neman shawara kamar yana kaskantar da kansa ne, to wannan ba zai nemi shawara ba. Za mu ga malikati saba, sarauniyar saba, lokacin da aka kawo mata wasiƙa daga Annabi Suleiman, ai ka kada madawanta ta yi ta nemi shawara. Ya ayyuhal mala'u yaftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu, ya ku fadawa ku ba ni shawara game da wannan al'amari nawa, ku ba ni shawara game da wannan al'amari. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu, ba zai yiwu ba yanke wata magana guda ɗaya sai kuna nan, sai kun halarta kun ba da naku ra'ayi. Kaga wanda ya nuna maka ra'ayi, wato neman shawara ɗabi'a ce, ba wai sai mutum yana musulmi ba, inda yana da kyakkyawar fitra a tare da shi to zai zama mai neman shawara. To kuma wannan neman shawara da sai kaga ita ce ta samu mafita, ta samu mafita a cikin al'amarinta. Fir'auna, kaga Fir'auna ya tazahar cewa shi ma yana neman shawara, amma kuma wani gurin zai nuna shi ɗan kama kariya ne. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun, yace wa fadawansa qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim, wannan matsafi ne kuma kwararre. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun, yana so ya fitar da ku da kore ku daga kasar ku da mallake kasar ku da wannan sihirin da yazo da shi. Famadha ta'murun, me kuke ganin ya kamata yi? To amma da yake sun san diktator ne, mutum ne wanda yake diktator, sai abin da ya faɗa cikin su dan ya ga musu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, bana nuna muku wani abu sai abinda na gani shi ne daidai, kuma duk abinda zan nuna muku hanya ce ta shirya. Saboda haka sai ya zanto abinda ya faɗa ɗin shi suka maimaita. Shi wani ne zo a wani cikin suratul shu'ara, a cikin suratul araf, ubangiji sai ya nuna cewa maganar tasu ce, qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha la sahirun 'alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun. Kaga can sai aka dangana wa su albala magana, nan kuma a shuwara aka dangana Fir'auna. Jami'i tsakanin wannan abubuwa biyu ba tufka da walwala ba ne, kamar yadda irin 'yan alƙur'aniyuna suke ɗaukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce suna karo da juna, saboda ka tattara su watsar, wanda inda za su yi alƙur'ani wannan mu'amala shi ma sai su ƙaryata shi, tunda magana ɗaya ce. A cikin suratul araf Allah ya nuna cewa maganar fadawa ce. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمر. أما أتكين سورة الشعراء سيأكل ما قال فرعون سورة كما لم يسكت جمعي سكانوا وانا شيلي shi ya fara faɗar ra'ayi saboda haka da ya nemi shawara su ba sai suka maimaita abin da ya faɗa kawai a zauna lafiya inda wani zai faɗi wani inda kuma wani zai faɗi wani abu to irin wannan ana samun shi duk waɗanda suke da irin wannan dictatorship din sai abin da suka gani to galibi in aka zauna ma mutum su suke fara faɗar ra'ayinsu ba su tsaya su jira ra'ayin wanda suka tattaro ba su jira ra'ayin wanda su za su fara faɗar ra'ayinsu don su nuna maka cewa to ga sanda na ke kan wanda ya ketara za ka kowa ya tashi ce ya yi daidai gaskiya wannan magana eh muna ga a tsaya a kan nan a tsaya a kan da shi ke tsaya tashi daga mutum ba kowa da kowa ake neman shawararsa ba an ce a nemi shawara ba shi ne ka tara kowane ta ci gaba ka kai ba ka ce za ka nemi shawararsu sai ka tara yan shaye-shaye ka kira su maka shawara ana neman shawarar masu addini masu hankali masu hangen nesa masu ilimi masu hikima wanda suka gaje suka ga yau su ake neman shawararsu su ne masu hankali masu ilimi masu hikima masu tajriba tajriba shine wanda ya gaje ya ga yau yana da gogewa a cikin al'amura kuma ya zama yana da nasiha wato mutum ne wanda zai gaya maka gaskiya don maslaharka ba zai kalli kawai mai kake so ya gaya maka ba kuma zai maka ingiza mai kan turo ba zai kara ziga ka akan abin da ya san cutar da kai ke ba kuma idan to masoyi dama duk mutumin da zai zama nasih to zai zama wadud ne yana son ka saboda ka shi zai baka shawara wacce ta dace zama mutum ne mai amana zama mutum ne mai gaskiya idan kuma wani abu ne da yake da alaka da wani takhassus wato wata kwarewa ta wani fage to sai a nemi waɗanda suke da kwarewa a fagen ce wani abu ne da ya shafi kiwon lafiya kaga anan sai a je a tattara likitoci waɗanda suka cika wannan sifar ilimi da addini da gaskiya da amana da ainihin san maslahar al'umma to a tara su akan abin da yake fagensu ne sai a nemi shawara harka ce ta tsaro a nemo jami'an tsaro wanda suka kware a cikin wannan lamuran a tattauna da su to wannan ita ce su ne ake neman shawararsu su kuma ne shawarar ta su take da amfani ga al'umma ba a zuwa a nemi shawarar kan abin da ya shafi al'ummar musulmi a ce a ji a nemi a tattara wasu kafirai musamman ma waɗanda suke nuna muku kiyayya walala ce kan bazatul baghdau min afwahihim wa ma tukhfi sururuhum akbar ku tara su kuce da su za a yi shawara ko waɗanda suke fasikai waɗanda ba Allah a zuciyarsu ko waɗanda suke maciya amana ko waɗanda suke ganin abinda kuke tattauna akan zai zama musu matsala a cikin maslahohinsu saboda haka sukan iya shigowa cikin kwamitin shawara don su ata ta haka ba zai yi ka kafa kwamitin shura ba amma ka tattara ma habba wa dabba ka tattara kwama cala ka haɗa suka ce su yi shawara ba abin da za ka samu a cikin irin wannan kuma ita shawara ba ko da yaushe ake bin ra'ayin mafiya yawa ba ana bin ra'ayin wanda suka fi hujja wanda suka fi ƙarfin hujja akan ɗauki ra'ayinsu na'am akan bi ra'ayin mafiya yawa wani lokaci amma ba wai mafiya yawan ya zama tarkace ba yawan nasu ya zama na tarkace a zama na mafiya yawa ne waɗanda suke masu gaskiya kamar yanzu lokacin da sayyidina Umar ya kafa shura ta mutum shida ai wanda suka yi rinjaye su ne za su zama sun yi abin nan sun an yi aiki da maganarsu har ya ce idan kun samu daidaito to ku sa Ibn Umar ya ce a sa ɗansa a ciki amma kai ya zanto shi yana daga cikin waɗanda za a saba kawai idan a samu rinjaye tun da shida ne in aka yi uku kaga akwai buƙatar a samu wanda zai ba da rinjaye a ɗaya ɓangare in ce to a sa Ibn Umar amma kai ya zanto yana daga cikin wanda za a zaba ya zama khalifa a bayansa saboda akan karbi ra'ayin aksariya amma ba kodi yaushe ba lokacin da ya zama aksariya din ta mutane ne masu ilimi masu sanin abin da ya kamata amma waɗanda suka zama kawai yuyu ne kullum ma haka wa dabba to manjeri a ce an tara su ce za ka karbi abin kaga wannan su ne Allah yake cewa in tuti aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun ga ce yawa za ka bi to a irin wannan wannan sai a dubi kuraɗiya ita a dubi kuraɗiya ko karuwa ce in ta rinjaye limamai da sautin ta shikenan ita za dauna ta a banda na limaman duk gaba daya. To akwai hikimomi a cikin shawara, neman shawara, akwai hikimomin da yasa shari'a ta sanya wannan ya zama doka ce ga shugabanni, kuma doka ce mai matukar amfani ga daidaikun mutane, wanda insha Allah ita ce matashi karatun mu gaba. Abinda muka faɗa na dai Allah ya ba lada da kuskure. Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wahoo! We got to see the

0: To masu sauraro a wannan mako insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali za mu fara kawo muku maudu'i akan abubuwan da suke tunkaro mu hususan babban zaben da ke tunkarowa na shekarar 2027 idan aka yi la'akari da cewa a daidai wannan gaba tuni jam'iyyun wannan ƙasa suka dukufa wajen fidda 'yan takarar da za su tsaya musu takara a matakai daban-daban kama daga shugabancin ƙasa zuwa gwamnoni da 'yan majalisun tarayya zuwa na jihohi waɗanda za su fafata a tsakaninsu a babban zaben da za a yi na sabuwar shekarar da za mu shiga ta shekarar 2027 wanda ko shakka babu kuna sane da cewa batu na shugabanci shine babban al'amarin da ike taimakawa wajen kawo ci gaba ko akasin haka domin an ce sallah daga liman take baci kuma wannan ita ce dama da talaka yake da ita da zai taje ya tsefe ya zabi wanda yake jin cewar ya gamsu da shi da yadda zai share masa hawayensa da zai kawo masa dauki akan matsalolin da suke ci masa tuwo a gwarya wanda kuma mutukar idan aka samu akasin haka mutun yayi zabi na san rai ko kuma na dan mata'in kalil da ake bayarwa to a iya cewa fa tsalle ɗaya da mafi ake a fada rami amma sai ai dubu ba a fito ba domin dai daga nan idan waɗanda mutun ya zaba suka dare karagar mulki to sai dai fa ya zura ido sai zuwa shekaru hudu idan wa'adi ya cika kenan yake da damar da zai iya daukar hukunci da zai musu ko na maimaitawa ko kuma na dawo da su da haka ba tare da na jamu da nisa ba barin kuma ga mai girma waziri tunda wannan ba shine karo na farko da yayi magana akan abin da ya shafi shugabanci da wakilci wanda shine kashin bayan da yake taimakawa wajen ciyar da rayuwar al'umma gaba ba mu ji a wannan karo menene abin da ya kamata talaka yayi la'akari da shi wajen zaben waɗanda za su shugabanci shi a matakai daban-daban
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو مالا أبس حكا إن الله دبزامو غجيها وبزامو فاسابا كما آذامي تقو قريم غا من سوك نويد الله أبنجي دورا منا نبادا قدم مواغا الأمة إيا غرغدن أبند متنزي إيا كما كماتا يي كوا يدوان ننغبارا saboda nauyi ne da haƙƙi kamar yadda kullun ake cewa Allah zai tambayi kowannen mu kiwon da ya bashi domin yayi bayani to wannan abu wani lokaci sai a ga kamar kawai da masu mulki ake to har jama'a har ɗaiɗaikun mutane kowa da nauyi da irin abin da Allah ya dora masa na zamantakewar cikin jama'a wannan nauyi na haƙƙi na al'umma na makwabta na abokan sana'a na abokan zama na ƙasa duka ina kan kowane ɗaya daga cikinmu in ka yi daidai ka tsira in ba ka yi daidai ba kuma to akwai ranar ƙindillanci to mala bas kamar yadda kai bayani yau ka ga tattaunawar tamu a kan abin da bahaushe yake cewa wai komai nisan dare gari zai waye kuma yakan ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar yato alhamdulillah yau ga lokacin sake zaben shugabanni da wakilai ya zagayo an soma taku na farko shine fitar da 'yan takara kaga kamar wato lokaci yayi da al'umma ya kamata kuma su yi tanadi su yi shiri na shekara hudu mai zuwa wanda idan aka yi kuskure to fa babu gyara sai bayan shekara hudu kuma shekara hudu ba wasa bace duk mutumin da ya shiga cikin wani yanayi marar kyau marar dadi aka ce wannan abun zai dawwama har shekara hudu babu shakka ya kamata mutun ya natsu yayi tunani ya ga yadda zai kauce masa saboda shekara hudu kamar yadda nace ba wasa bane kuma ya rage namu wannan rana ko wannan lokaci shine wanda muke ta fada kullun cewar akwai dama da take taka wai Bahaushe yana cewa in rana tara ko goma ta barawo ce to akwai ɗaya tak ta mai kaya to mai zabe wanda ake mulka wato shine mai kaya nasa ne amma ya wakilta ya bada amana yace ya dorawa wani amana domin ya kular masa da lamarin sa da sha'anin sa ci gaban sa kyautatuwar rayuwar sa gyara tattalin arzikin kasa kawowa al'umma sauki na rayuwa da ci gaba duk wannan nauyi ne wanda Allah ya dora mana domin mu tabbata mun sa waɗanda za su yi wannan abun to wannan abun kaga ashe nauyin ba akan ka kai kadai bane idan kai kuskure ko kai ganganci ko kai hadama ko kai san zuciya kai abin da kai da kanka ka san ba daidai bane to ai nauyin ko matsalar ba akan ka kadai take ba ka jazawa mutane da yawa waɗanda wannan ƙuri'ar taka da zaben da kai zai shafe su matuƙa gaya to shi yasa nake kiran sa cewa nauyi ne da kiwo da Allah Ubangiji ya dorawa kowane ɗaya daga cikin mu yayi abin da yake shine daidai domin shi ya amfana sauran al'umma su amfana na san ba za ku manta ba shekara hudu da ta wuce shekara takwas da ta wuce haka shekara goma sha biyu da ta wuce haka a dawo wannan lokaci a cuce ku a cuce mu sannan a sake dawowa da wasu sigogi na yaudara na dabara wani lokaci ma na rashin sanin ya kamata da rashin kunya da rashin tsoron Allah shikenan mu kuma sai mu fada saboda san zuciya da rashin hangen nesa ta yaya mutum yana gani kiri-kiri zai sa kansa da ƴaƴansa da bayansa da sauran masoya da al'ummar da ake tare cikin yanayi mara daɗi kaje ka zaba musu mutumin da yake gurbatacce to yanzu sun sake kullo jakankunan su na kuɗin da suka sata daga gare mu mu talakawa mun ba su dama maimakon su yi mana aiki su kyautata a sun je sun saci kuɗaɗen mu haƙƙin mu sun zo kuma za su dan gutsira mana ko da yake an ce wa in ana ta barawo a yi ta mabisau mu ma da muke zaben a dube mu a dubata mu domin mu muke jazawa kanmu mu muke jawowa kanmu kuma muna sane muna gani mu yi abin da muka san ba daidai bane kuma ya shafe mu ya shafi duk wani namu to ga sunan sun dawo ku zauna ku tantance ku tace ku rairaye ku tankade ku zabi waɗanda kuka amince kuka yadda tsakani da Allah cewar za su taimakawa mana za su taimakawa ƙasar mu da yankin mu abin yayi yawa wahalar ta isa talauci ya kai gaya ya kai matuƙa rashin gatan rashin tausayawar ya isa kuma ba wanda baya wannan magana babu shi daga kan malamai masu addini suna ta fadakarwa zuwa kan ƴan siyasa na gari zuwa kan mutane manya dattijai nace dattijo ba lallai tsoho ba amma mai sanin ya kamata kowa kai wanda ma yake talakan mai zaben shi ma yana fada yana cikin waɗannan matsaloli na rayuwa to yanzu mu yi wa kanmu gata mana gashi an ba mu wuka da nama cewar yanzu zabe zai dawo kuma za mu zo za mu zabi waɗanda za su shugabance mu kuma su wakilce mu, kuma ka zo ka yi abin da ba daidai ba daga baya, kuma ka zo kana kuka kana zargi kana cewar ba a kyauta maka ba, kai ne baka kyauta wa kanka ba. Gashi an zo ana zaben fitar da gwanaye waɗanda za su wakilce mu su mulke mu a matakai daban-daban, daga gwamna ɗan majalisar jiha ɗan majalisar tarayya zuwa shugaban ƙasa. To ai ya rage namu, kowa ya san kowa, wasu ma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suka yi. To a ce yau ka kasa fahimta, ka kasa yi wa kanka shari'a, ka kasa gane abin da yake daidai da ba daidai ba. Bayan ana cewa mumini baya sa hannunsa a rami wani abu ya cije shi sau biyu sau uku, ai ka sa da in ka ga yayi maka daidai ba abin da ya cuce ka, to ka sake mayarwa, tun ba ma in alherai ka fito da shi ba, to ka sake sawa ka ɗebo alherai. Amma in dai ba haka bane, wahala ka tono wa kanka da matsatsi da kunci da damuwa da ɓacin rai, to ai bai kamata ka sake ba, ka sake komawa wannan hanyar da ka biyo. Ai sai kai wa kanka gata, ka yi tunani kuma me za a maka, me za a baka, ƴancinka, ikonka, mulkinka, damarka, amma ka sarayar ka jefar, saboda kawai ɗan abin da bai taka karaya karya ba, saboda rashin jin da kuma ɗauka da kuma aiki da shawarwari nagari wadda jama'a masu kishin al'umma da ƙasa suke yi a kullun a koyaushe. Yanzu ga su nan sun fito, wasu za su ce to ai ba mu muka yi ba, ai tilasta mana aka, ai mu ba mu fito da waɗannan 'yan takarar ba, ai mu ba mu zaɓe su ba, ai mu ba mu yadda da shi ba. Gaskiya ne. To ai amma akwai ranar ƙindillanci, shi ne ranar da zaɓe na gari ya zo gaba ɗaya wanda za ka iya yi. To a kansa nake magana. In ka iya yi ana fitar da ɗan takara ka zaɓi na gari, alhamdulillahi. In baka samu dama ba, ba a baka dama ba, ƙuri'arka ka gyara ta, ka tanade ta. Akwai ranar da za ta zo da ba yadda za a yi. In an fi ƙarfinka a can, to ai ranar zaɓe ba mai fin ƙarfinka, tunda za ka iya zuwa ka jefa ƙuri'arka, kuma ka gayawa wanda ka san za ka iya gayawa, ku tattauna. In kun yadda da cewar a wannan wane shi ya fi dacewa, ku je ku yi shi. Amma ba za ta yiwu ba, ka san ba daidai ba ne, kuma ka je ka yi, kuma ka zo kana kuka kana damuwa, tunda kai kai wa kanka. Ga su nan mun san su, wasu maƙaryata su yi ta zuba ƙarya bakin nan kamar wato inji, ka buɗe shi yana ta yi ratatatata, kai kuma kasan hakan, kasan ba gaskiya ba ne. Amma kawai shi kenan, sai ka bi ka kai kanka da sauran al'umma cikin ƙaƙanuka, yi mutane waɗanda kun san su ƙarara sun ha'inci al'umma, sun ha'inci ƙasa, sun ɗebi kuɗinmu, namu ne, kuɗinmu ne, aka ware aka ce a yi mana ayyuka na ci gaba don mun wakilta, mun ce mun baka dama ka wakilce mu, ka kare ra'ayinmu, ka nemo mana alheran da suke namu ne, kuma shikenan sai ka yi cin amana. In ka je maimakon ka nemo mana haƙƙunanmu ka yi, sai ka shiga kwashe namu rabon da aka bamu. Ka ga mutum wato kamar mutum, yau yana baƙaƙen maganganu ko zargi a kan wani, amma gobe nan da nan ya juya, kuma sai yabo, sai bambaɗanci, sai tasha. Ga shi nan Allah ya haɗa mu da mutane irin yadda Bahaushe yake cewa ƴan tasha, wato ba su da ɗa'a, ba su da baya, ba sa jin kunya, ba sa tsoro, tsoron kan jama'a, tsoron Allah, ba ruwansu wato su duniyan nan, su yi yaudara, su yi ƙarya, su yi zamba, shi ne wai su a ganin su mafita. to da abinda aka same shi ta kan hanyar haram ko ba daidai ba, ai ba zai taba albarka ba, ba zai taba yin daidai ba. Saboda haka ku gane cewar mutanen nan da da kuka tura kuma ba su yi muku daidai ba, sannan yanzu sun sake zagayowa da wata suffar, da wata ƙaryar, da wata yaudarar, mu kuma muna nan shikenan kamar wadda ba mu da kwakwalwa, kamar wadda Allah bai yaba mana ba cewar mu ne halittar da ya mafi inganci, sai mu sake komawa, mu sake yin kuskure da zai cutar da mu da ƴaƴanmu. Ta yaya za ka san mutum ya kwashe maka dukiya kuma wai ya sake dawa ya ce ba nin ajiye maka, ba nin wakilce ka, kuma ka sake ɗauka ka bashi? Kamar yadda na ce, wani ma ba ɗaya ba, ba biyu ba. Saboda haka in wakilinka ya yi maka daidai, kai ma kai masa daidai, ka sake zaɓarsa domin ci gaba kake so, kuma dama don haka kai, don ka samu ci gaba da ƴaƴanka da bayanka. In baka samu ba, kuma sai ka sake komawa, ka sake yin kuskuren da kai, saboda baka da ƙarfin zuciyar da zaka ce bari na yi abin da yake daidai. Suna nan sun fito da yaudara iri-iri, gashi nan yanzu wai magana ce ta kuɗi, magana ce ta ƴan daba, magana ce ta ƙarya, ta yaudara, magana ce ta a rufe maka ido, kana ji kana gani da hankalinka da tunaninka. To waye zai maka, ina za a camu gyara da canji idan kai baka yi wa kanka ba, baka yi ba? Kuma ita kenan hanyar da ake samun gyaran. In an tilasta maka, kai ma ka ce ai kai ma ka san naki. To saboda haka ina kira ga al'umma, ga dama ta zo mana, ga lokacin ya yi. In ka ji alhamdulillah, in ka bi gaskiya to jiki ya tsira, in kuma baka yi ba, ka bi son zuciya, to ai kuma kada kai kuka da kowa, kai kuka da kanka. Aikin ba nawa bane ni kadai, ba na malamai bane, ba na iyaye, ba na masu fadar gaskiya bane su kadai. Aikin namu ne kowa da kowa, kowane ɗayan mu. Bayan kai kaji kai, kuma ka sanar da wanda kake da iko a kansa. Kuma waye ba wanda yake da iko a kansa? To akwai ƴan kadan, ƴan titi, wadda watakin wasu ma ba su san asalinsu ba, to amma ba su da yawa. Mu da muke da yawa, da muka san kanmu, muka san asalinmu, muke da baya, muke da ƴaƴa, muke da gari, muke da unguwa, muke da al'umma, muke da abokan hulɗa da sana'a, muke da iyali, mu ne majority. To in kai naka, kuma kai sanar da naka ɗan uwan, kai ma kai yadda nake yin nan, kai masa bayani cewar aikinmu ne mu haɗu baki ɗaya mu yi wa kanmu gata, to bi iznillahi za ka ga an samu sauƙi, kuma an samu gyara, kuma an samu ci gaba. Amma mu sani, mu tuna, ba mai zuwa daga wani wuri ya yi mana, mu ne za mu yi wa kanmu. Ko kuma kamar yadda na sha faɗa, mu ci gaba da zama a cikin wannan yanayi mara daɗi. In kunne ya ji, to jiki ya tsira, to a nan ne za mu yi wa kanmu gata. Mala bas, fatan da nake shi ne al'umma suna ƙoƙarin su ma su kamanta, domin aikin namu ne baki ɗaya, kowa da kowa ne. Allah ya sa mu dace, kuma mu yi wa

0: barkanmu da dawowa. Kai tsaye kuma shirin na kyawun alƙawari zai leka manyan gadojin nan guda biyu, wato gadar Dan Agundi da kuma ta Tal'udu, waɗanda suke gab da kammaluwa a jihar Kano kuma a ci gaba da amfani da su. Dandazon al'umma kenan, maza da mata, yara da ƙanana da dattawa da suke maraba da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da 'yan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin Honorable Usman Bello Kumu, ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar Akko a jihar Gombe, wanda ya wakilci shugaban majalisar wakilan Najeriya Honorable Tajuddin Abbas, a inda gwamnan Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kewaya da 'yan majalisar don ganin ingancin wannan aiki na gadojin guda biyu da ake gab da kammala su. Kuma a nan ne gwamnan Alhaji Abba Kabir Yusuf ya nuna gamsuwarsa kan yadda aikin yake gudana, yana mai cewa da zarar an kammala, duk wani mai faɗa a ji a tarayyar Najeriya har ma da ƙasashen waje za su halarci buɗe waɗannan gadoji guda biyu da gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf da mutanen Kano suke alfahari da su, wato gadar Tal'udu da kuma ta Dan Agundi. Ga gwamna Abba.
1: Allah ya yarda cikin sun da kusa sai an yi hawuri fiye na da ana cikin wani hali na sushe wani da muke yawon yaji da zaɓe da muke a wani jarabawa da manya-manya ayyuka mai su ranar da haɗa da cikina mai da su ta waye kuma tabbatar da cewa wannan gadoji fa ba ma ɗaya ba ne na sun tagwaye masu za ka hauta ce za ka daga cikin za ka hauta ne za ka daga cikin duk kuna gani wanda wannan saboda haka wannan konsept din Najeriya ba shi cikin ikon Allah mun ba da kungilan sa kuma yau kasu da shi da rubi ga shi muna da da kana da shi ba da ma da mun ba su wannan wata amma dai saboda jin daɗin yadda daga abubuwan sun yi na bar su zuwa ƙarshen wata su kammala komai su mu gayyato manya-manyan mutane a Najeriya masu daraja manyan mutane da ma na kasar waje suka zo a sa barka a buɗe mana su da kuma cikin cikin
0: daga nan ne wanda ya wakilci shugaban majalisar wakilan Najeriya Usman Bello Kumu, ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar Akko a jihar Gombe, sannan kuma mai tsawatarwa a majalisar, ya jinjinawa gwamnan Alhaji Abba Kabir Yusuf a bisa waɗannan gadoji guda biyu da ya samar a birnin Kano, yana mai cewa jihar Kano ta yi dace da haziƙin gwamna mai kuma cika alƙawari.
2: Ina wakiltar mai martaba speaker na Najeriya. Ba mu da kalamai da zamu nuna aikin da yake. Muna zagaye jihohi amma wannan ya zama daban saboda duba da yadda Kano take. Kuma musamman nan wurin da muke yanzu, wannan gada ce wadda nan kusan mutum in ya zagaya zai wahala ya samu aiki mai inganci irin wannan. Ba wai aikin ba ma, ingancin aiki. Hanya ta ce saboda ɗan nan ne ni, ina da wajen local government biyu ko uku duka ɗan gurin ne. Ina gida, ina da iyali na Nasarawa, ina da iyali.
3: Wato wani sako da za ka kai ma majalisa ta goma dangane da wannan ziyara a Kano?
2: Kamun sako na majalisa, sako wa al'umman jihar Kano, sake zaben Abba domin ya ci gaba da wannan ayyuka. Wani shi ne magana na gaskiya. Majalisa kuma za mu je mu ci gaba da kare haƙƙin arewa da haƙƙin addininmu da haƙƙin yankinmu da abin da ya shafi zamantakewarmu.
0: To tuni dai al'umma daga sassa daban-daban na birnin Kano suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu musamman kan samar da ayyuka irin waɗannan da suke taɓa rayuwar al'ummar birnin Kano kai tsaye, musamman ma titi da kuma gadojin da ake gani a yanzu ana gab da kammala su.
4: cikin garin nan ko ina ya canja kwanan nan nake fadin wani abu nazo zan sauka a airport wallahi na leko kasa wallahi ba san a Kano nake saboda yanda aka juya wajen ya canja in ka kalli wajen an yi da filin wasa da filin meye komai an gyara shi kamar ina Turai tunda mutun ya kaddan je kasashen Turai ya ga yanda waje yake kuma shi first impression na gari yana da mutukar amfani saboda haka yanzu duk bako da zai zo jahar Kano zai tafi da impression cewa Kano ta canja sabuwar Kano ta tabbata a ƙarƙashin gwamna Abba Kabir Yusuf.
2: Kuma gwamna Abba Kabir Yusuf ya kuma mun yi harsashe a kansa abinda muka yi tunani da shi yake tabbata. Na ɗaya bayan maganar ayyuka in ka kula za ka ga sha'ani na yayya a jihar Kano na tsakanin 'yan siyasa ya saka yanzu ya so mu ya yi ƙasa sosai ba kamar da ba. Kuma na biyu abinda yanzu yake gaban al'umman jihar Kano shi ne daraja da martaba jihar Kano wanda kuma yanzu ana gani kamar yadda abubuwa suke ta kuma suke ta faru ko babban abu da ya sa muka yarda da gudunma gabra muke binsa muka yi dai jagorance mu shi ne hakurinsa da tsinkayensa da kuma wato yakana domin abubuwa da yawa ana ta matsala ta tattaba shi amma ya ɗauke kansa domin me domin jihar ce a gabansa al'umman jihar Kano ne a gabansa wanda ba fatin da abin da za mu ce masa shi ne Allah ya
0: Masu sauraron mu duka iyakacin shirin kin alƙawarin kenan na wannan makon.
5: Kai kuma ne kidan gwamnati mai masa

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa ta yi ta gabata cewa a daidai wannan lokaci za mu kawo muku tattaunawa ta musamman tare da Hajiya Zainab Gwale, jakadiyar sardaunan Kano, kuma guda cikin manyan hadimai a tafiyar siyasar gidan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau sardaunan Kano, wadda tuni ta shigo wannan zaure namu na gabatar muku da shirye-shirye daga nan farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangon FM, wadda za mu kasance tsawon sa'a guda tare da ita muna tattaunawa akan batutuwa da ke da jibi da siyasar wannan lokaci da ake ciki. A madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, bilewa Hajiya Zainab Gwale Lale, marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To ga dukkanin masu bibiyar al'amura hususan shirye-shirye makamanta wannan, kuna sane da cewa Hajiya Zainab Gwale ba bakuwa bace hususan a abin da ya shafi magana da ke da nasaba da siyasa, hususan gidan sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau, domin irin abin nan da akan ce sune na bara sune na bana, don haka bata da bukatar wata doguwar gabatarwa kai tsaye. Mu faro daga abin da ya faru nasaba ta juyattun da ta faru a baya-bayan nan, tun bayan matsayin da shi jagoran ku sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau ya dauka na cewar ya yanke kauna akan turka-turkar da ake yi na rigimar shugabanci a jam'iyyar PDP. Bilhassal ma ya fice daga jam'iyyar, kuma ya yanke shawarar komawa jam'iyyar APC da yanzu haka Martini Batu yayi nisa akan tikitin takara da ake magana cewar jam'iyyar ta sahale masa ne je takarar sanata a Kano ta tsakiya. Amma kafin mu je ga wannan batu, Hajiya Zainab, me za ku gaya wa al'ummar jihar Kano da Najeriya baki daya game da wannan mataki ko matsayi da kuka dauka na ficewa daga jam'iyyar PDP, kuma kuka kalli cewar wai jam'iyyar APC ita ce hanya mafita, har ma ku da madugun naku kuke tsamo-tsamo a cikin jam'iyyar ta APC da a baya kuka yi ta nuna wa al'umma cewar jam'iyya ce da bata kishin al'umma ko bata kaunar al'ummar wannan kasa.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. To Malam Abbas, jam'iyyar APC ta dauko gyare-gyare musamman a kasar baki daya, kuma a matsayinka na dan siyasa ko a matsayinka na wanda kake mu'amala da al'umma, idan kaga abubuwa sun fara haske, to kai kokari ka shiga gurin dan hasken ya ci gaba da haskakawa. Ina tunanin wannan shine makasudin shigan malam jam'iyyar APC idan da ta yi abubuwa, misali a gwamnatin baya, to mai girma Asuwaji Bola Tulumbu ya dauko hanya gyara, ya kalli arewa, duk kokarin da shugaba zai yi wa al'umma nasa na yankin sa da kuma wanda suke makotaka da yankin sa, ya dauko hanya. Na san al'umma za su yarda da ni idan kaga makaman da shi mai girma Asuwaji Bola Tulumbu ya bayar mu nan arewa, ya bai wa nan Kano, to babu abin da zamu ce da Asuwaji Bola Tulumbu sai dai godiya. Ubangijin Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya maimaita masa wannan gwamnati nasa 2027, ya ci zaben sa tun karfe 12, domin me ya dauko gyara, ya fuskanci al'umma, abin da yake damun su ya dauko hanyar magance ta. Dan haka Malam Ibrahim Shekarau ya shigo jam'iyyar APC dan ita waɗanda suke ciki masu mukamai da masu gwamnati da jagoran gwamnatin a ciccibe kasar, a dora ta akan bigirin da ya kamata. Wannan shine makasudi.
0: Amma menene abin da yake alamta cewar akwai wani haske na gyara da shi shugaban kasar ya dauko da talaka zai ce san barka ga mawuyacin yanayin da yake ciki na urbin sa'ati?
1: Idan ka kalli gwamnatin da muta shige, ita ma ta APC ce tsawon shekara 8, kaga yanda kasar ta koma ta hargitse, musamman abinci ya fi karfin mutane. Yanzu kuma Ubangijin Allah ya sa Asuwaji Bola Tulumbu ya fuskanci cewa abinci ya dama mutane, matsala da rashin kuɗi ya dama mutane, an sassauko da abin. Da zaka je ka sai abinci kwano ɗaya, kana da naira 5,000, ba kama da na cefane ko na gawayi ko na ruwa. Yanzu ku a wannan 5,000 din akalla a katar ka a wani shinkafa kwano 3, ba a samu ci gaba ba. Dan Allah, me yasa mutane ba za mu gode wa Ubangiji akan ni'imar da imana ba?
0: Wato abinci kenan shi kadai ke damun al'ummar kasa ko talakan kasa
1: to yi kenan ba yai ka zauna ba daga yau zuwa gobe zuwa jibi magan zaka gano ku kada aka rinka yi da gwamnatin da ta shige a baya na jam'iyyar APC ai akan matsalar abinci ne yanzu kuma ubangijin Allah ya taimaka an samar da abincin sannan maganar tsaro abubuwa da suka kace me ana ta kokari idan nan ya bude ana kokarin toshe shi idan can ya bude ana kokarin toshe shi kuma muna addu'a ya rabbi izzati ka taya wayennan jagorori namu Allah ka jibanci lamarin su ka shigo cikin al'amarin su Allah ka ba su ikon kauda wannan abun gaba ɗayan sa inda ake yi ubangijin Allah ka sa a daina inda kuma ba a fara ba Allah karka kai shi gurin ka san mu mun yadda da duk kadara an tazo daga Allah ne masifa da muka samu kanmu a ciki a wannan kasa tsawon shekara kusan 14 ko 15 shi atilimbu yanzu ai shekara sa hudu to kaga ga data e kuma saura shugabanni guda biyu sun iya kokarin su ba maraina masa ba Allah bai kauda abun ba shi ma yanzu yazo yana kokarin sa dan haka muna taya shi addu'a ubangijin Allah ya bashi ikon kauda wannan al'amari Najeriya ta zauna lafiya kasar mu arewa ta zauna lafiya abubuwa da muka rasa na da Allah ka dawo mana da suna alheri na arziki
0: to amma wani zai ce wai a wannan batu na tsaron da kike magana yanzu anya kuwa aka kalla idan mutane a ce wai akwai wani abu da aka samu na sauyi ko ci gaba ta fuskar yadda za a shawo kansa
1: kokari yake ai nan hasoja an dauko ba ma karamin soja ba aka zo aka aje shekara 8 bai magance abun ba al'amari ne na Allah kaga Suwaji Bola Tinubu ba abin da zai dauka isa ba ita fasan visa ba ko ita fasan farko ya je Sokoto amma duk abin da zai a bayar dan kauda wannan ayya bayar akwai sojojin mu suna kokari iya kokarin su Allah ya saka musu da alheri wanda suka riga mu gidan gaskiya a sanin dukkan wannan al'amari kuma Allah ya kai rahama gare su Allah ya haburkutar da iyalan su Allah ya amfani zuwa su dan haka duk abin da mai girma Suwaji Bola Tinubu zai yi ayya yi kokari yana kuma kan kokari in dai magana makamai ne za a yi wayanta mutane Suwaji Bola Tinubu yana kokarin yin wannan in magana samar da kudi da bangaren security Suwaji Bola Tinubu yana yin irin wannan an zo ana magana kukan abinci ya ma yi order abincin ya ma fi karfin kasar ga ni ya fadi rabaka ko ina ce ake dan haka muna fatan ubangijin Allah hasken da itin karo mu Allah ka karo haske kan haske sakamakon wannan gwamnati ta koma ta zauna ta kalli al'umma ta abinda ya shafe ta
0: wai sauran abubuwa da suke ciwa talaka to a kwariya kamar misali abinda ya shafi makamashi kama daga man fetur iskar gas diesel da ake sanyawa a masana'antu da shauran wasu muhimman abubuwa da ake amfani da su yau da kullun kina sanar da halin da ake ciki na tashin gwauran zabin da suke yi a kowace lokaci
1: wannan ya faru tun daga gwamnatin baya kuma a yanzu abubuwan da naji ana magana cewa akan yaƙin Iran shi yasa abubuwa suka ta'azzara shi ma an Allah ya Allah zai kawo saukin sa ba mu kadai bane al'umma kasashe da yawa suna fuskantar tasu matsalolin kamar gida ne idan ka je ka tada wannan matar gidan da mijin suna kokowa wancan gidan ka shiga fada zaka samu su ne wani gurin ma ka shiga samu ya ci kwalatta ta ci kwalassa wani kuma ka shiga ka samu shi yake dukanta wani kuma ka samu suna wasa suna dariya to wannan muke son mu je wasa da dariyar in Allah ya yarda al'amarin nan za a samu daidaito alfarma annabi Muhammadu tunda na san shugabannin mu da jagororin mu na arewa da kuma su waɗanda suke da ruwa da tsaki akan wannan al'amari suna iya kokarin su wajen ganin sun shawo kan wannan al'amari
0: to da yake kin yi magana akan hali da kasa ke ciki bari mu saki wannan batu maganar yanke kauna da kuka yi da jam'iyyar PDP abu ne da al'umma ya dauki hankalin su a daidai gabar da ake ganin masu hamayya suna rige-rigen haduwa su dunkule domin tunkarar kalubalen da ake ganin cewa ana fuskanta ne yadda za a kawar da wannan gwamnati sai aka ji malam shekarau wai maimakon da ya fita daga PDP ya je ya hadu da sauran yan hamayya a zo a tunkari wannan kalubale da ake ganin cewa ana samu na gazawa ta fuskar tafiyar da wannan kasa sai aka ji tsidik ya koma jam'iyyar APC mai kwadaitar da shi wai wasu da su yawa wai ko ruwa ne ya ciyo shi
1: rashin gaskiya kai magana a hade guri guda a dunkule guri guda a ce ta kasar to malam ya fuskanta ba daga sasuke ba kowa bukatar sa ce kawai a ce shine shugaba shine akan gaba idan dunkulewa za a yi ya ba da shawara tun kafin ma a zo kan wannan bigiran da suka yi magana za su yi coalition ya ce ba zai yiwu ba sai an ajiye jam'iyyu gaba ɗaya a haɗu kamar yadda aka gina APC a zo a gina wata tafiya guda ɗaya da wancan da wancan da wancan amma suka rarrabu saboda kowa shi a ransa sai ya zama in ba shi bane ba wanda zai yi to da haka malam ai ba ɗan tasha bane shi a siyasa kuma shi malam ba takara yake ba, jagora ne na al'umma, bai ce ina takarar shugaban kasa ba. Wayanda suke da bukatar takarar shugaban kasar nan kuma arewa ba akalla wajen mutum uku, to kaga abin akwai shiririta kenan, wai aure ba daki. Dan haka bari ya tattara hankalinsa ya taimaki mai girma shugaban kasa Asuwaji Bola Tinubu ya dawo da hankalinsa kan arewa da abubuwan da suke faruwa a Najeriya, a rabu da waɗannan mutane ƴan san zuciya. Yanzu misali, ka kalli misali kaman Atiku zai fito izo yi takara a jam'iyyar PDP, bai ci zabe ba, zai tsalle ibar kasar ya tafi can Dubai ko kuma yaje inda zai je ihuta sai an shekara uku, sai ya kuma dauko babbar rigar sa isa Jannaba ka, sai ya dawo Najeriya ita ya zo takara. Wannan ita ce ta lalata jam'iyyar PDP yau da yake ayina da
0: karfi, kuma sai ya zauna ya hana gwamnati gawar gaban hantsi ta aiwatarwa da al'umma abinda su suka gamsu cewa ita ce za ta kawo musu karshen matsalolin su.
1: Musali, to shi kadai ne yake takara a Najeriya ko kuma duk sauran fata suke su bar kasar sai sun ga lokacin zabe yayi sai su dawo? Ai, mutane ba ruwa bane a kansu, suna da hankali, suna da lura, sun san abin da suke yi. Wannan yawaci a watan da yake yi maimakon ya tsaya, tunda shi yake da karfin yi takara duk shekara akalla wajen sau tara kenan ina yin takarar nan, to da a ce bai bar jam'iyyar wasarere a hannun masu rauni ba, wayanda ba barayi ba. In ka lura misali Malam Ibrahim Shekarau yana kokarin rike jam'iyyar PDP a nan Kano, shine ma jagoranta. To amma shi ya tafi ya bar jam'iyyar a Adamawa bai kula da ita ba, wataƙila bai ma san shugaban ma na jam'iyyar PDP a Adamawar ba, ba zai dawo ba sai bayan shekara uku, yana dawowa kuma da takara zai zo. Wannan ce ta sa jam'iyyar ta fada hannun ƴan sari, ta fada hannun wuke, kaga shi ba wani guri yake tafiya ba, ina nan a Najeriya a zaune, ya kuma rike jam'iyyar, ya rike mata mukogoro, ya ci mata kwala, ya mata kikikaka, babu yadda za a yi da shi. An yi sake mata kwala, ya ku sake mata kwala, domin me ya tabbatar cewa a ti ba da gaske yake ba. Idan ka dauko mai girma Rabiu Musa Kwankwaso, shi ma takara yake sanyi, ko a bashi ko a yaga, haka ne. Nan kuma akwai mutumin arziki Hanza Almustafa, shi ma yana takara, shi ma a tasa jam'iyyar. Kaga ba haduwa suka yi suka ture suka fidda guda ɗaya tagba, a ce yau a ce shi mai girma Atiku ya kira waɗannan mutane da su Malam Ibrahim Shekarau, yace to ni ku zo ku taya ni zo in takara, mu dauko dan takara daga kudu nagartacce, ko kuma a cikin ku bari mu fidda mutum daya mai girma Rabi Musa Kwankwaso ne zai yi, za mu dauko masa dan takara mataimaki daga kudu, ko kuma a ce a haduma da Hanza Almustafa a zo a dukule guri guda. Duk ba su yi wannan ba, mutane ne kawai na kakar zabe, idan an zo an yi hayanin zabe da an gama kowa ya koma matsugunan sa ije ya tsuguna, wanda zai bar kasar ibar kasar, sai kuma lokacin zabe ya kuma sai kuma dauko jaka da kudi sai kuma dawowa. To yanzu al'umma sun waye, duk wanda za su raka ka ai wannan ihun sun ce sun ki, su kuma sun ki ganewa. Yanzu ba ga da sun tarwatse ba, yanzu ina mai girma Atiku ina takarar tasa, yanzu ina mai girma Rabiu Musa Kwankwaso ina takarar tasa, dazu-dazun nake jin a labarai ma su shugabannin NDC din sun ma fidda dan takara daga kudu, kaga an masa fafa lola kenan, an yi masa wayo, shi da ake kirarin cewa mutum ne mai lissafi, yau gashi nan kashi ya haɗe masa.
0: Amma wannan duk ba wani abu ne da Bature ke cewa formalities ba, tunda idan aka je filin dagar, idan har ya fito magoya baya ne za su bambance menene abin da suke bukata da waɗanda za su yi takarar ba.
1: To ina formalities? Yanzu wannan dabara da aka zo masa da ita, Peter Obi za a dauko, a dauko Kwankwason misali daga nan a ce an kawo, tunda sun ce takarar za ta koma kudu, a labarai fanaji za ta koma kudu, to shikenan sai ka dauko Peter Obi nan ka saka shi akan teburi, wani dan arewa ne zai karbe shi? Babu. In dai mutum mai nutsuwa ne, in dai mai hankali ne, in ina da kishin Najeriya, ina da kishin arewa, ina da kishin musulunci, ba so nake na shigo da musulunci cikin harkar ba, amma shi ya fara 2023 ya rinka bi ta karkashin kasa, yana kwankwasa kofa kowane pasto, kowane rabaran, sai da ya buga masa kofa yace yar gida za a yi, ta addini za a yi. Aka gama zagaye Najeriya kaf ranar zabe a she gaba ɗaya, yawancin kristotin Najeriya, I'm very sorry to say please, mutum miliyan 6 ne kawai suka bashi ƙuri'a. To yanzu kuma an kuma dauko shi, kaga kenan idan aka bashi dama ya zama shugaban kasa, shi musulmi ina zai sa kansa? Bayan kasar nan ta mutum biyu ce ga mu da su, Allah ya halice mu zama zauna tare. Mai girma Rabi Musa Kwankwaso, da kunne na niji ina maganan cewa ai duk wani mataimakin shugaban kasa safaya ta aya ne, haka fa yace me sai me zai iya yi to kaga ba abin da zai iya yi bilali ji kuka da kuka dauko wa'ancan mutanen wancan mutumin da yazo yi wa kwankwasa wayo yi mai rafa rafa idan yoshi NDC yanzu kuma gashi ya koma ya hada baki da mutanen sa sun ce babu takara a arewa kaga shikenan mai girma Rabi Musa Kwankwaso an fadi ba nauyi yanzu a tashi aje a raka su idan an raka su kuma su zo su dinga tunanin ya za a yi anaba Najeriya ya za a yi a hana mutane sallan juma'a ni bana san wannan magana
0: amma da kike waccan magana akan fitar da shi malam shekaru yayi daga PDP bai wuce ko ina ba sai APC kike ganin kamar shine abin da ya kamata wasu na ganin cewar fa waccan hanzari da ya kawo tun da farko wanda kika yi wukar ugu da shi cewar wai bai kamata ai coalition ba sai dai a hadu ayi abin da aka yi a shekarar 2014 ma'ana jam'iyyu su narke su dunkule a karkashin jam'iyya guda daya kamar yadda kuka yi ta jam'iyyar APC wasu na ganin kurum wai dabaru ne saboda ruwa ya ciyo malam kuma wai akwai takun saka da ya hado shi tsakanin sa da shi da wasu kusoshi a waccan tafiya ta yan hamayya ciki har da shi kansa madugun tafiyar wato Atiku Abubakar da wai aka ce akwai rashin fahimtar da ya gitta tsakani
1: matsalar da yake nan shine idan an yi zabe ya fadi ya dauka kaibar Najeriya shine matsala malam ya shaga ya masa ga daina barin Najeriya ka zauna mu rike jam'iyya mu ririta ta mai reneta ta bunkasa tafi yanda take a baya matsalolin da muke fuskanta a gurin zabe idan mun yi zabe muke faduwa a magance ta yake yadda ita fi abin sa ije isha iska isha AC sai shekara uku tayi sai dauko ma yafi idan malam dan wasa ne a siyasa
0: wannan ita ce sabanin da ta jawo shi malam din yake hada shigifa da su din kenan
1: ai malam ya ba su shawara idan so ake a ceto arewa idan daga sa suke kowa ya aje kudayin sa kowa ya aje kwalamar sa shi fa ba ta yi a dauko shi ba a fidda tafiya nagartacciya guda daya wacce al'umma za su fuskanta su karba tsakani da Allah bilhaqi da gaskiya suka iya da wannan yace shine wannan yace shine to kaga dole sai ta sa suka hadu a jam'iyyar NDC yanzu kuma dole sai ta raba su ba yanda za su saboda me shi Atiku takara yake sanyi mai girma Rabi Musa Kwankwaso takara yake sanyi Peter Obi takara yake sanyi to shi Peter Obi daga kudu Atiku a arewa shi ma mai girma Rabi Musa Kwankwaso shi ma a arewa na yi maka magana ga wani can ma a gefe Hamza Almustafa shi ma dan arewa ne idan daga sai ne ni na san a shawara da malam ya ba su wallahi da sun dauka har Hamza Almustafa sai an dauko an ture guri guda an tantance waye cancanta a fito da shi kwaya daya a dauko nagartacce daga kudu a zo a hada suka iya da to malam sai ya tsaya yana bin su kowa da san zuciya ai ba zai yi ba
0: yin aikin dunkulewa ai majana dauka kuna ciki lokacin da aka APC ku kun san irin kai ruwa rana da fadi tashin da aka yi a wancan lokaci kina nufin abu ne mai sauki a wannan lokacin da aka fara wannan tunanin a dunkule din zai yi har a samu dama har a kuma samu tiketi ko kuma certificate na jam'iyya da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC za ta yi wa jam'iyyar sabuwar register
1: idan dai ka ce da wahala turewa guri guda ai aiki a dunkule guri guda dan samun nasara wahala ce ba abu ne mai sauki ba yanzu samu sauki yanda wannan tallanga ya riga lure yadda suke yi wannan na nan wannan na nan wannan na can ba gara a ce tun farko sun dauki wannan fa magana shawara ba fa yau malam ibasu ita ba ba jiya ba akalla shekara biyu ko shekara daya da rabi
0: amma fa an ce wai ruwa ne ya ciyo shi Sardauna ya ga bashi da wai hanya mafita tun da wai kafin ma ya koma jam'iyyar APC sai da aka ga sun yi wata ganawa sirri da shi da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a can fadar shugaban kasa dake Bila a babban birnin tarayya Abuja aka sauke masa a walajar sayo gaba sannan wai ya zo ya ja ku kuka koma APC
1: akalla muna hirar nan kayi magana ruwa ya ciwo malam so uku ina share ka Malam Ibrahim shekarau nagartacce ne malam baya son zuciya baya kwace baya hadama baya zalama baya sata baya rikita a siyasa malam abinda zai yi kawai zai yi ne dan al'ummar sa dan haka malam ya shigo cikin jam'iyyar APC ba tare da wani yarjejeniya da wani ungo ta shige tsakanin su da shi da mai girma shugaban kasa ba bamu gani ba bamu ji ba ko a bakin wani sai dai kai zakai creating a matsayin ka na dan jarida dan ka kai ni karshe idan ka kai ni karshe kuma uwar wasi zami domin akwai maganganu tewa ina gaya maka Abbas Malam Ibrahim shekaru ya shigo jam'iyyar APC ne dan ya taimaki mai girma Gwamna Abba Kabir Yusuf dan ya taimaki mai girma Asuwaji Bola Tulumbu dan arewa ta samu nutsuwa Kano ta samu kwanciyar hankali
0: ba biyan bukata ba sai ba
1: to sai ka gaya min kai da kake rahama ba bukatar ka ta take biya ba da yanzu baka canja mutun nawa ne sani a gidan sun bar gidan sun tafi wani wuri da bukatar su bata biya ba kai kuma ga ka a gidan
0: eh amma ai magana ce ta siyasa wanda ake gani ana yi domin al'umma
1: a ce bambanci dan jarida da dan siyasa me bambancin su ka sa zan daga ma murya
0: shi dan jarida aikin sa ya wayar da kai su kuma yan siyasa shugabanci
1: dan jarida aikin al'umma yake dan siyasa aikin al'umma suke yi duk gaba ɗayan su dan juma ne da dan juma idan babu mu harkan nan ba za ku yi ba haka kuma idan babu ku mu kuma ba za a ji mu ba
0: to me yasa ku kuka fifita bukatar ku akan al'umma
1: sai ka ga yanta wa ka fifita kai yanzu ba taka ba duk aikin da kake yi ba kana yi bane dan wata ya kare a kalle ka dan haka shi ma dan siyasa dole ne isa bukatar sa a gaba domin sai bukatar sa ta biya ta al'umma sa za ta biya mun sa mallam ibrahim shekaru a gaba a matsayin uba tafi mallam ka nema mana mafita ya kuma nemo mana jam'iyyar APC ina tare da mai girma gwamnati Abba Kabir Yusuf ina tare da Aswaji Bola Tulumbu babu maganan ungo babu maganan karbi a tsakanin su mu kuma za mu yi aiki a jam'iyyar APC bakin rai bakin fama bilhaki da gaskiya
0: wai kina cewa ba wani abu aka sauke ba na kayan ai
1: mallam ibrahim shekaru ba ɗabi asabati yayi gona shekara 8 yayi minista wata 10 yayi sanata shekara 4 a gidan sa nan dai da ka sani anan yake a zaune motar nan da ka san shi da ita ina hawa ita ce dai
0: manya manyan jifa-jifai
1: kai a kasa kake tafiya ba daidai karfin ka ba ka san mallam yayi girman da ko bai sai mota ba za a sai mota a Nigeria a bashi dan ya hawo yana da yara yana da masoya yana da magoya baya dan haka kama daina magana manya manyan jifa-jifai in ana tafiya a sama to mallam yana da wanda zai sai masa abin da zai hawo sama ita tafiyar sa lokacin da aka yi wannan mallam yana Saudiya aka zauna mallam ine ma mana mafita wasu suka ce PDP wasu suka ce APC wasu suka ce AGC kalma ta hadu guri guda mallam zai tafi jam'iyyar APC ba mu yi masa gaddama ba domin mu ne raƙumi da akalan sa daunan Kano ga kafar sa ga tamu din da yasa ga kafar sa anan zamu dora tamu
0: wuno ne kuka biyo
1: shi da kasan inuwa daruruwa miliyoyin mutane
0: aka ce wai da an zabtare ne mutanen da sun yake ce wasu sun yi can wasu sun yi nan
1: to ai sai ka ga min gidan da ba a yake ce an yi can an yi nan ba ai shi harkar siyasa fa haka take idan aka hadu da marasa hakuri aka hadu da marasa godiya ba abin da ba za ka gani ba amma mutanen mallam masu hakuri masu godiya musussan ma masu bada ƙuri'a na ƙasa wallahi alazim la ilaha illa wa sanata da mallam ibrahim shekarau ko ka fara bazan ma ba ka daina kallon mu ɗan siyasa a ce mu 100 ne mu 200 ne yanzu mun dawo mu 80 ko mu 90 ka kalli ƙuri'ar mallam a ƙasa ita zaka kalla ba wa'ancan mutane ba
0: 150 din da ake magana cewa an gani a shekarar 2023
1: ai 150 alfarma mutanen mallam suka hadu suka yi wa gawuna yanzu kuma tunda gawuna ya tsallaka titi bai waiwaya ba kuma sannan mun yaki ai mai girma gwamna ne saboda mai girma Rabiu Musa Kwankwaso yanzu kuma mai girma gwamna namu ne tuna maina dan mu Kano mu dan uwan mu jagoran mu shugaban mu gwamnan mu
0: lamar da ke jikin sa yanzu kun wanke take na
1: ai dama ba lam a sai ta mai girma Rabiu Musa Kwankwaso shine lamar sa
0: wai laifin wani ne ya shafi wani dama
1: to ai shine ganin sa da shine yasa muka tsani a harkar yanzu ko ba sa tare ya zama na al'umma jihar Kano kowa na san barka mai girma gwamna kana rawa naman kana jaka shakurin minka zamu zuba ma qur'an Musa Daunawa ba sauki 2027 inda muna raye da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da makotan mu da jikokin mu da aminan mu da masoyan mu da magoya bayan mu zamu yi sansani a kwati zamu zabi mai girma gwamna zamu sa a zabi mai girma gwamna da Aswaji Bola Tulumbu alfarman Annabi Muhammadu kafin karfe 2 alfarman Annabi Muhammadu Najeriya ta zauna tsip an gama cin zabe an gama insha
0: Allah rashin control ne akan mutanen nasa ya jawo lokacin zaben da kuka tsayar da dan takarar ku a PDP a shekarar 2023 ku da kike cewar wasu suka tsallake suka ki zabar jam'iyyar da mallam shekaru din ke ciki ya sanya hakan ta faru har aka bige da 2015
1: ai shi dan takara gona ne baya girmama mallam ka san mu kuma muna kishin mallam mun damu da mallam muna ganin mutuncin mallam shi dan ta mallam ne duniya ba za ta tashi ba in dan ta mallam ne ba za a bude gidan jarida ba amma mu da yake ƴaƴan sa ne mu yin ya doro kuma doron ma na bushiya muka ce to tunda mallam ya ce a hada ai jam'iyyar PDP kuma wannan yaro baya ganin girman sa baya ganin mutuncin sa ya kuma har girgito da rigima zai iya fada kowace irin magana in ya ga dama akan mallam idan haka sai aka hadu aka ce a je a ba gawuna ƙuri'a ko dan a nuna wa dan takarar iyakarsa ba za mu yi kwankwasiya ba saboda mai girma Rabiu Musa Kwankwaso dan haka ba za mu yi PDP ba saboda baya ganin girman mallam baya mutunta mallam baya son mallam
0: wani abu ne ya haska hakan cewar baya ganin mutunta
1: gane muka a zahiri
0: da me ya faru
1: to yanzu ina yana can ya marasa mu kullun ko bude dakin sa ya shiga ban sani ba yana ADC ne yana NDC ne Allahu ya alamu ruwa da ya kare wa dan kada duk wanda ya cuci mallam a jam'iyyar PDP yau mun ga karshen sa ma ba a ji ko ina ba ba ka jin motsin bakajin duriyas
0: masu sauraro shiri na musamman ne ke zuwar muku da kamar yadda tunda fara kuka ji muna tattaunawa da Hajiya Zainab Gwale Jakadiyar Sardaunan Kano kuma guda cikin hadimai a siyasar gidan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaru wadda yanzu haka suke cikin jam'iyyar APC kuma a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da Jiya Zainab Gwale ta yi mana dangane da wasu daga cikin dalilan da ya jawo har suka tattara nasu ya nasu suka dunkule zuwa jam'iyyar APC da ke mulki a wannan jiha da ma ƙasa baki daya duk da irin kalubalen da suka ringa yiwa jam'iyyar a baya. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan tattaunawa ta mu. Kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu. Hajjia Zainab Gwale, mu dawo kan abubuwan da wala Allah yanzu a iya cewa su ne ludayin suke kan dawo dangane da hukuncin da jam'iyyar APC aka ce ta yanke na dannar waɗanda suka jima suna hidimtawa jam'iyyar da nufin su ma idan lokaci yayi su bujiro da bukata irin tasu ta siyasa domin a saka alkhairi da alkhairin da suka yi wa kama daga mabiya jam'iyyar har zuwa ita kanta jam'iyyar. Batu muke na takara da ake magana cewar Kano ta tsakiya baki ya zo daya akan kusoshin jam'iyyar sun ce wai tun daga macen sama wai Malam Shekaru za a bawa za a yi ture kaza kwashe kwaiwa waɗanda su ne kuka zo kuka tarar a cikin jam'iyyar wanda wasu ke cewa kuna nema ku yi musu kwarkwasa fidda mai giji wanda wasu ke ganin a matsayin malam na wanda yake sumfantuwa da abubuwa da suka shafa addini. Abun mamaki ne a ji yayi irin wannan kama karya da wasu suke ganin cewar kamar ta faru ya akai aka haihuwa a ragaya.
1: To kafin mu shiga cikin wannan dambarwa zan yi amfani da wannan dama na gode wasu mutane a dai wannan gabar. Mutum na farko shine baffa babba dan Agwandi ya fito kara-kara ya nuna wa al'umma goyon bayansa ga mai girma Sardaunan Kano ya kuma ce duk taimakon da malam yake bukata ba ma sai ya tambaya ba za su yi masa a wannan takara ta sanata. Da haka muna godiya mai girma MD Allah ya mai da koko masaki Allah ya daga darajarka Allah ya ji kan magabata
0: dan bangi
1: da kware ai duk mutumin da ya fito ice zai taya ka yaki to ubangijin Allah ka bashi kwari da bakan da zai taya ka wannan yaki kuma Allah ya bashi karfin zuciya da karfin gwiwa mai girma MD Allah ya sa kama da alheri. Mu Sardaunawa muna godiya da wannan gudunmuwa naka domin shi ma dan gidan malam ne shi ma ya fada masoyin malam ne kuma dan siyasa ne da yasan abin da yake yi ba dan wasa bane babba dan a wanda a siyasa. Mutum na biyu shine Garba Yusuf shi ma yana cikin yan takarkaru amma ana cewa Malam Ibrahim Shekaru ya cancanci a bashi takara yace shi ma ya bi bayi da ja yace Sardauna aminin sa ne mai gidan sa ne dan uwan sa ne dan haka aje ayi harka yana cikin ta 100%.
0: Karfa ce kina nema ki an ruba kin sa shi Garba Yusuf kici ma albasa tunda har yanzu ba a ji sanarwa kai tsaye daga gare shi cewar ya ce ko ya janye ko kuma ya mara wa shi Malam Shekaru
1: to sai ka jira an ya aiko yace me da ba sai ka kira ni a sake interview amma yanzu ka dai neman interaction. Mutum na uku shine Gali Sadiq. Gali Sadiq ya taka rawar gani ya yi kokari ya yi bayani akan mahimmancin malam da nagartan malam da kwazon malam da malam kasancewarsa alheri a Kano Central. Ba abin da za mu ce da mai girma Gali Sadiq sai shi ma mu ce Allah ya kara girma Allah ya kara lafiya ubangijin Allah ya daga daraja. Mutum na hudu shine Bashir Zantile babban yaya shi ma na ji maganganunsa na ga rubuce-rubucensa ya yi magana akan mahimmancin Malam Ibrahim Shekaru da qualities ɗinsa a siyasa. Muna godiya babban yaya sai kuma sojojin baka wanda suka san abin da suke yi akwai ko da ke ba sai na kama sunan wane da wane da wane da wane ba amma dai sun fito sun yi magana saboda kada in zo in ce zan kama suna suna da yawa ya zama to na manta sunan wani yaji bai ji daɗi ba amma wayancan shakikan mutane guda hudu su ban manta adadinsa ba na fito na yi magana yanzu kuma na yi musu godiya Allah ya ƙara girma.
0: Wato duk cikin faɗin APC su kaɗai ne suka goyi bayan wannan hukunci kin
1: don haka Abbas kenan. To ai wayannan su ne APC
0: su waɗannan mutum hudu
1: kwarai da gaske kana son baba Ganduje ne ya fito yi magana shi wannan ai uba ne ko kana son mai girma Bona ya fito yi magana ba da shi aka shirya ba ba da shi aka tsara ba to wa kake so yi magana kuma ko mataimakin gwamna kake son Mutalasi Langaro ya fito yace zai yi magana amma wayannan mutane jigajigai ne a jam'iyyar PDP wataƙila mutum ɗaya yana magana ne da yawan mutum miliyan 2 ko 5 da aka ka bari miwa baffa babba dan agundu godiya ka bari miwa mai girma tsohon commissioner Garba Yusuf godiya ka bari miwa mai girma MD Gali Sadu godiya da babban yayana Alhaji Bashir Jantili godiya da kuma sojojin bakan da suka shigo suka ce sun gani idan ka ce wa'annan su ne ai kwata kwata mutanen da suke fitowa su ce ba sai dai da Malam Ibrahim shekaru ba sabbin mutum biyar ko shida ba su ma su ne kawai ba sa so ba haka tsari yake ba abas
0: magana biyar ko shida ba kika ce
1: warai magana
0: wa'annan mutanen da ake jin cewa suna ta ihun za a yi musu ture kaza kwashe kwai din
1: ba za a tura kaza ba ba za a kwashe kwai ba sai a bari ya zama bara gurbi a kwai
0: so ake ta kyankyashe saboda a samu yan tsaki su ma su ma su
1: ba duk kwai ake barin kaza ta kyankyashe ba akwai kwanda idan aka yi kwasarsa ake a so idan a ci akwai kuma wanda ake diba kawai a ban mata sai ta kuma yin wani ai akwai kaza kwai kawai ita kaza kwai ce wa'annan mutane muna godiya Allah ya saka muku da alheri. Ubangijin Allah ya bamu nasara. Allah ya taimaki Asuwaji Bola Tulumbu ya ci zaben sa successful. Allah ya taimaki mai girma gwamna ya ci zaben sa 2027 Allah ya sa mana raye. Allah ya sa da mu za'ayi. Allah ka bamu karfin zuciya, ka bamu kwarin gwiwa, mu tsaya tsayin daka wajen ganin mun fidda mai girma Saddaunan Kano kunya yanda aka yi masa wannan goma ta arziki mu kuma mu fito mu mika tukuci na arziki. Zan yi amfani da wannan dama yan uwa. Na ja hankalin masu zuwa suna gaya wa Malam Ibrahim shekaru magana a siyasar jihar Kano a matsayinsa na dan takarar sanata. Kai tsaye tambaya zan yi wa AA Zaura. Kafin in tambaye shi zan tuna masa. Jam'iyyar APC ta mutum uku ce a Najeriya. Na farko Janar Muhammadu Buhari da jam'iyyarsa CPC. Na biyu Asuwaji Bola Tulumbu da jam'iyyarsa ACN. Na uku Malam Ibrahim Shekarau da jam'iyyarsa AMPP.
0: Ya akai Malam Shekarau ya shiga cikin rukunin su tunda jam'iyyar shi ba ta saba ce kai tsaye.
1: Yanzu ba sai ka ari bakin AA Zauran ka ce masa albar tambaya fa ake wa AA Zauran kawai ka wani shigo da naka zanta.
0: Eh wai dan misali mutane su fahimta.
1: Malam fa shine sakataren ta. Shi ya ci yarin din harka. Ya wakilci Kano, ya wakilci jihohin Najeriya 19 a jam'iyyar AMPP. To me kake son ka tambaye ni kuma ba gaira ba safar. Bayan mun dauko zante triyan kuma lokacin mu ya fara ja. Dan haka AA Zaura tambayar ka nake Malam Ibrahim Shekarau ya zagaye jihohin Najeriya guda 36 wajen isar da sakon jam'iyyar APC dan al'umma su shigo ta. Mai girma Malam Ibrahim Shekarau ya bi sarakuna na arewa sai wa jam'iyyar APC addu'a su karbe ta dan al'umma ta sun gani su amince. Mai girma Malam Ibrahim Shekarau ya bi ma'aikatan gwamnati jihohi 36 dan su karbi jam'iyyar APC ana tunanin canji a kasar sun kuma karba. Mai girma Malam Ibrahim Shekarau ya bi malamai na makaranta na allo sun karba sun yi addu'a ya bi malamai na boko professor su lecturers dinnan dum ya bi su an zauna da su an yi addu'a an karba. Mai girma Malam Ibrahim Shekarau ya bi magidanta har gidajen su ya bi su har jihohin su ya bisu har ofishoshin su ya bisu har kasuwar su duk dan a samu a hada kai karfi da karfi a karbi jam'iyyar APC dan a zo a cije Najeriya gaba. Wayannan mutane an yi wannan an bi mata ma yan siyasa manya an bi mata masu hankali an bi mata masu ilimi an bi mata masu shekaru. Saddaunan Kano yayi wannan. Ina tambayar ka AA Zaura da ka turo ake mana wannan cin kashi a radio ka gaya mu wata jaha ka je dan ganin jam'iyyar APC ta kafu a wata jaha ka kama office din jam'iyyar APC banda jihar Kano cewa kayi mata hidima ne dan kana son jam'iyyar ta budu al'umma su shigo cikin ta. Ka kama office a Jigawa kusa kenan, ka kama office a Katsina, ka kama office a Zamfara, ka kama a Sokoto, ka kama a Bauchi, ka kama a Gombe, ka kama a Yobe, ka kama a Maiduguri, ka kama a Port Harcourt, ka kama a Lagos, ka kama a Benue, ka kama ofishin jam'iyyar APC a Akwa Ibom, ka kama ofishin nan a Enugu, ko ka kama a Nasarawa State, ko ka kama a Kaduna, ko kuma ka kama a Jos. Bari mu tsaya a nan gurin wayannan jihohi da muka kirga. Kai AA Zaura kana gidanka kana bacci, Malam Ibrahim Shekarau ya zagaya su. Duk abin da za a yi wa jam'iyyar APC wajen ganin ta kafa a wayannan jihohi 36 malam yayi, kana ina AA Zaura? Kai waye da zaka fito yanzu ka zagi malam, ka ci mutuncin malam, kai wa malam wulakanci muna kallon ka. Bayan bako ne kai a APC, kana san kana gararan barka a jam'iyyar ka, baka ma san ina ka dosa ba, baka san daga ina kake ba, baka san ina zaka je ba.
0: Tunda aka fara wannan dambarwa kin taba jin muryar AA Zaura yayi wata magana akan wannan hukunci da ita jam'iyyar taku ta dauka.
1: Wayanda suke kiran sunan sa, su kira sunan Malam Ibrahim Shekaru, su ne suka zama masa ƴaƴan kuka dan sun min kadan ne.
0: Dan haka mutun dan ya faɗi ra'ayin sa yana kokarin kare wanda yake jin ya gamsu da shi, sai a dora wa wanda ya gamsu da shi din laifi.
1: Kana son ka ce min ba shi yasa su ba?
0: To ai shi bai fada ba.
1: To idan har bai fada ba, to kamata koyi a matsayin sa na wanda ake masa kallon cikakken mutun ya hana su. Kaga ni ba na rigima cikin jam'iyya sai ta kure. Kaga ba yau aka fara maganan nan ba, akalla an shafe tsawon kwanaki ana yi ban magana ba, amma maganganun sun fara yawa. Kowane dan tasha a harkar siyasa radio ya shigo ya zage malam in dai bangaren AA Zaura ne, kuma da AA Zaura yake wuka kugu, dan haka AA Zaura shine abokin maganata. Idan na ba AA Zaura shekaru shi kuma ya fini kuɗi, dan haka sai a hadu sai a gwama ni da shi ya fito ya bani amsa wayannan jahohin ya ga hidimar da iwo
0: jama'a. Kin girma AA Zaura mutumin da yake shirin shiga majalisar dattawa?
1: To ai anan ya fado ba nauyi. Kana cikin matasa, su ma idan sun tashi za su tallalla su ta suke wai ai siyasa ta matasa ne. Wancan guri kuma aka ce majalisa ce ta dattawa. Kaga kenan malam yana ciki, shekarun sa sun kai, ilimin sa ya kai, gogewar sa ya kai. Dan me zaka dauki wannan mutumin da yake sa a zage mutane yanzu saboda Allah ina tambaye ka AA Zaura. Yanzu ka dara malam kawai. Kore ki kada Allah ya kaddara ma, kada Allah ya kaddara. Kawai malam yanzu sai ya ce to ya hakura ba zai ba. A ba AA Zaura. Ka gaya mun mu mutanen Malam Ibrahim Shekaru ta inda zaka kalle mu. Ka gaya mana yanda za mu yi ka. Ka gaya mana yanda za ka yi ka zauna lafiya da mu. Billahi lazi, la ilaha illa huwa sai mun yake ka.
0: Yaki wani iri
1: ke? Yaki irin wacce ake a siyasa. Irin wacce muka yi wa wancan dan takarar PDP shi za mu yi mara.
0: Kuna cikin ku yi antifati?
1: Antifati? Da Allah ka bar wannan magana. Yanzu ni ha magana anti za a yi mini fa uwa ce kaka. Yawa magana anti kuma yana shige ta a baya. Dan haka AA Zaura, ka san anti mutuncin malam. Abinda ba mu taba zaton za ka yi ba.
0: Wai me yasa ba za ki ce wasu suna magana ba, amma sai ki ringa dora alhakin hakan akan AA Zaura da har yau bai ce kanzil ba.
1: Idan fa suka zo sunan malam, har wata mata na gani wata ta bizaro, wata take shekaru, dan Allah ka bari, kada ka sa na sauka daga kan layi, ka banni. Da AA Zaura nake ne mai tambayoyi ya zo ya gaya min hidimar da iwo jam'iyyar APC a Najeriya.
0: Malam da ake maganar yayi tsawon lokaci yana rike da ƴaƴan jam'iyyar APC lokacin makuba kuma shi
1: ba. A'a su ai ba su shigo ba. Ai mu 2015 a jam'iyyar APC muke, 2019 a jam'iyyar APC muke. Ya dai wa ƴan gidansa marasa kunya wayanda idan lokaci ya kwabe masa irin wannan za su fito su zagi mutane saboda shi, saboda suna ci saboda shi, suna sake riga saboda shi. Shine kawai. Amma an kace magana ƴan jam'iyyar ka bi kauyuka ba ƴan jam'iyya, ka bi cikin loko ba ƴan jam'iyya, ka je kasuwanni ba ƴan jam'iyya, wani ma bai san AA Zaura ba. Ka gane ya riki wayanda ya rika ne wanda za su iya zagin mutane su yi komai ba komai dan shi. Dan haka kasa an zagi malam AA Zaura ba za ka yi takarar sanata ba, ta malam Ibrahim Shekaru ne automatic ticket aka ba shi. Na ji sun ce ma za su taka bakin faranti, za su bare da jam'iyya har da binta sai ya ji ta ce wallahi wallahi ba za ta zabi Shekaru ba, sai tayi wane ne sai tayi wa. Kada Allah ya sa ki zabi malam Ibrahim Shekaru. Al'umma santara za su zabi malam Ibrahim Shekaru. Kina bacci zai ci zabe dan ya cancanta. Nagartacce ne, ingantacce ne, mai hankali ne, mai yakana ne, mai kunya ne, mai ganin girman mutane ne, mai aiki ne, mai imani ne, mai tausayi ne, mai addini ne, kuma baya san rigima.
0: Wato ba ku buƙatar su waɗanda suka ja tingadin
1: can
0: ku ba su hakuri ku danne kira.
1: Wa'annan ba su hakuri, kada Allah ya sa su hakuri su ma fita daga jam'iyyar APC. Ta su ce ba yanzu na gaya maka ba, kai Abbas na rantsa maka da Allah ba dan malam Ibrahim Shekaru ne mai gidana ba, wallahi sai da za a dandana wayannan mutanen wallahi kare ba zai ci ba, kuma ba dan malam Ibrahim Shekaru ne mai gidana a siyasa jam'iyyar APC ba. Inda zan gaya masa iji da mu bata 2015
0: wai da ke da binta sai diwa cece senior wani ne a gidan Shekaru.
1: To sai ka bari idan mun gama sai ka kira mu ni da ita sai ka dire mu akan teburan nan. Ai ba maganan wace ce senior wani a siya a gidan Malam Ibrahim Shekaru za kai ba. Mun zauna da ita a gidan Sadaunan Kano.
0: To amma har gashi ta nuna mahagazawa ko kuma rashin
1: tsaya ka ji shekara ta a jam'iyyar ANPP shekara 20 tas yarinya ce a bayana lokacin da na shigo jam'iyyar watan ta 8 yanzu ta gama NCE English ta karanta. Ka gane
0: daka
1: ya tace ta ciki na. Daka ba za ka yi mu magana wace ce senior ba. Sai ka bari idan mun zo mu zauna kai interview da mu, idan ka ji manufofin mu da jajircewar mu da hakurin mu da kokarin mu da kaiwa da komowar mu shekara 20 ina gidan malam ban taba daga kafata ba kai maganar senior haba serious ka gane dan haka muna ga yawa AA Zaura wallahi tallahi billahi alazim ko ka daina ko kuma mu da kai alosiya alo danja inde akan mutuntun malam Ibrahim
0: shekaru yanzu a daki mutun a hana shi kuka
1: ba zamu da kar ba
0: wallahi bayan duka ganin ta ruwa
1: bayan duka ta taka shi sai mun yi ka san dalili shi kadai ne yake takara a jam'iyyar APC barin kirga maka a fa'in takarkarin nan wallahi lazimi ko da ba a ba malam wannan tikitin takarar ba ba AA Zaura bane
0: waye to
1: wani ne da ban bashi ba
0: kamar washi
1: akan ba zan gaya ma ba ai ayyuka magana magana muke to ai akwai yan takarkaru barin kirga maka kaga akwai mai girma Garba Yusuf ka san dai babu abin da zai sani Zainab Gwale ina ganin Garba Yusuf in dauke AA Zaura bayan din yan tashane a gidansa AA Zaura Garba Yusuf kuma malami ne mai ilimi ne yayi commissioner ya kuma yin commissioner ya kuma yin commissioner yayi aikin gwamnati commissioner hudu yayi a Kano na san shi he is very expert akan mu'amala da komai kuma ga baba baba na gode ina tare da shi ni ma wakati ya ce zan bari in tafi tallanga ya riga ludaya a siyasa ni bana irin wannan ka ji dai kenan shi aban sharada ma takara yake suna takara ai sunanta takara shi ma takara yake ka ji bi kenan akwai wani bala something wane ne na manta dai amma bala suna sa dan naga sakonnin sa maganganun sa haka a Facebook da kuma wanda suke tallan sa na gani ka ji mutum uku akwai mutala alasan zinawa a galafin takarkarin nan wajen mutum biyar duk gaba ɗaya kaho ka fi su kai kaho ne akan ka zaka aiko ka zagi malam ta dijan ba zai taba yiwuwa ba AA Zaura baka da mace kaman Zainab Gwale baka da jaruma kaman Zainab Gwale na goranta masa so dubu duk Kano babu matan kaman Zainab Gwale indai akan aqida ne akan manufa ne akan kauna ne akan biyayya ne ni kaman inuwar Sadauna nake din da yayin zan bi shi
0: yaran ta mushe shata kurun
1: ai ba ma shata ba ai kafin shata izo da wakan ba na an sani eh ina gaya maka indai na fuskanci fuskarsa ba ta canja malam ga abin da yake so kafin ya furta ma na bi saboda me ai ya cancanta me ya kana ne na gaya maka me alkunya ne me alheri ne mutumin da yake kyauta da hannunsa na dama hagu bai sani ba
0: wai kina sanar da dukkan goya bayan da shi AA Zaura ke da shi ko da kike wannan nuna masa
1: ya sani nan mana an ce je ma wasu mata sun fito wai sun yi zanga zanga nace me yasa ba su fito da dan kamfe ba
0: ah
1: to ai shi zamu
0: sanar da abin da aka yi a baya
1: to sabon abu ne ba an yi ba kwanaki yanzu ma a sake ai siyasa ake daya kenan kuma matan da gaina wata mata ce mata arziki tana dakin ta dakin mijinta za ta fito zanga zanga akan 2000
0: kamar ya akan
1: 2000 a na ga wanda aka interview da shi a Facebook ya ce 2000 aka bashi
0: ayo ba in yafa bane ba wadanda
1: kuka tura musu ko mata ne wasu daga tafa wasu daga gadan tamburawa wasu daga daka tsalle su aka debo su kai sai dallan su
0: su ba Kano bane wa
1: a to ɗan Kano ne mana amma wani irin mata wani irin mata mata mai mutunci ki fito kina wani tsalle a titi wani AA Zaura wata tsiyar yi miki wata tsiyar zai miki
0: rashin jin dadi ne suka nuna wa duniya kan za a yi musu kaka gida a hana su rawar gaban
1: za ku su kare a cikin rashin jin dadi don malam sai ya zama sanata indai ina raye alfarman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam zai zama sanatan Kano Central mutumin da izo yayi mana bohol bohol local gamman 15 bai ma yi zururutu ba kawai ta ne yi a je a gani in ƙarya nake ko ta local gamman abincika malam mai yi malam ya gina makarantu a local gamman 15 makarantin nan wallahi har da jami'a ta karanta makaranta a loga ta na a gundumawa malam ne yi ta yayi titina malam ne ita ya kai wutar sola malam ne ita ya samu da asibitoci malam ne ita yayi empowerment maza yayi empowerment mata ya taimaki manya ya taimaki yara ya taimaki tsofaffi ya taimaki mata ya taimaki maza a sanatar sa
0: wannan ne yanzu ma fa haifar da wani abin a zo a gani
1: lokacin ba za su gani ba saboda bari yake ba Allah ne zai fito da abin sa a gani amma ba su ba yanzu AA Zaura abin da ake fadan yayin kar ka manta fa yayi ne dan ayi ba masa ga yabo nan kana karba shine ladan gaban ka duk wanda
0: yayin da yake nan ko
1: a to yayi musu man wanda suka fito suka ce yayi musu baka gansu ba su sutara ko su shi ne suna ta magana a radio suna ta yi a social media su iwa yan tasha yan uwansa to a je a ci gaba da tashanti mu kuma za mu zo mu takawa mutum burki kuma a magana takarar sanata mun take ma kai ba za kai sanata ba malam ne zai yi ka je kai duk abin da za kai ko ku kuka ko ku ihu ko ku fukafuki ku tayi sama malam shi ne sanatan Kano Central shi Allah ya zaba shi Allah ya baiwa ko ku hakuri ku bi ko ku fita dan ma jam'iyyar ku
0: ba yaushe ne har aka yi zaben fidda gwani aka ce shikenan zance ya
1: kai ai zaben fidda gwani kamar kai da hankalinka dan samari ai zaben fidda gwani a office lokacin shugaban kasa aka yi shi shugaban kasa ba ma lokaci bane shi zai dauko AA zauna ina ganin Malam Ibrahim Shekaro ya san kuri'a kusan 500 tana nan a kasa da wajen 80 ga tana a kasa azibe kuma ta kare ma yanzu wallahi ni musulma ce idan kasan waye da nake karba daga safa zuwa dare wallahi alazim akan ana goyen bayan malam ane masa munna ya shigo APC wallahi tallahi sai kai mamaki kaga dai ni ga nan tsugul a gefe amma malam ya samu karbuwa gurin al'ummar sa sun shigo afwajan afwajan yanzu fa karfi da karfe ne eh hadu wai ta suke wai sai sun taka bakin faranti taji yan gangan
2: to me lefin 60 da
1: aliyan ne mun yi musu siya tantaka tana hannun mai girma gwauna Abba Kabir Yusuf su kuma yan kwankwasiya yan gangan ne idan fa suka ce nan ne gaba suka sa fuska su ba sa kwana sun baro gidan ƙarya sun dawo gidan gaskiya suna tare da mai girma gwamna mu kuma Saddaunawa mun lashi takobin zamu zabi mai girma gwamna zamu sa a zabi mai girma gwamna shikenan sai a bari ai mana suke da babu ruwa ai a tura muke karfi da karfe ya hadu ko su sun ki kwankwasa za su fito Saddaunawa zamu fito zamu zabe zamu sa ayi zabe zamu zabi gwamna zamu zabi Malam Ibrahim Shekaro zamu zabi yan majalisar mu na Kano Central mutum 15 sanan zamu zabi shugaban kasa Bijaye Annabi Muhammadu wayannan suna tan suna taka bakin faranti kuma wallahi ku hankali da takitakin bakin farantin nan dan wallahi yayi tsatsa kar ka je ka taka ba takalmi ka kamu da tetanus kai ka sani matsalar ka ce kai kuma AA zaura idan zaka kyauta ka idan Allah idan zaka bayar ka bayar dan Allah idan zaka gina ka gina dan Allah ka daina yi kana yi dan ayyaba maka yabanka a nan duniya an yi an gama baka da komai yanzu ga cika fadi ba nauyi haka kurin yasa barau a gaba yake gaggawa barau magana yake ciwo barau mutunci yake cewa za su yi barau aski da kwalba yanzu shi gashi nan mai girma shugaban kasa ya sa an masa aski da zarto ba za ka sanata ba
2: wannan shugaban kasar ne yasa
1: ya kai ai mu take dan form din automatic ticket ne
2: kana da wai tunubu ne yayi wannan yankan hanzar
1: to su ce ba za su zaba wani bayan mun hada karfi da karfe ga kwankwasawa ga Saddaunawa kada Allah ya sa su zaban
2: amma kin ce wai daga can bila ma akai wai zaban Saddauna da ma bila a Kano Central take ke
1: magana magana form nake maka zabe ai mu ne nan zamu zo mu mallashi takobin dai muna rayi zamu kai ko kwana mutu sai an zaba malam din nan dan ban san abin da zai faru an jima ba zuwa gobe
2: amma constitution din jam'iyyar ku cewa yayi koda an yi sulhu tunda mataki bi aka buda akwai magana ta sulhu akwai magana ta zabai yan tinke kato bayan kato hajiya bayan hajiya idan ma an ce an yi sulhun can sai kowa ya hakura ko ya yadda cewa eh ni wane wane da nake neman takara tunda na riga na sifin na janye ko kuma na hakura ba zan yi wannan takara ba a ƙarshe abin ya cimma mutum daya shine ba za a je a yi zaben fidda gwani ba to yanzu idan mutum daya aka ce ko da mutum 99 ne cikin mutum 100 da suke sha'awar takarar daya ice bai yadda ba 99 suka ce sun yadda ba doka ta ce sai an zo an yi zabe kina nufin aka zo yin zaben nan za ku iya kai labari
1: to yanzu Allah constitution din jam'iyya da kake bani labarin ta shikenan sai ta bari a fadi ga inda ƙuri'u suke jam'iyya ta leka ta ga ƙuri'u tsuhu a jikin Saddaunan Kano ga sunan daki daki sai ta dauko wanda za ta fadi ta mutu tana son ta bi doka ai an gaya masa an ce ba shi bane Saddauna ne shi kadai ne su zo biyar ne yanzu na kirga maka hudu sun yadda shi kuma daga baya ya je aka zuga shi wayannan masu zuga shin gashi ne sun kai shi sun baro shi
2: marayan Allah ba an ce za ku ci kayan marayi
1: mu zai gaya wa maraici shi da yarsa shekaran jiya mu da mun shekara 20-30 a cikin ta ka daina wannan maganar maraici shi malam din ba malaya bane kwanan nan ma bangon da yake gani yake jin dadi a matsayin kaman katanga ne na mahaifi Allah ya raba shi da shi ma'an dahiru Allah ya kai rahama gare shi Allah ya sa ya huta Allah ya kyauta kwanciya ai ba maganar maraici maganar me kai kawai me za a yi ma ake maganar takarar sanata AA zaura baka cancanta ba baka yi wa jam'iyyar APC hidima ba
2: ka dai kun zo da taku bukatar
1: ku to ai sauran jin baka yi wa mutun shi da ko mutun takwas ga sunan suna zagi
2: madarar tamowa duk da ake rabawa iyaye ke fa mace ce fa
1: kai kaji abin ta kai shi wai kalantan kiya fada da gawa wai ga kayan tamowa dan Allah kaji wai madarar tamowa ko mece ce kake min magana to ni tamowa ce a jikina
2: amma ai kin san hadari da yanayin da iyaye mata suke shiga matsayin ki na uwa kin san kuma irin masifar layuwar da ake ciki a yanzu a ce ga wani ya dauke ma abin da zaka ringa baiwa jaririnka dan Allah ba abin ya ba mutum ba
1: sai ka gaya min kafin AA zaure bai fara ba da madarar tamowa yaya nawa ne suka mutu saboda ba su sha madarar tamowa ba what is all this please garka min wannan tambayar talatsi sai ka gaya min da ba a mutuwa ko kuma da mutuwa yake kullun da AA zaure yazo shine yanzu aka daina mutuwa ka ji wallalacewa wai madarar tamowa
3: Madalacha mu fa ka rasa abin da zaka yi min magana eh zaura yayi ga maganan kafa jam'iyya da hidimar da za a yi wa jam'iyya a kama mata office a zuba mata mutane a yi mata hidima a zuba mata ruwa a zuba mata shimfidu a sa mata komai da komai akwai computer ai komai jawai 36 mutane sun hada karfi da karfe sun yi eh zaura kana lungu kana zaune ka kira sojojin maka kai kuskuza su ka dauko wani mutum ina cin mutuncin mutane yana sa a ci mutuncin mutane mu da kai mun fara
2: ko ba kuke magana akan gina dan adam fa a baya ko
3: to dama da tamuwa zaka gina dan adam
2: wanda yace to jariri ba a kalle shi a jinjina mar ba
3: su wayennan sojojin baka masu zuwa su zo su zagi malam jirajire ne da su an ba su madarar tamuwa
2: amma an baya wayensu wadanda suke da bukata ko
3: su suka kai masa suka raba masa kenan dan aka bari su fito su misci mutuncin wanda yazo ya taimaki mutane yayi gwamna so biyu yayi ministan ilimi yayi sanata yayi famanin sakatare yayi malamin makaranta yayi duk abubuwan da zai yi ya goge yayi marmas ina kallon kowa bari su zo su zagar saboda wannan mai raba tamuwa Malam Ibrahim Shekarau kake ci a dauko mai tamowa a zo a hada da shi a Kano santaran mawukata ne mu
2: wanda kike magana akan sojojin bakan nan wai kin manta da tasirin da suke da shi ke fa sojiyar baka ce ke ma fa
3: billahi allazi la ilaha illa huwa ni tarbanci a cikin su na iya gada na a bakin rijiya kuma duk kwadai na na hadiye shi malam kawai nake hange
2: amma kin manta tasirin da suke da shi
3: kuma mun hira da kai ba adadi ka gaya min sanda na zo na zauna neman awa dai ko minti 30 kawai akan wani mutum ba malam ba kawai malam kawai saboda ya cancanta inje in ya samu ya yan mu dan haka
2: kina karba ki
3: ah karba kai karba kai karba kai an kaje karba ma dai kenan
2: wato kai ma dan abin da zaki samu mata'in kike yi kenan
3: ah to shikenan kai in idan da saboda abin mata'i bari in je in idan a zage ni malam Ibrahim Shekarau nagartacce ne naira 30 a hannun malam Ibrahim Shekarau wallahi naira 22 ta al'umma ce naira 8 ce tasa da iyalansa dan haka zamu dasa malam a matsayin sanata ya taimaki Kano Central abin da ya fara yazo ya dora kai in banda rashin kunya ma wayennan mutanen malam Ibrahim Shekarau ne fa yayi sai sanata din nan 2023 saboda ya rubuta ya ce akai wa INEC shi ba zai takara a jam'iyyar NNPP ba amma INEC suka ce lokaci ya kure sunan sa ne a ciki akai zaben yaci zaben a Najeriya mata arewa aka kira sunan malam yace ba shi bane a ba wani Malam Ibrahim Shekarau
2: amma yanzu yazo yana kokawa da ƴaƴan cikin sa da jikokin sa ma kamar yadda suke
3: na ce maka ƙuru'u ne ya ruda su malam ba irin kicikicin kana son sai na fito ma da maganan to bari ayi ta kwata-kwata kowa iji babu kai ruwa ranan da ba ai da malam akan wannan kujerar ta sanata ba
2: da shi da
3: waɗanda suka isa su ba shi pump din ya karba yace a'a yace a'a suka mada suka aka fito ma karara aka ce abinda ake kwadayi al'umma za su zabi jami'an nan ne ka'in da na'in saboda Buhari ya riga ya lalata ta dan haka yanzu ƴan majalisar tarayya za su samu ƙurƙu saboda kai mai girma Sadaunan Kano local government 15 mai girma Asuwaje Bola Tilumbu zai samu 60% a Kano state saboda kai mai girma Sadaunan Kano ka karbi wannan tayi da aka yi maka ka karbi wannan form din ka cike ka dawo da shi tunda dan al'umma kake siyasa kuma mutanen Kano Central in dai ba ruwa ne akan su ba ka kalli Kano ta arewa kalli Abba Bichi abin da yake wa arewa

0: dattijai aka ce nitsatsan mutane masu ilimi masu hankali masu yakana da hangen nesa masu aiki tukuru su aka ce ba mutane za su zo su ba da kamowa an ce ba a san su zage mutane ba ba mutane da suke yin kyauta bane dan duniya ta gane ta yaba musu mutane za su je su yi aiki haikan Malam Ibrahim Shekarau zaman sa a cikin majalisa ta dattijai abinda ima a majalisar dattijan babu wani sanata da I
1: ayo shedo
0: a wancan zama da I 2019
1: menene shi abu
0: masallaci ai malam mai addini ne mai taka tsantsan ne mai kaunan al'umma ne masallaci ne ba su da shi ya kawo motion ya mike yayi bayani aka zuba turanci kai baka ji ban da kasan ana gaban sarauniyar ingila su ma suka yi tafi suka ce su ma sun bi aka hada karfi da karfi yanzu an gina masallaci ba sa tafiya kilomita 10 dan za a yi sallah
1: dama abinda Kano tsakiya suka tura shi yaje kenan
0: to shikenan sai ka gaya mun wa'antan majalisar da aka je din ba musulmi bane koyon sallah suke ko kuma zuwa iya masallantar da su musulmai ne fa suke sallah wata kila wani office din sa yace ayi su mutanen Kano san tare kadi sun fito sun ce dan mai malam yi masallaci gari kaman Kano to ai anan kanan ma malam yayi masallatai na gaya maka ya gina rijiyoyin batsatse malam ya kai wutar sola sola malam yayi titina malam ya gina asibitoci malam ya gina makarantu har daukan ku fa akai yan jarida yini guda akai ana yawo da ku bude ayyukan Malam Ibrahim Shekarau wanda yi to me kuke so me kuke so al'umma Kano san tare ku samu tukunya da likafani never ba za mu yi da wannan ba
1: yanzu aka zo a ƙarshe zaben fidda gwanin nan aka ce sai an yi shi kina nufin malam zai iya kai labari
0: waye za a zaben fidda gwani ga bayan ga gwani Allah ya fito da shi ko ka yadda Allah ya fito da malam ko ka ki yadda ka je kai duk abin da za kai malam shine gwani a jam'iyyar APC 2027 a matsayin sanatan Kano Santara bijaye Annabi Muhammadu manzon Allah ba za mu yi kasa a guyowa ba za mu yi wasa ba ba za mu samu rauni ba za mu yi zabe za mu sa ai zabe za mu zabi malam za mu sa a zabi malam ko ku yi ko kada Allah isa ku yi ku je ku ta taka bakin faranti mai girma gwamna ina jan hankalinka wayannan mutanen da AA Zaura sun dauko gidogan lalata jam'iyyar APC ne su nema kyashi su nema bakin ciki wannan abin suka yi 2023 suka lalatawa baba ganduje gwamnatinsa muka ji mun tsaneta muka ji ba ma santa su ne yanzu ma hanyar da suka bi suka lalata wancan gwamnatin suka sa mana karen tsareta suka lalata ta ita suka dauko suke son su zaba gwamnatin ka da shi mai girma gona saboda ba sa son ka saboda ɗan raba kafa ne saboda ɗan san zuciya ne saboda munafukan siyasa ne kar ka yadda da su kar ka ba su dama kar ka amince da su
1: ina sakon ki gabanin mu tattara
0: sakona na karshe shine Allah ka taimaki mai girma Sadaunan Kano akan wannan sanata nasa Allah ka bashi nasa Allah ka hana makiyansa tasiri duk mutumin da ke nufin malam da sharri Allah ka mayar masa kansa ubangijin Allah ka daga darajar mai girma Sadaunan Kano Allah ka hana makiya tasiri akan Sadauna Allah ka zama gatansa kai riko ga hannayensa ka bashi nasara ka kara masa lafiya ka tsare shi mugun ji da mugun gani sharrin mutum sharrin aljan ubangijin Allah kada ka ba su iko akan mai girma Sadaunan Kano Allah ka taimaki jam'iyyar APC a suwaje ita zabe mai girma gona ita zabe Malam Ibrahim Shekarau ita zabe yan majalisar mana tarayya local gamman 15 su ci zabe bijaye Annabi Muhammadu manzon Allah kafin 12 an gama
1: masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunan Kano a jam'iyyar APC da muka tattauna da ita game da halin da ake ciki da kuma komawar su jam'iyyar APC a madadin bakuwar tamu da muke mata fatan alkhairi da fatan Allah mai da ta gida lafiya da dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a shiri makamancin wannan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.